0: Ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong warano ni anarampay na.
0: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Ano una por?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
4: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa.
5: Pagtulungan.
4: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3
4: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: And The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo
2: sa mamamayang
4: Pilipino
2: in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
2: anytime, anywhere.
6: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
11: Bangon, bayang mahal.
12: Bangon,
11: bangon, bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
12: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
12: 738 AM.
10: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Bilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga nakamakailan na naging panayam natin sa mga legal experts natin, sa mga legal luminaries natin, kinuha natin yung constitutional at yung mga legal implications netong napipintong impeachment trial. Kabilang na rin dito mga kababayan, napag-uusapan na rin po natin kung ano ang magiging estado ng ating bansa matapos ang magiging resulta netong impeachment trial laban sa vice-presidente. Maya-maya, mga kababayan, alamin naman natin, ano naman ang pananaw dito ng ating mga academicians? Ano, for the purpose of learning, for the purpose, mga kababayan, na maipaabot natin ang mga matututunan natin, na mga precedents o yung mga lessons na dapat nating matutuhan as a nation. Namaya, Kakausapin natin ang atin pong political, economic, and government analyst. Siya pong government strategist din, mga kababayan. Ilang saglit, antabayanan natin ang ating panayam kay Professor Edmond Tayaw. Di lamang po yan, mga kababayan. Tignan din natin paano nakakatulong ang mga state visits sunod-sunod na ginawa ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga pagbisita no, ng mga delegado ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga estado dito sa ating bansa. Ayun na rin, mga kababayan, ano nga ba ang inaasahan ng taong bayan na marinig sa nalalapit pong State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yan po ay sa kabila ng mga nararanasan nating mga problema dito sa ating bansa, sa mga issue na kinaharap po ng Pilipinas, whether politically, economically, or yung overall outlook ng ating bansa. Makakausap natin ngayong umagang ito ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw. Professor Tayaw, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig.
10: Opo, sir. Maraming salamat po no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sir, ang amin pong palatuntunan, ang una namin kinuha no po recently on our recent interviews, may kinalaman po no dun sa mga legal implications nitong napipinto nga pong Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte with the Senate sitting as an impeachment court. Tayo po na mga academician, ano naman po ang may i-offer natin sa ating mga kababayan na fresh perspective kaugnay po ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente?
5: Alam mo, more than the so-called fresh perspective, what we really need no, is proper this guidance no, and enlightenment short of educating the public. Kasi alam mo, ang number one na kalaban natin ngayon ay fake news, no? Ang lumalabas ang korte hindi lamang yung impeachment court, no? Hindi pa nga nagsisimula yung actual trial sinimulan na sa public discourse, no? Ang pagpapalaganap ng napakaraming hindi tamang impormasyon. At yun ang isa sa mga dapat no gawin ng mga ng civil society, ng katulad ng katulad natin ng mga akademiko no. So merong tinatawag na citizens jury, ito ay binuo ng mga dekano ng mga ang tawag dito mga kolehiyo na nagtuturo ng abogasya, mga kolehiyo na nagtuturo ng graduate school of law no, kasama tayo diyan no, at ito ay pinangungunahan ng mga dekano mismo no, hindi lang mga profesor. Kasama namin dito sila Justice Ascuna, isa sa mga framers ng 1987 Constitution, at ang batikang akademiko ng pag-aaral ng batas no, si Father Ranilio Aquino no, dean ng San Beda Graduate School of Law. At kami ay kinunvin na no less by Archbishop Soc Villegas no, at kinabibilangan ng marami pa no, dekano ng College of Law ng Lyceum no, at marami pang mga tawag dito mga nangungunang nagtuturo ng pag-aaral ng batas sa Pilipinas. Binuo namin ito para kumbaga magkakasama na magkakasama na tututok sa pagtakbo ng nitong impeachment trial, at every step of the way we will be providing analysis no, and information to better understand no, how the impeachment trial is going to happen, because at the end of the day we really need to inform the public no, because whether we like it or not, this may be a legal proceeding, But this very much involves the public and their

0: conviction dito eh. Kasi kahit na itanggi natin, no, eh hindi natin maikakaila na maraming miyembro ng Senado na hindi pa nagsisimula yung paglilitis, eh may decision na. Ano? At isa-isa silang nagbibigay ng pahayag na sila ay magiging patas, no, dito sa pagdinig, no. Pero kung babalikan mo yung kanilang mga pahayag 1 year ago, no, or even earlier than that, eh una pa lang eh sinasabi na nila eh merong nga isa diyan eh kahit daw sunugin siya eh mga ngamoy Duterte daw siya, eh paano paaasahan niyan na magiging patas, no, pagdating sa paglilitis, no. Eh yung isa diyan eh talagang buong buhay niya, kaya nga siya naging kilala, eh talagang assistant siya ng mga Duterte, no, ng dating pangulong Duterte, no. At kung makaasta eh akala mo talagang napakalinis na tao, eh paano mong sasabihin magiging patas yan, no. So in other words, ang isa sa mga rason kung bakit pinilit nilang kunin ang liderato ng Senado, no, na pinangunahan ni Alan Cayetano na hanggang ngayon eh tuloy-tuloy pa din ang kanyang online selling, eh ang tawag dito, alam nila na kailangan sila ang magmamando nung ang tawag dito pagdinig, no, na paglilitis, kasi pag sila magmamando, makukontrol nila yung paglabas ng mga ebidensya, at yun ang iniiwasan nilang mabuti. Kasi again, no, ang tawag dito, hindi na natin inaasahan yung conviction, kasi ang tawag meron na kaagad nakaumang eh ng mga kakampi, ano. Pero ang mahalaga din sa kanila, hindi lumabas yung mga ebidensya, kasi doon talaga makikita ng tao mismo, no, kung anong mga kababalaghan at anong mga kabulastugan ng ang pinaggagawa ng pangalawang pangulo, no. At kung mapapansin po ninyo, no, lalo-lalo na sa mga taga-pakinig, ano, pansinin po ninyong mabuti, ni minsan hindi naman sinasagot ng diretsahan yung mga paratang. At ang estilo nila kine-question nila yung proseso, no. Dinadaan nila sa technicalities, no. So sa madaling sabi, kung ganun ang estratehiya, ano pa ang iisipin mo, no? Masasagot ba o sasagutin ba yung mga paratang, no? At tandaan natin, Al, no? Alam mo, yung articles of impeachment, mahigit 50 pahina yan, 53 pages kung hindi ako nagkakamali. Pero yung mga nakapaloob dito, yung naka-attach na pahina ng mga ebidensya, nako, mahigit 1,000. So, doon mo makikita na yung ebidensya dito ay kumpleto, hindi lang ito testimonial evidence, kaya nga napakakapal eh, no? Marami ditong object evidence, documentary at saka object concrete evidence. Ito eh ang layo doon sa sinasabi ni Baligod na importante daw yung testimonial evidence. Alam mo, yung testimonial evidence importante, oo, totoo yan. Pero dapat yan merong kaakibat na object evidence, kasi patutuo lang yung yung testimonial evidence, no, doon sa object evidence and vice versa, no. So kung wala yung isang component, eh wala, bali wala yun. At yun din ang rason kung bakit yung kwentong kutsero nila eh nababago ng nababago, no. Nung una kasama si Senator Loren, tapos biglang mea culpa, hindi pala kasama. Oh, tapos biglang kasama pala si Kiko, no? Eh mea culpa ulit, hindi pala kasama. So paano mo pang paniniwalaan yung mga stilong ganyan, no? At yun lang mga nakapaligid sa kanilang mga imahe, sino bang mapagkakatiwalaan mo doon? So yun ang kailangan tutukan nating mabuti, no?
1: Eh prof, parang hindi yata sila aligned sa GC eh. Kaya ano eh, paiba-iba yung ano eh, yung narrative, ano po. Alam niyo, prof, nababanggit niyo nga noon yung Facebook live nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Inapapaisip ako minsan eh. To kaya namamonetize niya. Baka siguro hindi na pumapasok sa Senado kasi hindi na siya kumikita, no, sa kanyang online selling. Pero may po tayo, prof. How do you think this will shape yung magiging kinakailangan

0: nakalabasan po nito. Hindi na nga sabi niyo nga po, hindi na natin tinitingnan dito yung conviction. But ang mahalaga po ritong tignan natin is after the fact, paano po nito ma-shape ang Philippine politics, and not only the Philippine politics but the Filipino people sa paraan po nila ng pagboto.
1: Alam mo, it's already being shaped as we speak, no? Yung mga pinalalabas na lang mga survey, actually maraming kulang diyan, no? At ginagawa din namin 'yan sa aming firm, no? Ang peers kasi is not just we don't just do PR. Kaya nga nakalagay diyan researchers and strategies, because more than thinking of strategies, we do our research first, and we work closely, no, with the academics on the field. So having said that, we're able to monitor on the ground, not the pulse of the people, no? Siyempre, ayaw naman naming kumuha ng kliyente lang na basta ang tawag dito. Siyempre, kailangan mo ng resources diyan. Pero kung yung kliyente mo naman ay may kinikilingan at maapektuhan yung independence and objectivity of your research, eh, hindi namin ginagawa yun, no? So, kami, we're trying our best to do it on our own, no? So that we will be able to really see exactly how it is on the ground. And having said that, no, we're able to see, no, the changes that's happening, especially in what they consider as their bailiwick. Kino-consider nilang bailiwick nila kasi the same language is spoken, or similar language is spoken, and I'm talking about Visayas and Mindanao. But if you go around Visayas and Mindanao, napakalaki na ng ibinaba, no, ng following ng mga Duterte. Ang tingin natin, napakalakas pa din nila kasi ang nananatili yung ingay nila sa social media, no? Talagang napakaingay niyan, eh. Pero pagka tinignan ninyo, pansinin ninyo, bawat isang post na positive ang nakalahad, no, pagdating sa mga Duterte, nandyan yung nakapormang ang tawag dito, nakapormang superhero. Nandyan yung sinasabi na pinakamagaling na pangulo ang dating Pangulong Duterte. Nandyan yung pati pagpapagupit ng buhok, eh, ginagawa nilang napakalaking issue, no, na lalo daw sumisikat at sinusuportahan ng tao ang pangalawang Pangulong Duterte. Eh kapag tiningnan mo bawat isa yung mga post na yan, tingnan mo yung reaksyon ng mga tao. Dati mas marami yung mga heart na emoticon, mas marami yung positive. Pero napapansin namin, social media pa lang to, ala. Pag tinignan mo sa social media, ang reaksyon ng tao, natatawa na o kung hindi man naiinis. Mas marami na, hindi lang doble ng mga heart emoticon, ang laughing emoticon na binibigay ng mga netizens, no? Mm-hmm. And the same thing is reflected, no, in efforts to monitor what's happening on the ground, no? In the Visayas, talagang wala ka nang makikita halos na kumbaga 30% na lang, no, across the Visayas region, no, including Negros Island, including regions 6 and 7, no, ang makikita mo na talagang Duterte pa din ang kanilang ang tawag dito, friends, o talagang para sa kanila maghusay at magaling ang Duterte. Mm-hmm. Yung mas malaking numero dito, eh walang sasabihin sa iyo kung sino yung gusto nila, kasi sa totoo lang napapansin nila halos lahat involved dito sa mga problemang hinaharap natin sa pang-aabuso, lalong-lalo na dito sa flood control, na ang mismong Pangulong Marcos ang nagsiwala. Ano? So, sa Mindanao, ang napansin namin, halos sa Davao region na lang talagang malakas, no, ang pangalang Duterte. Mm-hmm. Yan eh talagang pumapalo pa din sila ng 60, no, pero hindi na umaabot ng 70 o 70%. But the rest of Mindanao, you will be surprised, no, eh mababa na sa 50% ang suporta ng mga Duterte, no? At ang tawag dito, siguro magkakaroon din kami ng pangkakataon na maipapahayag itong mga numerong ito, no? Kasi ang ginagawa namin kasi, no, dapat kasi when you do a survey, dalawang klase yan, non-numerical and qualitative and quantitative, no, survey. Yung qualitative, well, we have to be able to do a focus group discussion simultaneously. Eh, precisely because we don't have that much resources, ang nagagawa namin isa-isa, no, hindi namin nagagawang simultaneous. But as it is right now, no, the sentiments have been quite consistent, no. If we are to compare the sentiments expressed and monitored in social media, our firm is not just a Philippine firm. We are partners with with Berlin-based firm and Singapore-based firm, no. In fact, isa sa mga minomonitor namin yung mga fake news, lalong-lalo na na marami dyan, eh hindi naman dito sa atin galing sa China. So yung pag-monitor namin ng fake news, namomonitor din namin yung social media sentiments, no? Kaya sinasabi ko, nagmamatch yung social media sentiments at yung actual sentiments on the ground. So nagbabago na siya, Al, no? So sa madalit sabi, ang tingin ko, no, pagdating ng halalan sa 2028, maraming mga botante ang maghahanap ng mga bagong pangalan. Opo. No, yung mga nakita na natin na mga pasaway at puro online selling, eh sa tingin ko medyo mahihirapan pagdating ng 2028.
0: Opo. Prof. Ed, actually napansin ko rin po, no, sabi nyo na kadalasan nakikita natin na support doon sa mga Duterte from the online, ano, doon sa social media. Pero minsan, I'm not sure if you've noticed, minsan pag tinitignan ko yung profile na itong mga taong ito expressing their undying support, no, sa pamilya ng Duterte, minsan titignan ko parang dummy account to. Parang hindi naman yata totoong tao to kasi wala siyang ibang interaction. Ano? So I think ito yung may kinalaman doon sa sinasabi mo, no? Mostly galing sa China. Is this the troll farm in action? Ano? Hindi na sila troll farm ngayon. Parang ano na sila, campaigning farm na.
1: Hindi, ang tawag dito, talagang matagal na yan, troll farm na yan. In fact, it's quite obvious, no? In fact, many of the popular bloggers, no, identified with the Dutertes, eh siguro kahit na hindi na natin sabihin directly, eh saliksikin niyo na lang, no, tingnan ninyong mabuti saan ba sila nanggagaling. Merong karamihan nga diyan wala na dito sa Manila, eh nasa Beijing na, eh so, doon pa lang makikita mo na kung gaano ang suporta ng bansang China, no. At consistent yan sila. In fact, hindi lang yung mga amo nila, hindi lang yung mga principal nila. At ito yung lagi kong sinasabi, no? Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, bakit mo ba palaging ikinakabit si VP Inday sa China? Hindi ko kinakabit. Ako yung nagtatanong. At ang tanong ko, bakit ni minsan hindi nagsalita ang Vice Presidente pagdating sa mga issue ng China? Oh, pagkatapos nun, bigla-bigla nagsalita siya sa Philippine Navy, no? Ang tawag dito, nag-guest siya doon and pinuri niya ang ating mga Navy, ang ating Philippine Navy, no? Mm-hmm. Na masigabo daw ang pagdepensa sa atin. Pero may kasunod yun, Al, no? At ito ay linyang-linya ng bansang China na ang relasyon daw ng dalawang bansa ay hindi lang na-de-define ng isang issue, no? Na katulad niyan, security. Na andun, totoo yun, no? Totoo yun. Pero napakalaking bagay ng security issue pagdating sa pangkabuuang relasyon ng bawat bansa, no, international relations na tinatawag natin. Sa madaling sabi, kapag ka merong isang issue na security, no, aba, whether we like it or not, affected lahat, pati trade, no, pati cultural exchanges, and so on. No? So, hindi po pwedeng sasabihin mong it's not defined by a single issue. Yes, it's not. But, whether we like it or not, all the different issues affect each other. No? It has to be taken comprehensively. So, sa madalit sabi, nung nagsalita ang Vice Presidente, no, kahit na pinupuri niya yung Philippine Navy at sinasabi niyang dinidepensahan daw, no, eh pero sa kabilang banda ang sinusunod pa din yung linyahan, eh linya ng China, no? Yun lang yung kaisa-isang pagkakataon, Al, na nagsalita ang pangalawang pangulo pagdating sa issue ng China. Ilang pung beses siyang tinanong pagdating sa mga bullying sa WPS, no? At ang sagot niya palagi, tatlong klase lang yan, no? Next question please, no? Ayoko ng question na yan, no? Hindi ko trabaho yan, Department of Foreign Affairs ang tanungin ninyo. Apat pala, at yung minsang natanong siya, sinagot na ng kapatid ko yan, siya ang tanungin ninyo. Pangalawang pangulo ka, Ali. In other words, you're the second highest leader of the land. Exactly. You cannot use as an excuse that it is not your function to look at or figure out or think about foreign relations. Because you're a breath away from the presidency. And whether we like it or not, even if you do not even declare that you want to be president, no, everyone is already looking at you as a probable president. And therefore, there has to be an indication at the very least of preparation. Eh, ang preparation niya, yung pag-inaugurate ng mga maliliit na mga proyekto, no, sa mga komunidad, no, at yung mga ini-inaugurate na talagang binibigyan pa niya ng oras, mga pinondohan din ng China, no, at hindi nga siya naiimbita sa mga graduation, no, sa mga college or postgraduate graduation ceremonies, no, naiimbita siya sa elementary graduation, no, paano siyang maiintindihan ng mga batang paslit, no, talagang papalakpakan lang siya ng papalakpakan diyan. So ang punto ko dito, what measure, no, can we actually mention, no, that could possibly show the fitness and qualification of the vice president in this regard. So, sa madalit sabi, again, whether we like it or not, hindi totoo yung sinasabing bobotante. In fact, we've seen this a number of times, especially in the midterm election. Okay. No? Sabi nila, ang tawag dito, namayagpag daw yung Duterte Alliance. I don't think so. In fact, there were so many expectations that were not met, no, including the supposed number 1, 2, and 3, no, rankings in the senatorial race. Ang nangyari, yung mga hindi lumalabas sa survey biglang lumabas. Kasi it would seem, and I think, no, this is our findings in the film, nagbago bigla, no, napaisip yung mga botante at ang binoto nila yung mga sa tingin nila mas magiging maayos na senado. Isipin mo na lang, Al, kung tayo ay nabibwisit na sa mga senador na wala namang laman ng utak, o kung tutusin dapat abogado, yung pala palpak, no? Isipin mo kung nadagdagan pa yan ng isang Philip Salvador, ng isang abogado daw na nagse-serve ng warrant, no? Nako, tapos yung isa bibigyan ka lang ng jacket kapag ka nagtanong ka. Ano ng klaseng senado ang makikita natin, no, kapag ganyan na nangyari? So sa tingin ko, pagdating ng 2028, no, the voters will be better able to distinguish, no, those who are actually fit to be senators. And hopefully, no, I remain hopeful, Al, no, that we will still see a Senate that will be comparable to the Senate of 20-30 years ago.
0: Opo. And actually, Prof, I share your sentiments. Ano po, sana no, maging mas well-equipped na yung ating mga kababayan sa pamimili. Kung sino yung bubuo? Kung sino yung magiging mga senador dito po sa ating bansa? Lastly po, Professor Ed, gusto ko lang pong malaman, nalalapit na po ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kayo po at ang ating ang inyo pong grupo, ano ba yung inaasahan natin na marinig sa gagawing SONA ng atin pong Pangulo ngayong taong ito?
1: It would seem that this coming SONA is already the valedictory address of the President, because the next address, which is next year, is already an endorsing address. No? Sa madalit sabi, yung next year, endorsing, no, many recommendations to the next administration already. So this coming SONA, I'm expecting him to report to the country, no, how much has been accomplished, what has been changed, and what we can still expect in the last year in office of the administration or of the President. So that's what we're expecting now. So marami naman ang nakasaad din doon sa priority bills na nakalagay din doon sa rason for calling the legislature to special session. So legacy mode na ang ating Pangulo. No? Hindi natin maikakaila na talagang napaka-turbulent ng kanyang naging administrasyon. Pero alam naman natin ang rason kung bakit naging turbulent. No? But even as it is, no, I'm inclined to think that even if he would not be considered as the best president considering all this crisis, no, he was still the better manager, no, and he still really made sure that he remained on top of this issue. Wala kang nadinig dito sa mamang ito eh, no, na hindi katulad nung nakaraang administrasyon na talagang lahat ng kabastusan sa bunganga madidinig mo, no? The guy steering the wheel, so to speak, no, of the republic. So that's what I expect to hear from him when he addressed the Congress again and report to the public.
0: With that, maraming salamat po sa oras at sa expertise na binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito. Professor Edmond Tayaw, sir, mabuhay po kayo.
1: At ang salamat, atin, salamat.
0: Yes po, go ahead. Maraming salamat po. Sir, ang atin pong palatuntunan, ano po eh, sana lagi niyong mapagbigyan, ano? Bukas po tayo, ano? Magkaroon tayo ng part 2 to discuss in depth yung iba't iba pang mga issue sa ating bansa. Maraming salamat po, sir.
1: Salamat, salamat.
0: Magandang umaga po ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Medyo naging makulay yung aming usapan ni Professor Edmond Tayaw. Still, mga kababayan, totoo naman kasi, no? Hindi na natin kailangan mag-utuan dito, hindi na natin kailangan maglokohan dito. Let's call a spade a spade. Kailangan, mga kababayan, ng mas matalinong pagboto. Hindi kami naniniwala, and I share his sentiments, yung sinasabi ni Professor Edmond Tayaw, hindi kami naniniwala doon sa terminong bobotante. Dahil mas informed na ngayon ang ating mga kababayan, mas informed na sa pamimili kung sino ang susunod na mamumuno sa ating bansa. At hindi lamang po yun, who would be part of the most integral, if not the one of the most integral, if not the most integral part of our government. Ang ating pong Congress, yung Kongreso po ang bumubuo ng ating mga batas. At lahat po tayo, mga kababayan, mapamayaman man o mahirap, mapabata man o matanda, mapababae o lalaki, lahat tayo apektado dyan, mga kababayan. I really hope, mga kababayan, na sana po mas namulat na tayo, mas nakita na natin ano at sino ang dapat pong piliin. Oras po natin, 37 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 39 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Pagmamarka ng mga ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatapos bago ang Hulyo 6 ayon sa House Prosecutor. Ang ulat na yan mula kay Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kuwala si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na matatapos sa taktang panahon ang marking of evidences para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6. Ginawa ni Lidon ang pahayag sa ika-apat na araw ng pre-trial proceedings sa Senate Impeachment Court kung saan patuloy na sinusuri at minamarkahan ng mga prosecutor, mga abogado ng depensa at mga tauhan ng korte ang mga dokumentong gagamitin na ebidensya. Ayon kay Ridon, mas mabilis ang naging takbo ng pagpoproseso matapos magdagdag ng mga marking stations ang mga opisyal ng Senado. Bunsod ng libo-libong pahina ng mga dokumentong ebidensya na kailangan busisiin, pinalawak ng mga opisyal ng Senado ang bilang ng mga marking teams mula 4 patungong 6 bukod pa sa pinalawig na oras ng trabaho mula 9 AM hanggang 7 PM. Bagamat umaasa si Ridon na makukumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya ngayong Huwebes, sinabi niya na agad nilang aabisuhan ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng Clerk of Court kung kinakailangan pa ng karagdagang araw. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
8: So hopefully, matapos po, I think that is the assurance that we have been getting from today. So hopefully, we would not need an additional day. But in the event that you might need an additional day, babanggitin naman ho namin yan in the soonest time tomorrow sa Senate Impeachment Court to the Clerk of Court.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Provincial Director ng Aurora Police idalis sa pwesto kasunod ng insidente ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Al sinimaka sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Provincial Police Office na si Police Colonel Percival Pineda. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University na sila Baterbonya at Rene Baterbonya at Divine Alili. At ayon sa ulat sa Kapukrame, pinalitan si Pineda ni Police Colonel Cornelio Ordanza na siyang tatay yung officer in charge ng naturang police unit. Inaasahan naman magbibigay ng kanilang pahayag ito sina Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Remulla at gayon din itong si Petty Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaugnay sa inaasahang pagharap ng business tycoon na si Manny Pangilinan na siyang tagapamuno ng Smart Foundation na siya itinuro ng Ateneo Athletics Commission na siyang nanguna dito sa nangyaring team building na nagresulta nga sa pagkasawi ng dalawang atleta. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala.

0: Bayanan naman natin ang balita mula naman kay Marian Bastasa. Halaga ng tulong na naipaabot sa mga apektado ng lindol sa Mindanao umabot na sa halos kalahating bilyon. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alwakil pa rin itong pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakuling update, Al, actually, ng DSWD ngayong umaga ay talagang sumampa na, no, sa 510 million ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Kasama riyan ang nasa higit 600,000 family food packs, 17,000 na non-food items at higit 13,000 ready-to-eat food boxes sa libu-libong pamilya sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxagen at Sabarm. Tuloy-tuloy na rin ang pagbibigay ng emergency cash transfer na higit 5,000 para sa mga pamilyang may partially damaged houses at 10,000 naman para sa mga pamilyang may totally damaged na kabahayan. Nananatili ding available ang nasa higit 5 bilyon pang pondo ng DSWD para umagapay sa mga apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Apat na put-anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay naman ng pangyayari pa rin dyan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, saan dalawang minor de edad nga po, no, ang sangkot sa nangyaring pamamaril na yan. Nababahala po yung ating mga grupo tungkol sa kapakanan, hindi lamang po ng ating mga estudyante, ng ating po mga anak, kung hindi na rin ng mga guro natin, mga kababayan. Nakasama natin ngayong umagang ito ang Secretary General po ng Teachers Dignity Coalition, Ginoong Jim Lester Beleno. Sir Jim, magandang umaga po.
11: Hello sir, good morning at sa mga nakikinig at nanonood po sa aking program.
0: Opo, SecGen, sir, ano po ang opisyal na posisyon ng Teachers Dignity Coalition kaugnay po na itong karahasang nangyari dyan sa Tacloban City?
11: Yes po sir, unang-una po sir, nakikiramay po tayo sa pamilya ng biktima at sa mga nakasaksi po sa karahasan po sa ating paaralan. At ganun din po, kinokondena namin kung anumang klaseng karahasan na nangyayari sa ating paaralan. At ito po ay sumasalamin sa malalim na problema ng ating sistema ng edukasyon. At dito din natin nakikita, nagsisilbing eye-opener po ito, na meron po talagang kakulangan sa security personnel, ating mga guidance counselors, At iba pa pong mga safety protocols ng ating mga paaralan.
0: Opo. Were we able to get in touch dito sa mga guro, ano po, na naging biktima rin ng pamamaril, ano, and maraming salamat naman, no, sa Panginoon na hindi naman nasugatan yung ilan sa ating mga guro. But were we able to get in touch with them? Kamusta po sila ngayon?
11: Yes po, may mga kasapi po tayo doon. Okay naman po sila. Siyempre, traumatic po yung experience. Meron po silang mga psychological intervention po. Lalong-lalo na po ang ating mga kabataan din. So may mga teacher po na pag nakita yung classroom kung saan may namatay nga na tatlo, parang bumabalik po yung kanilang karanasan at parang ayaw pa nilang pumasok. Ganun din po yung ating mga kabataan. Kaya ito nga po yung sinasabi nating nakakabahala, dahil ang mga paaralan ay dapat dito nakikita yung kapayapaan. Dito dapat merong seguridad ang bawat isa. Pero nangyari nga ito, kaya nangangamba po ang lahat.
0: Opo, and I agree with you, sir. No, ang mga paaralan natin should be a safe space at hindi yan dapat, ano, pinagmumulan o ginagawan, ano, ng mga acts of extreme violence, especially yung ganitong mga, ano, ganitong mga pangyayari na ang involved mga estudyante, mga minor de edad. Talaga nakakabahala po ito. Ano pong panawagan naman natin sa atin pong pamahalaan para matulungan hindi lamang po yung ating mga mag-aral, kung hindi po pati yung ating mga teachers?
11: Opo, dapat po paigtingin po yung mga hakbang para mapanatili po talaga yung kaligtasan at kapayapaan sa paaralan. Mag-deploy po ng mga security guards po na talagang item po nila yon, kasi yun nga din po yung gray area sa DepEd. Wala po talagang deployment ng mga guardian. At ganun din, yung mag-hire po talaga ng mga registered or licensed po na guidance counselors, kasi marami pong factors na dapat i-consider sa nangyari. Baka may impluensya dyan sa pamilya, kaibigan, paaralan, at ganun din po sa social media, at lalong-lalo na sa lipunan at kapaligiran po nila. Kaya minsan hindi po dapat din kadalos-dalos sa paghuhusga, dahil marami pong factors na dapat nating i-consider. Kasi isa po itong produkto ng marahas din na lipunan na naranasan din ng mga gumawa nito at ngayon ginagawa nila.
0: Opo. Sir, may nakuha po ba tayong impormasyon, yung bagitin muna natin, ano, yung sa gray area na binabanggit niyo po kanina, yung mga, particularly ang tinutukoy po natin dito kanina, yung sa Tacloban, hindi po item talaga nung security guard yung ginagampanan niyang trabaho. Tama po ba?
11: Yung ibig kong sabihin, sir, sa DepEd hindi po malinaw kung may item po ba talaga yung mga security guard, kasi yung mga nakadeploy lamang po ay mga utility po natin. Hindi talaga yung mga well-trained na security guard na alam nating nanggagaling sa mga private agencies na may mga equipments po. Yun nga dapat po yung i-review ngayon ng DepEd para talagang makapag-hire po ng mga sabihin na nating full-fledged po ng mga security guards.
0: Opo. Sir Jim, may mga apektadong guro na hindi pa po kayang bumalik o magturo sa silid-aralan dahil nga po doon sa very traumatic experience nila dito sa paaralan, ano, kung saan nangyari yung pamamaril. Ano po ba ang minumungkahi nating hakbang para sa ganitong klaseng mga sitwasyon, eh may pagpatuloy pa rin ng ating mga guro ang kanilang pagtuturo at hindi po maantala yung edukasyon ng ating mga mag-aaral?
11: Yes po, sir. Sa DepEd po, meron namang continuity plan na in case may emergency, may mga sakuna na, may mga dapat naka-ready po tayong mga modulars, synchronous or even synchronous po na mga sessions po natin. Dapat ito din po yung ipatupad, sabihin na natin ng principal or sino man po yung namumuno ngayon sa eskwelahan po.
0: Hello? Yes, sir. Opo. Ito pong nangyaring insidente na ito, ito po ba magkakaroon tayo ng tulong sa ating mga guro? Hindi lamang po kung saan nangyari itong krimen na ito, kung hindi doon na rin sa mga guro natin, ano, to better understand, to better evaluate, at para hindi na maulit yung ganitong klaseng karahasan. as we all know, mga kababayan, hindi lamang po ang Teachers Dignity Coalition, pero lahat po ng buong bansa po ay nagimbal talaga dito sa nakakatakot na pangyayaring ito. Ano po ba ang hakbang na ginagawa natin mula sa Teachers Dignity Coalition para masiguro, no, yung ating mga guro ay well-equipped sa pag-handle ng ganitong klaseng mga sitwasyon?
11: Yes po. Actually po, tayo naman po ay may presence sa Congress, sa lower at upper house, at kasama po ito sa aming kinakampanya na meron nga po kaming sinusulong ngayon na teacher protection policy, para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at mga pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karasan po nito, dapat na maging handa din ng mga guro dahil kami nga po yung frontliner, kami yung nandyan po sa mga classroom kasama ng mga bata po natin.
0: Opo. Sir Jim, lastly po, kayo po ba ay naimbitahan dun sa gagawing Senate inquiry kaugnay po netong nangyaring insidente na ito?
11: Baka si chairman po natin, Sir Benjo po, ang pupunta. Actually, may hearing po this Monday po sa lower house po.
0: All right. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Ano, I'm sorry, but we're running out of material time. Pero maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito, Ginoong Jim Lester Beleno, sir.
11: Thank you po, sir.
0: Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga miyembro dyan sa Teachers Dignity Coalition, at ating pong nakapanayamang Secretary General ng TDC, Ginoong Jim Lester Beleno.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At sa pamamagitan ng panayam na yan, pansamantala na po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula sa Teachers Dignity Coalition and of course kay Professor Edmund Tayaw. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Boss Alvin Pelgone. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon at si Christopher Tirambulo. Po ang Bangon, Bayang Mahal. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time. 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Dalawang lalawigan sa Mindanao nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghati ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sultan Kudarat at South Cotabato ang destinasyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pagpapasinaya ng mga bubuksang proyektong pang-imprastruktura at maghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Sa Sultan Kudarat ay pupuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa Barangay Manili, Bayan ng Lutayan. Layunin ng proyekto na makatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa South Cotabato naman ay pangungunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan na kung saan ay nagkakaroon ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas scholarship program sa mga estudyanteng malapit ng magtapos sa kolehiyo at paghahatid ng iba pang serbisyo. Asahan ang sa pagbisita ng Pangulo ay muling bibigyan din ito ang importansya ng pagpapaunlad ng infrastruktura at magbibigay ng direktang suporta sa mga LGU bilang bahagi ng pagsusulong ng kaunlaran sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lingguhang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Balak imungkahin ng Philippine National Police sa Department of Education. Ang balita atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-aaralan ng ano Philippine National Police ang pagpapalakas at pakikipagtulungan sa Department of Education para hikayatin ang lingguhang pakikilahok ng mga pulisya sa mga seremonya at pagtataas ng watawat at iba pang gawaing pang-edukasyon sa mga paaralan. Ito'y bahagi na rin ang pagsikap na lumikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan at mapigilan ang krimen sa pamagitan ng tuloy-tuloy na presensya at pagkikipag-ugnayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcades Jr., nakabatay ang inisiyatibong ito sa isang umiiral na programa na kanyang ipinatupad nung siya pa ang regional director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at ang National Capital Region Police Office. Kaya hindi doon siya ang nagsilbing na provincial director at chief of police sa iba-ibang lugar. Sinabi ni Narcates na layo nito na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga sa mga paaralan at isulong ang mas malapit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nabigyan pansin sa panukala matapos ang insidente ng pamamaril noong Hunyo at 22 sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasuri na hindi bababa sa 3 at ikinasugat ng marami pang iba. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Leader ipinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan sa droga. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinanukala ni House Speaker at ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA President Faustino Bodjidi III ang pagpapalawak sa mandato ng AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs upang labanan ang ilegal na kalakalan ng droga. Ayon kay D, ang mga kriminal na grupo sa rehiyon ay unti-unti nang nagiging konektado at transnational ang operasyon. Sa kanyang talumpati sa 9th meeting ng IPACOD sa Maynila, binigyan diin ng House Leader na buo ang suporta ng Pilipinas na amyendahan ang Terms of Reference upang formal ito nga i-transform o gawing IPACOD Plus. Sa ilalim ng framework na ito, masihigpitan ng mga parlamento sa ASEAN ang kooperasyon hindi lamang laban sa pagkapasok at pagbenta ng droga kundi maging sa mga konektadong krimen. Ang panukalang ito ay inaasahang maging isa sa pangunahing paksa sa mga susunod na talakayan ng mga mambabata sa ASEAN. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bodjidi III.
5: In every parliament is committed to these goals. This meeting will result in more than dialogue. It will deliver progress progress that is needed because behind every statistic is a family seeking security, a child deserving opportunity, and a community striving for a better future. This meeting reaffirms our commitment to stronger regional cooperation and demonstrates to our citizens that when challenges transcend borders, ASEAN stands united, resolute in purpose, coordinated in action, and guided by the rule of law.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 15 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol Region. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsama-sama ang 15 na national government agency sa Bicol upang palakasin ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Go Green, Grow Beautiful environmental advocacy campaign na isinagawa sa Department of Environment and Natural Resources Gymnasium sa Regional Center site sa Rawis, Legazpi City. Pinangunahan ng Bicol Regional Government Center Association ang aktibidad na layuning gawing mas luntian, malinis at kaaya-ayang kapaligiran ng Regional Government Center sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga lumahok ang DNR, EMB, MGB, Civil Service Commission, NAPOLCOM, COMELEC, Bureau of the Treasury, DOST, PRC, Philippine Coast Guard, Naval Forces Southern Zone at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa mensahe ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Management Services, Grace Carino, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong pananagutan sa pagpapanatili ng mga programang pangkalikasan. Bahagi rin ng programang talakayan hinggil sa kahalagahan ng material recovery facilities na pinangunahan ng EMB upang higit na mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa mga tanggapan ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Anong nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung simento.
9: mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyong pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. Ang petsa ay June 25, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw. It's another beautiful Thursday morning, kaya tayo po ay nagpapasalamat sa biyayang ito. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang bumati sa ilan na mga ating mga kaibigan, especially dun sa nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Walang iba kundi si Rica del Rosario. Maligayang bati sa iyo, Rica, and happy birthday to you. You were celebrating your birthday yesterday. Nauna ako ng one day sa pagbati sa iyo. Ngayon, nahuli ako ng one day sa pagbati sa iyo. So, the other day, advance happy birthday. Today, belated happy birthday. Kasi kahapon ang iyong birthday. Pasensya na, medyo nagkaroon tayo ng senior moment. At gusto ko rin bumati sa aking kasambahay na matagal na nagsilbi sa aming pamilya, si Manang Luz Falle ng Capiz, no? Manang Luz, huwag ka mag-alala. Padadalang kita ng pambili ng iyong mga gamot. So don't worry, you know. It's time for me to bring back the love and care and the favor that you devoted to me and to my family. Also to Guada, her sister, and to Gingin, si Zenaida. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong gustong pag-usapan ngayon kasi kanina, habang ako'y nagbabasa ng mga balibalita, nabasa ko na ang ating bansa at ang South Korea, they held a defense cooperation meeting and the Philippines is positioning itself as a key player in the Indo-Pacific region with a growing defense ties and partnerships. This is with South Korea. Ngayon, siyempre, in my research, I was trying to search more of the close relationship between yung bansa natin, Pilipinas, at ang South Korea. At ito ang lumabas. Akalain nyo, biglang bumuluga ang petsang ito, June 25, 2026. Kasi po, 76 years ago, noong petsang June 25, 1950, nagpadala tayo ng mga contingent, army contingent to South Korea. At ang itinawag nito yung Philippine Expedition Forces to Korea or otherwise known as the PEF talk. Ito po dahil ang South Korea at ang North Korea, nagkaroon po sila ng conflict. Sila'y sumabak sa isang digmaan. No? This was called the Korean War. So this was between 1950 and 1953. Nagkaroon po ng isang outstanding contribution ng ating bansa sa Korea. We sent forces to their country to help in the war. No? At that time, North Korea was aided by China. And akalain nyo, China at that time, nandiyan na sila. No? And the former Russia, which was the Soviet Union, or otherwise known as the Union of Soviet Socialist Republics, or the USSR. No? And South Korea was aligned and helped by the United Nations, led by the US. And nandun tayo because we are a member of the UN. No? So, tumulong tayo. We volunteered to send some forces, numbering

0: Ang pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan na ang direktang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute Batak, nagsagawa ng technical demonstration sa 24.5 hectares na sakahan sa Barangay Baraka, Villasis, Pangasinan upang ipakita ang paggamit ng mechanical transplanting machine sa pagtatanim ng palay. Ayon sa tagapagpatupad ng programa, layunin itong hikayatin ng mga magsasaka na gumamit ng mas mabilis, mas maayos at mas matipid na paraan ng pagtatanim gamit ang mechanical rice transplanter. Sa farm demo, ipinaliwanag na tinatayang nasa 13,500 pesos lang ang gastos kada ektarya gamit ang rice planter kumpara sa higit 15,000 kada ektarya sa manumanong pagtatanim bukod pa sa iba pang gastusin. Ayon kay Research Development Coordinator Anilin Alibuyog, patuloy ang pakikipagtulungan ng corporate farming at field rice upang maihatid sa mga magsasaka mga makinarya at pagsasanay na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Samantala, ani corporate farming consultant Rodolfo Castro, nasa 24,500 pesos lang ang nagamit na pondo ng pamahalaang panlalawigan sa Tekno Demo kumpara sa 367,000 pesos kung mano-manong pamamaraan ang gagamitin sa buong 24.5 hectares na sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat. Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas tayo. May live report naman tayo kay Marian Pastasa. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa Pinalawak, the free Wi-Fi for all ng DICT. Marian?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, mas ramdam na nga sa mga komunidad itong digital connectivity sa tulong ng pinalawak na free Wi-Fi for all program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang dyan, ang Mutialang Pasig Mega Market na nakakasabay na ngayon sa digital payment sa tulong ng ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng DICT. Layo na itong suportahan ng paggamit ng Paleng QRPH Plus at tiyaking ligtas at maaasahan yung internet connectivity sa palengke para sa cashless transactions ng mga vendors at buyers. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil dito, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang cashless na paraan ng pagbabayad sa naturang palengke. Maging yung mga vendor, napansin din na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payments sa kanilang mga pwesto. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Pastas. So today po, mga kaibigan, it is the 76th anniversary of the yung pagpadala ng ating bansa sa South Korea, no, yung tinatawag na PEFTO or the Philippine Expedition Forces to Korea para tulungan ang South Korea tungkol sa laban nila with North Korea. So this was between Seoul and Pyongyang, which is the capital of North Korea. Ang sabi dito, the Philippines Expedition Forces to Korea, or PEFCO, was the Filipino military contingent that supported South Korea during the Korean War with North Korea from 1950 to 1953 under the Philippine Military Aid to the United Nations Act, kasi kasama po tayo sa UN, no? The Philippines deployed 5 or 5 battalion ng combat teams totaling around 7,420 soldiers fighting in major battles like the popular Battle of Yultong. Yung Battle of Yultong happened on April, no? We will talk about that later. This wartime effort forged a lasting defense partnership between the Philippines and South Korea. So, mga kaibigan, pag meron tayong mga kilalang mga South Korean dito sa Pilipinas natin at medyo unruly sila at medyo misbehaving sila at medyo mga bully sila at medyo mga hindi maganda ang kanilang behavior at nagsisiga-siga sila dito, paalala nyo sa kanila ang sakripisyo ginawa natin para sa kanilang bansa, para hindi sila masakop ng komunismo dun sa neighbor.

0: Pero nagkaroon mo, nagkaroon tayo ng ang technical difficulty, no? So balikan natin si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga kabataan sa Ilocos Region, hinikayat ng DA na sumali sa Young Farmers Challenge Program. Ricky?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinuksan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pagkakataon para sa mga kabataan sa Rehiyon 1 na maisikatuparan ang kanilang sariling agri-fishery enterprise sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge o YFC Program 2026. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga kabataan na magsumite ng kanilang business model canvas mula unang araw ng Hunyo hanggang 31 ng Hulyo 2026. Saklaw ng YFC ang mga proyektong nakatuon sa production, processing food, processing non-food at digital agriculture. Layunin ng programa na mahikayat ang mas maraming kabataan na pumasok sa agrikultura at pangisdaan, hindi lamang bilang hanapbuhay kundi bilang negosyo na makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Maaaring maiuwi ng mga mananalong kalahok ang competitive financial grant na nagkakahalaga ng 80,000 pesos sa provincial level, 150,000 pesos sa regional level at 300,000 pesos sa national level. Bukod sa grant, kabilang din sa programa ang pagsasanay at mentoring upang matulungan ang mga kalahok sa pagbuo, pagpapatakbo at pagpapalago ng kanilang agri-fishery startup. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Ricky Kasipit. Mula kay Ricky, magpunta naman tayo kay Jonathan Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Higit 1,600 na mga agricultural workers sa Apayao nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DA CAR. Jonathan?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit sa 1,600 agricultural workers sa lalawigan ng Apayao ang nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ito ay magkatuwang na isinakatuparan ng LGU Apayao, partikular ng Munisipalidad ng Kalanasan at DA CAR, kung saan ang bawat benepisaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pisong cash aid. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programang nakatuon sa pamamahagi ng cash assistance sa mga eligible farmers at fisherfolk na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at Boat Registration System na kinabilangan ng mga benepisaryo ng mga magsasaka ng palay, mais at tuba at maging mga mangingisang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa economic instability at pandaigdigang market disruptions. Nilinaw ng Office for Agricultural Services ng DA CAR ng nalalabing eligible beneficiaries na hindi pa natanggap ang kanilang assistance ay maaari pang makuha ito sa panahong maitakda ang bagong distribution schedule ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Mula kay John, magpunta naman kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Training on good agricultural practices on coconut isinagawa ng PCA or the Philippine Coconut Authority sa lalawigan ng Rizal. May?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ng PCA ang training on good agricultural practices on coconut o GAP sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa PCA Laguna and Rizal, ang pagsasanay ay dahil sa malaking potensyal ng lalawigan ng Rizal para sa pagpapadami ng populasyon ng niyog dahil sa lawak ng lupain na pwedeng pagtaniman. Itinuro sa pagsasanay ang pagpili ng mother palm na pagkukuhanan ng binhi, pagpili ng tataniman, pagpili ng pamulang binhi ng niyog, tamang pagtatanim, pagkontrol ng peste at sakit ng niyog, pagpapanatili ng kalinisan ng niyugan, at mga sustainableng pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng niyog. Kailangan nga matutunan ng mga magsasaka ang bawat proseso bago tumanggap ng pananim ng niyog upang mas maging malaki ang tsansa na mabuhay ito. Ang pagsasanay ay bahagi ng layunin na maging matagumpay ang massive coconut planting and replanting project sa bayan ng Antipolo, ganun din sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Umabot sa 71 mga magsasaka ng nyog ang nakiisa sa naturang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Mula sa Lucena, magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayub, no? PCC, BAI at CLDU nagsanipwersa para sa pagbuo ng bakuna sa mga hayop. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal na nilagda ng DA Philippine Carbon Center, DA Bureau of Animal Industry at Central Luzon State University ang isang memorandum of agreement para sa Animal Vaccine Development Program. Ginanap ang seremonya sa Center for Transboundary Animal Diseases. Layunin ng programang ito na makalikha ng ligtas at epektibong mga bakuna laban sa mga lokal na uri ng sakit sa hayop upang mapangalagaan ang agrikultura at kalusugan ng mga hayop sa bansa. Nangako ng buong support si DAPCC Executive Director Dr. Lisa Batada sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang eksperto at pasilidad sa Sentrad. Gagamitin sa programang 10-taong pondo na nilaan sa ilalim ng Animal Industry Development and Competitiveness Act. Dumalo rin sa lagdaan sina DA Secretary Francisco Chula Urel Jr., Undersecretary for Livestock Constante Palabreca, DA BAE OIC Director Dr. Christian Dagitan, si LSU President Dr. Evaristo Abelia, si Alessio Centra Director Dr. Virginia Venturina at National Livestock Program Director Dr. Claro Mingala. Bukod sa permahan ng kasunduan na pulong din, sina Undersecretary Palabrica at Dr. Batad para talakayin ang bagong staffing pattern o estruktura ng mga posisyon sa DAPCC. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat. Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayub, Pangasinan. Ang oras ngayon ay 9:53 na po ng umaga. Tayo'y magpapaalam na at as always, magpapasalamat tayo sa ating Radyo Pilipinas Technical Team. Mula kina Rolly Bumatayo, si Roban Malilin at ang Executive Producer, the one and only, Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow. We're hoping to get Attorney Tranquil Salvador kung siya ay nakabalik na mula sa kanyang out-of-town trip. But just the same, we could have him on Monday. So, as always, pasalamat tayo sa Panginoon pagdasal natin ang ating bansa, ang ating mga namumuno sa ating bansa at ang Filipino people. God bless you. Thank you very much and goodbye for now.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Davao City nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment o NTA ngayong taon ayon sa Office of the Executive Secretary. Quezon City pinakamalaki naman sa National Capital Region na lungsod na nakatanggap ng NTA. May balita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report. Lungsod ng Davao ang nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment na umabot sa 10.1 billion pesos para sa taong ito. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay halos 15% ng dagdag sa natanggap nitong NTA noong 2025. Dito naman sa Calacan, Maynila ay Quezon City ang biggest recipient ng NTA na umabot sa 9.82 billion pesos na sinundan ng lungsod ng Maynila na nasa 6.09 billion pesos habang pumangatlo ang Caloocan na nasa 5.5 billion habang sumunod ang Taguig at Pasig City. Kaugnay nito, itiniyak ng Executive Secretary na lahat ng LGU ay siguradong makatatanggap ng increase sa National Tax Allotment. Tinukoy naman ni Recto na funding source ng NTA ang bahagi ng koleksyon ng BIR, Bureau of Customs at iba pang koleksyon na sertipikado ng Bureau of the Treasury. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Environment and Natural Resources o DNR target na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno ngayong Philippine Arbor Day. May live report naman tungkol dyan si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Joy, target ng Department of Energy ang naturang na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno sa buong bansa ngayong Philippine Arbor Day. Ayon nga kay DNR, ayon nga sa DNR na idinaraos ang Arbor Day sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw upang magsagawa ng ecosystem restoration sa iba't ibang bayan at lungsod sa buong bansa bilang bahagi ng layunin ng naturang programa. Samantala, Joy, kasalukuyang isinasagawa ang tree planting dito sa kaba ng Bonifacio Drive kasama ang mga kawanin ng Manila City LGU sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Tumbagoso at ni Vice Mayor Chi Atienza kasama si DNR Secretary Juan Miguel Cuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa live report, AJ Ignacio. At sa iba pang balita, pagkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. May balita naman tungkol dyan si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang chair ng Senate Committee on Labor and Employment and Human Resource Development. Umaasa ang party list group na sa ilalim ng pamumuno ni Villanueva ay bibigyang prioridad at mapapabilis ang pagpasa ng mga pinaka-importanteng panukala para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagtataas ng sahod, security of tenure at freedom of association. Ayon sa TUCP, napapanahon na ang mas matinding aksyon dahil sa loob ng siyam na magkakasunod na taon, ang Pilipinas ay nananatiling kabilang sa mga itinuturing na pinakamalalang bansa sa mundo para sa mga manggagawa. Nanawagan din ang TUCP para sa isang tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Senado at ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan naman ni Representative Jolo Revilla III. Ilan sa mga priority measures na nais ng TUCP na sabay-sabay natutukan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Naniniwala ang TUCP na sapat ang natitirang taon ng 20th Congress upang makabuo ng panukala na karapat-dapat sa lagda ng Pangulo at sa sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Business tycoon na si Manuel V. Pangilina ni pinatawag sa CIDG ngayong araw kaugnay ng kaso ng pagkasawi ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. May report naman tungkol dyan si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa ang harap ngayong araw sa tanggapan ng criminal investigation and detection group sa Campo Crame ang business tycoon na si Manuel B. Pangilinan. Ito'y matapos ipatawag ng CIDG si Pangilinan sa pamagitan ng supina, kautnay sa nagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Si Pangilinan ang tagapamuno ng MVP Sports Foundation na unang itinuro ng Ateneo Athletics Office na siya nakasiwa umano sa team building na ikinasawi ng dalawang manlalaro. Bago ito, nauna nang itinanggi ng MVP Sports Foundation na may kinalaman sila sa aktibidad lalo't limitado lamang ang kanilang papel sa pagpupondo rito. Bukod kay Pangilinan, muling haharap ang Pangulo ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yapa na nauna nang nagpunta kahapon kasama ang kanyang Vice President for Administration na si Father Nemesio Ke. Una na sinabi ni Remulia na halos makumpleto na nila ang investigasyon at inaasa may susumitin na nila ito sa Department of Justice bukas araw ng Biyernes. Insert shot.
6: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. We have may siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon. Halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa pinag-up na CIDG.
5: Para sa Bagong Pilipinas, si Martikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Viral birthday huli da prank, sinita naman ng Land Transportation Office. May balita tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinunaan ng Land Transportation Office ang viral vlog na birthday huli da prank matapos itong gawin habang nasa loob ng pampasaherong sasakyan na bumabiyahe sa kalsada. Matapos makita ng ahensya ang video na inupload sa Facebook page ng The Siblings and The Siblings 2.0, agad na ipinag-utos ni LTO Chief Asek Marcos Lacanil ang investigasyon para matukoy ang posibleng paglabag sa batas sa trapiko. Batay sa initial na investigasyon, natukoy ang taxi na ginamit sa naturang video at kita rin na may partisipasyon ng driver sa paggawa ng naturang prank content. Dahil dito nag-issue ang LTO ng subpoena sa rehistradong may-ari ng taxi at sa itinalagang driver para humarap sa tanggapan ng ahensya at magbigay ng paliwanag kaugnay ng pagkakasangkot sa viral video. Kahit ni Asek Lacanilaw, hindi dapat gawing content o libangan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ang pinag-ibayo ng PSA Regional Statistics Services Office 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may balita si Dandy Makarambot.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung simento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto, bakalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
17: So, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Gusto po kayo mga kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 11 ng umaga dito lamang sa ating palatuntunang
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
17: Ang palatuntunang Radyo Publiko, serbisyo ay mapapanood po dito sa Radyo Pilipinas 738. Sa ilalim po ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa sunod-sunod na pag-uulan dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng atin pong bansa. Siyempre, alamin po natin, kamusta po ang kahandaan ng ating mga lungsod sa inaasahan po natin na malakas na mga buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbabaha. Pero mga kababayan, ang makakapanayan po natin ngayong umagang ito, maaga po, sa kanilang paghahanda sa nakaambang pagbaha. Lunsod po ng malakas na pag-uulan, this is a natural course ano po, ng ating panahon talaga dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko po at ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay may kinalaman po sa Quezon City. Ang Quezon City Oplan Kontrabaha sa mga programa po nito. At syempre, alam nyo ba, nanalo rin sila ng mga award dahil po sa kanilang kahandaan. Yung Frontline Protection Award mula sa Planet Aqua Cities Awards, ginanap po yan sa Venice, Italy. Joining us this morning, in a while, mula po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero bago po yan, narito ang mga headlines sa umagang ito.

0: LTO. Labing siyam na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol. Davao City nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment o NTA ngayong taon ayon yan sa Office of the Executive Secretary. Quezon City naman na pinakamalaki sa NCR na lungsod na nakatanggap ng NTA o yung National Tax Allotment. Ang DENR target na makapagtanim ng nasa 3 milyon na puno ngayong Philippine Arbor Day. Magkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ipinagibayo ng PSA Region 10. At seguridad sa mga paaralan sa buong Cordillera hinigpitan ng PRO Cordillera Region. Yan ang mga headlines sa umagang ito. Siyempre, huwag na nating patagalin ang atin pong mga kapanayam. Ngayong umagang ito, live via Zoom, makakasama po natin ang pinuno po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. Ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
1: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa lahat pong nakasubaybay ngayon sa inyong programa.
0: Ma'am Bianca, una po sa lahat, ano, gusto ko lang kayo i-congratulate, ano, dahil doon sa inyong effort, nanalo pala kayo, no, nung Frontline Protection Award mula doon sa Planet Aqua Cities Awards diyan sa Venice, Italy. Ano po, pare niyo po bang ikwento muna sa amin, paano po nasungkit ng Lungsod Quezon itong prestihiyosong award na ito?
1: Maraming salamat, Al. So, ito pong parangal na ito ay hindi lamang po sa Lungsod Quezon, pero para po rin po to sa lahat po ng residente at yung mga constituents po natin sa Quezon City. So, ito pong award na ito, binibigyan pugay po siya ng mga organizers ng Venice Climate Week para sa pinaka natatanging frontline protection program ng isang lungsod para sa epekto ng climate change. So, binibigyang parangal po niya ang iRise Up. Ito po ang programa ng Quezon City patungkol sa early warning system. So, sumali po tayo doon kasama po ang 40 other cities. So, may apat na po pong mga lungsod across the world ang sumali po doon sa parangal po na yon at nagbakasakali na makita po kung ano po yung marerecognize nga po ito mga programa na ito para po tingnan kung gaano po niya napoprotektahan ng frontline o yung ating population o yung ating mga frontline responders pagdating po sa pagbabaha o iba't ibang mga epekto ng climate change. So sa mabuti naman po at nakita po nila yung efforts po na ginagawa po ng city government para po sa pag-igting po natin ng early warning system. So ayun po, nung nakaraan pong June 8, ngayong nakaraan na mga linggo, ay pinarangalan po tayo doon sa Venice Climate Week. At tayo po ay nanalo against 40 other cities across the world.
0: Wow, galing naman. Ang galing ng Lungsod Quezon. Ano po, at maraming salamat po. Ano, at napaunlakan nyo kami kaugnay na itong pinag-uusapan natin na ito. Ang tagumpay po ng Lungsod Quezon ay hindi lamang tagumpay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. But of course, tagumpay rin ito ng bawat residente ng Quezon City. Us included, actually. Ako po'y residente ng Quezon City din. Ma'am, ano po ba ang mga programa ng Quezon City highlighting the issue doon po sa ating flood control? Alam niyo po naman kasi na nagsimula na, no, ang tagulan dito po sa ating bansa. Kadalasan nating problema, this is a perennial problem na laging bumabaha. Hindi lamang po, no, dito sa Quezon City, but sa ibang mga karatig din nating mga lugar. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng Quezon City? Ano bang mga ginagawang proyekto ng Quezon City para matugunan po ito? When we speak of yung sa mga infrastructure naman.
1: Alright, so alam niyo naman po na bahain po talaga dito sa lungsod natin dahil po may mga areas talaga na mababa at malalapit po sa riverways. Meron po tayong San Juan River, meron pong Tulyahan, meron rin po sa may bahagi ng San Mateo Marikina River, at kahit po doon sa may Kawayan, meron din po tayong ilang communities po doon. So dahil po

0: dito sa mga lugar na ito at sa geography ng Quezon City, talaga pong hindi natin maiwasan na meron at merong mga areas na walang na mag-overflow ang tubig mula sa mga riverways. At kung may malakas nga pong ulan, dulot ng climate change, ay mag-overwhelm po doon sa ating mga drainage system. So ang approach po ng Quezon City na yan, ng Quezon City ay tatlong strategiya. Unang-una po ay yung early warning system. Ito nga po yung nakakuha ng parangal sa Venice Climate Week. Yung pangalawa po ay operational readiness. Ito po yung alam po natin kung saan laging binabaha. So rini-ready po natin yung mga drainage systems po natin. Nagpe-preposition po tayo ng mga response equipment, preposition po tayo ng mga kakagamitan. At yung pangatlo po ay force multipliers. Nagpapadami pa po tayo at nagpapalawak ng kaalaman patungkol sa pagbabaha para wala na pong gulatan, mas prepared po yung mga tao at pini-prepare din po natin yung mga tao para alam po nila kung paano po mag-responde or para malesen yung impact po ng flooding po sa kanila. So tinanong nyo po yung sa infrastructure, kung makikita nyo po sa Facebook page ng Quezon City, nandun po halos araw-araw yung atin pong ginagawang declogging at clearing operations doon sa mga areas na kung saan may mga nagbabara pong mga basura o kaya mga nalalaglag na dahon mula sa puno doon sa mga drainage systems natin. Alam nyo naman po, kapag malakas po ang ulan, hindi naman po usually na ang dahilan ay talagang na-overwhelm kaagad ang drainage system o hindi talaga kaya nung ating mga daluyan ng tubig. May mga pagkakataon din po kasi na may bara. So nakikita po natin yon sa Facebook page po natin. May mga dahon po ng puno na tinatanggal or tiniklear sa mga ways na to. Maliban pa po doon, syempre meron po tayong mga infrastructure projects na ito po ay in-implement natin na naayos sa drainage master plan. So meron po tayong na-i-open na detention basin sa ilalim ng basketball court sa may Gloria sa may Palmera Homes, sa may District 5. Meron din po tayong tatlo pa na ginagawa pa po ngayon. At katuwang po natin ang Engineering Department at Parks Development Department para po gawin itong mga infrastructure na ito. At maliban pa po doon, sabi ko nga po, operational readiness. Alam po natin, magbabaha na talaga. Meron pong, dahil pag-ulan. So, namigay din po kami ng mga rescue boats, life vests, paddles, sa mga barangay na lagi pong binabaha. Meron po kaming mga nakakalat na 59 rescue boats dito po sa buong syudad. Maliban pa po ito doon sa mga anim na staging areas na pinaglagyan po pa po natin ng mga iba po pong equipment at supplies kapag may nangyari pong baha. Ang ating mga barangay din po, hindi natin kinalimutan. Meron po tayong training sa kanila ng swift water rescue para po kapag may nangyari pagbabaha, una nga pong at kinailangan ng tulong po ng mga tao, ang mga barangay po natin mabilis na at maaga po na makakatugon. Pero syempre, hindi po natin paabuti ng rescue. Kaya nga po maganda ang ating early warning system. Makikita niyo rin po kahit po sa Facebook page natin, mas madalas pa po ang labas po natin ng advisory. Kapag may ulan dahil sa thunderstorm, doon sa ating mga mamamayan. So mas marami po kaming everyday na mga advisory kung uulan po ba, ano ang posibilidad o chance ng ulan, at kung mag-uulan, gaano siya katagal. So nandyan po yan, social media page, para alam po natin kung ano po yung ulan na maasahan po natin ngayong araw. So, lahat po ng mga programa ito, kapag pinagtagpi-tagpi po natin, ito po yung overall na ating preparedness ngayong pong rainy season.
1: Opo. Ma'am, napanggit nyo kanina yung tungkol sa climate change. At ito po ay, of course, hindi siya natin napapaghandaan dahil ito nga po ay very abrupt o very out of normal na mga pag-uulan dala po ng climate change. With this in mind, paano po pinaghandaan ng Lungsod Quezon doon sa pagbuo natin ng drainage master plan and as well as other plans and programs ng Quezon City Local Government with this yung binabanggit nga po natin ano yung climate change, is this included dun sa mga pulisiya na ginawa natin sa mga pagtatayo natin ng mga infrastruktura?
0: Oho, actually, yan nga rin po yung isa pong binigyan parangal nga po nung Rainy's Climate Week na yung IRISE Up program po natin ay binibigyang pansin yung datos na mula sa projections ng climate change. So alam po natin, slow onset disaster po kasi ang climate change. Hindi to yung isang araw, mararamdaman na natin lahat ng impacts. So makikita lang po natin yan sa datos at sa mga projections. Nakikita natin, kada taon, mas lalong umiinit ang summer. Kapag may El Nino, mas grabe ang impacts ng drought at dry spells at mas lalong lumalakas ang ulan sa ng habagat. Mas lalong lumalakas yung mga bagyo na dumadaan sa atin ngayon. So, yung mga projections po na ito, ito yung linagay po natin sa mga plano na kung dati ang ganitong ulan lang ang naka-design yung ating mga drainage systems pang ganitong klaseng ulan lang. Ngayon, dahil nga sa climate change, mas lalong lalaki yung ulan ay mas lalong devastating yung impacts ng magiging ulan dahil hindi na ito yung usual. Kung naalala nyo, nung Sunday, merong ulan tayong naranasan in just 1 hour. So, yung mga ganong mga posibilidad at projections, yun po yung in-incorporate po natin sa Drainage Master Plan. Tinignan natin, ano ba yung mga dapat infrastructure na ginagawa ngayon na hindi na katulad ng dati, na kailangan ng mas malaking ulan na ang kaya niyang ma-receive. Dati kasi hindi na mag-work yung mga traditional na mga projects tulad ng mga riprap, yung mga retaining walls, yung mga programang yon na parang dati yun yung laging ginagawa sa mga riverways po natin, hindi po ba yun yung mga buwabagsak na nga po ngayon eh. Sa Drainage Master Plan po natin, we are moving away from that. Hindi po tayo maglalagay ng mga retaining walls or riprap, or at least yun po ang direction ng Quezon City. We are now transferring to nature-based solutions. Hindi na po physical barriers ang ilalagay doon. Maglalagay na po tayo ng mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. So, yung mga ganung pong strategiya, dahil nga po nag-shift na po tayo from traditional to innovative nature-based solutions, yun yung napapaloob po sa Drainage Master Plan. At kakaiba para po mas malabanan po natin ang pagbabaha po dito sa Quezon City.
1: Opo, naitanong po natin yan ano, kasi gusto nating malaman, is this also done in coordination ano, do sa ating DOST, sa ating mga kasamahan from both the scientific community, the engineering community? Kasi nga po, ano, ang Lungsod Quezon ay nag-shift na to nature-based no, na mga preparation para po sa napipinto po na malakas na pag-ulan with our climate ano, changing. Ito po ba may koordinasyon po kayo sa DOST?
0: Oho, ito pong plano naman po namin ay hindi lang naman po namin ginawa, nang kami-kami lang din po. Nung kumuha po kami na eksperto mula sa University of the Philippines, actually si Dr. Mahar Lagmay po ito na nag-head po ng UPRI, nakipag-ugnayan po kami sa lahat po ng national government agencies. Kasama po doon ang DOST. At sa katunayan po, sa kanila po namin kinuha yung datos patungkol sa rainfall. Dinagdag po namin sa datos nila ang datos po namin. At sa bottom line ay hindi naman po nalaga namin magagawa ito without the help of our national government agencies because they also have the wealth of knowledge and data that is very significant to our understanding of our risk. So yes po.
1: Yun. At syempre po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, especially the residents of the Quezon City, yung ating pong mga kababayan dito, ano po ang pagtitiyak naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para po sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Okay, so habang papalapit na po ang tag hindi na po papalapit, habang ngayon po ay tag-ulan na. At lalo pa nating nararamdaman ang hagupit ng habagat at ang impacts ng El Nino, ay hinihikayat po natin ang lahat na maging handa at maagap. Ang preparasyon po nagsisimula yan hindi sa barangay o sa city, nagsisimula po yan sa inyong mga tahanan. At ugaliin po natin, subaybayan yung mga opisyal na anunsyo. Huwag po tayo magpa-fake news sa na mga opisyal na anunsyo mula sa Quezon City Facebook page, Quezon City DRM office, ating mga barangay. Dahil ang mga barangay po ay pareho lang din po yung ating sinasabi po dyan. Rename po natin sila. Mga official media outlets at saka social media at Viber channels. So patuloy po nagmamonitor ang QCDRMO. Meron din pong e-report, QCE report, kung saan maaari nyo pong i-report kung ano po ang gusto nyo pong manghinaing sa city government. Matutugunan po kaagad. Meron din pong QC helpline 122. At ito pong mga channels na ito, ito po yung mga opportunities po para makita nyo po yung impormasyon na nakakailanganin nyo po tungkol sa kung uulan ba ngayong araw, kung gaano kalakas yung ulan na ating i-expect ngayong araw, at kung at it's also opportunity for you to magbigay rin po ng feedback po sa amin. So ito pong mga channels na ito, lahat po ito under kay Mayor Joy, gusto po niya na transparent po, ang gusto po niya na lahat po ng city government hanggang barangay ay transparent at nag-a-adhere sa good governance. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng mga programa po natin kontra baha para po maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian ng bawat mamamayan. So sama-sama po tayo maghanda, magtulungan para po mas maging ligtas at matatag ang Quezon City laban sa mga panganib ng tag-ulan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
1: Mabuhay po kayo at maraming salamat po ang ating pong head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. At mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod Quezon sa pamumuno po ni Mayor Joy Belmonte. Magandang umaga po.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga po ang ating panayam mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mga ganitong pagkakataon, mapapasabi ka talaga ang sarap sa Quezon City. Imagine niyo yun, mga kababayan, hindi lamang po, hindi locally, hindi lang basta dito on a national level, pero nare-recognize na rin internationally yung mga ginagawa po nating proyekto dito sa lungsod Quezon. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Siyempre, imagine niyo mga kababayan, yung ating climate change kasi hindi na basta-basta. So talagang we have to take precautions sa mga ganitong bagay. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Nagmamadaling ulat mula kay J. Mark Dagala, grupo ng mga Moro, nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU para ipanawagan ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Al nagsagawa nga ng prayer rally ang grupong Alliance for Moral Advancement and UBARMM for All o AMANA sa punong tagapan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Pasig City ngayong umaga. Ito'y para ipanawagan naman sa pamahalaan ng ganap na pagpapatupad ng full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Ayon kay AMANA Convener Sultan Alim Saad Abate, may mahigit isang dekada nang nakalilipas subalit wala pa sa 30% na nasabing kasunduan ang naipatutupad. Gate niya, hindi pa ganap na may tatatag ang Bangsa Moro government kung hindi pa rin maseselyuhan ang XA agreement sa pagpamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nangangambaan niya ang ibang mga grupo na muling sumiklab gulo sa Mindanao kung hindi resolba ang usapin dahil naiinip na mga ito sa pagtatatag ng kanilang gobyerno. Ilang minuto lamang ang itinagal ng prayer rally at agad silang ipinatawag ni OPAPRU Secretary Melsen Sarmiento para sa isang pakikipagdialogo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalipa pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para
2: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: 36 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Punto pong ito, narito ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating mga masisipag na reporters sa labas ng ating bansa. Sa labas ng ating himpilan, grabe naman sa labas ng bansa eh. Eh binabasa ko kasi yung ano yung earthquake sa Venezuela, ano po. Dalangin po natin yung ating mga kababayan na naroon, sana nasa ligtas na kalagayan. Narito ang ating mga report. Statement of assets, liabilities at net worth ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2022. Iginiit na dapat kasama sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ito lang House Prosecution Panel sa pahayag ng depensa na alisin ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bago ang taong 2022 sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng prosecution, hindi wastong masusuri ang kasalukuyang yaman ng Vice Presidente kundi himayin kung paano naipon ang kanyang mga ari-arian sa paglipas ng panahon. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ay hindi maaaring masuri kung ang titignan lamang ay ang sal-in ng Vice Presidente mula 2022 pataas. Dapat anyang payagan ng korte na busisiin ang pinagmulan at paglago ng kanyang yaman. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. So I think that needs to be pointed out kasi I think ang position nila, everything prior to 2022 should be excluded. Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Antabayanan natin ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio. Philippine Arbor Day pala ngayon, no? Happy Philippine Arbor Day po sa ating mga kababayan. Tignan natin ang ulat ni AJ Ignacio, paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Ang ulat ni
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, kaya kapatid na Alian, magandang umaga, no? Umarangkada na, Bossing Alian, ang paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement o ngayong Philippine Arbor Day dito nga sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ito, Bossing Alian, ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, katuwang ang lungsod ng Maynila at nagkaroon nga ng tree planting dito nga sa kaabaan ng Rojas Boulevard. Sa tapat mismo ito, kaya kapatid na Alian, ng Manila Hotel at kapwa nga nagtulong-tulong si Environment Secretary Cunha kasama si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at si Vice Mayor Hani Lacuna at iba pa mga DNR personnel at Manila officials sa pagtatanim nga ng mga puno. Ito na, Bossing Alian, nag-upisa ang naturang Philippine Arbor Day o selebrasyon nito nitong 2003 at hanggang ngayon ay isineselebra ito taon-taon. Target nga, Bossing Alian, ng kagawaran ng DNR na makapagtanim ng nasa 3 million na puno at sa ngayon, Bossing Alian, base sa monitoring ng DNR ay nahigitan na itong 3 million at umabot na sa halos 4 million ang tanim na puno sa iba't ibang panig ng bansa. Kinakapatid na Alian, itong Philippine Arbor Day ay isinasagawa simultaneously ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa at isa na rito ang kapital ng ating bansa. Walang iba kundi ang lungsod ng Maynila. At meron din na kinakapatid na Alian sa iba't ibang lalawigan, bayan, lungsod sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nagpasalamat naman na kinakapatid na Alian si Secretary Cunha sa Manila City LGU upang dito ilunsad ang pilot run ng Philippine Arbor Day ngayong araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio at Happy Arbor Day sa iyo. Kayo mga kababayan, napaisip na ba kayo? Ano ang pinaka-paborito niyong puno? Money tree. Puno ng pera. E biro lang po. Ako kasi personally, ang pinaka-paborito kong puno. Ako kung alam to ng ating mga kababayan, yung salinggogon. Yung Philippine cherry blossom. Inyo alam yun, no? But that is a tree ano po, na very endemic dito sa ating bansa. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat, 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na ayon po yan sa Bureau of Internal Revenue. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary. Ate Mary. Balikan natin ang ulat niya ni Ms. Marian Bastasa. Nga po yung binabanggit natin mga kababayan. Sige, balikan natin ang ulat ni Marian Bastasa. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal, kasado na ayon sa BIR. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ate Mary. Sige. Ayusin natin yung linya ng ating komunikasyon kay Ms. Marian Bastasa. Okay. Take 3. Okay. Apat na po, the tax cases. Sige, medyo nahihirapan lang po kasi tayo sa linya ni Ms. Marian Bastasa. Subukan po nating maibalik. Napakahalaga po nung kanyang report. Ito'y may kaugnayan, mga kababayan, dun sa flood control issue. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na ayon po yan sa BIR. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Al inanunsyo ngayon ng Bureau of Internal Revenue na signal na mula sa Department of Justice tungong pagsisampa ng 44 criminal tax cases laban sa tatlong dating opisyal ng DPWH na sangkot din sa flood control scandal. Kabilang dyan sina JP Mendoza, Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ayon sa BIR, umaabot sa mahigit 1.68 bilyong piso ang kabuang tax liability sa sangkot sa mga kaso na nag-ugat sa investigasyon hinggil sa umuwi malaking discrepancy pagdating sa idiniklarang kita at actual na gastos ng mga dating opisyal, gayon din sa underreporting ng kanilang tax returns. Batay sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakitaan ang probable cause para sampahan ng kaso ang mga sangkot dahil sa umunoy paglabag sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code. Ayon naman kay Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalagang hakbang itong pagkakaroon ng probable cause para maipatupad ang batas laban sa tax evasion. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Ms. Marian Bastasa. Tungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. Halos 400 mga magsasaka at mga mangingisda nakatanggap ng presidential assistance. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Report.
12: Umabot sa 392 na beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Bayan ng Curimao, Paway at Badok, Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 2,325 pesos bawat isang beneficiaryo kung saan ginanap ang distribution sa mega complex ng Bayan ng Curimao na pinamunuhan ng Department of Agriculture. Ayon kay Kuya Elvis Salaan, namumuno sa Gabot Norte Fishermen Association ng Bayan ng Badok, malaking bagay na ang naturang pera dahil kakaunti ang kanilang nakukuhang isda sa dagat. Anisalaan na napektuhan din ang ibang mangingisda noong malalapa ang oil spill dahil sa lumubog na barko sa Badok, Ilocos Norte, kaya kahit papano ay may kaunting tulong mula sa pamahalaan. Aktibong sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga fisherfolks dahil na rin sa pagtas ng petrolyo upang maibsan ang operational cost ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: 30 mga magsasaka sa La Union sinanay sa paggamit ng good bugs bilang natural na pangontra sa peste. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Report.
13: Isinusulong ng Provincial Government of La Union ang paggamit ng mga makakalikasang pamamaraan ng pagkontrol ng peste matapos sanayin ang mga magsasaka sa paggamit ng biological control agents bilang alternatibo sa kemikal na pestisidyo. Pinangunahan ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist Crops and Soils Unit Laboratory Section ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Pugo, La Union at Department of Agriculture Regional Crop Protection Center 1. Tinalakay sa pagsasanay ang mga makakalikasang paraan ng pagkontrol ng peste sa gitna ng tumataas na presyo ng farm inputs at pagdami ng mga pesteng nagiging resistant sa chemical pesticides. Kabilang sa mga aktibidad ang hands-on training sa mga pag-produce at wastong paggamit ng mga beneficial arthropods at pathogens o tinatawag na good bugs na nagsisilbing natural na panlaban sa mga peste sa pananim. Nagkaroon din ng mga at group discussions tungkol sa pagkilala sa mga umuusbong na peste, biological control agents, field calibration, safety measures at tamang aplikasyon ng mga teknolohiyang ito sa bukid. Inaasahang makatutulong ang pagsasanay upang mahikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mas abot-kaya at environment-friendly na pamamaraan ng crop protection habang napangangalagaan ang lokal na ekosistema. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Higit 1,000,000 pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sinira ng Nueva Ecija Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tuloy ang winasak ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang nasa 1,468 rims ng ilegal at sinukong sigarilyo na nagkakalaga ng kabong 1,146,543 pesos sa Camp General Mariano Llanera sa Kabanatuan Sati. Akbang ay bahagi ng mas pinigting na kampanya ng lalawigan laban sa illicit trade at pagkalat ng mga produktong walang kaukulang buwisa. Ayon sa NEPO, ang mga sinirang kontrabando ay nakumpiska mula sa magkakasunod na operasyon sa iba't ibang bayan at lungsod sa Nueva Ecija. Ang ilang bahagi ay voluntaryong sinuko ng mga individual at negosyante bilang resulta ng masinsinang information campaign at dialogo ng kapulisan sa komunidad. Pinangunahan ni Colonel Richie Clarabal, Acting Provincial Director ng NEPO, ang Condemnation and Destruction of Surrendered Illicit Cigarettes Program. Dinalo na ito ng mga kinatawan mula sa Provincial Health Office, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection, Business Permit and Licensing Office at mga member ng media. Binigyan diin sa mensahe ni Colonel Clarabal na ang matagumpay na programa sa mga sigarilyo ay patunay ng patuloy na determinasyon na ahensya na laban ng ilegal na kalakalan, protektahan ang kalusugan ng publiko at suportahan ng mga lehitimong negosyo. Kanyang giniit na ang paglaganap ng mga ilegal na sigarilyo ay hindi lang nagdudulot ng hindi patas sa kompetisyon kundi nagre-resulta rin sa pagkawala ng malaking kita ng pamalaan mula sa buwis. Para sa mga Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Science-based management ng yamang dagat ng Dasol, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naging magkatuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 at lokal na pamahalaan ng Dasol, Pangasinan sa pagsusuri sa mga pangunahing yamang dagat ng bayan. Isinagawang assessment mula 15 hanggang 19 ng Hunyo 2026 sa pamamagitan ng Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Conservation and Development Division ng DENR Regional Office 1. Kabilang sa mga sinuri ang seagrass beds, coral reef at mangrove forest na ayon sa kagawaran ay mahalaga sa biodiversity, pangisdaan at proteksyon ng mga komunidad sa baybayin. Katuwang naman ang BIFAR ay isinagawa ang fish visual census sa mga fish sanctuary ng Dasol na layong matukoy ang baseline data ng fish population at kondisyon ng bahura. Gagamitin ang resulta ng assessment sa pagpaplano, pagbuo ng pulisiya at pagpapalakas ng conservation at management initiatives ng lokal na pamahalaan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang science-based management ng yamang dagat, sustainable fisheries at coastal resiliency ng bayan ng Dasol. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: 870,000 na pisong halaga ng tulong para sa mga 100 mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi mula sa Calabanga, Camarines Sur ay pinamahagi ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region ang kabuuang 870,000 pesos na halaga ng tulong sa 100 benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi mula sa Calabanga, Camarines Sur. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 8,700 pesos na sahod mula sa 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Training at Cash for Work program ng ahensya. Ipinagpasalamat naman ng isang benepisyaryo ang natanggap na sahod mula sa programa dahil makakabili na ito ng bigas at iba pang pangangailangan. Malaking tulong para sa kanila ang mga naging training upang makapag-produce ng mga agricultural products. Ang hakbang na ito ay tugon sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng pangmatagalang seguridad sa pagkain at kalingain ang mga individual na kasama sa vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Department of Agriculture nagkaloob ng agricultural inputs para sa mga paaralan at mga magsasaka sa Santo Domingo, Albay. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Lumahagi ang Department of Agriculture o DA, katuwang ang lokal na pamahala ng Santo Domingo, Albay, ng iba't ibang agricultural inputs para sa mga pampublikong paaralan at mga magsasaka sa bayan. Kabilang sa ipinagkaloob ang farm tools, seedlings at iba pang kagamitang pansaka sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng ahensya. Ayon kay Santo Domingo Municipal Agriculturist Gino Gregorio, kabilang sa tumanggap ng kagamitan ng Buhatan Elementary School, Alimsug Integrated School, San Andres Integrated School at RCIB Cal. Layunin nitong palakasin ang suporta sa gulayan sa paaralan program habang isinusulong din ang sustainable food production at pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng high value crops sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: NIA Central Visayas nagkaloob ng siyam na irrigation projects sa 10 Irrigators Association sa Cebu. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Natanggap ng siyam na irrigation projects ang 10 Irrigators Associations or IAS ng Cebu mula sa National Irrigation Administration or NIA Cebu Management Office sa isinagawang Cebu City at Cebu Province NIA at Stakeholders Convergence Meeting. Ang ceremonial mass turnover ay pinangunahan ni NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office Division Manager Engineer Marites Soria. Kabilang sa mga proyekto na ipinagkaloob ng NIA, ang Taytay Communal Irrigation System or CIS sa bayan ng Bajan, Bayang CIS sa Cebu City, Kanasuhan Small Reservoir Irrigation System sa Karkar City, Aluginsan CIS sa bayan ng Aluginsan, Argao CIS sa bayan ng Argao, Lamak Punod Sibugo CIS sa bayan ng Pinamungahan, at Hingatmunan CIS, Manunggal CIS at Matunog CIS sa bayan ng Balamban. Ang mga nakatanggap ay ang Poblasyon Banhigan Taytay United IA Incorporated, Samburyo IA Incorporated, Karkar Integrated Rice IA Incorporated, Karkar United Lowland Farmers IA Incorporated, Poblasyon Tampaan Communal IA Incorporated, Argao Irrigation System Association Incorporated, Hingatmunan IA Incorporated, Lamak Punod Sibago IA Incorporated, Manunggal Communal IA Incorporated, at Matunog Spring IA Incorporated. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Villamanto sa farmers beneficiaries na muling pag-igihin at mahalin ang mga bago at rehabilitated na irrigation system. Sa pag-turnover ng naturang mga proyekto, pinagtibay ng ahensya ang pangako nito na pagtiyak ng seguridad sa pagkain at pagpapahusay ng katatagan ng mga magsasaka laban sa mga epekto ng El Nino at iba pang mga hamon na nag-uugnay sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: ESA Regional Field Office 10 pinag-ibayo ang National ID Registration System lalo na sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: First Lady Lisa Araneta Marcos personal na kinamusta ang mga residente kasabay ng pamamahagi ng libreng bigas sa Maynila. Ang ulat niyan mula kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Bukod sa pamamahagi ng libreng bigas sa Barangay 377 na Santa Cruz, Maynila, nagkaroon din ng pagkakataon si First Lady Lisa Araneta Marcos na kamustahin ang mga residente kasabay ng aktibidad, kumuha ng upuan ang unang ginang at nakipagkwentuhan sa mga residente. Matagal din niyang nakausap yung mga residente at nagpa-unlock din ng selfie. Sa programa kanina na tinawag na Mula sa Puso para sa Pamilya, nakatanggap ng libreng bigas ang mga PWD, senior citizen at solo parents mula sa 10 barangay sa Santa Cruz, Maynila. Nangako ang unang ginang na bukod dito sa Metro Manila ay iikot din siya sa iba't ibang bahagi ng bansa para makapamahagi ng libreng bigas. Batid ng unang ginang na hindi ito solusyon sa kahirapan pero nais nilang alalayan ang mga Pilipino ngayong may kinaharap na mataas na mga presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Muli po, maraming salamat sa ating nakapanayam kanina. Wala po sa Quezon City Disaster Risk and Management Office. Siyempre, maraming salamat din po sa inyo sa pakikinig sa umagang ito, sa ating pong palatuntunan. And of course, sa ating mga nakasama, sa ating technical and production side. Diyan si Ninong Rolly Bumatayo, Os Rovan Malilin, and of course, sa ating mga executive producers, Miss Glory Fe Bagon, Miss Tess Ramirez, and of course, Miss Aiza Agorilla. Sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May God be the glory.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
23: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
25: Makapal yung simento.
23: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 1103.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan.
2: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng case conference sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City.
2: Headlines.
4: Panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility suportado ng Interior and Local Government. Samantala, Commission on Human Rights tutol naman sa panukala.
2: Headlines.
4: National Housing Authority o NHA magkakaloob ng housing assistance sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia.
2: Headlines.
4: Venezuela niyanig ng magkakasunod na lindol.
2: Headlines.
4: GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
2: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok sa kanyang State of the Nation address ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan.
2: Headlines.
4: Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon.
2: Headlines.
4: At panibagong bagyo na tatawaging Gardo nagbabantang pumasok sa bansa ngayong Huwebes.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong makakasama. Tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa bayan ng Lutayan sa Sultan Kudarat mamayang alas 12:30. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa produksyon ng mga magkasaka. Susundan nito ng paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Coronadal, South Cotabato mamayang alauna 1:30 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatili at buo ang commitment ng pamahalaan na matulungang makaahong muli ang mga pamilyang nagadalamhati dahil sa malagim na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, higit sa pakikiramay, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pamilya ng mga biktima, gayon din ang iba pang estudyante at gurong apektado dahil sa nasabing insidente. Hindi lang pinansyal na tulong ang dala ng pamahalaan, kundi isang bisig na tutulong para sa pighating dinaranas ng mga biktima ng pamamaril.
5: Agad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase, grief, will take time. And hindi lang yung material, narinigin naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami ng una, sabi na niya, nauna yung mga tao na, yung DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw ng sa tulo.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagsagawa ng case conference ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC at Eastern Visayas Regional Multidisciplinary Team, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas epektibong intervensyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng training at kapasidad ng mga social workers sa paghawak ng mga katulad na kaso. Sinuri rin ang family development sessions ng DSWD upang mas mapalakas ang papel ng mga magulang sa pag-iwas sa karahasan at krimen. Isinagawa rin ang joint assessment ng kaso na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad na suspect, edad 14 at 15, kaugnay ng insidente sa San Jose National High School. Layunin ng pagupulong na matiyak ang angkop na intervensyon at maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente sa hinaharap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na lumahok sa mga talakayan sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbaba ng minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dadalos sa committee hearings ang kanilang attached agencies kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Handa namang tumalima ang kagawaran kung ano ang kahihinatnan ng diskusyon. Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD na mahigpit na ipatupad ang Republic Act No. 9344, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hindi pabor ang Commission on Human Rights o CHR na ibaba ang minimum age para sa criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres, tiwala silang nililis lamang ng landas ang ilang minor de edad, bagay na mas dapat anyang tutukan. Mahalaga umanong mas mapalakas ang psychosocial support sa mga bata na nasasangkot sa krimen.
6: Tama lamang po na 15 yung minimum age of criminal liability. Dahil nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na ito kung sila ay makukulog.
4: Si CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagbaba ng age of criminal liability, hindi solusyon sa karahasan. Pananagutan ng mga magulang, guro at may-ari ng baril, iginiit ng mambabatas. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at Manila Representative Joel Chua na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang sagot o solusyon sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Anya, may mga umiiral na mekanismo sa ilalim ng kasalukuyang batas upang magawa ng hustisya o magawaran ng hustisya ang mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, saksakan sa Cavite at iba pang iligal na aktibidad ng mga menor de edad. Diin ni Chua, hindi ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang nag-udyok o naging sanhi upang gumawa ng krimen ang mga bata. Sinabi rin ni Chua na dapat papanagutin ang mga magulang, opisyal ng paaralan, may-ari ng baril at iba pang matatanda na nagpabaya. Dagdag pa ng mambabatas bagamat sinuspindi na ng DICT ang online games na nilaro ng mga suspect, dapat anya ang mahigpit na pagdilimita sa mga online games at social media. Binigyan din pa ng Manila Solo na sa nakalipas na taon naging normal ang pagmumura, pambabastos, pagbabanta at marahas na pag-uugali, kaya natuto ang mga bata sa kanilang mga nakikita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nakadakdang repasuhin ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na polisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Iginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante.
8: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawat estudyante. So, hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat.

0: Solis. Ang pinalakas na seguridad ng pulisya sa mga eskwelahan ay kasunod ng Tacloban school shooting incident.
1: Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
0: Si Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kapapasok na balita, isa pang mass shooting sa Leyte napigilan dahil sa tip ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
3: Ken, iniulat nga ni Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Remulla na isa pang mass shooting incident ang napigilan ng mga otoridad. Sa Pulo Balitan dito sa Kapukrami, sinabi ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senador Pam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, kanyang pinaberipika ang tip at nakumpirma nila ito. Isang 14-anyos na babae umano na nasa likod ng plano, nagmagamit ng multiple social media account at napag-alaman may personal at problemang pampamilya. Napag-alaman din na naglalaro ito ng core box. Hinala ni Remulla gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad ang matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Dinala na sa pangangalaga ng DSWD ang babae. At pagkatapos ng interview ay ibinalik ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan itong si Remulla na bumalangkas ng bagong batas na siyang magpapagtataguyod sa pangangalaga ng mga baril. Dapat din ripasuhin ang implementing rules and regulation ng gun ownership. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na naniniwala siya dapat na permanenteng maban ang Gorbax na isang marahas na online game. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Yan nga po ang mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Samantala, mas mahigpit na firearm security protocols ipinag-utos sa lahat ng unit ng pulisya sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng publiko hinggil sa kaligtasan sa paggamit at pag-iingat ng mga baril, pinahigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang upang matiyak ang tamang custody, storage at accountability ng lahat ng government-issued firearms sa kanilang jurisdiction. Ito'y kasunod ng impormasyon na ang mga baril na ginamit ng isa sa mga estudyante na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naka-issue sa isang pulis. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ipinag-utos na niya sa lahat ng district directors, chief of police at unit commanders ng buong Metro Manila na lalo pang higpitan ang mga panuntunan sa firearm security protocols ng pulisya at tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at makasiguro ang bawat inisyuan ng baril ay naiingatan ito ng mayroong disiplina. Nakapaloob din sa kautusan ang muling pagbibigay diin sa proper firearm handling, regular inspections at mas mahigpit na monitoring sa mga inisyong baril upang matiyak na walang baril na ang malalantad sa maling paggamit, kapabayaan o hindi otorisadong paggamit. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang maigting na kampanya ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagpapatupad nila ng Anti-Cybercrime Campaign. Sa panayam na mark-in, mark-out kay PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta, kabila na rin sa mga tinututukan nila ang monitoring sa cyberspace activities ng mga kabataan, lalo na sa pagsulpot ng iba't ibang online platforms na nagtatampok ng culture of violence na siya namang tinatangkilik ng mga kabataan. Ani Asueta, patuloy ang kanilang crackdown o pagtugi sa online at social media platforms na mapapatunayang lumalabag sa safety standards, lalo na kung ang kanilang audience o consumer ay mga kabataan. Malaki rin kasi ang epekto sa estado ng seguridad ng bansa kung masyadong exposed sa mga bata sa mga akto ng karahasan.

0: tayo mag-represent ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted beliefs. So yung ano nila, parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action.
1: CPNP ACG Acting Director Police Major General Wilson Asueta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang mabilis na pagkuha ng School Counselor Associates. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna nga ng mga dumadami at lumalalang kaso ng karahasan sa pangapaaralan, giniti Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang pabilisin ang pag-hire ng School Counselor Associates para sa mga pampublikong paaralan. Pinuto ng Senate President na naglaan ang 2026 national budget ng 2 billion pesos para kumuha ng 10,000 School Counselor Associates 1 alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o yung Republic Act 12080. Mandatoan niya ng naturang batas ang pagbuo at pagpapatupad ng school-based mental health program para itaguyod ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Para tugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan, binigyang diin ni Gatchalian na lumikha ang naturang batas sa mga posisyong school counselor associate para tumulong sa pagpapatupad ng school-based mental health program. Para maging kwalipikado ng school counselor associates, kailangan ang isang kandidato ay mayroong bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o anumang bachelor's degree na hindi bababa sa 18 units alinman sa dalawang larangan ito. Maaari rin maging kwalipikado ang mga nagtapos sa related degree programs kung nakatapos sila ibababa sa 18 units ng behavioral science kabilang ang 200 hours ng supervised practicum o internship sa guidance and counseling lalo na sa mga paaralan o komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umano'y paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Ayon kay Rimulya, isa sa mga nakikitang batas o butas sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pag-asamantala sa mga kabataan sa operasyon ng illegal na droga dahil hindi nila o hindi sila maaring sampahan ang kaso kapag nahuli. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya, makikipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay dito.
4: Yung juvenile justice law kasi, ang nakita namin different sa ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review the Congress kung pwede reviewing them.
1: Si DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pabor si dating senador at ngayon Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa pagpapababa o pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, masyado ng malaki ang ipinagbago ng sitwasyon ngayon, lalo't pumasok na rin sa eksena ang social media at online platforms na may malaking impluwensya sa nakikitang culture of violence na ngayon ay kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Kaya naman nararapat na rin na iayon ang pamahalaan ng mga batas ng bansa, kasama na rito ang pagtatakda ng panibagong age of criminal responsibility para sa mga kabataan. Sinang-ayunan din ng kalihim ang pagbabawal ng mga gadgets sa mga kabataan.
5: Ngayon, sa impluwensya ng social media, kahit batang paslit, nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba the influence of social media. Sumasang-ayon din ako na ipagbawal ang social media sa mga bata. Kagaya ng ginawa ng Australia, kagaya ng ginawa ng Sweden. So dapat pag-aralan din yan. So ang tanong mo, palag ba kayo? Palag ko ako.
1: Yan ang bahayang ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DSWD naghatid na ng tulong sa mga estudyanteng biktima ng pananaksak sa Cavite. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Agad na nagpaabot na rin ang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng nasugatan. Kasunod ng stabbing incident na naganap naman sa loob din ng eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon sa DSWD, nagtungo ang mga tauhan ng field office sa Calabarzon sa mga nagre-recover na estudyante sa kanilang mga tahanan ng ospital para ihatid ang 10,000 financial assistance. Ito ay sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS. Matatanda ang bago pa ang school shooting incident sa Tacloban ay naganap ng insidente sa Cavite kung saan 14 na taong gulang na estudyante ang walang habas na nanaksak gamit ang kitchen knife sa 7 grade 5 students sa loob ng kanilang classroom. Una na rin sinagot ng General Trias Local Government ang lahat ng medical expenses para sa mga na-ospital na estudyante at ongoing na rin ang psychological intervention sa lahat ng apektadong minor de edad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Welcome development para kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Ang mga isinusulong na hakbang ngayon ng pamahalaan upang tukuyin at masusing mamonitor ang lumalalang culture of violence sa social media. Ani ko, marapat lamang na matutukan na ang iba't ibang social media at online platforms at kung ano talaga ang direktang epekto nito sa pag-iisip at pagkatao ngayon ng mga kabataan. Kinundi na rin ng mambabatas ang anumang akto ng karasan na idinidirekta sa mga kabataan. Kasama na rito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
7: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, welcome natin yung mga hakbang para po imbestigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
1: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Labis na ikinabahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang malagim na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City punsod ng nangyaring pamamaril. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay TDC Secretary General Jim Lester Beleno, sinabi nitong may kaukulang hakbang na silang isinusulong upang maprotektahan ang mga guro punsod ng nagbabago ng behavioral landscape ng mga kabataan at ito nga ay ang Teacher Protection Policy na isinusulong sa Kamara. Suportado rin ng grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas pa ang kapasidad at kakayahan ng mga guro sa pagharap ng mga insidente tulad ng karahasan upang agad na makatugon oras sa may kaparehong insidente ang mangyari. Sa ngayon, tinututukan din ng Teachers Dignity Coalition ang social at mental health ng mga guro na apektado ng nasabing malagim na insidente.
8: Meron nga po kaming sinusulo ngayon na Teacher Protection Policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karahasan po nito, dapat na maging handa din ng mga guro.
1: Yan ang pahayag ni TDC Secretary General Jim Lester Beleno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Council for the Welfare of Children at Department of Labor and Employment patuloy na nagkasagawa ng malawakang kampanya kontra child labor sa bansa. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya ang Council for the Welfare of Children, katuwang ang Department of Labor and Employment, upang paigtingin ang laban kontra child labor sa bansa. Binigyan diin ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns ang tindi ng pinsalang dulot ng maagang pagtatrabaho sa pisikal, mental at edukasyon ng mga bata. Ayon sa ahensya, ang child labor ay nagiging sanhi ng permanente kahirapan dahil napagkakaitan ang mga kabataan ng karapatang mag-aral at lumaki sa ligtas na kapaligiran. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pamilya at komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa barangay o tanggapan ng dole ang anumang kaso ng eksploitasyon sa mga bata. Narito ang pahayag ni Director Leilani Reynoso ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns.
10: So, base po sa atin na PSA statistics, in 2022 po kasi, about 828,000 po ang bilang ng mga child labor dito sa ating bansa. Pero ang maganda po nitong 2024, base sa batanat na nakita noong November 2025 po na statistics na lumabas, bumaba po ito sa 509,000. So isa din po, bumaba naman po yung ating bilang ng mga batang mamayawa.
9: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaigting na safety standards sa mga eskwelahan isinusulong ng PNP ngayong malapit nang matapos ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo student athletes. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Nanawagan ng Philippine National Police para sa mas mahigpit na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyanteng lumalahok sa mga school camp training program at iba pang extracurricular activities. Habang nakatakdang tapusin na ng mga investigator ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay naman ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Beterbonya at Divine Adili sa isang team camp sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinapakita ng trahedya ang pangangailangan ilagay ang mga paaralan sa at athletic programs ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat ng aktibidad. Sinabi ni Nartates na kanilang paigtingin ang proteksyon sa mga estudyante at yakin ang mga aktibidad sa paaralan na isinasagawa ng ligtas at may pananagutan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Nasawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo sa isang team camp sa Aurora noong Hunyo 8 at mula noon ay nagsagawa na ng investigasyon ang PNP-CIDG na kinabibilangan ng mga panayam sa mga dati at kasalukuyang manlalaro, coach, opisyal ng universidad, training staff at iba pang mga saksi. Samantala, hanggang sa mga sandaling ito, inihintay pa rin pagdating ng business psycho na si Manny Pangilinan na para sumailalim sa tanungan ng CIDG. May kaugnayan nga sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, magkakaloob ng housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Beterbonya. Sangayon sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bentay, tatanggapin ng Beterbonya family ang isang condominium unit sa Madayaw Residences sa Davao City. Bibisita naman bukas sa mga kinatawan ng NHA Region 13 sa pamilya para formal na ipabatid ang tungkol sa housing assistance.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Nina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacañang nagsagawa ng pagre-repaso sa paggamit ng budget ng bawat kagawaran. Budget allocation para sa mga ikakasang programa sa susunod na taon, pinamamadali na sa mga kinauukulang departamento. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nagkaroon ng pagre-repaso hinggil sa implementasyon ng kanilang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget, tugunan ang mga pagkakaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Sinabi ni Recto na kailangan masusing bantayan ang paggugol sa budget kasabay ng pangangailangang mabilis din namang maisakatuparan ang mga programa at proyekto sa second half ng 2026. Kasama din sa napagpulungan ng pagbuo ng pambansang pondo para naman sa 2027. Bukod dito, nagsagawa din ang assessment sa progreso ng mga intervensyon ng pamahalaan sa ilalim ng uplift habang binigyan din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Itatampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 24 ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Malacañang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang parte ng mga Local Government Unit o LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pondong laan sa mga LGU noong nakalipas na taon. Layo nitong palakasin ang mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa pinakamalalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Ayon pa sa palasyo, hindi apektado ng politika at otomatiko ang pamamahagi ng pondong ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: First Lady Lisa Araneta Marcos nangakong iikot din sa ibang lugar para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ang detalye mula sa report ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Magandang umaga, DK Zarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 377 para sa pamamahagi ng libreng bigas na programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Noong nakarang araw lamang, pumunta rito sa lungsod ng Maynila si First Lady Lise Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas at bumalik siya ngayon dito sa lungsod ng Maynila para isagawa ang kahalintulad na aktibidad. Tuwang-tuwa yung mga benepisyaryo tulad ng mga PWD, senior citizen at saka solo parents nang makita ang unang ginang. Para sa kanila, malaking tulong yung libreng bigas. Pero nang ibabaw rin sa kanila, yung kasiyahan dahil naramdaman nila yung malasakit ng pamahalaan. Kasabay nito na nga ako ang unang ginang na iikot pa sa ibang bahagi ng lugar ng bansa para ipagpatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas. Batid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi ito solusyon sa kahirapan, pero nais nilang alalayan ng mga Pilipino ngayong may kinaharap na matataas na presyo ng mga bilihin at iba pang mga gastusin. Taos-pusong nagpapasalamat si Manila City Mayor Scumoreno sa pamilya Marcos, maging yung mga residente na kanilang mga natutulungan.
8: Alam niya akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Manila. O, kaniwata na.
9: Masaya kami dahil makakakain ng mga apo ko. Malaking tulong po yan sa pamilya ko dahil Bongbong Marcos forever ako. Bongbong Marcos.
7: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagtabi ang GSIS ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay para sa 4,403 insurance policy na may kabuang halaga na 23.59 billion pesos, kung saan pinakamaraming apektadong ari-arian ay nasa General Santos City. Una nang nagsagawa ng on-site inspections ang GSIS teams sa Mindanao State University, General Santos, General Santos City Government at Municipality of Alabel para suriin ang pinsala at umalalay sa pagproseso ng claims. Posible namang mabago pa ang 69.1 million peso reserve na sandaling makumpleto ang validated at field inspection.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ibayong dagat, niyanig na magkakasunod na lindol ang Venezuela. Makarang tumama ang magnitude 7.2 na lindol, kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, ang Kabisera. Batay sa ulat, maraming gusali ang gumuho at nagdulot ng malawakang pinsala at nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang rescue workers, pulis at bumbero sa pag-asagawa ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ang lindol ay may lalim na 13 kilometro kaya naging mapaminsala dahil mababaw ito. Naglabas naman ng tsunami warning ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang island provinces pero agad binawi paglipas ng ilang minuto. Sa ngayon ay patuloy ang pagmonitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties dulot ng pagyanig.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa lagay ng panahon, nagbabandang pumasok sa bansa ngayong Huwebes ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo. Huling namataan ang pag-asa ang tropical storm na may international name na Higos sa bahagi ng Central Luzon. Mananatili naman itong malayo sa kalupaan at hindi inaasahang direkta makaapekto sa panahon at karagatan. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatili itong tropical storm, ngunit posible pa rin lumakas bilang severe tropical storm. Samantala, umiiral pa rin ang bagyong Francisco, partikular sa Batanes at Cagayan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Natapos na ang inspeksyonin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang Odalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay Dizon, tatapusin na ito ng kagawaran sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na ng mga residente at ang halos 3,000 motorista na daraan dito araw-araw. Kaugnay nito, aminado ang kalihim na bahagi pa rin ng palpak na Discaya Project ang natenggang Odalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaya naman mahigpit ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad na tapusin ang mga nakabimbing proyekto.
4: Commitment namin ni R.D. Rossi, Mayor Vice, is by middle of next year. Konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin before hopefully before June or by June of next year. Tatapusin natin yun ng mabigit.
5: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kahit na anong bansa, maski pang Iran ang may karapatang magtakda o maningil ng toll o transit fee sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, malino na ang Strait of Hormuz ay tinuturing na international waterway dahilan para maging libre itong daanan ng kahit na sinong bansa o mga water vessel. Lumutang ang usapin kasunod ng pinirmahang preliminary peace deal ng Estados Unidos at Iran kung saan nakasaad ang safe passage ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz nang walang babayarang anumang toll fee sa loob ng 60 araw.
10: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is. And international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with it.
5: Yan ang bahayag ni US Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aproba ng commercial rollout ng AVAC live vaccine sa ikatlong quarter ng taong 2026 upang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, oras na maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry o BAI Ang commercial release na nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa registered outlets sa buong bansa. Base sa tala ng BAI, may namonitor silang mga aktibong kaso ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 5.
11: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA because of the new law na issue na nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So within third quarter, may issuehan. Doon may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
5: Si DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala at tennis legend Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
12: Nagpasiklab agad sa kanilang unang tambalan sina Filipina tennis star Alex Iyala at American legend Venus Williams matapos umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo nila ang magpartner na sina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng USA sa score na 6-3, 6-4. Isang oras at 10 minuto lang ang kinailangan ni Iyala at Williams para magwagi. Nang umalagwa sa first set, bit-bit ang 4-0 set advantage. Sa second set, pumiglas ang dalawa sa 4-4 tie at inangkin ang sumunod na dalawang games. Pakay naman ngayon ni Iyala at Williams ang semifinals ticket laban kay Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Magbabalik ang ating programa sa ating mga balitang palalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala.
15: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 11:46 na ang umaga at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, narito na ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin natin sa Luzon, kauna-unahang Equality Exposition inulunsad sa La Trinidad, Benguet. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bagnang inilunsad ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Exposition na laing mapagtibay ang diversity, inclusion at equal opportunities para sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang Equality Expo ay nabigyan bisa sa pamagitan ng Municipal Ordinance No. 2 Series of 2026 na inakda ni Councilor Belmer Ellis at napondoan sa pamagitan ng Gender and Development Fund ng lokal na gobyerno. Sa paliwanag ni Councilor Ellis, layon ng aktibidad na mapagtipon ang iba't ibang sektor kabilang na mga kasabit sa LGBTQIA+, mga kababaihan, persons with disabilities, senior citizens, solo parents, indigenous peoples, at mga kabataan. Ito ay sinasakatuparan kalinsabay ng obserbasyon ng Pride Month kung saan kabilang rin dito ang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang private sector na kinabilangan ng pamamahagi ng libreng HIV screening, legal at notary services assistance, family planning services, health checkups and laboratory tests, PhilHealth services at iba pa. Umaasa si Councilor Ellis na sa pamagitan ng Equality Expo, ay may himok ang iba pang mga lokal na gobyerno na humubog ng sariling mga inisyatibo para sa pagtataguyod ng inclusive community para sa patas na oportunidad, serbisyo at pagkakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. Higit 2,000 residente ng San Juan, La Union na kinabag sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Si Glenda Bakungan Sarak sa detalye.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ng 10,000 libreng bigas para sa 2,066 na benepisyaryong residente. Ginanap ang unang distribusyon ng proyektong tinawag na Kalinga sa Mamamayan Rice Assistance for Indigent sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Municipal Gym ng San Juan. Naging posible ang proyekto dahil sa pondo mula sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units para sa kasalukuyang taon. Layunin ng proyekto na tiyakin ang maayos na seguridad ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan at upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa national na pamahalaan para sa patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta naman tayo sa sa Bicol. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS, ibinida ang mga natutunang urban agriculture strategies. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Ibinida ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS ng Barangay San Felipe, Naga City, ang mga natutunang iba't ibang urban agriculture production strategies sa pamamagitan ng pag-establish ng compost pit, square foot gardening at edible landscaping. Nagamit din nila ang good agricultural practices lalo na sa pagtatanim, pangangalaga at maintenance ng kanilang gulayan sa paaralan programa. Nais nilang ibahagi sa komunidad na nagiging makabuluhan at masaya ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on experience at practical application tungkol sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan, natagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon. Si Jillian Faye Ibanez sa report. Okay, sige, balikan na lang natin ang report na yan ni Jillian Faye Ibanez. Samantala, sa Visayas, Central Visayas, nagtala ng 3.7% na paglago ng ekonomiya sa 2025 sa kabila ng mga sakuna na yumanig sa rehiyon. Si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas Cebu, sa balita.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sa kabila ng mga kalamidad at pandaigdigang mga hamon noong nakaraang taon, nananatiling matatag at patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Central Visayas. Sa kanyang kauna-unahang State of the Region Address or SORA ni Cebu Governor at Regional Development Council or RDC 7 Chair Pamela Baricuatro, sinabi nito na nagtala ng 3.7% paglago ng ekonomiya ang Rehiyon 7. Anya, nagdala ito sa Gross Regional Domestic Product sa 1.32 trillion pesos at nananatili bilang may pinakamalaking ekonomiya sa labas ng Luzon at pang-apat na pinakamalaki sa bansa. Sinabi ng gobernador, ang average inflation sa Central Visayas nananatiling manageable sa 2.5% sa 2025 o nasa loob ng target ng pamahalaan mula sa 2-4%. Samantala, ang unemployment at underemployment rates ng rehiyon nananatiling mababa sa pambansang average. Ayon kay Baricuatro, ang paglago ng ekonomiya ay sa pangunguna ng services sector na nananatiling matatag at dynamic. Sa kanyang SORA sa Danao City Civic Center, ibinida din ng gobernador ng Cebu ang mga pangunahing infrastructure milestones sa Central Visayas, kagaya ng pagkumpleto ng bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit South Bus Terminal Capital Segment ang inaugurasyon ng pangalawang parallel runway sa Mactan Cebu International Airport, ang modernisasyon ng Bohol Pangalaw International Airport, at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balikan natin ang nabimbing report na ating kasama si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan at tagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Gas at nasa maayos ng kalagayan ang 7 mangingisda na unang iniulat na nawawala matapos lumubog ang kanilang bangkang pangisda na FB Nornina A sa karagatan ng Palawan. Ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard pasado alas 5 ng hapon kahapon, matagumpay na natunton ng mga biktima sa bayan ng Quezon, Palawan matapos ang ilang araw na malawakang search and rescue operations gamit ang BRP Malapascua at BNI Lander Aircraft. Nabatid sa mga naunang ulat na umalis ang bangka noong 12 ng Hunyo ngayong taon para sa isang fishing expedition sa May Sabina Shoal, Taglay ang 8 tripulante. Habang papauwi sa kanilang home port sa Marabon, Balabac noong 12 ng Hunyo, iniulat na nakapasok ang tubig sa kanilang sasakyang pandagat dahil dito napilitan ang mga tripulante na abandonahin ang kanilang bangka kung saan ang isang kasamahan nila o pang-8 mangingisda ay unang nakarating sa baybayin at nakahingi ng tulong. Opisyal nang winakasan ng mga otoridad ang kanilang operasyon kasunod ng pagtiyak sa kaligtasan ng lahat, habang patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga kinaukulan para maberipika ang iba pang detalye ng pagkakasagip. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mga katuwang na ahensya at mamamayan sabay paalala sa mga kapwa mangingisda na palagi ang mag-inspeksyon sa mga sakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, mga Indigenous People o IP ng Misamis Oriental, umatras na sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Kanila itong dineklarang persona non grata. Si Cocoy Medina sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Umatras na ang Indigenous People ng Misamis Oriental na higaunon sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA at kanila itong ideklarang persona ng grata sa lalawigan. Umabot naman sa 71 mga IP sa panguna ni Dato Minalbayo Jofiloti Pinaandel, Tribal Chieftain ng Minalwang Higaunon Tribal Council, ang sumuporta sa nasabing aktibidad na ginanap sa Sityo Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Ang deklarasyong ito ay nagpakita ng pagkaisa ng mga IP upang iwaksi ang karahasan, terorismo at armadong pakibaka upang kanilang maabot ang kapayapaan, pagkakaisa at umunlad ang kanilang komunidad at kanilang mapangalagaan ang kanilang kultura. Ayon naman kay Saldi Galamiton alias Yagi, dating sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA, na kailangan na nilang itigil ang kanilang suporta sa CPP-NPA upang mas lalo pang humina ang nasabing grupo. Humingi rin siya ng tawad sa mga higaunon sa kanilang paghirap na dinaranas dahil sa insurhensya. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Lieutenant Colonel Yuncito I. Garzuela Jr., Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion sa Tribong Higaunon, sa kanilang pag-atras sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Anya, nagpakita ito ng pagkakaisa ng mga katutubo upang piliin ang katahimikan at umunlad ang kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng commitment ng administrasyon na palakasin ang irigasyon at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Ang rehabilitasyon ng naturang irrigation facility ay nagpapanumbalik sa supply ng tubig sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Dahil dito, inaasahang masusuportahan ang mas matatag na produksyon ng sakahan at mapabuti ang pangkabuhayan ng mga farmer beneficiary sa lugar. Sa pamamagitan ng proyektong ito, naibalik ang irigasyon sa lupang sakahan sa mga barangay ng Antong, Sampong at Manili na magbibigay benepisyo sa nasa 355 magsasaka na makakatulong sa pangmatagalang produksyon ng agrikultura at seguridad sa pagkain.
12: Update sa assistance ng DepEd sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City, ating pag-uusapan kasama si Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay.
12: Yusek, ano po ang mga ipinaabot na nating tulong at suporta ng DepEd sa mga apektado ng insidente ng pamamaril dito sa may paaralan sa Tacloban City?
13: Noong Lunes, Joshua, right after we learned of the report on the shooting incident in Tacloban City, so kagaya pinapunta kami ni Secretary Sunny, kasama ko isang assistant secretary plus our team from the central office to assess the situation in Tacloban City. Kasama na rin doon yung nagpaabot na rin tayo immediately ng ating financial assistance doon sa mga nasa ospital. At the following day, sumunod si Sec. Sunny, we had a briefing kung ano na yung current and updated status and situation together with PNP, DSWD, and Department of Health. Ang pinaka-importanting priority natin na Joshua doon is really to provide yung psychosocial first aid natin doon sa mga biktima, at the same time yung mga teachers natin na naka-witness ng pangyayari at yung mga bata doon sa eskwelahan. At with this, tumutulong sa atin ng DSD, SWD at ang Department of Health kasama yung mga private sector organizations to really make sure na malapatan natin, no, ng tamang psychosocial first aid yung ating mga apektado at mga biktima nitong pangyayari na ito.
11: Uh-huh. Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa PTV na si Clazel Pardilla. Ano daw po ang detalye sa school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment?
13: Yes. So, immediately after, the day after, no, nagpalabas na tayo kaagad, no, ng reiteration. Kasi ayaw natin na baka mamaya may overspill yung insidente, mayroon may manggaya or whatever. So, we immediately made a reiteration of that policy issuance natin, no, yung DepEd Order Number 6. And at the same time ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So, kasama na po dyan, malaman namin, ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular, no, na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo, no, ng ating mga security measures. And also to mention po, Joshua and Insect, no, na with the help of the PNP, we're also intensifying police visibility in the nearby communities where our schools are. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang police sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, no, sort of auditing our schools and orienting at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the schools.
11: Yusek, nabanggit niyo po yung paghihigpit ng seguridad na isa po sa inyong tinitignan ngayon. May posibilidad po ba na i-require na ninyo na dagdagan po or lagyan ng limit o minimum po na yung number po ng mga security guards sa mga eskwelahan?
13: Yung pong number of guards natin, depende rin po sa laki ng eskwelahan at sa dami ng populasyon, no? So, may mga schools po tayo na sobrang laki na hindi po enough yung isa lang. Usually po, dalawa, nag-alternate po yan or by shifting. At yung iba po, nagtatatlo pa in a particular shift, no? Kasi kailangan po may nag-iikot din po sa loob ng paaralan natin kasi hindi po talaga makikita at makukover ng security guards manning the gate yung lahat ng nangyayari doon sa loob ng paaralan. Yung mga maliliit po nating eskwelahan, karamihan po dyan, meron pong isang gwardiya na nagbabantay during the day at meron din pong isa during the night naman.
9: Okay. Yusek, base po sa mga reports, nabanggit po na itong paaralan na pinangyarihan ng insidente ay wala daw pong bakod. Although this is an isolated incident po, are we gonna be requiring yung mga eskwelahan ay bakuran na para at least maiwasan na maulit yung ganitong insidente na makapagpasok ng mga armas sa loob ng paaralan?
13: Meron naman hong bakod yung San Jose National High School. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardiya sa gate. They are doing bug search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. And yes, as much as possible, we'd like all our school campuses, no, yung mga school facilities natin na mabakuran. Nang sa ganun, ma-minimize po natin yung breach in terms of security.
11: Yusek, pakipaliwanag din po sa amin yun pong sinabi ni Secretary Sunny Angara na bukod po sa bullying ay tinitignan din na bahagi ng isang mission ang pag-atake raw ng dalawang estudyante.
13: Batay po yan doon sa naging assessment po sa atin ng PNP Region 8 na based on the conversations in the cell phones na nakuha po doon sa ating mga young perpetrators, may conversation po na ganon na nagplanuhan po nung dalawang bata. Pinag-uusapan na po isang hindi po ito random na

0: direction natin ngayon is to hire more guidance counselors, no? Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates, no? Who will be performing the same function as guidance counselor. So, kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. At ito po yung isa sa magiging tutok nitong ating mga guidance counselors or even teachers who are trained, no, to provide counseling, na sila po ay maging maging kumpiyansa, no, yung magkakaroon ng kumpiyansa yung mga mag-aaral natin na kausapin sila upang sa ganun po ay mailabas nila yung kanilang mga naiisip, yung mga kanilang saloobin. So we think that pagka ho mas open ang expression, ang communication sa loob ng eskwelahan, mas mami-minimize or mami-mitigate natin yung mga violence, no, na maaring naiisip na nilang gawin, but because of counseling, baka ho hindi na nila ituloy.
1: Yusek, tanong pa po mula kay Clazel Pardilia ng PTV. Kapag merong bullying case, ilang araw daw po dapat ma-actionan na ito? At ano ang direktiba kapag may na-i-report?
0: Ano po yan? Immediate po talaga. As soon as malaman ho ng teacher, malaman ho ng counselor, or even malaman, for example, ng mga kaklase, kailangan i-report agad. I-proseso agad. Ano ang nature of the bullying, at ito po ay ma-i-report, mapatawag po agad ang mga magulang, at itignan po yan, i-assess po nila kung ano yung possible intervention that must be undertaken by the teachers and even among the parents, ano ho yung dapat gawin ng magulang. Kailangan ilayo ang mga bata, paglayo-layuin kung kinakailangan upang huwag kamroon ang ng interaction. So all of this happening at the same time and as soon as possible, ma-resolve po natin yung bullying case in a school.
2: Okay. Yusek, hingin rin namin yung inyong pananaw. Sunod po dito yung tanong ni Clazel Pardilia, na hinimok daw po ng National PTA ang DepEd na palakasin pa ang mga PTA para makapag-intervene sa bullying cases. From your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito?
0: Yeah, in fact, kasama ko po yung kanilang presidente kanina when we were interviewed by Unang Hirit. So doon po namin narinig, no, at nakapagpaliwanag, palitan ng paliwanag kung gaano ho kaimportante ang role ng magulang. Alam ho natin na hindi ho lahat ng oras ay nasa paaralan ang mga bata, ang mga mag-aaral natin. Kaya importante talaga na sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa gabay ng magulang ay nababantayan na po ang ating mga mag-aaral. At kami po ay suportado naman na palakasin ang ating pong PTA sa larangan po ng paggabay at makatulong sa paaralan ang ating mga PTA upang makatulong sa pagbibigay ng orientation, pagbibigay po ng guidance sa ibang magulang kung paano po makakatulong ang magulang upang mapanatili ang disiplina ng ating mga mag-aaral.
2: Okay. Now, Yusek, we understand na sensitibong proseso po yung para ma-overcome yung trauma mula dito sa insidente na ito, at nasabi nyo nga po na tinutugunan nyo na ito sa psychosocial services and interventions. Pero paano po kaya ang gagawin ng kagawaran since naantala po yung klase? Paano po yung continuation ng klase?
0: Yeah, doon po sa school, I think hanggang ngayon po ay suspendido pa yung mga klase because medyo may takot pa ho, no? Yung hindi lang ho yung mga bata, pati ho yung mga magulang na mga bata and even among our teachers, no? May takot pa sila. So hinayaan muna natin na makarecover psychologically and emotionally yung ating pong mga teachers at mga estudyante. Pero tuloy-tuloy naman po yung learning because the school can revert to what they call as alternative delivery modality, no? Pwede hong mag-online muna kung kakayanin or gumamit ng mga tinatawag nating self-learning module. So priority po natin yung recovery and then to be followed by learning continuity.
1: Mm-hmm. Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa

0: mga estudyante, maging sa mga magulang at mga guro?
1: So, una-una po, maraming salamat sa inyo, no, sa programa po ninyo, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon at makapanawagan, no, na ito pong problema na ito is hindi lang po ito usapin ng seguridad, but really usapin po ito ng paano natin palalakasin, no, ang values, ang disiplina, ang character building ng ating mga mag-aaral. At dito po, hindi lang po eskwelahan ang merong responsibilidad dito, kundi ang buong lipunan, ang buong komunidad. At malaking bahagi po ng na bagay na yan ay ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang. So kami po ay unang-una, we are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. At yung sa disiplina lang na Yusek at Joshua, we need the help of our community. We need the help of our stakeholders to be able to monitor our learners while they are outside of our schools.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education.
2: Samantala, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga video game at online applications na may marahas na content. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y kasunod nang nakita ng pulisya na posibleng koneksyon ng gaming platform na Gorebox sa isang menor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon pa sa PNP Chief, pangungunahan ng CICC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa tala ng pulisya na ang naturang gaming platform ay nagpapakita ng mga armas, kapaligiran at sistema na hinahayaan ang mga gamer na lumikha o sumira ng iba't ibang senaryo. Ang nasabing gaming platform ay minomonitor na at sinuspend din na ng kinauukulan. Bayan, wag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Susunod sa Schoolmates, we're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
4: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
5: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
3: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

0: Magbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa pagpapatupad ng passenger cooling rooms program sa LRT2 at ang pagbabawas ng LRT2 operations para sa track repairs ating tatalakayin. Kasama sila ang Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tangali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po. Good afternoon, Joshua, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Attorney, inilunsad po noong buwan ng Mayo itong passenger cooling rooms program sa LRT2 bilang tugon sa matinding init. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong implementasyon ng programa, at gaano na karaming istasyon ang mayroon po nito?
1: Well, yung program natin para sa cooling rooms, tuloy-tuloy pa rin yan kahit wala na yung summer, kasi maalinsangan pa rin yung panahon at talagang yung design niyan is para sa mga senior citizen. Napansin namin kasi na maraming mga senior citizen, yung may mga may sakit, na bago sila pumunta doon sa stasyon, malayo yung nilalakad nila. Usually, mga 2 hanggang 3 kanto yung lalakarin nila para lang makarating doon sa stasyon. So, pagdating nila sa stasyon, talagang pagod sila yung paglalakad nila. Kaya minabuti namin na i-maintain na rin yung cooling room na yan para meron silang pwedeng pagpahingaan habang, yun nga, pagdating nilang stasyon. And then, kapag nakapagpahinga na sila, so pwede na silang sumakay na ng tren. So yun ang purpose ng ating mga cooling rooms. At ang stasyon natin, sa buong line to, mayroong cooling rooms.
2: Sir, ano po ang naging feedback naman mula sa mga commuters simula ng ilunsad ang programa? At ano rin po yung karaniwang observations at suggestions na natatanggap ng LRTA?
1: Well, marami naman yung natutuwa, especially yung mga senior citizen. In fact, may mga estudyante din, nagpupunta rin doon, papahinga ng konti. Kasi ang isang polisya natin dyan, di naman tambayan yung kwarto. Talagang yung special relief lang nila, no? Emergency, temporary relief lang nila sa init, yung sa pagod nila pag naglakad sila bago makapunta doon sa stasyon. At marami natutuwa na papakinabangan naman ng ating mga pasahero yung ating mga cooling rooms.
0: Okay. Well, sir, linawin natin. Paano natin, nabanggit nyo nga po na hindi nga purpose ito natambayan. So, paano natin sinisiguro na hindi ito natatambayan at nagagamit lahat ng mga pasahero na nangailangan?
1: Well, regular na binibisita sila ng mga security personnel natin o yung mga station personnel. At minabuti namin kasi na yung cooling room, kahit papano may kon eh, yung may window, yung kwarto, ano na may part ng doorway na may window siya, so makikita mo without even opening yung kwarto, ano. Hindi lahat, pero majority yun yung ni-utilize namin na room, yung may parang bintana, yung pintuan para kahit hindi mo punta, makikita mo kung anong ginagawa doon sa loob para hindi maging tambayan or gumawa ng kung ano-anong mga alam mo naman, yung mga minsan mga kabataan natin. So, para iwasan na maging tambayan ito at hindi pa kinabangan ng maayos ng ating mga pasahero.
2: Kaugnay naman po ng pagpapabuti ng inyong serbisyo, inanunsyo po na paiikliin na po ang operating hours ng LRT2 simula ngayong araw para bigyang daan ng agarang track repairs. Iwanag kung saang mga istasyon ito at ano po yung naging problema at bakit kinakailangan ang agarang pagkukumpuni.
1: Ay, lilinawin ko sa July 25 pa ito, yung ating shortened operating hours. Kung lang ito sa July 25, isang araw lang ito on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and we will continue announcing this one month before para at least maabisuhan ng mabuti yung ating mga pasahero. So, linawin ko, yung ating shortened operations will only happen on July 25 on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and sabi ko nga, we intend na i-announce ito every day para at least malaman ng lahat. Kasi minsan kasi pag may mga ganitong mga scenarios, pagka yung advance notice na 1 week, 2 weeks kulang eh, marami pa rin hindi nakakaalam. So minabuti namin na gawing 1 month yung aming abiso para masaturate namin lahat ng pasero. At alam nila na on July 25, sara, yung train operation last train 25, which is a Saturday, yung last train galing ng Antipolo would be 8, and then yun naman sa kabila is 8:30 galing ng Recto.
0: Okay, maganda po yan. Ang sa gayon ay maiwasan nga po yung gulatan. Pero ito, Yusek, pakipaliwanag po, Ano po ang kahalagahan ng rigid frog nose sa operasyon ng tren at ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad maayos o mapapalitan?
1: Yes, ang papalitan natin actually yung tinatawag natin na a portion. Ito yung meron tayong tinatawag na track switch sa may pagitan ng D-MAPA at saka J-RUIS. Itong track switch na ito, ito yung pwedeng lumipat yung tren mo from one relay to the other sa kabilang relay. So, meron kaming parang buwel.
0: Okay. Attorney? Alright. Subukan natin balikan si attorney. Mukhang naputol yung linya ng ating komunikasyon. Pero maganda itong ginawa nila, Director, na maaga yung abiso na magkakaroon ng shortened operations, yung trend, hindi katulad nung nagkakagulatan kasi yung iba natin mga kabayan, ito lang yung means of transportation nila eh. So maganda na maaga pa lang, 1 month, July 25, magkakaroon ng shortened operations.
2: At sabi nga rin niya, di ba, kung pwedeng araw-araw para masigurong alam ng lahat na magkakaroon ng shortened operations. At ang maganda rin na isang araw lang siya, hindi pala magtatagal, di ba, sabi niya July 25 lang
0: yung prepares. At nagkaroon Sabado pa, di ba? So normally, at least yung mga kababayan natin pumapasok sa trabaho, day off.
2: Tama yan. Sa ibang balita, bumaba ng 88% ang bilang ng mga nagrereklamo hinggil sa delayed delivery o kanilang mga nawawalang parcel. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, mula sa higit 1,000 natatanggap na reklamo noong Enero, bumaba ito sa 151 ngayong Hunyo. Ayon sa kagawaran, ito'y dahil sa pinalakas na pagpapatupad ng Private Express and or Messengerial Delivery Service o PEMEDES. Partikular na ang rollout ng Oplan Bantay Padala at PEMEDES Licensing Portal noong Enero. Dagdag ng DICT, dahil sa mga inisyatibang ito, ay mas mabilis na ang proseso ng complaint resolution para sa mga consumer habang nagbibigay ng mas kaunting requirements at digital credentials para sa delivery personnel. Ang PEMEDES Licensing Portal ay ang opisyal na platform ng pamahalaan para maisaayos ang delivery services at nagbibigay ng isang sistema para sa registration ng mga rider at operator, compliance tracking at pagbabantay ng mga reklamo.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney?
1: Yes, as I was explaining kanina, sa July 5 pa yung aming shortened operation. Ibig sabihin, magsasarado kami ng maaga. So yung manggagaling na tren galing ng recto would be 8 in the evening, and then yung manggagaling ng Antipolo would be 7:30.
0: Okay. So, attorney, linawin po natin, July 25 or July 5?
1: July 25.
0: Okay. So, tanungin din po namin, ano po itong kahalagahan nitong rigid frog nose sa operasyon po ng tren? At ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad na maayos at mapapalitan?
1: Yung frog nose kasi, part yan ng track switch sa may pagitan ng J-Ruiz at saka Bimapa Station. Yung track switch na ito, ginagamit natin ito kapag lilipat yung isang tren galing from one side ng relays, lilipat siya doon sa kabilang side ng relays. Sa araw-araw na operasyon natin, safe naman siyang gamitin sa ngayon. Ano? Kaya lang, every time na maglilipat tayo ng tren from one side to the other, madadaanan niya yung track switch na ito at nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya, ano? Kaya ang tawag namin yan na frog nose. Eh. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan palitan kasi nga, it will affect yung operational movement natin. Plus, pag hindi mo pa inalitan, eventually, magiging unsafe na siya. Kaya kailangan nating palitan. So, in-schedule kaya lang, sabi ko nga, ayaw naman namin kasing biglain. Kaya, kasi maraming maapektuhan ng pasero. Kaya, in-schedule namin ito, July 25 din ngayon, nag-aabiso na kami para mahaba-haba yung time na pag-aabiso natin sa ating mga pasahero.
2: Uh-huh. Attorney, ano po kaya yung posibleng maging epekto nito sa ating mga commuter kapag hindi po ito naayos agad? Lalo na po yung mga manggagaling sa trabaho, yung mga gabi na rin po umuwi.
1: Well, pag hindi natin naayos ito, pwede tayong tumigil yung ating operasyon, ano? Pwedeng may mas stuck na trend doon sa track switch na yan, or hindi natin magagamit yung switch area na yon, which is importante yan sa ating operasyon na meron tayong bueltahan. Ang bueltahan kasi ng trend ito eh, para sa ating operational convenience, sa ating mga operational needs. Kaya talagang dapat maiayos ito, otherwise yun nga mako-compromise yung ating operational requirements. And then at the end of the day, kapag na-compromise yung ating operational requirements, yan, maapekto na rin yung ating operational safety. Kaya kailangan ayusin natin ito. But at ngayon, sabi ko nga, nadadaanan lang yan pag maglilipat tayo ng train from one side of the track to the other side. Pero yung tuloy-tuloy na biyahin ng train, yung movement nila, okay pa naman. Wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kailangan natin yung track switch at sira ito, yun, maapektuhan yung ating operasyon. At eventually, kapag hindi mo naayos ito, it will create some safety issues na sa ating operasyon.
0: Okay. Attorney, linawin natin itong gagawin sa July 25. Ito po ay gagawin sa loob po ng isang araw lamang, or will it take days?
1: Sa isang gabi lang.
0: Isang gabi lang po.
1: Isang gabi lang. Kasi we close na tumitigil ang operasyon natin mga bandang mga 11 na ng gabi eh, pag nakadaan na lahat ng mga tren. Ano, kasi ang last train natin kasi is 9:30, ano? So, after 9:30, pag nakadaan na yung train natin, yung huling biyahe, dun pa lang kami gagawa ng mga maintenance works. Tapos, mag-start ulit kami mag-deploy ng train as mga 3:30. So, yung mga 11:30 to 3:30 na yun yung window namin na mag-repair. Kaya lang, itong gagawin namin, tutukod siya eh. Maigsi yung oras na yon. So, kailangan namin ng mas makaba. Para, kaya ang ginawa namin, maaga kaming magsasarado para maisakatuparan namin kaagad yung pagpapalit, and then to ensure that alas 3 or 3:30 ng umaga, makabalik na kaagad kami sa operasyon. Para hindi maantala naman yung operation namin kinabukasan. Kaya magdamag lang namin gagawin ito. Sa gabi lang namin gagawin. Isang gabi lang.
0: Okay.
2: Attorney, meron pa po bang ibang bahagi ng LRT2 tracks na kasalukuyang minomonitor para maiwasan po yung ganitong problema?
1: Well, everyday yan, minomonitor namin. Ang monitoring activity namin dyan, meron sa gabi. Sabi ko nga kanina, pag dumaan na yung last train natin ng mga bandang mga 11:30, mag-start na yung ating maintenance procedures. Ano? So kasama dyan yung minomonitor natin, yung mga relays, yung mga kable natin, up until mga 3:30 yan, ang madaling araw. Kasi at around 3:30, mag-start naman kami mag-deploy na ulit ng train, mag-aakit na kami ng train, and then at 5 in the morning, mag-open na kami. Kaya napakaigsi lang yung window time namin, no? And then sa umaga naman, sa araw naman, we conduct yung tinatawag natin na foot patrol, ano? So, one in the morning, and then another one sa hapon. Yung pasayara natin, mga naglalakad ng mga maintenance personnel, ano? May some section dyan ng ating relays, may makikita sila dyan na may mga maintenance personnel naglalakad. Ang ginagawa ng mga talagang ini-inspection nila yung ating relays, yung ating mga hapon. Kasi, yung inspection process na yon, while we do it at night, every night, iba pa rin yung sikat ng araw eh. Sa gabi kasi hindi mo masyadong makikita yan. Madilim, iilawan mo pa. Kailangan mong lagyan ng gumamit ng flashlight, mga searchlight para lang makita mo yung ini-inspect mo. Mas madali problema sa araw. No? Kaya minabuti namin na one in the morning and then another one in the afternoon, nagkakaroon tayo ng foot patrol para inspect lahat ng ating mga relays at ating mga kable.
0: Alright. Attorney, bilang panghuli po, mensahe niyo po sa ating mga commuters na sakali po.
1: Opo. Sa 5 Sabado po ito, maagat po kaming magsasara. Ano? Kaya lang, amen, na maging ng halos, I think, mga pito na shuttle van. And then, nag-request na rin kami ng mga buses from MMDA at saka sa PPA, ano, sa Philippine Ports Authority, at saka sa PNR, nag-request kami ng, kung makahiram kami ng mga bus nila para i-deploy namin. So, mag-deploy po kami ng mga shuttle vans at saka buses sa araw po na yon para may magamit naman po yung ating mga pasahero once maaga po kami magsarado ng aming mga stasyon. Adios, Saturday po ito.
2: Okay. Salamat po sa inyong oras, Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera.
0: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Director Cheryl.
2: Mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon. At ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon. At lahat ng aking mga minamahal na kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor Gobjun Tamayo na sinasabi niya, tinamaan kami ng malakas na lindol. At tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari. At nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan. At pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kaagad ang QRF. Ang QRF, tawag yan, Quick Response Fund. At 20 million kaagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan na mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kaagad para at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kaagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutong program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer. Dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain, yung mga nasaktan ay nabigyan na nagpatingin na sa ating mga medical team. At ngayon, para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya't asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, Quick Response Fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF. At ang assessment, ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin, at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila ay nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati Naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas. Nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay ikaw, naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na maganda, mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At isa pang sadya ko rito, ang isa pang sadya ko rito ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? Dalawang bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan-saan nagagamit yung pondo yan, kung saan-saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon. Sa 9 taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Tinatanong ko yung mga kapag-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang mga bail? Paano ba tayo makahingi? Sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sino medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko, baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at diniretso na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas, na tigsa 10 kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan ng local government support fund, sino ang mag-abil, sino ang mabibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga governor upang matiyak na. Kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman, pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Sabi ko nga, naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitingnan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. Sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo, sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government. Dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman, mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang, dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako, sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema, kaya't ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Eh, ang dami-dami nating, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may...

0: Prevention Program. Layunin na naturang panukala na palakasin ang seguridad sa loob ng bawat campus, mas maayos na sistema laban sa bullying at gabayan ang pag-uugali ng mga mag-aaral at palawakin ang akses sa counseling at suporta para sa mental health. Importante din anya na obligahin ang regular na pag-audit sa kaligtasan ng mga paaralan upang matukoy ang banta bago pa may muling masawing buhay. Ayon kay Nazal, hindi mapapantayan ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na naghahatid ng anak sa paaralan upang matuto ngunit hindi na muling makakabalik ng buhay. Anya, ang trahedya sa Tacloban ay isang masakit na paalala na ang eskwelahan ay hindi ligtas sa karahasan at hindi dapat ituring ng pamahalaan na huling prioridad ng seguridad sa mga campus. Nanawagan ng kongresista sa PNP na magsagawa ng patas at malalim na imbestigasyon upang palalagutin ang lahat ng may sala. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mula naman sa akin naroroon ni Mary Ann Bastasa, bullying, hindi pa nakikitang rason sa ngayon na nag-udyok sa Tacloban school shooting incident.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mary?
3: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o
2: Mary, subukan mong pumaling sa kabilang side, baka sakaling makakuha tayo ng magandang signal. Mary? Ayan, sige, nawala na si Mary. Balikan na natin yung kanyang report. Sa punto na ito, narito naman ang ating
4: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
2: Provincial Health Office, Pangasinan, nanawagan sa mga kabataan laban sa vaping at paninigarilyo. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga kabataan na piliin ang aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng sports at community activities upang maiwasan ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Sa gitna ng pagtaas ng vaping sa mga kabataan at kampanya contra tobacco at nicotine products, ayon kay Pia Freda Ramos ng Provincial Health Office, ang paglahok sa sports at volunteer works ay nakatutulong sa paghubog ng disiplina, pananagutan at mas malusog na gawi sa mga kabataan. Binigyan din ng PHO na hindi ligtas ang vape dahil sa taglay nitong nicotine na nakaka-addict at may pangmatagalang epekto sa kalusugan. Kabilang sa mga dahilan ng pagkalat nito ang impluwensya ng kapwa, social media exposure, online access at flavored products. Iniuugnay rin ang paninigarilyo at unhealthy lifestyle sa sakit sa baga, cardiovascular disease at diabetes. Patuloy ang pagpapatupad ng Smoke-Free Ordinance No. 317-2024 na kumokontrol sa paggamit, pagbebenta at pag-aanunsyo ng sigarilyo at vape. Pinalalakas din ang mga programang pangbarangay sa pamamagitan ng pagsasanay sa health workers para sa suporta sa mga nais tumigil sa paninigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Mangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Libreng child at adult psychiatric consultation ilalapit sa mga malalayong isla sa Batanes. Si Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magkakaloob ng libreng mental health consultation ang Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO katulong ang Philippine Mental Health Association o PMHA para sa mga residents.

0: Para tugunan itong programa ito, particular in school-based giving program to saan nasa 25.6 billion pesos yung budget na inilaan ng administration para dyan, na aabot naman sa 4.63 million pesos o million na learners nationwide din nakikinaba dito sa programa kung saan pinapakain sila sa loob ng 200 araw para ito sa mga mag-aaral natin na kinder and then grade 6. Sa ilang gusto ting pa na itanong yung pagbaba ng BBCC sa GTV forecast dito para na yung 1826. Ang paliwanag yung si Castro dito, bukod daw ito nung kinaharap ng global oil crisis sa bansa na hindi lamang naman yung Pilipinas yung nagharapdam bagkos yung buong mundo. Nakikitaan yung solusyon ng pamahalaan dito is itaas yung spending ng gobyerno, lalo na sa din niya ng infrastruktura dahil kung matatandaan daw natin medyo binawasan ng pamahalaan ng paggastos nito dahil pa rin sa issue ng flood control project. So makikitaan niya ng publiko na sa second half ng 2026 magkakaroon ng improvement sa spending ng gobyerno. Naitanong rin yung plano ng pamahalaan upang mapaiting yung economic growth ng Pilipinas para sa second half ng 2026. Sabi ni Luisa Castro, kinikilala ng pamahalaan yung mga factor mula sa loob at loob ng bansa na nakaka-apekto dito sa economic growth ng bansa. Gayun tamang napapatupatan yung pamahalaan ng mga strategic at high-quality investment para masustain yung pamatagalang pag-unlad dito sa Pilipinas. Samantala sa ibang usapin pa, yung naging pahayag naman ni Senator Alan Peter kahit paano hindi dapat ma-set aside yung flood control issues sa gitna ito ng Duterte impeachment. Ang sabi ni Yusa Castro, nakikita naman daw ni Cayetano kung paano gumalaw yung NBI, yung Ombudsman at yung Department of Justice. Nakikita naman daw ni Cayetano kung paano magtrabaho yung pamahalaan para habulin yung mga dapat mamimanambok dito sa flood control issue. Sila ang niya sa cabinet secretary every time magkakaroon ng cabinet meeting, hindi naman daw pag-usapan yung usapin sa impeachment, kaya saan daw ba hinuhugot yung Cayetano yung mga ganitong kwanto niya na wala naman ba. Habang sa ibang usapin pa na itanong rin kung sakali na magpatuloy yung Senado sa pag-ulit sa third so yung impeachment trial ng Pilipi Sara, ano daw ba yung katiyakan na maibibigay na Malacanya na hindi maaantala o hindi maapektuhan yung operasyon ng pamahalaan? Ang pagsisiguro niyo si Castro, ang ehekutibo sa pamuno ng Malacanya, hindi naaantala yung kanilang mga proyekto, patuloy na nagtatrabaho kahit ano pa man yung issue na kinaharap ng gobyerno. Sa pamuno ni Palomares Anya, hindi naman pinapabayaan yung trabaho at wala rin naantalang aktibidad yung pamahalaan. At kung mangyayari daw yan, posible na dahil lang sa mga obstructionist. Dahil ang mga senador, may sariling mandato, may sariling silang schedule, at alam nila kung ano yung dapat gawin, ang sulit sa bata, dapat silang tumindig, bilang senator charges, at yung mga kanyang responsable naman yung mga senador sa kanilang trabaho, at huwag lamang anya ulit na magkaroon ng boycott sa ng sesyon sa Senado. Habang nangyayari ng mensahe ang Malacanang kaugnay sa umanipang kakaroon ng posibilidad na magkahati-hati yung mga Pilipino dahil palitan sa usapin ng impeachment labas ay talagang pangundo. Ang sabi ni Luisa Castro, ang pamahalaan o yung pagpapaiting na accountability at transparency na ginagawa ng gobyerno para sa mga public servant ay para naman yan sa mga taong bayan. At hindi daw yan magbirisulta ng pagkakahati-hati unless na lamang mayroon talagang mga gumagawa ng fake news. Kailangan daw kasi talagang makita ng publiko yung katotohanan at dapat alam din daw ng mga Pilipino yung dapat paniwalaan at yung mga hindi dapat paniwalaan. Ito naman yung pinikul ni Maradio sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radio Pilipinas, Radio Publico.
1: Radio Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radio Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: 2:48 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho at syempre napakinggan po ninyo ang Palace press briefing sa paunguna po yan ni Yusek Claire Castro at nagsagawa rin ng pag-uulat si Ms. Raquel Bayan. Yun po ang ating panauhin na para po sa One Trabaho. Ating pong humihingi tayo ng paumanhin. Pero syempre, itutuloy pa din natin yan most likely next week. Ayan. At napakapalad ko ngayong hapong ito dahil talagang may bisita pa rin ako sa programa. Ayan, ang usapang budget natin, napaaga. Bukas pa sila eh.
3: Hindi po kayo nagkakamali. Hello, budget peeps. Pero syempre, hello din sa mga ka-JT natin. No?
2: Ayan. Diba? Ang number one. Tuwing Biyernes. Ayan. Number one na programa tuwing Biyernes sa hapon ang nag-iisa usapang budget natin. Ka-budget peeps. Ayan. Yes. Eric, ano ang aabangan bukas?
3: Siyempre, abangan pa rin natin. Nadyan pa din yung mga latest news and updates siyempre sa DBM. Sa pangunguna yan ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. At siyempre po, abangan po natin bukas dahil bilang pakikiisa po sa Pride Month, Miss Jamie. Siyempre, kailangan. Oo nga. Ma'am Jamie, alam niyo sa mga nanonood po ngayon, gusto ko makita yung likod ni Ma'am Jamie. Okay lang po.
2: Papakita ko ba? Baka pulmonyahin ako. Okay lang actually. Ako, eh.
3: Okay lang ba? Gusto nila makita. So bukas po, may makasama po tayong isang HIV awareness advocate para po sa ano. Siyempre, isa po sa mga kaalaman na dapat maituro natin sa mga kababayan natin, yung pag-iingat lalong-lalo na ngayon, tumataas yung kaso ng HIV AIDS, diba?
2: So abangan ninyo yan sa usapang budget natin bukas.
3: Pero, gusto na ako, abangan nyo na sa likod mo. Pagbigyan nyo na kaya yung mga tao, Ma'am Jamie, totoo lang.
2: Natalikod akong ganun.
3: Ayan.
2: Ay, ang bilis eh.
3: Nagpapa-shoutout pala yung sina Nicole, si Pau, at si Tyrone.
2: Ay, hello.
3: Advance Tyrone. Happy birthday kay Tyrone Chang.
2: At speaking of birthday, happy birthday sa boss natin sa PCO, Presidential Communications Office, si PCO Secretary Dave Gomez.
3: Happy birthday po.
2: Happy birthday. Ayan, kay Sec Dave Gomez. At syempre sa aking pinsan dyan sa Olonga po, pinsan ni partner, si Kenta Shimoda. Ayan, happy birthday. At si Rio Villafuerte. Ayan, happy birthday.
3: Happy birthday po sa lahat.
2: Anyway, na-miss ko to, Eric. Kaya na-miss ko yung ating pagbabanter at sana ay mayroon tayong programa. Char.
3: Ayan. Pwede naman.
2: Diba? Na-miss ko yun. Anyway, eto na po. Narito na ngayong araw na ito. Thank you, Eric.
3: Yes.
2: Ayan, abangan po ninyo yung usapang budget natin bukas. Ayan, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito naman po tayo. Ngayong araw ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Antong Dam sa Barangay Manili, Lutayan, Sultan Kudarat. Narito po, pakinggan natin ang naging talumpati ng Pangulo at tayo po naman ay magpapaalam na rin sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon po sa inyo.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Pag-inete, nandito po si ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Gangaleo. Siya po ang katotohanan po nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo para sa rehabilitation nitong dam. Ay si Anton ang nagsabi sa atin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo. At kung titignan po ninyo, ang buong project cost nito ay umabot ng 1 billion. Eh, bago po kami nakaupo,
5: ay ang i-release lang dito mga 100 million, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, pero bilisan na ninyo. At hindi maaaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 na taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira. 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng konti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto dahil ang beneficiaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya pa nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa Southcote na para kami bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yung mga binibili namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa walang gutong program. At dito at mabati ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre mga beneficiaryo, yung mga association, mga nagigitos association ng dito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo na mga magsasaka. At lahat na ating minamahal, kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan, na ipag-adlaw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 na makindi ang pagsubok ang nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pagulan, hindi na natigil ang pagulan at talagang wala, sinira na yung dati. Yung dating antungtam ay na-erode na. Kaya tinatanong ko sa Admin Villan, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Kaya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan yung dam, kaya naihipat, dito ngayon nandito na ginawa. Pero ang tagal ng, ang laking bagay, alam naman po natin, na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay hindi natin, wala tayong maaasahan sa ating ani. At umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga pangka, mga bobla na kumukuha sa well, kumukuha sa ilong, kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na makakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ng mga ani ninyo. At ng pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil nga sa mga pagkukulang ng irigasyon. Ay ngayon naman ay sinasabihan ko tayo ng ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tagtuot at balik na naman tayo sa dating problema. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay binisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po nang sabi, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas ay nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging hangin. At yung ibang lugar na dalawang beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-tatlo na planting na. Kaya napakalaking bagay yun, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak, at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ngayon, nandito po tayong lahat, upang formal na buksan ang balibagong ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimula na natin. Kaya at yung kung ginawa namin, binuksan na po namin yung whiskey. Luna na, lumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang lupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, meron pang expansion, pagtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa ng kanal. Para sa karagdagan 700 hectares na napapatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig, mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang mga panamim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito, ay tatawid ang kailangan tumawid at dumadaan dito, ito sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung nakunungunan namin nakita yung project, wala po pinag-usapan na tulay. Ang gulat nga po, pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang, nangyayayan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa Pilipinas. Bukod pa rin, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig ng alkalin at infrastruktura para tumagal ang lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahalaan ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antunggam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang servisyo, nagtutulungan ang National Agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talaga naman, nakita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan, dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ayensya. Ito po ay aming yan yung ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gaano kaganda ang pulisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming pulisiya mula nung pag-upo bilang Pangulo, ay, ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Ano po, dati, magka may irrigation system na ganito, basta niya lang ang mahala. Kaya po, hindi naman kaya, marami sa dami, ang maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yun, ganito yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM kasama yung budget department of budget and management kasi inayos natin yung budget para dito. Ilinapit sa akin ni Admin Eddie at sabi na kailangan na kailangan na mabilis natin pinuntahan ng pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito. Sa mga magsasaka, sa sultan ko darat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hatag. Ang inyong pagtataga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito ng mabuti. Alagaan po ninyo ng mabuti at tatagal ito. Hanggang sa mga anak ninyo, mapapakinabangan pa nila ito basta tulungan natin ng mabuti at iyakin natin na yung mga maintenance, na maganda pagkagamit para dito sa at maganda mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig, yung patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa panaharap na ito, nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Ms. Kedina. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipino.
6: Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagbubukas ng rehabilitated Antong Dam sa Lutayan, Sultan Kudarat ngayong araw. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na ibinabang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Sama-samang pag-unlad ng Pilipinas, ipinangako ng Pangulo. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-unahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng bawat bayan makikinabang program sa Cotabato ngayong araw. Partikular na dito ang ipinagkaloob na 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Makikinabang dito ang mga barangay ng nabanggit na probinsya. Ang programang ito ng pamahalaan upang masiguro na wala ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay inilaan naman para sa presidential scholars. Ito ang programa ng administrasyon na sisiguro na bawat komunidad o barangay sa buong bansa ay mayroong graduate ng kolehiyo.
3: Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, dahil kailangan mapakinabangan ninyo ito, dahil ang pag-aaral ay pagmaganda ang training mo.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Bam Aquino, isinusulong ang School Safety Act matapos ang pamamaril sa Tacloban. Senador, nagpasalamat sa pagtugon ni Interior Secretary John Vic Rebulla sa banta ng panibagong karahasan sa isa pang paaralan sa Leyte. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Senator Bam Aquino para sa agarang pagpapatibay ng School Safety Act kasunod ng madugong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi at ikinasugat ng ilang estudyante. Ayon kay Aquino, bumisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya ng mga nasawing bata at dalawi ng mga sugat ng estudyante sa mga ospital. Sa kanyang pagbisita, nakatanggap umano siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karahasan sa isang pagpaaralan sa Leyte. Agad anyang ipinasa ang impormasyon kaya DILG Secretary John Vic Rimulya na mabilis nag-utos ang investigasyon at aksyon sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nagpasalamat si Aquino sa DILG at CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang naturang banta. Sinabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng mga biktima ang pagkamit ng hustisya para sa mga nasuwi at nasaktan at ang pagtiyak na hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa mga paaralan. Dahil dito, iginit niya ang kahalagahan ng School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Suportado rin ni Aquino ang pagrepaso at pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, kayo din ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang mas mababa sa 15 years old. Niniyak naman ng senador na kikilos ang Senate Committee on Basic Education para maisulong ang mga reformang kinakailangan para sa proteksyon ng mga kabataan at mga paaralan sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Resolusyon para sa pagsasagawa ng congressional inquiry sa nangyaring insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, inihain na Makabayan Block sa Kamara. Detalye ng balita sa ulat ni Melody Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihain ng Makabayan Bloc sa Kamara ang House Resolution No. 1157 na nag-aatas sa House Committee on Basic Education and Culture na magsagawa ng isang imbestigasyon in aid of legislation kaugnay ng mga serye ng karahasan sa loob ng mga paaralan sa bansa. Partikular na tinukoy sa resolusyon ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin ang mga insidente ng pananaksak sa Cavite City at General Trias, Cavite. Ayon sa Makabayan Bloc, mahalagang mabusisi ang mga systemic factors o malalalim na ugat ng problema kung bakit nagagawa ng mga menor de edad ang naturang karahasan na nauuwi sa trahedya at pagkawala ng buhay. Samantala, naghain din ng magkahiwalay na resolusyon si Navotas City Representative Toby Tiangco para sa kaparehong asyapin ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Tiangco, panahon na upang repasuhin kung sapat pa ba ang mga kasalukuyang batas at polisiya ng bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kung maayos ba itong naipatutupad. Paglilinaw ng mambabatas, ang layunin ng kanyang resolusyon ay hindi lamang para magpataw ng parusa kundi upang lumikha ng mga hakbang na maiiwasan ang mga katulad na malagim na insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update formal nang inilunsad. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum dito sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Pinangunahan ng seremonya ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income country, middle income economy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Kim De Leon.
7: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
6: Samantala, dinaluhan itong aktibidad ng mga opisyal din mula sa DBM, Asian Development Bank, World Bank at iba pang development partners at mga stakeholder. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas, kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and auditing, digital PFM, public procurement, at monitoring and evaluation. Tiniyak naman ng DBM na ang naturang mga reforma ay para magbigay ng mas mabilis na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Liar. National Bureau of Investigation o NBI naniniwalang matibay ang reklamong isasampa nila laban kay dating Congressman Mike Defensor. Detalye sa live report ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kumpiyansa ang National Bureau of Investigation na lusot sa banga o matibay ang kasong plano nilang isampa laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay ang kasong human trafficking dahil nga sa pagkakasangkot umano ni Defensor sa isang KTV bar sa Pasig City. Gate ni NBI Director Melvin Matibag, hindi nila isasampa basta-basta ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction na batay sa memorandum circular ng Department of Justice. Kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up para sa kaso ni Defensor. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
9: Hindi namin isasampa ang kaso. Dito ay dito magpagalito sa memorandum circular ng Department of Justice. That there is a reasonable certainty of conviction. There is a reason na kasi siguro ang NBI ang mga nag-imbestigan ito, kaya ka medyo ng tagal ng dalokban sapagat aming pinag-aralang pag-ibig. Kung ano ang mga indigensya ang isusubili sa piskalya at nag-ibig ang gagawin ng indigensya ng piskalya pa.
8: Inaasahan namang isasampa ang kaso o reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Sa kaugnay na balita, NBI pinabulaanan ng politikang dahilan ng pagsasampa ng reklamong human trafficking laban kay Mike Depensor. May ulat live si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Omar, no one is above the law. Ito ang muling paninindigan ni National Bureau of Investigation o NBI sa planong pagsasampa ng reklamo laban kay Mike Defensor at kanyang asawang si Julie Defensor dahil sa umano'y human trafficking sa isang KTV sa kanilang pasilidad sa Pasig City. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na batay sa kanilang mga nakalap na ebidensya kabilang ang mga pregnancy tests at 15 human trafficking victims, na nakakasiguro ani ang NBI na matibay ang kanilang kaso. Gate pa ni Matibag, malinaw din sa mga dokumento na kanilang nakalap ang mayorya ng pagdama o pagmamayari at kontrol ng pasilidad ay nakapangalan mismo sa pamilya Defensor. Bukas, nakatang isampa ng NBI ang reklamong qualified human trafficking o paglabag sa Republic Act No. 9208 o sa mag-asawang Defensor, habang sasampahan din ang reklamong ilang pang-opisyal

0: Bo, Dongalo, Lawerta at San Dionisio para pagtibayin o tanggihan ang ordinasang naglalayong baguhin ang umiiral na territorial boundaries sa mga barangay, mga katabi ng mga reclaimed area sa Manila Bay. Mula alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon, isasagawa ang botohan kung saan isusulat ng mga botante ang yes o oo kung pabor sila sa panukala at no o hindi kung hindi naman sila sangayon. Kaugnay nito, ipinatutupad rin ang plebisita period mula June 25 hanggang August 1 at kasabay rin ito ang pagpapatupad ng bansa armas sa 5 barangay upang matiyak ang mapayapat maayos ng pagsasagawa ng plebisito mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay.
2: Bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay sa mga biktima at nawalan ng mahal sa buhay bunsod ng dalawang malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isa sa Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Kung matatandaan, magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Miyerkules. Ayon kay Pangulo Marcos, ikinalulungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala namang naitalang Pilipino ang nasugatan o nasawi dahil sa dalawang malakas na lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela, karamihan dito religious missionaries. Ang gobyerno mananatiling nagkabantay sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Foreign Affairs o DFA kinumpirma na walang napaulat na nasaktang Pilipino sa lindol sa Japan. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs na wala pang napapaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa 6.9 magnitude na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador Mylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan. Pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan tumama ng 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pananagutan ng mga paaralan sa karahasan at pagkamatay ng estudyante sa Tacloban City, paiimbestigahan ni Deputy Speaker Albi Benitez. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maghahain ng isang resolusyon si House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez upang paimbestigahan ang posibleng pananagutan ng mga paaralan sa mga insidenteng nauuwi sa karahasan at pagkamatay ng mga estudyante. Ayon kay Benitez, layunin ng kanyang panukala na matukoy ang mga kakulangan sa mga umiiral na batas, tiyakin ang pananagutan ng mga educational institution at palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral, kanilang pamilya, pati na rin ang mga school personnel. Binigyan din ng mambabatas na dapat masuri kung may pagkukulang ba o kapabayaan sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas at kung napapanatili ba ang kaligtasan, integridad at pananagutan sa loob ng bawat campus. Tinutukoy ni Benitez ang pagkamatay ng mga student-athletes sa Ateneo de Manila University at ang kamakailang insidente ng karahasan na kinasasanggutan ng mga estudyante sa Tacloban at Cavite City. Ayon sa House Leader, walang sinumang magulang ang dapat na mabalisa o mangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ipinunto rin ni Benitez na dapat manatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, integridad at responsibilidad sa bawat institusyong pang-edukasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Komprehensibong pagsusuri sa pagpapatupad ng gun regulations isinusulong ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Diyan sa OMRE, sinusulong ng Philippine National Police o PNP ang komprehensibong pagsusuri sa pagpapatupad ng mga umiiral na gun regulations. Ito'y matapos madiskubre ang umano'y pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan ng firearms regulations na maaring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Batay sa investigasyon, ang caliber 38 revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isa pang baril sa Bohol. Dahil dito, sinisiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon at pagtatala ng record ng mga baril. Sinabi ni Nertates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglalagay ng serial number ng mga baril at matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Suspension order laban kay Senador Jinggoy Estrada ipinatupad na ng Senado. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinatupad na ng Senado nitong Lunes ang 90-day suspension order na ibinaba ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa flood control anomaly. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., opisyal ng inabisuhan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang opisina ni Senador Jinggoy Estrada na pinatupad na ang suspension order mula nitong Lunes, June 22. Pinaliwanag ni Bantog na ibig sabihin nito ay suspendido muna ang sweldo at mga benepisyo ni Estrada at hindi na muna dito pwedeng gawin ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 90 araw. Nang matanong naman kung ano ang mangyayari sa mga staff at opisina ni Estrada, sinabi ni Senate Secretary na pwede pa rin namang mag-function ang opisina ni Estrada dahil maaalis rin naman ang suspension pagkatapos ng 90 days. Pero nang matanong kung paano ang sweldo ng mga staff ni Senator Jinggoy, sinabi ni Bantog na magbibigay muna siya ng rekomendasyon tungkol dito kay SP Gatchalian. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Bantog.
7: The Senate President officially notified of Ms. Estrada that the suspension order issued by Ms. Atigan Bayan was implemented Monday, June 5. This is one of the ones suspension is that is suspended from performing the functions. Yeah, the salaries and benefits without this. This suspension pending deleted automatically lifted after 90 days. So though it is still there, the staff may still continue to function. So, at a certain point, the suspension will be lifted.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
9: ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
19: Ang oras sa buong kapulauan Pilipinas. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
0: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan. Mark in. Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman. Mark out. Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayong sabi nga, alanganing hapon. Bakit? Kasi alanganing mainit, alanganing maulan. Minsan pumapatak ang manakanakang pag-ulan. May mga pag-ambon sa ilang bahagi po ng Metro Manila at sa ilang bahagi po ng bansa. Pero naman pagkatapos nun, napakainit po ng singaw ng hangin. Ano? Kaya't dala-dala po kayo ng payong ha. Lalo na yung mga papauwi ho ngayon at mag-uuwian ha. Oo. Magdala na kayo ng payong ha, nang hindi kayo mabasa sa ulan. Oo, yan na nga sinasabi. At papatak na ang ulan. Ha? At tapos yan, pag, yan, naku, kasarap ng buhos na yan na Daddy Marvin eh. Oo. Yung ganyang buusong ulo. Ayun, may mga pagkulog, paggidlat pa. Tapos pag uwi mo sa bahay, meron ka napakainit at bagong lutong sinigang na bangong sa bayabas. Oh, sarap. At bagong saing na kanin. Agay! Ay, tiyak ko ay talaga napaka... Ay, taob ang kaldero eh. Ha? Tataob ba rin ang kaldero? Ay, kaya ho, ingat-ingat ho sa mga papauwi sa kanilang mga tahanan, ha? Pero bago po ang lahat, ay samahan niyo po muna ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Bit-bit ang mga mainit ang mga balitan dapat inyong malaman, mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. Ito po ang inyong palatuntunang
0: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Pasadaan po muna natin ang mga mainit ang mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan po paggagawad ng tulong pinansyal sa ilalim po ng programang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato at Cotabato Province. Linggo ang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin na kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante balak imungkahi ng PNP sa DepEd. Isa pang mass shooting sa Leyte, napigilan dahil sa tip. Ayon no kay Interior Secretary John Vicrimulya, dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ng mga kabataan, dapat unahing tutukan ayon sa pamahalaan. 44 na tax cases laban no sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na ayon po sa Bureau of Internal Revenue. Grupo ho ng mga Moro nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity upang ipanawagan daw po ang ganap na pagpapadupa ng Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa pinalawak na free Wi-Fi for all ng Department of Information and Communications Technology. Dating Senador Antonio Trillanes IV, nagsampa ng bagong reklamong cyber libel laban sa dating bodyguard o yung 18 Maleta Boys ni dating Congressman Sal Dico.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Gabing dalawang sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, sa iba pang silip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang ginawang paggagawad ng financial assistance para sa programang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato Sports and Cultural Complex dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa ilalim po ng programa, makatatanggap po ang bawat barangay ng 200,000 piso mula sa Social Civic Project Fund ng SCPF kung saan nahatiin po sa 100,000 piso para sa scholarship program at 100,000 piso naman para sa mga prioridad na programang pangkaunlaran ng barangay na pipiliin mismo ng mga opisyal at residente batay ho sa kanilang pangangailangan. Saklaw ng programa ang mahigit sa 200 barangay sa South Cotabato kung saan inaasahan po na makikinabang ang nasa 1,000 college scholars. Bawat scholar ay makatatanggap po ng 20,000 piso na may prioridad sa mga estudyanteng nakatakda magtapos sa taong 2027. Aabot po sa 40,000 piso ang inilan po para sa South Cotabato, habang 76,000 piso naman na nakalaan para sa 418 barangay sa Cotabato Province. Layunin po ng programa na suportahan ang edukasyon at pondohan po ang mga proyekto makatutugon sa mga pangunahing pangangailangan at kaunlaran ay mga development priority ng bawat barangay.
0: Mark in, Mark out.
19: Samantala, sa pamagitan naman po ng isang tip ay napigilan po ng mga otoridad ang isa na namang sanang mass shooting dyan sa lalawigan pa rin ng Leyte. Iniulat po ito ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vicrimulya sa pulong balitan sa Campo Crame ngayong araw. Sinabi po ng kalihim, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino sa posibleng shooting spree sa Tolosa National High School na kinasasangkutan po ng 14 anyos na babae. Sinabi ni Remulla na agad binerify ng pulisya ang naturang impormasyon at nakumpirma nilang positibo ito. Nabatid na gumagamit po ng multiple social media account ang babaeng nagtangkang mamaril sa loob ng kanilang eskwelahan at napag-alaman na meron din po itong problemang personal at sa pamilya. Lumalabas din sa paunang impormasyon na naglalaro ito ng Gorbax. Yan na naman, Gorbax na naman. Na siyang inihinalang nag-uudyok sa mga kabataan upang gumawa po ng karahasan. Dinala na sa Department of Social Welfare and Development ang babae at pagkatapos ay makapanayam ay binalik din sa kanyang pamilya dahil wala naman ho itong nagawang krimen. Pero dahil napigilan nga ano, kaya naman ho nanawagan si Remulla sa mga mambabatas na bumalangkaso ng bagong batas ang magtatakda sa pangangalaga ng baril, gayon din ay repasuin po ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin po ng kalihim na dapat permanente na rin iban ang Gorbax sa bansa na isang marahas na online game. Ang tinig po ni DILG Secretary John Vic Remulla.
20: Mark in, mark out.
19: Pinag-aaralan naman ngayon ng Philippine National Police ang pagpapalakas ng ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd. Hindi pare hikayatin ng mga school officials sa

0: San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte noong Hunyo at 22 na ikinasuhi po ng tatlo at ikinasugat ng iba pa.
1: Actually, when I was the regional director of 4A NCRPO and even provincial director and even chief of police, pagka especially Mondays, pumunta ako sa school and We did
0: the flag racing. Para may police presence. Ang tinig po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Mark in! Mark out!
0: Mas ramdam na sa komunidad ang digital connectivity sa tulong ho ng pinalawak na free Wi-Fi for All program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang ito ho ang mutya ng Pasig Mega Market na nakasasabay na po sa digital payments sa tulong ho ng ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng kagawaran. Layon po nitong suporta ng paggamit ng paleng QR PH Plus at yaking ligtas at maasahan ng internet connectivity para sa cashless transactions ng mga nagtitinda at mga bumibili. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil po dyan, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang pagbabayad ng cashless sa kanilang mga binibili. Maging sa mga nagtitinda, napansin na rin no, na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payment sa kanilang mga pwesto.
2: Mark in! Mark out!
0: 11:30 makalipas ang alas 4 ng hapon, narestado na pinagsalim na pwersa ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOCC at ng Philippine National Police, gayon din ng Bureau of Immigration, ang isang mataas opisyal ng Japanese Criminal Syndicate na Luffy Group. Ito ang inanunsyo po ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. kasunod na rin ng ikinasan nilang operasyon sa Makati City noong Hunyo at 23. Sa pulong balitaan sa Campo Crami ngayong araw, kinilala po ni Acorda ang suspect na si Hideharu Inoue, isang Japanese national na matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. Lumitaw naman sa imbisigasyon na pinamumunuan itong si Inoue ang Luffy Group. Nasangkot to sa malawakang fraud o panloloko sa iba't ibang panig ng bansa. Modus ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno ng Japan upang makuha ang tiwala ng mga biktimang Hapones. Kapag napasok na nila ang bahay, palihim nilang pinapalitan ang ATM card sa mga biktima at ginagamit ito upang makapag-withdraw ng pera mula sa kanilang bank account. Kasalukuyan nasa kusudiyan na po ng Bureau of Immigration ang suspect habang isinasailalim po sa deportation proceedings. Kaugnay nito, binalaan ni Acorda ang iba pang banyagang may kaso sa kanilang bansa na nagtatago rito sa Pilipinas na hindi sila makatatakas sa kamay ng bataas.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
0: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:21 po ng hapon.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat.

0: Hindi pa nga ho tayo naka-move on dun sa nangyari pong pamamaril dyan sa Tacloban City. Prior to that, meron nung dalawang insidente naman ng stabbing o pananaksak dyan naman sa dalawang eskwela naman sa Cavite. At kanina nga lang inanunsyo nga nitong DILG na meron pong napigilan na mass shooting din sa Leyte, sa Tolosa naman. Pero bago itong anunsyo na ito ng DILG, the day after nitong sa Tacloban incident, mga kababayan, meron na naman pong isang insidente na karaasan ang napaulato. Ang sabi ho dito, nag-viral ho ito sa social media Oo. Dahil kuha po ng CCTV nung classroom. Biglang pumasok ko yung isang isang grade 9 student, no? Mula sa Julio Ledesma National High School, diyan sa San Carlos Negros Occidental. Pagpasok ng bata, may dalang kutsilyo, pinagsasaksak yung kanyang mga kaklase. Sa dahil na rin no, dahil sa sensitibo ho ang naturang video, hindi ho namin palalabas sa inyo yan bilang bahagi na rin po ng responsabling pagbabalita. Dahil masyado pong sensitibo at hindi po natin hinihikayat, mga kababayan, yung mga ganitong klase ng karasan. Hindi ho dapat nakikita ng publiko ito Ha? Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay nagiging trigger ho sa ilang pa mga kabataan na para sumikat gagawa rin ng mga ganitong klase ng mga hakbang. Pero meron nung malalim na problema rito, mga kababayan. Yung pagkakalulong ho ng mga kabataan sa mga online game gamit po yung kanilang mga cellphone. Tugnay po dito, aalamin nga natin ang buod, no? Ang kabuang detalye itong insidente na ito. Bagamat ang nakita nga lang natin yung viral video, no? Pero dapat hindi na sineshare to sa social media . 'Di ba? Nagpo-promote lang ito ng karasan . Dapat yung mga ganito tinitake down sa social media. Pero para at least makipaghuntahan nga po tayo kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police po ng San Carlos City Police Station dyan po sa Negros Occidental. Lieutenant Colonel Canha, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po.
1: Yes, sir. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa mga tagapagpapinig sa inyong programa.
0: Opo. Thank you for your time, sir. Pwede niyo po ba kaming i-walk through dito sa nangyaring ito? Bagamat ito nga ho ay nag-viral na sa social media, no? Pero para dun sa mga hindi masyadong nakatutok sa social media, baka pwede niyo kaming kwentuhan ano po ba nangyari dito?
1: Yes po, sir. Yung incident po nangyari noong June 23 ng hapon, doon po sa may Central Moor Ground sa Barangay Palampas, San Carlos City. At the same time, doon po sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City. Base po sa ulat ninyo kanina, sir, na mayroong viral video na kumalat sa social media kung saan kita po sa CCTV na nasa loob ng eskwelahan. Gusto ko parang linawin, sir, na yung insidente po dito sa San Carlos, hindi po nangyari sa loob ng eskwelahan. Bagkos, ito po ay nangyari sa Central Mall Ground sa Acacia, which is more or less 400 meters away from the school. At saka, tapos na po yung klase.
0: Ayun.
1: The second incident was happened in barangay, in Teachers Village, in Barangay 2, which is around 1.3 kilometers away from the school.
0: Ayun. So, nangangahulugan na yung nagba-viral video na yun na ina-attribute dyan sa San Carlos ay fake news.
1: Malamang siya.
0: Ayun. Oho. So, at least maganda ho, nalinyaw nyo ho ito. No? Sa mall grounds ito nangyari, 400 meters away mula doon sa eskwelahan at tapos na yung klase nung mangyari po yung insidente. Tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. And dito ho, matapos ho noon, sir, ano po ang what transpired dun sa nangyaring pananaksak? Meron ho bang nag-away? Meron po bang sabi nga ay nagkatuksuhan, may napikon ho ba? May mga ganun po bang insidente, sir?
1: Yes, sir. Yung unang tawag po sa amin, sir, mayroon pong gulo doon sa may Center Mall ground, doon sa malapit sa Acacia, sa may public restroom. Kaya po nag-dispatch agad tayo ng tropa para mag-responde doon sa lugar. Tapos, mayroon pong dalawang kabataan. Isang po, ginugpi sila ng mga kabataan din sa kabilang grupo. Yung nangyari po dito, sir, yung kasama po ng suspect natin, yung nabugbog. Pagkatapos na siya, tumakbo po itong dalawa. Yung kaibigan ng suspect ay sumakay ng bicycle, umuwi ng bahay, nagsumbong sa nanay, at saka humingi lang sa tulong sa kanilang mga kagrupo. Tapos itong suspect natin, sir, is tumakbo doon sa open field ng Center Mall ground papunta doon sa Philly Street ng San Julio Subdivision. And after that, tumakbo siya ng ilang street hanggang doon po sa may Gold Street, sa may Teachers Village. Doon saan po, kinabo po siya ng kaaway nilang mga kabataan na nakamotorsiklo. Along the way po, nang patakbo siya, binigyan po siya ng patalim ng isa niyang kasama. At ito yung dinala niya nung isa ay patakbo. Pagdating doon sa area, sir, ng insidente, nakita niya itong biktima na nakasakay sa motor. Nung nakita niya ito, sir, bigla niya itong sinaksak ng isang beses. Saka tumakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. So, upon learning that incident, sir, and through identified naman siya, nagkanda po ng course of operation which led to the arrest of the suspect doon po sa kanilang bahay.
0: Colonel.
1: However, yung biktima naman po, dinala po sa may city hospital nung mismo nung mga kasama niya sa motorsiklo.
0: Ayun. Colonel, pakilinaw nga lang po ito. Mula dun sa mall grounds, yung komosyon, umabot hanggang Teachers Village ang insidente?
1: Yes, sir. Sa bulan po, sir.
0: I see. So, lumipat. Parang lumipat yung komosyon hanggang dun sa Teachers Village.
1: Continuing.
0: May habulan po ba nangyari?
1: Yes po, sir. Sabi ko kanina, sir, na from Center Mall ground, tumakbo itong suspect.
0: Yes.
1: Kasama yung kaibigan niya.
0: Yes.
1: Hinabol sila at doon sila napag-abot sa my teacher's village.
0: Ito po mga sangkot na ito, puro mga estudyante po ba ito? O sabi nga, may out of school youth po ba rito, Colonel?
1: Yung biktima sa suspect, sir, base sa pagtatanong natin, estudyante po sila ng eskwelahan. Tapos, meron po silang mga kasama sa grupo nila na out of school yun. Hindi po lahat na kasama sa grupo nila ay puro estudyante.
0: Ah, okay. So, mga magkakabarkada ito, sabi nga, sa terminong kalye, magkakatropa, magbabarkada, ano po?
1: Lama po, sir.
0: Ano po ang... sigurado naman ang first step dito nung makarating sa inyo yung sumbong, ano, nakipag-ugnayan kayo sa school officials, mga teacher at magulang po nitong mga involved, particular na yung mga estudyanteng sangkot, tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. So, sa ngayon po, ano na po yung ginagawang hakbang ng San Carlos City Police Office? Para ho sabi nga mapanatili yung kaayusan at seguridad po ng mga estudyante sa paaralan, lalo't sunod-sunod ho yung mga naitatala nating mga karahasan, no, within at yung malalapit sa within and outside sa mga paaralan. Colonel, bagamat itinuturing nga po ito ng PNP at ng DepEd na isolated cases, pero syempre, ang isang insidente sa isang eskwelahan ay pwedeng mangyari din sa iba pa mga eskwelahan. At ito nangyari naman dito sa Negros Occidental, hindi ho sa eskwela nangyari, pero malapit sa eskwelahan. Colonel, nasa inyo, ano po ang mga hakbang natin dito?
1: Ngayon po, sir, mayroon pa tayong police na naka-deploy doon tuwing papasok yung mga estudyante sa umaga. At mayroon din po tuwing hapon. At the same time, sa gabi, mayroon din po tayong PNP personnel sa patrol na nagro-robbing doon sa may Center Mall area.
0: Mm-hmm.
1: At nung pinabahin ko pa nga yung paaralan kaninang umaga, sir, yung mga bag ng mga estudyante, kinichick po ng gwardiya ng eskwelahan. Kasama na rin yung mga nakadeploy natin police gamit yung metal detector.
0: Mm-hmm.
1: Gwardiya. Para po kasigurado yung mga bag ng mga estudyante, lahat po, babae o lalaki, walang takalim na may puslit sa loob.
0: Mm-hmm.
1: Naliwas po doon sa unang report na paano daw nakapasok yung kutsilyo doon sa loob. So, yung sinabi ko na wala pong kutsilyong naipuslit sa loob nung araw na nangyari ang insidente. Bangkos, ito po ay binigay doon sa suspect. No, ito ay patasok pa palayo doon sa may Center Mall ground habang hinahabol siya nung mga kabataan galing sa kabilang grupo.
0: Mm-hmm.
1: At the same time po, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa mga official ng eskwelahan, nakipag-dialogo po tayo para titingin po yung siguridad sa labas ng eskwelahan para po sa safety ng mga mag-aaral.
0: Sir, i-establish lang natin para ma-reiterate lang natin. Ito po yung involved na mga kabataan, sabi nyo nga, yung involved dun sa stabbing incident, mga estudyante, tama po. Ano pong edad nila?
1: Minor, sir.
0: Mga minor. Okay. Hindi 15 anos, 13 anos, 12 anos, paano po?
1: Minor po, sir.
0: I see. So, mga minor de edad din to at nakakuha pa ng kutsilyo. Colonel, ito ho, bagamat sabi nga ito ay may tuturing nating isolated case, di ho ba? Yeah. Ano po ang inyong mensahe, paalala, lalo tigit sa mga magulang na sila hong sabi nga may mabigat tong pananagutan ho dito dahil grade 9 sigurado kung grade 9 ito, mga nasa 13-14 anos ho ito, ano ho. Nasa inyong pagkakataon, Colonel, para kausapin yung mga magulang, mga sabi nga mga guardian sa inyong nasasakupan para maiwasan na ma-involve yung kanilang mga alaga, mga anak dito sa mga ganitong klase ng gulo. Nasa inyo po pagkakataon, Colonel.
1: Salamat po, sir. Gusto ko ba pakiusap lang po namin mo sa mga magulang o mga guardians ng mga kabataan, lalo na po yung mga estudyante, na palagi po nilang i-monitor yung kanilang mga anak, hindi lang po sa papuntang eskwelahan, kundi pati na rin po yung mga ginagawa ng anak nila habang ito'y nasa bahay o nasa loob ng bahay. Kasi po, baka po mayroong mga ginagawa na hindi angkop, no, doon sa edad ng kanilang mga anak. Alam naman natin yung magiging epekto ng too much exposure sa may social media. Then, pakiusapan din po nila yung mga anak nila once na tapos na yung klase, diretso na galawin ang bahay. Hindi yung saan padadaan, kasama sa mga barkada, lalo't pat kung ang grupong kinakasakutan niya ay hindi alam po namin yung magiging objective, no? Pagsali niya doon sa isang grupo. At sa mga kabataan naman, sa mga estudyante, eh, once natapos na yung klase, hindi siya gagawin ng bahay. Huwag na yung pupunta kahit saan.
0: Ayan.
1: Yun lang po yung maraming tayo dyan.
0: Opo. Colonel, sir, kami nagpapasalamat to sa inyong oras na pinagkaloob sa amin. Sabi nga, pangapagdilinaw din, ano, dahil mabutit na linaw nyo nga na hindi ito nangyari sa loob ng eskwelahan bagkus sa labas ng eskwelahan, pero ganun pa man involved pa rin yung mga kabataan at may estudyante hong involved dito at minor de edad pa, ano ho, kaya sabi nyo at na nirest assured nyo nga rin yung ating mga kababayan dyan na yung kanilang safety, no, yung pinaigting yung police presence na mabilis, tapat at nararamdaman para sa ating mga kababayan. Salamat po, Colonel. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat din po, sir, at magandang hapon din
0: po. Police Lieutenant Colonel Nazer Khan, ha, ang Chief of Police ng San Carlos City Police Station sa Negros Occidental.
2: Mark in! Mark out!
0: Ang oras!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:40, 20 minutos bago ang alas 5.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pawis, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo.
9: Ma, tama na.
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news!
17: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
17: Fake news.
16: Disinformation.
17: Disinformation.
16: Mark out mo na yan.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
0: Tagap muna tayo ng mga pagulat mula po sa labas ng himpilan. Dating Senador Antonio Trillanes ang sampa ng panibagong reklamong cyber libel labano sa tinaguriang 18 Maleta Boys. Alamin natin. Mula kay DK Sarate, DK.
18: Sinampa ng panibagong reklamong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes de Porta ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Damay sa reklamo sina Senador Peter Alan Quetano at Senador Marcoleta. Ito ay kaugnay sa aligasyong nakatanggap umano siya ng mali-malitang pera na mahigpit niya namang pinabulanan. Paliwanag ni Trillanes, damay na sa reklamo si Marcoleta at Quetano dahil illegal na ang pagpresenta nila noong June 4 sa mga dating bodyguard ni Saldico. Ito ay dalawala na rin sila sa kumiting hinahawakan matapos magkaroon ng balasahan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, temporary visitor visa para sa mga Pilipino na pupunta sa Japan. Libre pa rin. Arigato gozaimasta. Alamin natin ang ulat ni Luisa Iris. Pa Luisa.
17: Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na gratis o nanatiling libre pa rin ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang inilabas na klarifikasyon ng Embahada ay matapos nga i-anunsyo ng Japan government na tataas ang bayad para sa single entry visa ng mga dayuhan. Ayon sa Embahada, kung ang ina-apply naman na visa ay temporary lang o kung hanggang 90 days stay maximum, ito ay mananatiling libre. Basta i-comply ang mga requirements na kinakailangan para makapag-apply. Samantala, binuksan na rin naman ang Japan ang e-visa system sa mga Pilipino na magta-travel ng nakapackage tour na inorganisa ng travel agencies. Pero ang e-visa, maaari lang i-apply para sa mga turistang magsa-short-term stay o hanggang 15 days maximum. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alas 4:45 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas.
16: Mark in, mark out.
0: Makakasama naman natin ngayon ang ating suking psychologist, no? Para bigyan tayo ng gabay hinggil nga dito sa sunod-sunod na mga nangyayaring karahasan sa loob at labas ng paaralan. At ang mga sangkot ay pawang mga menor de edad. Makasama po natin Dr. Camille Garcia. Dr. Camille, magandang hapon sa iyo. Long time no look, no hear at no speak.
19: Long time no hear, no see. Oh. Buti na sa dami ng mga nag-interview, sabi ko, ayaw ako, pero nabinig ko, J. Mark, baka magalit sa akin isang tampo pag hindi ko pinagbigyan ito.
0: Kau naman, para ka namang others. Pero ito, Dr. Camille, kaya kami na patawag sa iyo. Alam kong busy ka eh. Pero baka marahil na natanong na rin sa iyo ito, no. Pero para sa kabatiran ng ating mga tagapanood, tagapakinig na ngayon lang ito maririnig, no. Anong basa niyo? Alam ko nakatutok lagi kayo sa balita eh. dito at sabi nga kalunos-lunos nga yung mga pangyayari, dalawa sa Cavite, isa sa Leyte, magdadalawa sana, pero yung isa napigilan, pero at isa dito sa Negros Occidental. Anong basa nyo rito, Doc?
19: Okay, kung tatanungin mo na ang kadahilanan, bullying lang, parang syempre, parang sasabihin mo, basically, di ba, pag sinabi natin bullying, ang kinakalaban, kung sino yung naging, yung binubuli niya.
0: Yes.
19: Or kaya, kung siya man yung, biktima ng bullying, yung nang bully sa kanya, yun lang ang dapat niyang sasaktan.
0: Balikan.
19: Kaya yung talaga babalikan.
0: Mm.
19: Pero dito, nakakapagsakada kasi parang indiscriminate yung firing na kahit na sino lang. So, talagang maaaring sabihin natin itong pangyayari na to para doon sa batang yun. Napaka-compounding yung mga experiences na kanyang na nakita o naranasan para magawa itong bagay na to. So basically, it starts with the family. Baka biktima siya ng abuse o kaya naman nakikita niya yung karahasan na nangyayari sa loob ng pamilya pag nag-aaway, sa kanyang kapaligiran, sa environment niya, mga neighbors niya. Siyempre kung nakikita na ganun or kaya even before, baka mamaya napipikon siya dun sa mga ginagawa ng mga kapitbahay. And sabi nga nila, malaki rin ang impluwensya ng soft medicine. So hindi ko masyadong alam kasi kung sasabihin mo talagang kung ipoprofile, siguro talagang kinakailangan ng assessment talaga kung ano yung dahilan kung bakit ginawa nitong mga batang ito, itong pangyayari na ito. Pero kung sasabihin mo lahat ng mga factors, pwedeng yun na maka-influence sa kanya. Dahil kasi ang isang 14 to 15 years old, sabi nga nila, yung prefrontal, based on science, scientific explanation, ang prefrontal cortex natin, which is din ang nagsasabi kung paano tayo magdesisyon at magkaroon ng tamang disposisyon, hindi siya nabubuo ng buong-buo pa during those times. Mabubuo lang siya, usually, talagang totally makakonsider mga pag talagang age of majority na. So, 18 pataas. Or kung minsan nga, umaabot pa ng 20 plus bago mabuo yun. Kaya nga, di ba sinasabi nila na pag ano, ay bata ka pa, mali pa yung pag-decision mo, mali yung mga disposition yan. Kaya hindi ka pa pwede magpakasal, ganun. So what more, isang 14 years old, na ang mangyayari dyan, impulse lang. Dahil kasi gusto kong gawin to, gagawin ko to dahil kasi nakita ko siya. So madali siyang ma-impluensyahan kung ano man yung nakaka-impluensya sa kanya na talaga mag-trigger ng ganitong klaseng pamamaril. Ganun. O kaya pananakta.
0: Pero Doc Camille, gusto ko lang susugan yan dahil dito sa, halimbawa, dito sa kaso ng pamamaril, yung shooting spree sa Tacloban, at ang nagiging debate ngayon, yung, di ba, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, mapananagot ang isang menor de edad na nagkasala kung siya ay merong tinatawag na discernment para sa kabatiran ng ating mga kababayan, mga tagapakinig, tagapanood. Paano ba natin malalaman na may discernment doon sa ginagawa ng bata? Ibig sabihin, alam, paano ba natin malalaman na alam ng bata yung kanyang ginagawa?
19: Okay, kung babasihin natin din sa mga sinasabing mga reports, yung batang isa, ang alam ko, marunong talaga mamaril. Dahil, di ba, tinuturoan din siya ng kanyang, ano, yung may-ari ng baril mismo. Kaya, more or less, alam niya kung paano kumasan ang baril, kung paano ginagamit ito. Kaya lang, siguro, kung sasabihin natin, in judgment of yung bakit, paano yung kakayahan niya para gumawa ng ganitong bagay, hindi ko masasabi na talagang, ano yun. Dahil kasi, tayo nga na merong talagang equipped with, kung adult ka na merong kang baril, di ba bago mo magkaroon ng lisensya and permit to carry, may proseso na pinagdadaanan na kinakailangan ba, evaluate ka at saka talagang may kakayahan ka na maging responsible na may-ari ka ng firearm. So, ito kasi halimbawa kung ang utak na isang tao na kahit na sino naman, yung galit na galit, tapos may access. Yung punto eh, alam mong may baril dyan. So, pwede mong magamit talaga siya. Yung accessibility rin ng firearms ang talagang nakakalungkot na isipin na ang daling nakuha nitong mga batang ito. At the same time, para sabihin yung ganong karaming bala ang nagamit. So, bakit? So, marunong talaga sila. Kung sasabihin mo kung bakit ginawa yun, hindi ko natuloy masasabi na totally it's part of the bullying kung bakit siya nagkaganyan. Kasi, di ba, parang nagiging main reason kaya ginawa ito daw na bully. Siguro naman, kahit kayo din naman na yung magulang na napatay dito, eh hindi na nga, ay Bob, yung anak ko dyan sa nabully, ay sa nabully or binuli, eh, di ba? Tapos namatay yung anak ko. So, ano yung pakiramdam mo bilang isang magulang kung sasabihin mo sa justice system nga natin, hindi nga mapaparusahan yung isa.
0: Lumalabas doon sa investigation din ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya na posibleng ang term niya ginamit niya is bullying gone wrong. Anong reaction niyo dito?
19: Bullying gone wrong. Okay. So, pwede kasi manakit ka talaga. Wala talaga tayo. Di ba nga kung minsan sinasabi, pag ikaw nasaktan, yung maling pamamaraan sabihin, imbis na isumbong, mama, ano rin, sumpakin mo yan, di ba? Parang ganun nga sinasabi, di ba, na parang imbis na ang sabihin, magsumbong ka sa teacher para magawa ng paraan, pero I really don't know kung nagawa rin yung talagang isang tao na nabully at nagsumbong sa teacher, magagawan ba talaga ng paraan maihihinto yung pagbubuli sa kanya kung nandun pa rin sa loob ng paaralan, yun ang bubuli. Kasi, ano magagawa ng teacher? Pwede sabihin ng teacher, lumipat ka lang ng seat, pumutak sa likod, yung isa nasa harapan. Or kaya, lumipat ka lang sa kabilang classroom. Pero nandun pa rin yung bully mo, yung ano mo, di ba? Nandun pa rin siya. And then yung kaya tuloy iba, ang nagiging dahilan, hindi na lang sila papasok, lilipat na lang na eskwelahan dahil kasi nga, alam nila na parang yun lang yung nagawa. Mm-mm. Hindi mo talaga na masasabi na napaigting ba talaga yung anti-bullying act na sinasabi na ang tagal-tagal na palaging sinasabi na ito, hindi, may anti-bullying act tayo. Hindi, gumagawa ng paraan yung eskwelahan para mandito. Pero pag tinanong, usually kasi sasabihin ng eskwelahan, ay, sa labas po ng eskwelahan nangyari yan, eh, kaya hindi po pananagutan ng school. Anong may nasasabi mo din, James?
0: Yan. Oo nga, no? Medyo komplikado. Medyo komplikado. Pero ito, sa mga sangkot dito, Doc Camil, ano kaya pwedeng gawin para malinawan yung mga sangkot, yung mga involved, no? Sila mismo. Kasi, I understand yung isang bumbero na responded dun sa shooting spree sa Tacloban na siyang humuli dun sa 15 anyos. Nung nadakma niya na yung 15 anyos, may tinatanong yung bata eh. Makukulong ba ako? Parang may ganun siyang tanong eh. May ganun ba? May ano pa yung pwedeng gawin para sabi nga ma-realize nila na mali yung ginawa nila. Although, yun nga, doon sa account na yun, na parang doon pa lang sa pagkakahuli sa kanya, parang meron na siyang ano, makukulong ba ako? Parang ganun.
19: Okay. Una-una, believe ka, may discernment siya na talagang may alam siya na sigurado na akala niya pag 15 years old below, hindi makukulong.
0: Yun nga.
19: Eh kasi lumapas na siya sa 15 years old eh.
0: Correct.
19: Kaya siguro talagang ganun ang nangyari. So imagine, whether it is a way na talagang bullying gone wrong, ibig sabihin na plano nila yun. Na plano nila, na naisip nila na talagang it's either makukulong ba talaga ako o hindi. Diba? Mm-hmm. Parang yung loopholes na lang nung batas na yun ang magsasabi na talagang hindi, makukulong ka kasi hindi ka lang ba sa 15 years old. You're more than 15 years old, kaya ka makukulong. Diba? Yun.
0: Yes.
19: Tapos yung isa, pero how do you feel bilang isang magulang na namatay ng anak, kung ang alam mo na yung perpetrator dito, hindi nakulog. Nandun lang siya. Hindi ko alam kung may rehabilitation ba? Tama ba yung sistema natin for rehabilitation? Kasi kung ilalagay mo yan sa isang lugar na parang for yung mga children in conflict with the law, na kagaya ng bahay pag-asa, tama ba yung sistema ng pamaraan para ma-rehabilitate at isang bata na nakagawa ng heinous crime?
0: Yun.
19: Hindi ko rin alam.
0: Mm-mm. Pero ang sinasabi ng Council for the Welfare and Children na dahil yung 14 years old, hindi talaga sa batas, hindi talaga siya pwedeng papanagutin dahil yun yung tinatakda ng batas. Bagamat yung 14 years old na yun na talaga may mabigat na pananagutan dahil siya ang bumaril sa mas maraming tao doon sa eskwelahan na yun. At sabi nga siya yung mayroong mas mabigat na kalibre na dala ng baril. Sa mga ganitong pagkakataon ba, Doc Camil, paano ititreat ito, lalo heinous crime sa bata? Parang may trauma din ba sa kanila kapag ka ganito nakakabaril sila ng tao?
19: Okay, one thing na siguro pwedeng makita dyan yung kung anong personality ang pinapresent itong batang ito. One, nagsisisi ba siya dun sa ginawa niya? Two, kasi pag yung ganun na wala siyang remorse, so there might, parang napaka-sociopathic ng behavior niya, no? Diba? Para sabihin natin na ganun na yung yung nangyayari sa kanya. Two, ever since ba merong ganitong klaseng behavior siya na talagang hindi na bibigyan ng tuong pansin, like before ba, kahit pag nagwawala ba ito, madali ba itong magalit, may aggression ba ito, na-intensify ba ito, kasi dun sa mga na-influence sa kanya ng community, ng family, ng school, yung mga ganun, siguro yun yung talagang kailangan ma-identify kung ano yung mga markers na yun. Kasi, in terms of rehabilitation, I doubt it very much kung sasabihin mo na isang mabilisang therapy lang ito or talagang kung paano siya pangangalagaan at siyempre, kailangan ma-detain din naman siya. Hindi pa pwedeng sabihin mo na nandun lang, na hindi siya makukulong. Kailangan magkaroon talaga ng form of rehabilitation at ano ang sistema natin pagdating sa rehabilitasyon. Kasi sinasabi nga nila, 'di ba, ang hirap kung yung ginagawa din sa atin it's a school of parang sabihin mo yung gagawin na ibababa yung anong tawag nito yung
0: criminal ng, criminal ano, liability na,
19: criminal yes. liability mm. It's just a band-aid solution, parang sinabi mo ganoon, sige babaan natin, pero hanggang doon lang ba? Paano kung yung sistema na kung i-detain yan at kung anong therapy, kung anong pwedeng gawin para ma-rehabilitate ito, magagawa ba ng paraan na magbabago itong batang ito na mas maraming ginawang pamamaril kesa dun sa 15 years old?
0: Yun.
19: Maraming katanungan na talagang hindi natin masasagot sa ngayon, dahil kasi hindi naman din natin alam kung paano talaga i-aano yung batas na yan, at the same time, ano na yung nangyari kung bullying yan, at ako na natin yung may anti-bullying act, paano ba ginagawa ito, at parang hindi ko alam kung may naparusahan sa bullying.
0: Ayan.
19: Di ba parang ganun?
0: Kaya, lastly na lang, Doc Camille, doon sa mga biktima, sabi mo nga parang napakahirap yata mag-move on kung nakikita mo nakalalaya pa rin yung suspect, or di kaya hindi siya yung nakakulong sa ordinaryong selda, bagamat merong batas nga na sumasaklaw at nagpo-protekta rin sa isang batang katulad niya. Pero sa parte ng mga biktima, anong kaya pwedeng mekanismo pwede nilang gamitin para ma-overcome itong trauma sa insidente ito?
19: Okay, una, hindi natin pwedeng sabihin na after several months, okay sila. Kasi napakahirap ang isang tao na nawalan ng anak, lalo pa ito yung nasa murang edad, na alam mo na pwedeng may kakayahan pang gumawa ng mga achievements, magkaroon pa ng pagkakataon na maging maayos yung pamumuhay nila, and ganun. So, siguro talagang kinakailangan na bilang mga tao na nagkaroon ng ganitong klaseng nawalan sa buhay o talagang naapektuhan, kahit na sabihin mo yung nabaril lang o nagkaroon ng injury, talagang malaking trauma. So, first, dun sa mga namatayan, talagang matinding grief counseling. And sometimes, kahit na sabihin mo isang taon na o dalawang taon, kumisan, hindi talaga nawawala yan. You can move on, pero sometimes you cannot let go of the fact na hanggang nakikita mo, parang di ba palagi ang sinasabi na gusto ko ng hustisya para sa anak ko. Pero paano mo nga masasabi na magkakaroon ng hustisya kung alam mo na ang hustisya is pakulong yung bata na yan. Pero sabi nga, hindi mo makukulong. So parang ang sakit, and you cannot even forgive. Para kahit na sabihin mo, magsabi siya na humihingi siya ng tawad dun sa pangyayari na yon, I doubt it very much kung sabihin mo makakapag-forgive ka. Pero it will take time. Pero siguro mas maigi na talagang malaki yung support system na pwede natin maibigay sa mga taong namatayan at saka yun sa mga nasaktan. Kasi it can lead or exacerbate yung mga possible na mental health issues na pwede mangyari. Kung ako yung nanay, pwede magkaroon ako ng depression. And then eventually dun sa bata na naka-survive doon, pwede magkaroon ng post-traumatic stress disorder. So, maraming pwedeng kaakibat na mental health issues ang haharapin, na talagang kinakailangan siguro malaking tulong din or factor na ma-counsel sila, mag-undergo ng grief counseling, ng therapy, para sa ganun, maka-move on sila and eventually magkaroon ng healing. Healing itself for depression, it takes time, even 6 to a year. So what more yung ganitong klaseng pagkakataon, J. Mark? So sana talagang matulungan ng maayos din yung mga pamilyang naapektuhan.
0: Ayan. Doc Camille, ako'y nabitin sa ating kwentuhan, ano, at ang oras ay maramot sa atin. Pero gayon pa man, maraming salamat doon sa mga insight. Alam nyo, talaga napaka hindi madali yung pagko-cope up, yung pag-move on, pagre-recover sa isang taong may matinding trauma katulad po nito. Kasi hindi natin akalain ang isang paaralan dapat safe space Pero dito na dito nangyari yung talagang yung unexpected na pangyayari na hindi na sa hinagap ay hindi natin inaasahan. Pare-parehas at lahat tayo nagimbal dito, ano ho. Pero maganda siguro wake up call din to para sabi nga kung paano natin, 'di ba? Paano natin maisasaayos yung ating mga batas, sistema, 'di ba? Para at least from dun sa upbringing ng mga bata at kung meron mang mangyari ulit na ganito, wag naman sana eh yung sistema kung paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Bagamat hindi naman tumitigil na pamahalaan no sa pag pagsasagawa ng mga hakbang no para rito, pero kahit naman siguro sino, kahit yung mga opisyal natin ay maniniwala ay sasang-ayon na hindi ito sapat at kailangan natin ng pangmatagalang solusyon para ma-resolve natin yung mga ganitong problema. Diyo ba, Doc Camille?
19: Yes. So yun, malaking factor talaga na tignan nilang maigi at hindi nga lang talaga sabihin natin a band-aid solution. And alam mo tayo mga Pilipino, kumisan ha, ito na lang ha, siguro, J. Mark.
0: Opo.
19: Di ba pag merong bomb threat,
0: yes,
19: sobra i-inspection nun yung bag natin, tapos after certain weeks or months, wala na. So, ito rin, pag sa loob ng eskwelahan, security-wise, titignan kung merong kung ano man deadly weapon na meron yung loob ng bag. Pero sabihin ko sa'yo, consistent ba na matatapos siya ng buong school year? Ganun ang ginagawa. Hindi naman tayo nagiging consistent sa mga ganun nating inspection. Kaya hindi rin natin alam kung pa, hanggang kailan ito na porque na, naging maayos na, sana magkaroon din ng consistency.
0: Yan. Hindi lang tayo nagpa-fact check, nagre-reality check din tayo.
19: Ano? Yes.
0: Doc Camille, salamat ah. Alam kong busy ka, marami kang interviews eh, pero napagbigyan mo pa rin kami. Salamat sa mga susunod na pagkakataon. Kwentuhan ulit tayo.
19: Thank you.
0: Bye-bye
19: thank
0: po.
19: Thank you, Jay Mark. Bye-bye.
0: Bye-bye po. Dr. Camille Garcia, mga kababayan, ang ating suking clinical psychologist. At syempre, siya po'y papapanood ninyo sa ilang mga programa po yan sa Kapatid Network sa TV5 na promote pa ano ang oras natin
20: Radyo Pilipinas
21: Radyo
0: Publiko 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dahilan kung bakit nakagawa ng krimen ng mga kabataan dapat daw tutukan ayon sa pamahalaan. Detalye muna kay Raquel Bayan. Raquel.
22: Malaki ang papel ng kahirapan, kawalan ng gabay o guidance at maging ang tinamong trauma ng isang bata sa posibilidad na masangkot ito sa isang illegal na aktibidad. Pahayag ito ni Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales sa gitna ng mga diskusyon na ibaba pa ang edad para sa criminal liability sa bansa kasunod ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na ilan lamang sa mga dahilan o drivers kaya't nakagagawa ng paglabag sa batas ang isang bata ay dahil sa kawalan ng tamang paggabay mula sa mga magulang, hindi nagkakuha ng tamang edukasyon o nag-drop out sa paaralan, kawalan ng suporta mula sa pamilya at kahirapan. Ito ang yung dahilan kung bakit hindi dapat agad na mahusga o hindi dapat maging mabilis sa panghusga sa mga batang nakagawa ng krimen. Upang masolusyonan niya ang problema, dapat ay tukuyin kung ano ang pinagmulan o dapat na maitama at dapat din na tamang tanong ang hinahanapan ng solusyon. Kabilang dito, kung ano ba ang natutulak sa mga bata na makagawa ng krimen at kung ano ang dapat gawin upang matulungan ang mga ito.
23: Talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, talaga ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children?
22: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Kaya dapat talaga ibalik, no? Sa ibalik yung mga anong tawag doon? Mga advertisement na oo, anong mga tawag doon? Mga infomercials, 'di ba? Yung mga infomercials. 'Di ba merong commercial dati, Daddy Marvin, sa mata ng bata ang ginagawa ng matanda kahit mali nagiging tama. 'Di ba merong ganung commercial eh? May papakita yung mga maling ginagawa ng nakatatanda at meron dong i-close up shot yung bata na nakikita niya yung mga maling gawain ng mga matatanda. So, dapat mabalik yung mga ganito eh, para public awareness ang ating, sabi nga eh, susundan, di ba? Samantala, sa DILG Secretary John Vicrim Mulia, inirekomenda po sa Kongreso, amyendahan po yung implementing rules and regulations ng gun ownership matapos ang insidente ng pamaril dyan, no, sa Tacloban City. Yan po ang tinutukan ni Diane Lear. Diane!
1: Yes, Ajay Mark, inirekomenda ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrim Mulia sa Kongreso na amyendahan ang implementing rules and regulations o IRR ng gun ownership. Sunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mga mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga probisyon hinggil sa responsibilidad ng mga may-ari ng baril at lagyan ng criminal aspects ang illegal na paggamit at illegal na pag-transfer ng mga baril. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
2: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility for the firearms, and to put the criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of the guns.
1: Iginit din ng kalihim na kailangan managot ang mga gun owner sa wastong paghawak at paggamit ng kanilang mga armas. Ayon kay Remulla, kailangan na maging responsableng gun owner o gun operator ang mga individual na nagmamay-ari ng baril. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At dapat din isama dun sa amyenda na yon, yung pagiging irresponsible sa gun ownership, lalo na kung ma-access yung mga baril ng mga bata. Dahil kapag na-access ng mga bata ang baril, katulad ganun nangyari na yan, malaki ang pananagutan ng gun owner. Dapat maparusahan din siya, di ba? Kasi pinabayaan niya yung baril niya. Dapat ituturing mo yan na parang parte na ng katawan mo, hindi ba? Pag bumarka naman ang ebidensyang gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, matatapos na ngayong araw. Detalye din pa, Asuncion din pa.
3: Iniaban na ni Senate Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. na matatapos na ngayong araw ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga documentary evidence sa gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, susunod ng hakbang dito ang pagbuo ng pre-trial order. Sa pre-trial order, nakasaad na ang napag-usapan sa pre-trial conference. Lalamanin nito ang stipulation of facts, issues na kailangan resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list at ang trial schedule. Base sa impeachment calendar, dapat sana ay ngayong araw ilalabas ng clerk of court ang pre-trial order. Pero dahil ngayong araw pa lang matatapos ang pre-trial conference, ay posibleng sa susunod na linggo pa ilabas ng pre-trial order. Samantala nang matanong tungkol sa manifestation ng prosecution na buksan at markahan na ng DIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara sa pre-trial conference, muling iginiit ni Bantog ng impeachment court ang siyang magdedesisyon nito at hindi siya bilang clerk of court. Binigyan din diin nitong ang trabaho lang niya ay ang tumanggap ng mga dokumento. Ayon kay Bantog, sa ngayon ay naipamahagi na niya sa mga miyembro ng impeachment court o sa mga senator and judges ang kopya ng manifestation ng prosecution. Sa ngayon, base sa inisyal na napag-usapan, binahagi ni Bantog na ang prosecution ay mangangailangan ng 62 trial days habang ang depensa ay magkakaroon ng 30 trial days. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
4: Mukhang matatapos. Yeah. It looks like we'll be able to complete the marking tonight. Normally, the pre-trial conference will be completed, and then the support will begin on marking and finalization of the pre-trial order. We cannot animate yet time that it will take us to complete the travel to the order. But we'll finish it as soon as fast as humanly possible.
6: Wala pa. Although I witnessed the traffic of the manifestation by requirement November 4th. I don't have information if there have been any traffic. So that's something that we can conference that your report cannot decide.
17: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, yung Fasan Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang bayan party list, regahin po ng Charmaine Bill para kilalanin po ang identity ng mga trans at intersex na Pinoy. Detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
7: J-Mark, ngayong Pride Month, official lang inihain ng Akbayan Party List ang Lived Identities and Recognition Act o House Bill Number 9929 na mas kilala rin sa tawag na Charmaine Bill. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, malaking pasanin para sa maraming nating kababayan na hindi pagtutugma ng kanilang anyo sa kanilang mga legal na dokumento. Anya, madalas silang kinukutya at pinagkatawalan dahil sa pangalan na nasa legal documents nila. Idinagdag pa lang mambabatas na kung nagawa ng mga Pilipinong unawain ang isang sikat na meme sa internet o TikTok na pangalan ng Charmaine ng Orange na prutas, kaya rin itong gawin para sa mga totoong tao. Layunin ng panukalang batas na kilalanin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga transgender, intersex at non-binary na Pilipino na sa pamamagitan ng kanilang simpleng madaling prosesong administratibo. Sa ilalim ng panukalang ito, hindi na kailangan pang dumaan sa mahaba, masalimuot at magastos na proseso sa korte ang pagkapalit ng pangalan. Samantala, J-Mark, kabilang sa mga testigo ng House Prosecution Team, si Abby Andres, ang Davao Court Sheriff na sinapak ng 4 na beses ni Vice President Sara Duterte noong siya pa ay alkalde ng Luzon. So, abangan natin, J-Mark, isa siya sa magiging testigo ng prosecution. Base sa pre-trial brief ng kampo ng prosecution, sama si Abby Andres sa kanilang testigo sa Article 4. Ito yung pagbabanta sa pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Rilisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ay upang patunayan ang tendency to inflict violence ng respondent. Maliban kay Andres, kasama rin sa testigos Article 4, sina House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, NBI Director Melvin Matibag, at ilan pang NBI agent, kabilang ang ilang opisyal ng PNP Firearms and Explosive Office. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Pinabati po natin si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. At kanya nga hong iniulat na naaresto na raw ho ang lahat ng individual na pasok sa kanilang regional top 10 most wanted persons. Ayon kay General Tuanyo, sa loob lamang po ito ng 8 araw na pagpapakita ng epektibong intelligence-driven at manhunt operations dyan sa kanilang nasasakupan sa Western Visayas. Nabatido na itong mga sangkot na ito ng mga wanted person ay mula po sa iba't ibang malalaking kaso. Samantala, umabot naman po sa 265 wanted person sa buong Western Visayas sa naaresto mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 ng taong kasalukuyan, habang mahigit 400 baril naman ang isinuko at kanilang nakumpiska.
21: Mark in! Mark out!
0: O, sandali muna bago tayo magtapos. Hindi pwedeng hindi natin babatiin ito. Oo. Hindi natin pwedeng hindi babatiin ito sa

0: birthday!
1: Ay, happy birthday, Secretary Dave Gomez. Sana may pansit kami maabutan. Yan, ngayon pa lang, papasalamat kami. Ha. Pansit-pansit para sa mahabang buhay. At tinatawagan po namin ng pansin si Flor, ang nanay at gaydin. Ang iba pa mga kamag-anakan ng batang si Gabriel Alfonso Arevalo. Siya po'y nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng General Trias sa Cavite. Makipag-ugnayan lamang po kay Rachel May Garcia, social worker, sa mga numerong 0917-502-6893 o di kaya naman sa 0462-382-908.
2: Mark in! Mark out!
1: Ulad, salamat po sa ating mga nakaagapay, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Maten Segovia, Daragang Magayon, Mutya ng Bicolandia, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon, siyempre si Isa at si Ice, mapatnugot po ng ating palatuntunan. Antawayan na po si Kuyang Jess Light, post-game, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po niyo ni Kuya J. Martigara. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nabibigyang pansin itong mga atleta namin kasi yun nga po sa kalagayan po talaga napakahirap makahingi ng suporta. Kailangan mo pang gumawa ng paraan, pero hindi po yun naging hadlang at I hope magiging inspirasyon to sa bawat kabataan at sa mga namumuno na pagpursigido at pagsuportado ang ating atleta ay kaya nating sumabay sa mga galing sa mga first world countries na.
7: Definitely, and kitang-kita naman, successful. Tatlong atleta mula sa simple group dyan sa Kalinga, kumbaga dyan sa northern part of the country, successful na kagad. Ano pa kung mabibigyan talaga ng support lang, mas marami pang tao, mas marami pang grupo katulad ninyo. Now coach, ano yung mga binabantayan, mga events na inaabangan ng inyong club and at the same time nitong si Dick?
6: Bali, napaagam na po ng opportunity na yun kasi yun nga, very active yung sports natin ngayon. Unlike before, ayun, nai-highlight na talaga yung Batang Pinoy. Ito po yung Batang Pinoy. Tsaka yung active na, very active din na mga NSA natin, Muay Thai Association of the Philippines, sa mga kickboxing ng Pilipinas, tsaka iba pang NSA, bali sunod-sunod po kasi sila ngayon eh. Nagsabay-sabay, so pinag-aandaan po kasi namin lahat yan. Lalong-lalo na at inanunsyo na rin yung first ata na Sea Youth Games.
7: Yes.
6: Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko rin kasi yun sa PSC tsaka sa POC na magkakaroon ng Sea Youth Games sa Pilipinas ang unang mag-host nito. Yung mga maliliit na atleta ko na kitang-kita ko na yung potential, positive na po yung mindset ko na pinag-aandaan namin ito at hopefully mapabilang po sila sa magwawagiway ating.
7: Yes, and yung Tribu Banwar is definitely a group to look forward. Coach, sabi mo kanina, mag-5 years ka pa lang sa Kalinga. Saan ka po galing or saan ka previously naka-base talaga?
6: Dati po akong personal trainer sa United Arab Emirates sa Dubai bilang isang fitness trainer at combative trainer. So, yun po, nung umuwi po ako ng pandemic, parang hinanap ko yung katawan ko na magturo kasi biglaan po kasi yung pag-uwi ko. Yun, nagkuhan ako ng isang mga eskola ko, nag-umpisa ako dun hanggang sa lumago po at naging maliit na gym.

0: Yes, and ito naman, hindi na biro yung inyong nagiging success. Now, Dick, ikaw, syempre, pag may successful na atleta, meron kang tinitingala at meron kang iniidolo. Sino yung mga iniidolo at tinitingnan mo na athlete, lalo na sa Muay Thai?
1: Yung idol ko po, sila Juan, Xian Chai, at saka sila Jean Claude po.
0: Jean Claude Saclag. Also so, from ano? From the northern part of the country, talagang...
1: So, Kalinga po rin. So, at po kasi si Jean Claude, taga-Kalinga din lang po.
0: Ah, halos kalugar nyo din talaga siya. Kaya naging idol. And syempre, ano yung final goal? Ano yung, kumbaga, nilook forward mo na makamit sa yung career? Kung Muay Thai man yan, MMA, or ano, anong gusto mong marating sa iyong pagiging isang atleta?
1: Maging po sa One Championship fighter po.
0: Wow, One Championship. Talagang mahirap pumasok dun, pero at the same time, talagang malaking nagiging tulong nun for our athletes. Alam ko, isa sa mga produkto rin ng Baguio, particularly sa Islay Bumogaw, na doon na nagko-compete, nag-one championship na. And marami pa tayong mga strong fighters. Coach, sa tingin mo, bakit nagiging malakas yung mga fighters from the northern part of the country pagdating dito sa mga combat sports? Mula sa MMA, Muay Thai, kickboxing, successful na successful.
1: Kasi it has something to do with the culture and upbringing. Kasi dito, if you're going to look back sa history, Cordillera talaga ang hindi nasakop ng mga Kastila. Dahil nga yung identity nila na pagiging wakyo. At isa pa, yung upbringing, in a sense na bata pa lang yung mga bata, talagang batak na sila sa gawain mabibigat sa bukid, sa garden. Kaya siguro napakalaking bagay nito. So, konti na lang na oportunidad na lang talaga, tsaka siyensya para talagang complete na.
0: Yes, yun.
1: Na lang ang kulang.
0: Narinig natin yung science, napakagandang mensahe yan. Now, Dick, paano binago ng Muay Thai and itong Tribu Banwar, yung buhay mo, yung pagiging batang atleta mo? Paano siya nakatulong sa'yo?
1: Nakatulong po dahil binago niya ang buhay ko. Dahil dati, doon lang ako sa kalya-kalya at saka nakikipag-away ako sa iba't ibang tao. Yung bumasok ako dito, ako yun, na nadisiplinaan din. Nagpunta ako sa bahay, tsaka dito din, pinuso din dito. At din ako nangigipag-away kasi dito naman may race pain din. At tsaka meron din akong mga matilingong kaibigan dito. Kaya doon din ang pukasakit.
0: Yes, kumbaga napabuti rin talaga yung buhay mo from being in the streets, ito na. At nagsasucceed ka sa iyong career, kaya congratulations. Dito sa iyong magiging karera pa. Batang career pa ito. And we look forward sa iyong magiging future. Now, Coach, siguro ano yung pangarap mo for all the athletes na under ng Tribu Banwar going forward?
1: Ang pinakapangarap ko talaga yung maging instrumento ng sports para makamit nila yung inaasam nila. Hindi man maging champion sa ring, kundi maging champion sa buhay kaysa masira yung buhay nila sa maling gawain o sa maling vision. Yung lang ko talagang hiniling ko. Napaka magical po kasi talaga ng sports. Si sports din talagang nagpabago sa akin.
0: Well said. Coach, maraming salamat. Dick, maraming salamat and congratulations sa inyong naging success. Coach, baka may mga nais kang pasalamatan, mga tumulong sa inyo for this campaign, and mensahe mo na rin siguro sa ating viewers and listeners.
1: Unang-una sa lahat, gusto ko po pasalamatan ang Sports Radio sa pagbabahagi ng aming kwento, and I hope maging inspirasyon to sa inyo na laban lang, tuloy lang sa pag-abot ng pangarap ko. walang financial na nagagamitin, maraming pong paraan kung nyo pong kayang magbenta ng maske, ano kasi para naman yan sa pangarap ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at sa mga ating leaders naman po, sana maging eye-opener sa inyo na supportahan po natin ng grassroots sports kasi hindi lang po atleta ang tinutulungan natin dito, kundi binibigyan din natin ng pag-asa ang buhay nila kaysa mapariwara sa sports na lang. At sa sports na yun nga siya, very magical kasi madas pag sport is wala, hindi man sila maging champion, at least may pagpapatuloy nila yung pag-aaral nila pag na-offeran sila ng scholarship or pag mag-apply sila sa trabaho. Kasi nakalagay naman doon, mas be physically fit, hindi naman mas be mag-cum laude or summa cum laude college graduate and must be physically fit. Yun lang naman po. Napaking bahay po talaga ng sports. Pag may tinulungan kang isang atleta at nabago mo yung buhay niya, naging domino effect po yan. At gusto ko pong pasalamatan din yung mga tumulong sa amin at sumuporta. Hindi ko na po kaya pa yung pangalanan kasi sa sobrang dami ninyo. Hindi po namin kayo makilimutan at salamat po sa pagtulong sa amin at naging daan para maabot namin yung unti-unti namin naabot ang aming pangarap.
0: Yes. Ikaw, Dick, baka may nais kang batiin.
2: Pasalamat din ako kay Mateya Sibon kasi siya ang tumulong sa amin para makapunta. Saka yung mga magulang ko.
0: Yun. Maraming salamat po again and congratulations to your team, Tribu Banwar. And we look forward sa inyo pang mas maraming magiging success sa susunod na mga competitions and events. Maraming salamat po.
1: Yeah, maraming salamat. More power, Sports Radio, and God bless po.
0: Yes. 29 minutes po makalipas ang alas 5 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-iglugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurgo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo, dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsuspread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sports Radio 918 AM.

24 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagwawalik po, Jess Laid. And sa pagpapatuloy ng ating post-game, dakuha naman natin anong mga resulta ng mga games ngayong araw. Umpisahan natin yan sa tagumpay na nakuha ni Alex Ayala at ni Venus Williams sa kanilang debut ng partnership nila sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Umabante po si Ayala and si Williams sa quarterfinals after italunin ang Australian na si Alexandra Osborne at American na si Catherine Harrison. 6-3, 6-4 ang naging score. Sa loob yan ng isang oras at 10 minuto. Naging maganda yung opening shot ng itong dalawang magpartner, Ayala and Williams, as they had a 4-love start in the first set bago nagpakita ng resistance itong si Osborne and Harrison, tying at 4-4 in the second set. But itong pinakita ng Filipino-American partnership is definitely something to be proud of, as they appear to have won in their first partnership and tested itong kanilang performance against nga dito sa Australian-American pair. Susunod na makakaharap nila ay itong si Teresa Mihalikova of Slovakia and Olivia Nichols ng United Kingdom ngayong hapon po ito para sa pagkakataong makapasok sa semifinals. The win also served as a big consolation para kay Alex and Venus, who made early exits sa singles event ng Bad Homburg Open. Matatandaan na nabigo si Alex kontra sa pambato ng Belgium na si Elise Mertens in the opening round, while ang 46-year-old na si Venus Williams lost in the first round against Romania's Irina Camelia Begu.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Inaugurasyon ng proyektong makakatulong pa sa sektor ng agrikultura sa Sultan Kudarat, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. personal ding naghatid ng iba't ibang tulong sa South Cotabato at Cotabato sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Dahil sa sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan na sangkot ang mga kabataan, Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos na sa mga ahensya ng pamahalaan ang masusing imbestigasyon sa mga naturang insidente. Education Department ipinatutupad na ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Mary Grace Piatos, tetestigo nga ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At Charlie and the Chocolate Factory musical na katakdang itanghal sa bansa na mayroong live Filipino Sign Language interpretation.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat.
3: Layo ng proyektong mapatatag pa ang akses sa tubig para sa mga komunidad ng magsasaka na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Inaasahan din makatutulong ito para mas mapaunlad ang produksyon sa agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka sa lugar. Sa pamamagitan ng proyekto, muling napakinabangan ang irigasyon para sa 355 magsasaka mula sa mga bayan ng Antong, Sampong at Manili na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng agrikultura at makatutulong sa pangmatagalang seguridad sa pagkain at pag-unlad ng kabuhayan sa lugar.
2: Pinangunahan din mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang sa Cotabato at South Cotabato kung saan inaasahang daan-daang barangay ang makikinabang. Pinangulat ni J.C. Aliponga ng PTV Davao.
4: Libu-libong residente sa Region 12 ang makikinabang sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Isang inisyatibo ng national government na naglalayong direktang maghatid ng tulong at suporta sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginanap ang nasabing programa sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Barangay Zone 1, Coronadal City, ngayong Huwebes, Hunyo 25. Sa ilalim ng programa, 418 barangay sa Cotabato Province at 200 barangay sa South Cotabato ang makakatanggap ng 200,000 pesos bawat isa mula sa Social Civic Project Fund. Ang nasabing pondo ay bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF na nagsisilbing paraan ng pamahalaang nasyonal upang masuportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan. Sa 200,000 na pondo, 100,000 ang ilalaan para sa scholarship assistance ng mga kwalipikadong kapuspalad subalit masisipag na estudyante, lalo na ang mga nasa huling taon sa kolehiyo. Samantala, ang natitirang 100,000 ay gagamitin para sa mga proyekto ng barangay at pagbili ng mga kagamitang kailangan tulad ng computer, printer at mga kagamitan para sa seguridad na makakatulong sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa komunidad.
5: Yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan.
4: Isa sa mga barangay na nakatanggap ng pondo ay ang Barangay Liberty sa Bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Barangay Captain Noli Halagat, malaking tulong ang nasabing pondo para sa kanilang barangay at sa mga estudyanteng mapipiling scholar.
6: Itong 100,000 na kalahati ng 200 na ibigay ng ating national government is malaking tulong ito dahil ang mga kagamitan namin iluma na, sirang-sira na ang iba. So mahirap ang lalong-lalo na sa mga pagdating ng mga evaluation sa angat, dangal at ano pa.
4: Samantala, isa rin sa mga scholar ng programa, si Jenny, isang fourth year college student mula sa Barangay Avancenia, Coronadal City. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil napili siya bilang isa sa mga scholar sa programa. Makakatulong rin ang nasabing ayuda sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin at sa kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral hanggang siya ay makapagtapos.
7: Very helpful siya, especially sa amin nga mga sa amin na mga first year student because kahit makatulong lang man siya na magbayad sa mga tuition namin, especially sa mga everyday na gastusin.
4: Pormal na tinanggap ang pondo mula sa pamahalaang nasyonal ng mga opisyal ng Cotabato Province at South Cotabato. Umabot sa 96 million ang pondong ipinagkaloob para sa Cotabato Province. Samantala, 40 million naman ang inilaan para sa South Cotabato.
8: Ito yung unang pagkakataon na kung saan direktang ibinaba mula sa national government papunta sa provincial government at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatagap tayo ng 244 million galing sa local government support fund.
4: Ayon sa pamahalaan, magpapatuloy ang programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan, Makikinabang hanggang sa bawat barangay sa buong bansa ay makakatanggap ng pondo at suporta mula sa pamahalaang nasyonal. Inaasahan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, mas mapaunlad pa ang proyekto ng mga barangay at mas maraming kabataan ang matulungan sa pamamagitan ng scholarship program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, lubhang ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang karasang nangyari na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi naman na Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan mabuti. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Mula sa insidente ng pananaksak sa loob ng silid-aralan sa isang eskwelahan sa Cavite, Camacailan, hanggang sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa Tacloban City nitong Lunes, kapansin-pansin ang tila serye ng karahasan na mismong kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga eskwelahan na dapat ay zone of peace. Malubhang ikinalungkot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
9: Sabi ng palasyo, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Kaya naman ang Pangulo, ipinag-utos na dapat matukoy ang ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ng presidente ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente.
10: Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan.
9: Sinabi naman ng Malacanang na bagaman bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
10: Depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito iaarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
9: Samantala, nakikipagtulungan na ang Juvenile Justice and Welfare Council sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa rehabilitasyon ng children in conflict with the law o mga kabataang nasangkot sa mga krimen. Target nilang maiyakma ang mga programa para maging ligtas ang pagbabalik ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng multi-agency approach upang mapigilan ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga marahas na insidente.
11: Dapat, ano yan, yung multi-agency approach. So, halimbawa sa DepEd naman, sa schools, dapat i-strengthen natin yung mga programs doon para to keep the school safe. So, part niyan is dapat yung mga anti-bullying programs natin malakas, dapat bigyan natin ng capacity yung ating mga teachers para na ano nila, na-detect nila kung oy meron na palang bullying na nangyayari dito o oy may bata dito na may tendency siyang manakit ng ibang bata.
9: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Ipinatutupad na ng Department of Education ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Ipinag-utos na rin ng kagawaran ang nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
12: Minsan ang nakaranas ng pambubuli sa loob ng eskwelahan ang 2 sa 6 na anak ni Ann.
13: Minsan ma'am, yung tinatapon yung gamit nila, yung baon nila, or minsan tutulak. Palimbawa, nagkaroon ng pananakit, ganun, or pang-aasar sa kanila, pambubuli. Kinakausap ko po agad yung teacher ma'am. Nakipag-coordinate po kaagad ako sa teacher.
12: Mabilis naman tumugon ang eskwelahan at naresolba ang issue. Pero dahil sa mga panibagong karasan na naitatala sa iba't ibang lugar sa bansa, tulad ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi, hindi niya maiwasan na mag-alala.
13: Natakot ma'am syempre kasi marami akong anak eh. Hindi naman natin control yung mga bata lalo na pag hindi nila kasama yung mga parents.
12: Simula nitong Lunes, mas mahigpit na seguridad na ang ipinatutupad ng Department of Education sa mga eskwelahan. Ipinag-utos na ng ahensya ang nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Kabilang ang mekanismo na magpoprotekta sa mga mag-aaral, hakbang kontra bullying at programa para sa mental health. Ayon sa DepEd, kailangan nakaakma ang mga protocols sa panahon ngayon at naayon sa hakbang ng pambansang pulisya, DSWD, Health Department at mga lokal na pamahalaan.
14: Malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular no na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors.
12: Tingin naman ang National Parents Teacher Association, maganda na ang mga patakaran ng DepEd, pero giit ng grupo.
15: Ang kulang na kulang lang po, yung ating justice system at illegal system, no? Yung pangareklamo po na hindi po pinapansin. For example po, ang isang bata po ay nabully. Kapag kayang po ay nireport mo, automatic po yan, dapat po ma-actionan within the day or within a week. Ang problema po, hindi po na-actionan ng ating napapabayaan po. So, ang legal system po ng DepEd dapat ibigyan po ng tinatawag natin zero tolerance.
12: Hinihikayat ngayon ng NPTA ang mga magulang na lumahok sa pagbobolontaryo sa mga paaralan, gaya ng pagbabantay sa loob at labas ng school, pag-assiste sa mga estudyante, at pagmamonitor sa mga insidente ng karahasan. Nanawagan din sila sa DepEd na palakasin pa ang partisipasyon ng PTA para tumulong sa mga kaso ng bullying. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay at pag-abot ng tulong ng DepEd sa mga estudyante na naapektuhan ng pamamaril sa Tacloban. Nagsimula na rin ang psychosocial first aid session sa mga estudyante, habang pinaigting naman ang pambansang pulisya ang presensya sa mga eskwelahan sa buong bansa. Clazel Pardilla, para sa bayan.
3: Pabor, si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo nabuksan sa Kamara ang usaping hinggil sa implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa bansa. Ito'y matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa naging bicameral conference committee ngayong araw, kasama ang ilang mambabatas, ay napag-usapan ang ilang mga probisyon sa pag-ira ng batas tungkol sa basic education. Sabi ni Romulo, kailangan matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring karahasan na ikinasawi ng ilang estudyante. Dagdag pa ng kongresista, naipasa na nila ang pagbabalik ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa eskwelahan, maging ang Mental Wellness Law, kung saan importante anya ang pagkakaroon ng guidance counselors para sa mga bata sa eskwelahan.
16: Pabula ko, napag-usapan po natin yung Justice Juvenile Act. Whether ibaba yung age o hindi, tingin ko hindi naman po yun yung sagot. With respect to lowering yung criminal age para sa liability, tingin ko, okay naman pag-usapan yan, pero tingin ko hindi yun ang solusyon. Kasi sa kultura ng Pilipino, ang bata po talaga inosente. Sumusunod lang po yan sa nakakatanda sa kanila.
3: Samantala, napigilan ng mga otoridad ang isang tangkang mass shooting sa isang paaralan sa Leyte. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ang nasa likod umano ng planong ito, isang 14 na taong gulang na babae na naglalaro rin ng gaming app na Gorbox. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
17: Hindi pa man naghihilom ang sugat, hinagpis at kirot sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Isa na namang mass shooting ang nakumpirma ng mga otoridad. Mabuti na lamang ay agad itong natulugan ng mga otoridad at napigilan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Bam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Sumailalim ito sa verifikasyon at kanila ding nakumpirma.
18: Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me.

0: Hebrews 9:1, kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911.
1: Bukod dito, ay naglalaro din ito ng Gorebox.
0: Lahat sila, avid fans ng Gorebox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin niyo mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
1: Hinala ni Remulia, gusto gumawa ng copycat crime ng minor de edad matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School.
0: Hindi kayo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered live until it is neutralized. So, hindi mo pwede sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganun. Basta may makita kayo na kahit konti man na babala na mayroong mangyayaring karumal-dumal, magsabi kayo kagad.
1: Agad dinala sa DSWD ang minor de edad at pagkatapos ng interview ay ibinalik din ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan si Remulia na gumawa ng bagong batas sa pangangalaga ng baril. Pinarerepaso din ng kalihim ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin ni Remulia na naniniwala siyang dapat permanente ng maban ang Gorebox na isang marahas na laro. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Inaasahang matatapos bukas ang report ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Devina Dili. Samantala, tumutulong din ang ahensya sa investigasyon ng pamamaril sa Tacloban City. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Dalawang investigasyon ang tinututukan ngayon ng National Bureau of Investigation. Ang pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa Aurora at ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa kaso ng Ateneo students na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na malapit na rin nilang matapos ang reporting guild dito.
4: Kahapon nandito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
5: Babalik pa po ba si
4: Tab? I don't know. Based on sana, isang oras ang kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So I think that will be enough.
3: Nang tanungin ko nagtutugma ba ang mga pahayag ng mga atleta sa statement ni Baldwin, hindi muna nagbigay na komento si Matibag.
4: Well, they have the statement in which being reviewed and undertaken by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, babasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Kailangan makumpleto ko bago tayo mag-commento dyan.
3: Halos lahat umano ng miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team ay nakapagbigay na ng kanilang pahayag. Samantala, tumutulong na rin ang NBI sa investigasyon sa shooting incident sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi.
4: Bigay kami lang ng directives dun sa yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. But of course, the one who's in lead already, that nandoon na yung PNP natin eh.
3: Nilinaw naman ni Matibag na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing nakatutok sa investigasyon. RR Tubise, para sa Bayan.
2: Pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang aktibong pagbabantay at seguridad sa mga paaralan sa Region 1. Ito ay kasunod ng mga nangyaring karahasan sa loob mismo ng ilang paaralan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
6: Sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa Cavite at Tacloban, Camacailan, may mga hakbang na agad na ginawa ang mga lokal na pamahalaan at kapulisan sa Region 1 para paigtingin ang presensya ng pulisya sa loob at labas sa lahat ng paaralan sa rehiyon. Sa Pangasinan, nadagdagan ang bilang ng mga pulis na nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya para masiguro ang seguridad ng bawat estudyante at para na rin sa agarang pagresponde sa anumang emerhensya at kaganapang nakakaabala sa mga mag-aaral. Layon nito ang ligtas na kapaligiran upang matutukan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral nang walang pangamba sa kanilang seguridad.
7: Meron i-assign si director per school and more especially sa mga high school. At yung mga critical area, lalong-lalo, yung alam natin na minsan napapasukan ng drone.

0: tayong barangay.
1: Habang wala pang nangyayari sa Dagupan, sa lugar natin, muna tayo maging active na tayo sa pagbabantay. So, gawin na natin yung best natin. Huwag tayong mag-relax. Do not forward your guards.
2: Sa lalawigan naman ng La Union na bisita eskwela sa mga paaralan ang mabilis na tugon nila para maipakita ang aktibo nilang pagbabantay sa mga mag-aaral at mga guro. Ang Agoo Municipal Police Station na nagsagawa ng inspeksyon bilang bahagi ng kanilang hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan at disiplina ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
3: Naging maayos naman po yung inspeksyon na kinandak natin dito sa DepEMS. So, in coordination po yun, ma'am, sa school. Nag-request po sila na i-assist natin sila sa gagawin nilang inspeksyon. So, yung inspeksyon po natin, ma'am, is naging sinupervise lang po ng police. So, based din po ito dun sa school policies.
2: Mula naman sa Schools Division ng Ilocos Norte, nailabas ang direktiba para sa mga personnel ng paaralan at mga magulang upang maging alerto at maiwasan ang mga insidenteng makakaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Ayon sa SDS, may isinagawang orientation sa bawat paaralan ukol sa disiplina, dahilan kaya naniniwala silang walang bullying sa kanilang lalawigan. Binag-aaralan din nila ang isasagawang procedure para sa pagpapatupad ng kapkap at pagsusuri sa mga kagamitan ng mga estudyante bago sila pumasok sa paaralan.
4: Sakbay ko nga po nga mapandigitan na kayo na kayo nga parents. Kita nyo mo ito nati. Bagdigitan na kayo, nagyan na, kan mabagbagaan na kuman.
2: Iginiit naman ng Police Regional Office 1 na mahigpit nilang ipatutupad ang kanilang tungkulin para sa mapayapang pag-aaral at oportunidad ng mga estudyante. Bridget Marcasi para sa Bayan.
5: Ipinag-utos naman ni Bambang Nueva Vizcaya Mayor Benjamin Quaresma III sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang lugar na makipagtulungan sa pulisya para mapaigting ang seguridad ng mga estudyante. Ayon sa alkalde, kailangan ng mahigpit na panuntunan sa loob ng mga paaralan para maiwasan ang mga insidente ng bullying at ibang uri ng krimen na posibleng gawin ng isang estudyante. Inatasan ng alkalde mga principal na paigtingin pa ang pinatutupad na inspeksyon sa bawat entrance ng kanilang mga paarala. Kailangan ding masiguro ang pagkakakilanlan ng mga pumapasok at matiyak na wala silang dalang bagay na banta sa seguridad. Hinikayat din ang publikong i-report agad ang anumang kahinahinalang galaw at mga bagay na ipinapasok sa paaralan. Inataasan din ng pulisya na agad pakipagtulungan sa mga eskwelahan.
6: Ayaw po natin na may nasasaktan, ayaw po natin na may nababaril o may nasasaksak na estudyante, teacher, guro or sino man po. Kasi importante po talaga ang safety po ng mga bata ngayon. Paki-report po sa ating mga principals, kay teacher, even kay sa mga magulang. Kasi maagapan po natin ito, lalo na kung matututukan po ng parents.
5: Kumpiyansa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na mas handa na ang bansa kung ikukumpara sa mga nagdaang dekada. Sa ngayon, nilalatag na ang iba't ibang contingency plans kung sakaling tumama muli ang isang malakas na lindol sa bansa. Aktibo rin ang pag-assess sa mga gusali sa fault-prone areas sa tulong ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya. Samantala, maaari namang bisitahin ang How Safe is My House app at Hazard Hunter PH para i-monitor kung earthquake resilient ba ang isang lokasyon.
7: I would say that we're more prepared now, but there are still challenges. For instance, you know, yung density ng population, Metro Manila is densely populated with more than 13 million inhabitants. So kapag nagkaroon mag 7.2, it would be really difficult to mobilize, you know, yung mga teams to help. That's the reason why ang ginawa ng Office of the Civil Defense, meron tayong tinatawag na twinning. Certain regions of the country are assigned to help, say, the eastern portion of Metro Manila. Others are assigned to help yung southern and yung northern and the eastern part. So may mga assignments na yung mga ibang regions.
5: ngayong gabi, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco. Ibinaba na rin ng signal warning sa extreme northern Luzon at wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo. Paglilino ng pag-asa, wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi naman tatawid sa kalupaan. Huling namataan ang tropical storm sa layo na 1,400 kilometers ng extreme northern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 105 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ito ng mabilis na 45 kilometers per hour pakanduran papalapit ng Northern Luzon. Ayon sa forecast, siya kapapasok lang ng Bagyong Gardo nitong hapon. Pero bukas lang hapon, araw ng Biyernes, ay lalabas din ito ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, posibleng maghatak ng habagat ang Bagyong Gardo. Makararanas po tayo ng kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon at localized thunderstorms. Mas magiging maulan naman sa Bataan at sa Zambales, dala ng habagat. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagbuo ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulan yan.
0: Susunod, Malacanang, tiniyak na walang maantalang serbisyo ng gobyerno sa harap ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
5: At First Lady Liza Araneta Marcos muling pinangunahan ang pamamahagi ng libreng tig sa 10 kilong bigas sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Nilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
1: The Vision is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
0: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Siniguro ng pamahalaan na sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, walang maantalang serbisyo sa Administrasyong Marcos Jr. Sa katunayan, ininspeksyon ng Pangulo ngayon ang pagpatupad ng walang gutom program sa Surala, South Cotabato. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Walang maantalang serbisyo ng gobyerno. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan.
3: Ngayong araw nga, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng walang gutong program sa Surala, South Cotabato. Daan-daang pamilya ang nabenepisyuhan ng libreng pagkain. Inilunsad din sa pangunan ng Pangulo ang bagong irigasyon sa Sultan Kudarat bilang paghahanda sa El Nino. Personal ding namahagi ng libreng bigas at iniabot ng Pangulo ang pondo sa mga lokal ng pamahalaan ng Cotabato sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sabi ng Malacañang, hindi rin hinto ang gobyerno sa pag-iimbestiga sa maanumayang flood control project. Sa kabila ito ng paghihimutok ni Senator Alan Peter Cayetano sa hindi umano paggalaw ng Blue Ribbon Committee para talakayin ang flood control scam.
5: Napakaraming leads. So ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? Kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning...
4: Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento?
3: Sa harap ng paggulong ng impeachment case kay VP Duterte, sa mga kasong pandarambong, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ng Pangulo, iginiit ng Malacañang na hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng taong bayan.
4: Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo.
3: Clazel Pardilia para sa bayan.
2: Inaasahang ihaharap ng House Prosecution Panel bilang isa sa kanilang testigo si Mary Grace Piatos para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatayo rin bilang witness si Attorney Michael Poa na nagsisilbing spokesperson at legal counsel ng BISE. Inang ulat ni Sheila Natividad.
6: Ibinunyag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nasa listahan ng mga testigo ng prosecution panel si Mary Grace Piatos, ang isa sa mga kontrobersyal na pangalang tumanggap umano ng confidential funds noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte ng Department of Education. Matatanda ang 405 sa 677 na mga pangalan na tumanggap umano ng pera mula rito, hindi nakalista sa Civil Registry Records ng Philippine Statistics Authority. Kasama rito si Mary Grace Piatos.
7: Pag hindi dumalo, ibig sabihin, tama yung teorya natin na talaga namang walang Mary Grace Piatos. Pag dumalo naman, o subject namin siya sa cross-examination.
6: Maging si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pabor na lumitaw sa pagdinig si Mary Grace Piatos.
8: Nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi po tamang paggamit.
6: Pero hindi lang si Mary Grace Piatos ang inaasahang magiging testigo ng prosecution panel. Kasama rin ang personal na tagapagsalita at legal counsel na VP Sara. Walang iba kundi si Attorney Michael Poa.
8: Kasama noon po talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations, no, of DepEd and OVP had been undertaken. So we will subject him to the witness stand.
6: Sabi rin ni Ridon, pinahihintulutan naman ng prosecution panel na i-cross-examine ang defense team. Si Poa na rin anya mismo ang nagsabi na hanggat saklaw ito ng kanyang naging trabaho sa Office of the Vice President at DepEd, ay wala siyang magiging pagtutol sa pagiging testigo. Ang Chief of Staff naman ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez na papabalitang magiging testigo rin ng prosekusyon hinggil din sa usapin ng confidential funds ng Vice Presidente.
7: Mas mabuti na na sobra yung ating mga testigo kaysa kung kinailangan namin na sila itawagin at nagdesisyon kami na sila igagawin namin testigo tapos hindi namin na isama sa aming pre-trial brief, hindi napapayagan.
6: Sinabi naman ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na walang batayan ang surprise witness claims ng defense team ni VP Duterte. Giit ni De Lima, walang dapat ikagulat ang defense team dahil alam naman na ng magkabilang panig kung sino-sino magiging testigo at alin ang mga ipipresentang ebidensya, lalo't na pagkasunduan din ng magkabilang panig na magsabi sa isa't isa tatlong araw bago iharap ang kani-kanilang testigo sa trial proper na hiling mismo ng defense team. Wala pang linaw sa ngayon kung totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos at kung sino pa bukod kina Attorney Michael Poa ang tetestigo sa panig ng prosecution panel hinggil sa usapin ng milyon-milyong confidential funds ng Vice Presidente na hindi umano alam kung saan napunta. Pero ang inaasahan ng taong bayan sa magiging paglilitis, walang iba kundi ang katotohanan. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Ngayong araw na ang itinakdang deadline ng impeachment court sa pagmamarka ng lahat ng ebidensya para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Mayigit isang linggo bagong pagsisimula ng impeachment trial, nakahanda ng defense panel ni Vice President Sara Duterte sa mga testigong planong iharap ng House Prosecution Panel. Isa na riyan si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ng pangalawang pangulo, tatayo sa witness stand kung kakailanganin. Ito'y matapos maisama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigong nakatak ng ipresenta ng prosecution sa paglilitis.
10: Kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President.
9: Nang tanungin naman si Poa kung personal na haharap si Vice President Duterte sa impeachment trial.
10: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel.
9: Bukas ay nakatakdang magsumite ang defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution. Kabilang ang hiling na mamarkahan bilang ebidensya ang tinaguriang CLBIR box. Ayon naman sa clerk of court, hindi maaaring buksan ang kahon para sa pre-marking maliban kung may pahintulot mula sa impeachment court. Noong Abril, nagpa siyang mayorya ng mga miyembro ng House Justice Committee na panatiling nakaselyo ang kahon matapos tutulan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang pagbubukas nito. Iginit ng BIR na alinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang isiwalat ang mga income tax return kung ito ay hiningi para sa ADUB legislation at tatalakayin sa isang executive session. Kano nga ba katagal ang inaasang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution at depensa sa nalalapit na impeachment trial?
11: The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days to finish the completion of their presentation of evidence. And the defense said that it will take them 30 trial days.
9: Ayon naman kay Senator Francis Chis Escudero, wala pang desisyon kung sino mag-preside sa impeachment court. Anya, ang mga lumalabas sa pangalan ay haka-haka pa lamang. Binigyan din ni Escudero na ang pinakamalaga ay maging patas at walang kinikilingan ang magiging presiding officer. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Samantala, natapos na ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Inabot ng 5 araw ang proseso dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Sa Article 1 pa lamang, 8,000 dokumento ang sumailalim sa marking. 6 marking station o teams ang idineploy para mapabilis ang pagmamarka ng mga ebidensya. Kasunod nito, inaasang ilalabas ang pre-trial order na magsisilbing roadmap o gabay sa takbo ng impeachment trial sa susunod na linggo. Samantala, binigyang linaw ng National Bureau of Investigation na wala pa silang hawak na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang personalidad. Naniniwala rin ang ahensya na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa at mahihirapan umano itong makalabas ng bansa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
12: Patuloy ang pagtutok ng National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court.
13: So meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na naibol, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him.
12: Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa si De La Rosa dahil mas mahirap umano para sa Senador kung lalabas ito ng bansa.
13: The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko nandirito kasi para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, about 122.
12: Dagdag ni Matibag, sa oras na maisapubliko ang warrant, maaari nang maaresto ang isang ICC wanted person sa iba't ibang jurisdiction.
13: And those other countries who are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol and the ICC arrest warrant is also a subject with ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang ma-aresto anywhere.
12: Muling tiniyak ni Matibag na hindi titigil ang NBI sa operasyon laban kay De La Rosa.
13: Of course, he's a fugitive, he's a person na being hunted by the law, so tuloy-tuloy yan. And we have information every day that kung nasaan siya or what, and we follow up that information.
12: Samantala, nilinaw naman ang hepe ng NBI ang mga espekulasyon sa sinabing warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Git ni Matibag, law enforcement body ang ahensya, kaya hindi ito kikilos base lamang sa mga hamon o post sa social media.
13: Trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa aming warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita nyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Napabasa ko yan eh, may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh.
12: Git pa ni Matibag, kailangan may legal at valid warrant bago kumilos ang NBI laban sa kanino man.
13: These people who are challenging me na arrestuhin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya, dalhin nyo sa NBI and we will do so. Kung ano po yung trabaho namin. Law and order po. ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what.
12: Kinumpirma rin ng NBI Director na wala pang natatanggap ang ahensya na panibagong ICC warrant laban sa iba pang personalidad. Pero anya, kapag may dumating na warrant at ito ay legal at valid, agad nila itong ipatutupad. RR Tubise, para sa bayan.
2: Panibagong reklamong cyber libel ang inihain ng dating senador na si Antonio Trillanes IV laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa umunoy 18 dating bodyguards ni Zal Dico. Ito ay kaugnay ng isinagawang pagdinig noong June 4 na tinawag ding bogus hearing. Nagbabalik si RR Tubise.
12: Naghain ang panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta kasama ang 18 umano'y ex-bodyguards si dating Congressman Zal Dico. Kaugnay ito ng Senate hearing noong June 4, 2026 na tinawag ni Trillanes na unauthorized.
14: Wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun.
12: Ayon kay Trillanes, ginamit umano ang pagdinig para bigyan ng plataforma ang mga testigo na idawit siya sa iba't ibang kasinungalingan. Git niya, pabago-bago ang mga salaysay ng mga ex-bodyguards, kabilang ang lokasyon ng delivery, uri na lalagyan ng pera, bilang ng containers at detalya ng mga umano'y cash delivery. Inakusahan din ni Trillanes sina Cayetano at Marcoleta na umano'y nagtulak ng smear campaign laban sa kanya.
14: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no?
12: Git ni Trillanes, walang parliamentary immunity ang dalawang senador.
14: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff noong mga panahon na yon. So, maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
12: Ayon kay Trillanes, magpapatuloy ang pagsampanya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Samantala, ang mga naunang cybercrime cases na isinampan ni Trillanes ay submitted na for resolution sa korte. RR Tubise, para sa bayan.
2: Tuluyan ng sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at iba pa nitong kasama. Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
15: Nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor, kanyang asawang si Julie Rose Defensor at ilang individual na iniuugnay sa isang KTV establishment sa Pasig City na ni-raid noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakabatay ang reklamo sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon, kabilang ang mga dokumento, corporate records at pagkakasagip sa higit 50 pinaghihinalaang biktima. Kabilang sa mga ebidensyang isang lihim na daanan na nagdudugtong sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel na umano'y ginamit para ilihim ang paglipat ng mga biktima.
16: Mapapakita po natin na paalala ko ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Kaya po nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukaan ng mga babae, nalalasing, they're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andiyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers.
15: Ayon pa sa ahensya, karamihan sa mga nasagip ay mga single mothers na naging vulnerable sa exploitation dahil sa kagustuhang kumita ng pera. Ipinakita rin ng NBI ang mga dokumento mula sa SEC na umano'y nagpapakita ng ugnayan ng mga kumpanyang sangkot at ng pamilya defensor.
16: Tatlong kumpanya, hindi lang po sila nakapusabon, sila rin ang may hawak ng malalaking shares ng kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng Interlaking Directory, hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pangpamayari.
15: Giit ni Matibag na natili umanong nasa pamilya defensor ang kontrol sa mga korporasyon sa kabila ng mga pagbabago sa pagmamayari. Itinanggi rin ng NBI ang paratang ni defensor na may political motive ang investigasyon at iginiit na ang kaso ay nakabatay sa mga dokumento at ebidensyang nakalap.
16: Ang mensahe ng MBI ay simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng MBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak ito.
15: Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Ayon kay Defensor, handa niyang harapin ang kaso sa tamang legal na proseso. Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Nakatanggap na rin ng tig sa 10 kilong libreng bigas ang 500 benepisyaryo mula sa Santa Cruz, Maynila. Sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulat ni JM Thompson.
17: Mahalaga para kay Emerita Pancho ang libreng bigas na kanyang matatanggap ngayong araw. Mailalaan pa niya sa pangangailangan ng kanyang asawa na may sakit sa puso ang perang matitipid niya.
18: Malaking pulong yun. Kasi magkano ang isang kilo ng bigas ngayon? Kasi malaki-malaki. Kasi tuwing mag-iisip ka na saan ka kukuha na naman pag naubos, ay bumibili ako ng gamot sa asawa.
17: Naging emosyonal naman ang ginang dahil sa kanyang pasasalamat na kahit papaano'y masisigurado niya ang laman ng kanilang hapagkainan at gamot para sa kanyang asawa. May isang hiling lang siya.
18: Malaking blessing lang to. Sana masundan pa rin dahil para sa gamot naman.
17: Pumila rin si Casey Peñamante kasama ang kanyang anak para makuha ang libreng bigas. Anya, makababawas sa gastusin nila ngayong buwan ang nakuhang bigas dahil mahigit 2 linggo rin itong magtatagal.
19: Malaking tulong din po siya sa, lalo kung nasa middle class lang na mga pamilya, tapos minimum wage yung sinasahod.
17: 500 benepisyaryo naman ang nakakuha ng libreng bigas ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Manila City Mayor Esco Moreno ang pamamahagi sa mga benepisyaryo.
20: Lagi ako masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. No? Kaliwat-kanan. Anything na makababawas sa gastusin natin ng araw-araw, napakagandang para sa mga bawat pamilya ng Maynila.
17: Sa pamamagitan ng unang ginang, ipinaabot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mensahe.
21: Itong konti ng bigas na ibigay mo namin, na, alam mo ninyo, we cannot eradicate poverty, iwan natin. Kasi, at least we can lessen the burden, no? So, sana itong konti na ibigay namin, will help you in the days to come.
17: Inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang programang Mula sa Puso para sa pamilya at palalawakin pa para sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay makatutulong sa mga benepisyaryo na higit na nangangailangan para kahit papano'y masiguro na may laman ang kanilang hapagkainan. Bukod pa rito, nakatutulong din ang programa sa ating mga kababayang magsasaka dahil sa kanila binibili direkta ng pamahalaan ang mga bigas na ipinamamahagi. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga marinong Pilipino sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Filipino seafarers sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon na anay tumutulong para manatiling konektado ang ekonomiya. Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang sakripisyo at katatagan ng mga marinong Pilipino sa kabila ng mga hamon at panganib na kinahaharap sa karagatan, kabilang ang mga umiiral na geopolitical tensions na nakaapekto sa international shipping. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na palalakasin ang pamahalaan, katuwang ang Department of Migrant Workers at mga stakeholders sa maritime sector, ang mga programang naglalayong pangangalagaan ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarer.
22: On this International Day of the Seafarer, we honor your service, recognize your sacrifices, and express our gratitude for all that you do for our country. Mabuhay ang ating mga marinong Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Inilunsad ng Department of Budget and Management kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan at ng Asian Development Bank ang reforma para sa matalinong pamamahala ng kaban ng bayan. Pinatutupad ng pamahalaan ang roadmap na ito para mapabilis ang mga proseso sa pagkuha ng serbisyo at maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto. Layo ng makabagong plano na magamit ang pera sa sektor ng kalusugan, edukasyon at infrastructure para matiyak na tunay na umaabot sa mamamayan ng pondo ng pamahalaan. Binigyan din ng kagawaran na hindi na sapat ang mga plano kundi tunay na pagmatupad at resulta ng reforma ang kailangan ngayon ng mga Pilipino.
0: Citizens are no longer satisfied with promises. They want proof. They want to see roads completed on time. They want classrooms built, medicines delivered, and services that work. And that is precisely why public financial management remains very essential. This is why our challenge today is not to create more plans. Our challenge is execution. The next chapter of the Philippine PFM reform will not be measured by documents produced, but by reforms implemented. Not by commitments made, but by results delivered.
2: Mapapanood na sa Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory The Musical sa Maynila na may special feature. Samantala, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang Best Lead Performance of 2025 sa pelikulang Sunshine mula sa ika-anim na Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Narito ang ulat.
1: Nagmarka si Maris Racal ng bagong milestone sa kanyang career nang makuha niya ang kanyang unang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ng aktres ang isang snapshot ng kanyang sarili kasama ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa ika-anim na Pinoy Review Awards kamakailan ng Society of Filipino Film Reviewers. Directed by Antoinette Hadwani, pinarangalan ang Sunshine ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival noong nakaraang taon. Ipinalabas sa Philippine Cinemas ang Sunshine noong July 2025. Ibinahagi ng aktres na umabot sa isang taon ang training niya para sa kanyang role. Anya, ito ay isang transformative experience. Nakatakdang itanghal sa bansa ngayong darating na Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory. Ito ay isang musical na hango sa isa sa mga minamahal na nobela ng award-winning na children's book author na si Roald Dahl. Kabilang sa mga aktor ay ang ating homegrown Filipino theater actress, singer at TV host na si Caril. At siya ay gaganap rito bilang Mrs. Bucket, ang ina ng bidang si Charlie. Sa July 22 na ang umpisa ng pagtatanghal sa isang theater sa Asiana City. Kasama rin sa visuals and tablado ang live na Filipino Sign Language o FSL na interpretasyon na ibinigay para sa kabuuan ng pagtatanghal para mas ma-appreciate ng mga miyembro ng deaf community ang kwento. Sinabi ng CEO ng Broadway Asia na si Mark Roth, live theater should be an experience everyone can enjoy. Magkakaroon din ng dedikadong orchestra seating section na nakalaan para sa mga deaf members ng audience at kanilang mga kasama. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At bago po tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang karawan si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Happy birthday po, Sec. Dave!
5: Happy birthday, Sec!
2: At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel, ang inyong pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Lakas. Pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
0: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas
0: and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Ang bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
20: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
19: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
19: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 25th of June 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba Sarit Paudak. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na paghahatid na sa inyo ng serbisyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, Metro Manila, Mega Manila, at syempre sa lahat na naabot ng Facebook at ng Free TV. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, grabe, kaliwat-kanan ang mga rally na nakikita natin, no? Siyempre, patungkol ito sa ating mga kababayan sa Bangsamoro. Meron dyan sa Cotabato and kumbaga parang nag-alternate sila, eh, no? Merong pro, merong anti, merong sympathizers, halu-halu na, no? Kung titingnan natin, no? At dito naman sa Metro Manila, there are some groups who went to... kasi... past few weeks, no? I mean, 2 weeks ago, meron. Then, ngayon, meron na naman, no? They want the issue to be, kumbaga, national, no? And I think we will try to get some, no? Yung ating mga kababayan na ipinapanawagan na magtuloy-tuloy ang election this coming 2026 ng September. Yan po ang hiling ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro. Yan po ang hiling ng ating mga kababayan na naniniwala na kayang makamit ang kapayapaan dyan sa Bangsamoro area, particularly in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At kapayapaan na yan ay development. Kaya naman po, no, kasi alam niyo po ba for how many decades, almost 5 decades, no, the Bangsamoro region has been aback for development, no, peace and many opportunities that has slipped away because of the insurgency that is happening. Although masasabi natin, no, almost 10 years, medyo maganda yung takbo, no? Medyo may mga pagbabago. Malaki naman, actually, to be honest, malaki yung mga pagbabago, no? Una sa peace agreement, ang daming pagbabago when it comes to the peace agreement, di ba? May mga peace agreement from the former ARMM na hindi nakuha, na nakuha sa ngayon na Bangsa Moro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Oh, marami, marami dyan, no? Pero ika nga, tila mailap pa rin, no? Mailap pa rin ang kapayapaan kasi meron pa rin hindi pagkakaintindihan. Mailap pa rin yung development dahil may mga sektor pa rin na kulang ang tulong na kanilang na naipapaabot sa kanila, at yung development, yung plano para mapaganda pa at maisulong pa. Hopefully sana matuloy yung Bangsa Moro elections para yung taong bayan na ang mamili kung sino ang kanilang ihahalali.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Which is yan po yung lagi natin pinag-uusapan dito. Yan po yung ating hiling. Yan po yung ating panawagan para sa ating mga kababayan, para sa ating liderato ng BARMM, na sana, no, sana ay marami tayong pangpagdaanan. Marami pa tayong pagdadaanan ng mga challenges. But sana magkaisa ang Bangsa Moro. Anyways, mamaya may mga kausap tayo, officials coming from the MSSD o yung Ministry of Social Services and Development mula sa MSSD, para pag-usapan yung tulong na ibinigay nila, no, yung pag-respond din nila, tulong na ibinigay nila sa General Santos City. Actually, they are moving despite the spotlight. Oo, eh syempre it's a government fund, 'di ba? It's something that really to inspire and inform the public na ang Bangsa Moro ay tumutulong din. Anyways, ito na po ang ating mga headlines sa pakaabangan dito sa ating programa Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: GSIS naglaan ng 69.1 milyong piso para sa damage claims ng mga ahensya ng gobyernong apektado ng lindol sa Mindanao. Dole planong ipasok sa MMDA ang ilang tupad beneficiaries. Department of Education Region 10 naglabas ng direktiba kaugnay sa pagpapatupad ng safety protocols sa mga paaralan. Mahigit 6.6 na milyon na halaga ng mga kontrabando na samsam ng pulis sa Regional Office 10 sa loob ng isang linggo. Pamilya ng mga biktima na retired General Jovito Palparan pinayagang bumisita sa Bucor. Malawakang tree planting activities para sa taunang Arbor Day sinagawa sa bayan ng Puso Rubio, Pangasinan. Potensyal na lokasyon para sa itatayong regional mega hatchery sa Zamboanga, Sibugay, in-inspeksyon ni Governor Hofer. At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
3: Mas pinalakas, pinalawak,
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko,
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
25: Collab.
26: World Service Sports Radio.
27: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radyo Magazine 1278,
34: Sports Radio 918,
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Publiko
37: 738,
38: at Radyo Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: AM and FM collab
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas,
45: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
46: collab.
47: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Katong!
6: May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
6: Siatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
6: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
6: So there's a pitcher since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Siatong!
5: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
7: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: 7:15 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Nako, talaga naman yung ating mga kababayan.

0: Pesos sa loss reserves ng Government Insurance System o GSIS para sa mga mag-a-apply ng damage claim kasunod ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon sa GSIS, ito ay para sa valid insurance claims ng mga buildings, pasilidad, equipment at public assets ng mga government agencies at lokal na pamahalaan na insured sa GSIS. Nasa 4,403 na insurance policies at kabuuang 23.59 billion pesos ang initial na naapektuhan. Pinakamarami naman ang insured properties na naapektuhan ay sa General Santos City. Tiniyak naman ng GSIS na ang ibinibigay na insurance sa government assets ay upang tuloy-tuloy ang serbisyo publiko ng mga ahensya ng gobyerno. Hinihikayat naman ng mga ahensya na laging reviewin ang kanilang coverage at asset valuation upang mas madaling makakuha ng claims tuwing may panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Dole, planong ipasok sa MMDA ang ilang tupad beneficiaries. Para sa detalye, alamin natin mula kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
3: Nakipagpulong si Labor Secretary Francis Tolentino kaya MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Ito ay para talakayin ang deployment ng 500 tupad beneficiary sa Metro Manila. Ang mga manggagawa ay tutulong sa mga clean up at flood mitigation activities bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa rehiyon. Layon din ang programa na makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga vulnerable workers. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maya, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, mahigit 6.6 na milyon na halaga ng mga kontrabando na samsam ng Police Regional Office Region 10 na sa loob ng isang linggo. Mula sa Iligan, alamin natin ang detalye kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot ng 6,653,643.40 pesos na halaga ng mga kontrabando na samsam ng Police Regional Office 10 mula sa mga illegal na aktibidad na uwi sa pagkakaaresto ng 249 individuals sa loob ng isang linggo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon simula Hunyo 18 hanggang 24 batay sa inilabas na ulat ng Regional Public Information Office ng Pro 10. Bunso ng pinaigting na kampanya at operasyon laban sa illegal na droga na isagawa ang 74 na operasyon timbog ang 79 na individual na sa kote ang mahigit 531 gramo ng shabu at 1 gramo ng marijuana nagkakahalaga ng 3,611,960.40 pesos sa illegal na sugal siyam na individual ang nahuli at nasamsam ang mga gamit pang sugal nagkakahalaga ng 2,843 pesos. Samantala, 113 na individual ang nahuli kabilang dito ang 19 na most wanted person at iba pang 44 na wanted persons. 33 operasyon naman ang naisagawa sa ilalim ng kampanyang kontrabuga laban sa ilegal na armas na uwi sa pagkakaaresto ng 11 individual. Habang sa ilegal na pagmimina, 15 operasyon ang naisagawa at 8 individual ang naaresto. Nasamsam ang mga gamit pang mina nagkakahalaga ng 218,440 pesos. Sa pagpupuslit ng ilegal na sigarilyo, 20 individual ang naaresto at nasakuti ang kontrabandong nagkakahalaga ng 2,820,400 pesos. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating unit sa tagumpay ng kanilang operasyon at patuloy na dedikasyon at commitment para mapanatili ang seguridad at kapayapaan ng rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo, 7:23 in the evening. Malawak ang tree planting activities para sa taunang Arbor Day. Isinagawa sa bayan ng Puso Rubio, Pangasinan. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
4: Umabot ng 6,653,643.
1: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Mildred Coquia.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:24 in the evening. Tutok lang po kayo dito sa ating programang Salam Radio. Mamaya po, gaya po na nabanggit natin, meron tayong makakasama galing sa MSS

0: Di yan po yung counter o kaya ikaparehang ministry ahensya sa national government yung DSWD eh doon naman sa Bangsamoro ay MSSD. So same sila ng purposes, same sila ng pagbibigay kung or yung mga ginagawa yung kanilang mandato, no? Kung ang national or rather kung ang DSWD, they already sent help, no, from national to the areas affected during yung paglindol, eh, pati na rin yung MSSD, which is based in Cotabato, no, ay nagbigay na din ng tulong para sa ating mga kababayan. Siyempre, eh, malapit lang naman. Iga nga, eh, tawid prok lang. Oo, para mabisita nila ang ating mga kababayan. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Malawakan tree planting activities para sa taon ng Arbor Day sinagawa sa bayan ng Puso Rubio, Pangasinan. Balikan natin si Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Puso Rubio, Pangasinan na ang malawakang pagtatanim ng puno sa SLF site sa Barangay Balakag kung saan mahigit 300 mga puno ang naitanim. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026 at pagpapatupad ng Enhanced Municipal Arbor Day at Municipal Parks and Green Open Spaces Ordinances. Pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang aktibidad katulang ang Agriculture Puso Rubio na itanim sa lugar ang mga coconut at forest tree seedlings mula sa Philippine Coconut Authority at Provincial Agriculture Office. Nakiisa sa pagtatanim ang mga kawanin ng munisipyo, mga kinatawan ng pambansang ahensya, mga barangay, mga paaralan at mga miyembro ng civil society groups. Bahagi ang aktibidad ng Pangasinan Green Canopy Program at nakahanay sa Enhanced National Greening Program ng Pamahalaan at Forest for Life ng DENR. Binigyan prioridad ang pagtatanim ng mga katutubong puno upang mapalawak ang green spaces sa Puso Rubio. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking hamon ang pagtiyak na mabubuhay at lalago ang mga itinanim kaya magsasagawa ng masusing monitoring at maintenance ang iba't ibang stakeholders. Ang tree planting activity ay kabilang din sa mga estratehiya ng Puso Rubio Air Quality Control Action Plan para sa pagpapatupad ng nature-based solutions at pagpapanatili ng maayos na kalidad ng hangin sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Eh, maraming salamat, Mildred. 7:27 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
3: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
1: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:29 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Sa Sambuanga Sibugay naman, potensyal na lokasyon para sa itatayong regional mega hatchery sa Sambuanga Sibugay, inspeksyon ni Governor Hoofer. Para sa detalye, live yatid sa atin mula sa Sambuanga Sibugay, Lesti Cubol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
6: Asusing an inspection ni Governor Doncel Hoover ang potensyal na lokasyon sa Sambuanga Sibugay na pagtatayuan ng regional mega hatchery ng Department of Agriculture o DA Central Office. Ang napiling lugar ay ang Barangay Magdaup sa Bayanang Ipil, Sambuanga Sibugay na malapit sa Pantalan at sa kabisera ng kapital ng Lalawigan. Ang pagtatayo ng regional mega hatchery sa Sambuanga Sibugay ay naglalayong palakasin ang industriya ng aquaculture sa Sambuanga Peninsula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat de kalidad at lokal na supply ng mga semilya ng isda tulad ng bangus at iba pang high-value marine species. Ang mega hatchery ay magiging sentro ng produksyon ng mga semilya upang hindi na umaasa ang mga lokal na mangingisda o magsasaka ng isda sa mga malalayong pinagmulan o magangkat pa mula sa ibang lugar. Ang proyekto ay pupunduhan ng kagawaran ng pagsasaka habang ang pawalaang palalawigan ng Sambuanga Sibugay ang magbibigay ng aabot sa 20 hektaryang lupa bilang kaukulang counterpart o katapat nito sa pamamagitan ng paumuhunan sa makabagong aquakultura. Inilatag ng pamalaan ang pundasyon para sa seguridad na sa pagkain, katatagan ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga mangingisda, hindi lamang sa Sambuanga Sibugay kundi sa buong Sambuanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leste Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga Sibugay.
0: Hey, maraming salamat, Lesti Cubol. 7:32 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform, syempre, ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, sa radyo sa inyong mga talapihitan, 738 AM. At syempre, sa social media page ng Radyo Pilipinas, 1.8 million na po. At maraming salamat sa lahat na nagda-like, share, tumututok dito sa Radyo Pilipinas, sa iba't ibang programa sa Radyo Pilipinas. At syempre pa, tayo po yung napapakinggan sa PTV or sa Free TV by PTV at Radyo Pilipinas. Tayo po'y napapanood din sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45-49.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Diba? Syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-monitor sa mga kababayan natin. Tila parang kahit hindi pa natatapos o kaya marami pa rin sa ating mga pamilya na takot pa rin bumalik sa kanilang mga areas, no? Sa kanilang mga bahay. Actually, marami sa ating mga kababayan, yung isa sa problema daw talaga, noong tumama yung lindolis, yung tubig, kasi marami yung mga tinamaan na mga linya ng tubig po o tubo ng tubig na talagang hindi na magamit. So kaya o kaya hindi nila mapaandar din yung kanilang pinanggagalingan ng tubig. So ang una, no, na talagang pin-priority ng ilan sa mga government agencies na tumulong, yung tubig. So yun na nga po, no, kamakailan ay tumama nga yung napakalakas na lindol sa General Santos City at Davao Occidental. Kaya naman minarapat ng natin na makapanayam ang Ministry of Social Services o MSSD BARM para sa kanilang mga tulong na ipinagkaloob sa biktima, sa mga biktima ng lindol. At kasama natin live via Zoom ang ating Minister ng Ministry of Social Services and Social Services and Development, na BARMM, si Minister Attorney Raisa H. Jajuri. Minister, maraming salamat po sa inyong oras.
7: Yes, Nord. Salam alaikum. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita sa akin dito sa Salam Radio.
0: As always, talaga andyan po kami para umalalay po sa mga ginagawa ng MSSD. Una sa lahat po, kumusta na po ang relief operations na pinagkakaloob ng MSSD matapos po ang malakas na lindol sa Davao Occidental at General Santos City?
7: Opo. Dito po sa BARM, wala masyadong naging damage or even casualties, no? Pero nagkaroon din po tayo ng ilang displacement dahil nagkaroon po ng tsunami alert. Nagtakbuhan din po, natakot yung ilang mga kababayan po natin, halimbawa sa Basilan, dito sa may Parang, Maguindanao. Meron din pong ilang mga kabahayan na partially, at ilan lang po talaga yung totally damaged na bahay. Pero nakita po natin yung sakuna, no, yung damage na natamo po doon sa Soxargen area.
0: Yes, so.
7: And therefore tumulong din po tayo, no, sa pagresponde.
0: Mm-hmm. So far may mga pamilya po ba tayo sa evacuation centers? O kung meron man, saan-saan po ito at ilang pamilya o individual sa mga ito na natulungan ng MSSD?
7: Sa loob po ng BARM ay wala na sa ngayon. Although nagkaroon po ng pagbabakwit noon, no? Kunyari sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Pero sa ngayon po wala na, at biglaan lang po yun dahil nga sa takot din ng mga tao. Pero dito po sa General Santos City, definitely marami po ang nasiraan ng mga bahay. Sa Balut Island po, sa munisipyo ng Sarangani, sa Davao Occidental, mm-hmm, tayo din po ay rumisponde, at marami rin po, napakarami pong mga bahay ang nasira, at ang mga tao po ay naninirahan ngayon sa mga evacuation centers at sa tabi-tabi, no, ng kanilang mga bahay, lalo na kung hindi mabalikan yung mga nasira po nilang kabahayan.
0: Mm-hmm. Syempre, pati sa area ng BARM, naramdaman din yung lindol, at hindi biro dahil medyo malakas-lakas. Meron po ba tayong, and nagsagawa din ng MSSD ng site inspections? Kumusta po? Meron po ba tayong assess? Ano po ang naging assessment ng MSSD? May estimated damage po ba tayo?
7: Napakaliit po in terms of properties, mm-hmm, no? Mm-hmm. Ilan mga bahay po ay nasira, tulad ng sabi ko, ilan lang po talaga yung totally damage, mm-hmm, karamihan po ay partial damage lamang. Pero sa ilan mong pong mga facilities, batay po sa report sa atin ng Bangsamoro Ready, merong mga partially damaged na mga health center, isa. Mm-hmm. Tapos yung isang elementary school sa Dalican, nasira din po. May damages sa Tapian Seawall. At sabi ko nga, may mga 11, 12 to 15 na partially damaged. Nasira din po yung isang covered court sa Nabalawag, sa Special Geographic Area. Mm-hmm. Yun po ay totally damaged naman.
0: Oh, okay.
7: But otherwise, wala po masyadong kabahayan na nasira, na nagdulot po ng pagbabakwit ng maraming tao.
0: Eto po sa mga na-mention natin na mga nasira, would it be magagamit pa ba ito gaya nung eskwelahan, yung ilang mga eskwelahan na nasira, yung mga ibang mga ano na nasira, magagamit pa ba ito, hindi na?
7: Tingin ko po pwede pa, no, kasi mga partially damaged naman, okay, kahit okay, yung seawall. Except itong sa Nabalawag na covered court.
0: Yung covered court.
7: Kita ko pong picture, no? Hindi po ako makalakad ngayon. Medyo meron po akong sirang ankle, no, fractured po.
0: Yeah.
7: Pero nagre-report po naman sa akin yung ilang mga kasamahan natin na umiikot. At ang nakita ko pong picture dun sa nabalawag ay sira po talaga yung covered cord. So mukhang yun po ay kailangan itayong muli.
0: Ayan, okay. Ito, Minister, may pinapakita tayong ilang mga pictures on the actual distribution ng mga goods ng MSSD. Ano po itong mga ipinagkaloob natin sa ating mga kababayan? May they be BARM constituents or hindi, kahit hindi BARM constituents ay talagang binigyan?
7: Oo, kasi batay po sa ano no, sa Bangsamoro Organic Law, maaari po tayong tumulong sa tinatawag nating other Bangsamoro areas or communities. Kung saan may Bangsamoro na komunidad kahit sa labas po ng rehiyon. So I think yung nasa picture natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay sa Balut Island.
0: Ah, yan. Sa, okay. Ito video. Ito yung sa video. Oo.
7: Well, I'm not sure exactly. No, pero parang opo.
0: Wow. Okay.
7: Kasi isa po sa suki natin no, sa Balut Island ay yung mga Bangsamoro po na naandun. So, Davao Occidental po yan.
0: I see.
7: Sa isang, nakakalito po kasi yung munisipyo nila, Sarangani.
0: Mm-mm.
7: But they are not in Sarangani province. It's in the Sarangani Municipality in Davao Occidental.
0: Ah.
7: At meron po tayong binigay na 5.
0: Ay, nawala yung audio. Nawala yung audio ni ma'am. Okay, sige. Ganun po talaga yung ilang area sa BARMM and sa Mindanao. Minsan may mga areas na talaga malilito ka dahil yung name nila is named again or named after a province. Gaya ng Sultan Kudarat. May Sultan Kudarat Municipality and may Sultan Kudarat na province. Na hindi naman yung Sultan Kudarat Province, labas naman ito sa BARMM. Okay, balikan natin si Minister. Minister, nagkaroon lang tayo ng konting issue kanina. Oo. On a different note po, ano-ano po ang mga ginagawang programa ng MSSD ngayon?
7: In relation to the,
0: opo,
7: to
0: opo.
7: The earthquake?
0: No, yung overall program na po.
7: Okay. So bukod po kasi sa disaster response, meron po tayo syempre mga social protection programs, no? Ang ibig po sabihin, dahil ang ating pinaka-constituents ay yung mga vulnerableng sector, may hirap na sector, may mga programa po tayo para siguraduhin na meron po silang protection mula sa mga vulnerabilities na ito. So, tulad po ngayon, kung titingnan po ang Facebook page ng MSSD, very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa, para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under an livelihood program. Pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy.
0: Mm-hmm.
7: Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan, among other things. At recently, ang dami pong pumapasok, no, pinapadala uli sa atin, sa ating mga lugar, lalo na sa Tawi-Tawi, na mga returning Filipinos from Sabah. No?
0: Ayaw,
7: at katulad naman natin dito yung Department of Foreign Affairs. Among others.
0: Oo. So ito yung ano, yung programa po ng ating national government kung saan ito yung isa sa mga tinututukan ng ating pangulo, yung walang gutong program. Kumusta na po yung implementation natin diyan sa BARMM?
7: Opo. Ang klarihin po natin na ang walang gutom ay programa po talaga siya ng Department of Social Welfare and Development.
0: Yes.
7: So hindi po nag-i-implement ang Ministry of Social Services and Development Although posible rin po na kapag pumunta ang DSWD sa isang
0: Nag-a-assist.
7: munisipyo, dahil opo, dahil yung mga municipal social welfare officers ay mga empleyado ng MSSD, posible pong tinatanong sila kung sino yung mga pwedeng ipasok sa programa. Pero as to implementation po, mga DSWD personnel ang nag-i-implement po ng walang gutom.
0: Ayan, okay, maraming salamat. Ano po ang with that, syempre aside from those na pinamimigay natin na relief goods, yung in-kind, no? Meron daw pong mga cash aid ang pinapamigay din. Gaya nga na nabanggit nyo kanina para sa mga orphans ng Maguindanao provinces.
7: All over the region po ito.
0: Yun,
7: opo. May iba-iba po tayong programa para sa iba't ibang klaseng vulnerabilities. So, meron po tulad ng sabi ko sa mga persons with disabilities, meron po sa solo parents, meron po sa orphans, meron din po tayong mga centers na kumakalinga sa mga kababaihan na kumakaharap po sa halimbawa domestic violence, mga children in conflict with the law, kinakalinga din po natin, mga distressed OFWs, mga natatraffic na tao, meron pong assistance na mental health, meron ding financial assistance, meron ding minsan kapital para po makabalik sila o ma-reintegrate sila sa kanilang community at makatayong muli. Pero balikan po lang natin yung disaster response. Meron din po tayong ginawa sa General Santos City.
0: Yes.
7: So kung sa Balut Island ay meron po tayong 500 na pinamigay na food, pero may mga non-food din po tayong napamigay, no? Kasama na dito po, may tinatawag kaming dignity kit. Ito po yung mga underwear, mga maisusuot mo na, lalo na po ito nung mga nawala ng bahay, no? So, lahat po ng gamit nila, posibleng hindi nila lahat ma-retrieve. So, meron din tayong tarp para po may temporary na shelter, makeshift shelter na maitayo. May cooking kits, may infant kits po para sa mga pamilyang may mga maliliit na bata.
0: Oo.
7: Doon naman po sa General Santos, ganun din, rice na 25 kilos at food packs. May cooking kits, tarps, at saka dignity kits din po tayong pinamimigay. Ongoing ang ating distribution hanggang sa ngayon sa General Santos po.
0: Ayan, okay. Tanong ko lang po, Minister, paano po natin naisip na ito ipamimigay natin? Ito yung kailangan ng ating mga kababayan sa Lanta. Did we have a survey first dun sa mga areas na o kaya dun sa mga ilang visits nyo, ito talaga yung sinabi nilang pangailangan nila?
7: Opo, kalimitan po, and in this case, meron po talagang sulat yung komunidad na nagsabi kung ito po ang aming pangangailangan.
0: Okay.
7: At tiningnan po natin sa ating mga relief goods at available naman po dahil ito naman yung usual talagang kakailanganin, lalo na ng isang pamilyang nawalan po ng tahanan, no? Mga cooking kits, dignity kits, and then of course yung food. Sa isang lugar po sa Basilan, non-food po ang naibigay natin, no? At dahil yung local government unit naman po ang nagsabi na meron po pa po silang parang maibibigay na pagkain.
0: Ayan, okay. Nabanggit niyo po ang Basilan. Ano po itong beneficiary spot checks po? Ano po ito na ginagawa ng MSSD in the province of Basilan? O sa Basilan lang po ba ito?
7: Kung spot checks po yan, yan po ay regular nating ginagawa sa ating mga programa dahil gusto po nating masigurado dito po sa regional office na pwede pa nating ma-improve ang implementation. So, malalaman po lang natin yan, hindi lang sa report na binibigay po ng ating kawani, kung hindi yung pagpunta mismo ng ating mga kasamahan. Hindi lang sa regional office, kapag internal audit na po yan na checking, pwede rin pong galing sa ibang provincial offices natin. Para po ang purpose nito ay matingnan ano ang status ng implementasyon, paano pa mai-improve, or kung merong mga good practices ay paano natin magamit ito, no? Ma-replicate sa ibang mga lugar para mas ma-improve pa po ang buong programa.
0: Mashallah, alhamdulillah. And with that, ano po ang ating mensahe para sa mga kababayan natin na nabigyan ng tulong ng MSSD sa mga kababayan, pamilya na apektado nitong paglilindol sa iba't ibang parte ng Mindanao na inabot na naabutan rather ng MSSD?
7: Well, una po ay nakikiramay tayo sa mga nawalan ng mga kapamilya at mga nawalan ng tahanan at mga kagamitan, mga ari-arian. Nandito po ang MSSD para tumulong sa ating mga constituents sa Bangsamoro region. Pero sa labas po ng rehiyon, lalo na sa mga Bangsamoro communities, tayo po ay handang tumulong na ayon po ito sa batas, makikipag-coordinate din po kami sa local government units para siguraduhin na yung tulong natin ay naakma at nag-augment, no? Nagsusupplement sa kung anuman ang naibibigay na po ng local government and even the national government.
0: Ayan, maraming salamat po at maraming salamat sa tuloy-tuloy na tulong na ipinapaabot natin, hindi lang sa BIRMM, pero sa lahat na nangangailangan na tulong na kayang abutin o aabutin, no, kahit pa ng MSSD. Maraming salamat, our minister, na Ministry of Social Services and Development, Attorney Raisa Jajuri. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Mabuhay po kayo.
7: Alaikumussalam.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan, nakasama natin si Attorney Raisa Jajuri, Member of the Parliament and Minister ng MSSD BRMM. 7:51 in the evening, iwan po namin sa inyo ang azan para sa Aisha prayer at ilang mapaalala mula sa ating himpilan.

0: Agri. Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
7: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
6: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
7: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
6: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin,
10: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Maraming salamat kay Minister Attorney Raisa Jajuri mula sa MSSDBRMM. Samantala, ito magandang balita ito.
10: LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: First Bank Samoro Philippine Navy Commodore itinalaga. Alamin natin ang detalye mula kay Princess Habiba sa Ripauda.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
11: Princess.
4: Yes, Norz. Assalamu alaikum. Live na live mula dito sa Philippine Navy sa may Taguig. We would, of course, no, congratulate ang ating kauna-unahang Bangsamoro Commodore. This is actually equivalent to the one-star general. Ang ating bagong itinalagang the Naval Internal Auditor, si Commodore Norsal Diampuan Dimaporo PN. In fact, Norz, nakilala natin si Commodore Norsal Dimaporo noong siya pa ay nagsilbi bilang one of the PMAers. He was actually one of the batch 1994. And ang pinaka-recent talaga na trabaho niya at ang kanyang pinaka-link sa Bangsamoro ay ang kanyang mga trabaho with the AFP, Peace and Development Office, o yung tinatawag nating AFP PDO, kung saan siya rin ang nagsilbing chief. In fact, ito, Norz, yung kanyang iiwan na posisyon bago siya lumipat ngayon sa Philippine Navy Office. So with this, Norz, nakita natin yung kanyang napakalaking ambag sa ating pamahalaan at sa ating Bangsamoro, lalong-lalo na sa ating mga conflict areas sa Mindanao. Isa na dito, napakarami na rin niyang pinagsilbihan na mga people of the community in building the policies, pagtulong syempre sa ating pamahalaan, paano nga ba maayos ang mga hidwaan, lalong-lalo na sa Bangsamoro area. So mga bagay lang ito, Norz, nakasama doon sa kanyang pinaghirapan, no, para lang talaga ibigay niya ang kanyang full support sa Bangsamoro bilang isang sundalo. Despite that, Norz, hindi siya natinag na siya ay kabilang man sa gobyerno as sundalo, never niyang nakalimutan na mas prioridad niya ang kanyang pagtulong sa kanyang Muslim community at syempre sa umma. So with this, Norz, hindi tayo nagdalawang isip talaga na ipanalangin natin na sana makuha nga niya ang kanyang one-star general. And alhamdulillah, ngayong araw mismo, Norz, no? Sa araw mismo, actually, Norz, what the plot talaga. Imagine, ngayong araw ang kanyang change of designation para siya ay maging chief ng TNIA. Ngayong araw din, actually, Norz, lumabas ang kanyang promotion. Ito yung from Malacanang. This is actually pursuant to Section 16, Article 7 of the Constitution and existing laws, which is, it is written that in honor to submit the confirmation of commission and appointments, the ad interim appointment of Captain Norsal Dimaporo, 011592 Philippine Navy, Master in National Security Administration, to the rank of Commodore 07. A certified copy of the appointed is attached. An early confirmation of this appointment will be highly appreciated. Signed by the Malacanang. So anyway, Norz, no, hindi lang natin nasama dyan sa nasend natin na file. But despite that, earlier this afternoon, nakita natin yung naging change of command ng papalabas rin na TNIA, at siya naman din yung bagong installed natin na National or Naval Internal Auditor ng Philippine Navy. Norz?
11: Ayan, maraming salamat. Alhamdulillah, such a great day to be proud, to become a proud Bangsamoro. Congratulations, yes, kay Commodore.
4: Yes, Norz, at yan ang pinakahuling balita mula dito sa Philippine Navy. Susubukan natin actually bukas, Norz, na makasama natin live or may makuha tayo na clip mula kay Commodore Dimaporo bukas, dahil ito na rin yung kanyang araw ng pamamaalam sa kanyang opisina naman sa AFP CDO sa may Quezon City naman. So susubukan natin makakuha rin ng clip mula sa kanya. So mula dito sa may Taguig, Princess, happy birthday po daw. Norz?
11: Yeah, maraming salamat, Princess.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tuloy-tuloy tayo. Department of Education 10 naglabas ng direktiba kaugnay sa pagpapatupad ng safety protocol sa mga paaralan. Malayligan alamin natin kay Dandy Macarambon.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bunsod ng kalunos-lunos na dinanas ng mga mag-aaral sa nangyaring pamamaril sa San Jose High School, lungsod ng Tacloban, naglabas ng direktiba ang Department of Education Region 10 sa ilalim ng liderato ng Regional Director Dr. Ruth Fuentes para sa lahat ng mga paaralan ng rehiyon ang mahigpit at pinaigting na pagpapatupad ng security protocols, kabilang ang mga mandatory bag inspections at iba pang security measures. Ang nasabing direktiba ay alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o SMLE Guidelines, inilabas ang naturang DepEd Order noon pang Marso 24, 2026. Nakasaad sa naturang kautusan ng pagtitiyak sa mga karapatan, proteksyon at kapakanan ng mga mag-aaral. Mahigpit na ipinagbabawal at inilalayo ang mga mag-aaral mula sa pambubuli at iba't ibang uri ng karahasan. Muli itong binibigyang diin ng DepEd para maiwasan ang muling mangyari ang sinapit ng nabanggit na paaralan sa lungsod ng Tacloban noong Hunyo 22. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, pamilya ng mga biktima ni retired General Jovito Palparan, pinayagang bumisita sa Bucor. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
13: Radyo Pilipinas. Report.
11: Luisa.
14: Pinayagan ng Bureau of Corrections ang pamilya ng mga biktima na pumasok sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City para makita ang convicted retired Army General na si Jovito Palpara. Ito ay matapos na magpadala ng liham ang pamilya ng biktima sa Bucor na nais nilang makasiguro na nasa NBP pa si Palparan dahil napabalita nga ito na inilipat umano sa Baguio City. Nakita naman ng pamilya si Palparan at naging kampante na ang kanilang kalooban na makitang nakakulong pa rin ito sa NBP. Ayon naman kay NBP Superintendent Gary Garcia, handa naman nilang pagbigyan talaga ang pamilya kahit kung dati pa ito sumulat at humiling dahil handa ang Bucor na maging transparent sa ikapapanatag ng pamilya. Sa ngayon naman, nananatili si Palparan sa minimum security compound dahil sa security concerns na mapahalo sa mga inmates sa maximum security compound. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, pagpapatawag kay Mary Grace Piatos bilang testigo sa prosecution sa impeachment trial, walang problema sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang detalye mula Senado Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Iniiti ako ni Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na walang magiging epekto sa kanilang pangkampo kung ihaharap ng prosekusyon si Mary Grace Piatos. Ayon kay Poa, prerogative na prosekusyon na iharap si Piatos at sino mang gusto nilang ipaharap sa paglilitis at gawing testigo. Handa naman anya sila sa defense na i-cross-examine ng mga testigo ng prosekusyon. Nilinaw naman ni Poa na hindi kasama si Piatos sa listahan ng mga testigo nila sa depensa. Una nang sinabi ni Poa na handa rin siyang humarap sa paglilitis bilang isa siya sa mga pinangalanan din ng prosekusyon na isa sa kanilang mga testigo. Handaan niya siyang sumagot basta't ang mga itatanong sa kanya ay patungkol sa kanyang naging papel bilang abogado ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Poa.
16: I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman siguro yung problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema. We can cross-examine them. We can opt to call them also. But it's a pre-trial brief namin. Wala naman kaming sinama na ganung witnesses. But definitely, when they're called as witnesses for the prosecution, the defense will have the right to cross-examine. Wala po sa defense. Ang narinig ko, I think kanina umaga lang, na banggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. And sa amin nga, parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part.
15: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Nympha. Samantala, tuloy-tuloy tayo, 8:08 in the evening, personal na pagdalo ng businessman na si Manny Pangilinan sa CIDG kaugnay sa investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes, hindi na kailangan. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Dean. Inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi na kinakailangan ng personal na pagdalo
17: ng businessman na si Manny Pangilinan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito'y kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa mensahe sa media, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na ipinaalam ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II sa mga abogado ni Pangilinan na hindi na kailangan ng presensya nito dahil halos kompleto na ang case build-up. Anya, sapat na ang affidavit na nauna ng isinumite ng chairman at trustee ng MVP Sports Foundation. Samantala, personal na nagtungo ang mga investigador ng CIDG sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong araw upang kunin ang sinumpaang salaysay ni Roveline Baterbonia, ina ni Rene Baterbonia. Sa ngayon ay kinoconsolidate at pinoproseso na ng CIDG ang mga pahayag bilang bahagi ng ebidensya para sa referral ng mga reklamo sa Department of Justice. Iniyak naman ng CIDG ang masusing investigasyon upang maihatid ang hustisya sa mga biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Diane Lear. So, binabati po natin ating mga kasamahan dyan sa MSSD, si Ms. Jedi Lokman and the rest of the MSSD team. Nakatutok po sila sa Salam Radio sa kanilang mga Facebook page. Salamat din sa mga nag-hearts in Shervani Omar Abubakar, MJ Kubochi, Mokhtar Balaji Abubakar, Ida Love Hamuj, at Yuk MJ. 8:10 in the evening.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay pinasasagot ng Office of the Ombudsman sa reklamong obstruction of justice. Alamin natin na detalye mula kay Diane Lear.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinatasan ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na magsumite ng kanilang counter affidavits. Ito'y kaugnay sa reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa kontrobersyal na pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang nangyaring putukan. Batay sa kutosan na may petsang June 23, 2026, at nilagdaan ni Assistant Ombudsman Moreno Generoso, binigyan ng mga respondent ng 15 araw para magsumite ng kanilang counter-affidavits. Kapag nabigo na magsumite ng kani-kanilang paliwanag, ang mga respondent ay ituturing na ito ng ombudsman na submitted for resolution. Sa ngayon, wala pang tugon dito sina Cayetano, Padilla at Aplasca. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Diane Lear. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat mula kay sa mula sa Taguig, si Princess Abiba sa Ripaudak at sa lahat na nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Special mention syempre ating mga kasama dyan sa MSSD. At maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin engineers Matet Segovia, Engineer Marvin Toledana, ang ating mga producers si Sir Ice Adan at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po vloggers para sa Bagong Pilipinas or vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8:12, magandang gabi.
19: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Anong nangyari?
23: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
23: Oo.
24: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check. It's 8:21 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Ayun, no, magandang gabi na naman sa ating lahat, no. At syempre, panibagong episode na naman ng ating ngayong gabi, no, Admin Reads, no. Magandang gabi po. Ako po si AJ Tutin Vlog at magsama-sama na naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, huntahan at syempre po, no, dito balitaan dito po sa Radyo Pilipinas. At ako po si AJ Tutin Vlog. Samahan niyo kami tuwing Huwebes mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para sa isang maabulang talakayan tungkol sa mainit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda ang iyong radyo, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at makakasama natin muli si Admin Rich. No, good evening sa iyo, Idol Admin.
6: Yan, good evening Prince AJ, no. Tsaka good evening po sa lahat ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at saka sa buong mundo, no, sa mga OFW. Yan, ang Radyo Pilipinas ay napapanood din sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din syempre tayo sa free TV, sa mga mayroong TV Plus at sa Channel 3 ng ABS-CBN at for the box channels 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM band.
5: Yes, no, at syempre nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. Maraming salamat sa iyo, Secretary, at sa lahat ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At dito nga po sa Mega Manila, maging sa lahat ng ating mga abayan na OFW na nasa abroad, no, immigrant man o mga OFW. At syempre sa ating mga kapwa vloggers, hindi natin nakakalimutan, no, magandang gabi po sa inyo lahat at sana ay naagawa kayo na mas magandang mga ng mga content para maipagtanggol ng ating mahal na pangulo President Bongbong Marcos Jr. At syempre po, no, happy birthday po kay Sir Secretary Dave Gomez. Happy birthday po mula po sa mga vloggers, no. Admin Rich, ano sabi mo kay sa birthday ngayon ni Secretary Dave Gomez?
6: Yes, babati tayo ng happy birthday, no, kay Secretary Dave Gomez at sana ay bigyan pa siya ng Panginoon ng napakahabang buhay at siyempre patuloy na biyaya, no, sa hindi lamang sa financial kundi maging sa kalusugan lalong-lalo na.
5: Likewise ating sa ating mga vloggers. Biyaya. Likewise para sa mga vloggers. So ayun nga po, no, muli po happy birthday po sa inyo, Secretary Dave Gomez po. Admin Rich, no, ang dami natin pag-uusapan syempre, no, dahil una-una diyan, no, sa dami po ng mga kaganapan, no, for the past few days, no, at even sa in and around the world, no. Pero ganun pa man, dahil sa dami ng disaster sa ating bansa na talagang dumaan, no, nandiyan yung Lindol, although hindi pa tapos yung war sa Iran at sa US, no, pero may Lindol, may bagyo, ayan yung mga problema natin. Dagdag pa yung mga minor na incidents. Tingin ko minor, pero kasi mga individual lang na ito, yung katulad

0: yung barilan sa diyan sa may sa ang eskwelahan, no. So mga ganung bagay, no, at syempre, no, although ang maraming DDS ng sinisisi ating gobyerno, pero ano naman kinalaman ng gobyerno doon, 'di ba? Kasi hindi naman siya yung parang pinagplanuhang pag-atake sa isang sa mga group of people, 'di ba? Hindi naman siya ganoon. Kumbaga mga away na nauwi sa karahasan, mga ganyang bagay pa. So hindi naman yun makaka-apekto o may kinalaman ang gobyerno sa mga ganung kaganapan. Pero ganun pa man admin Rich, no? Ang ating gobyerno naman ay ginagawa ang lahat, no, para naman sa mapabuti ang unang-una ekonomiya, ang kabuhayan ng tao, syempre ang yung buhay ng bawat pamilyang Pilipino, mapagaang, no, mapaayos ang mga ang lahat-lahat ng bagay nang sa gayon ay maging stable yung ating ekonomiya, stable ang ating pananalpi, stable ang yung pang ano yung estado ng ating gobyerno, 'di ba, admin? Meron ka bang masasabi, admin, tungkol diyan?
1: Yun lang, AJ, no, dito nga sa nangyaring pamamaril ay unang-una kasi para sa akin, no, pamilya, yung pamilya. Mm. At saka, isa pa, bukod sa pamilya, alam naman natin na 6 years, no, 6 years ay medyo yung mga pangit na asal ay namamagnify dahil sa dating Pangulo ng Pilipinas na yung bang siya mismo ang nagsasabi nito.
0: Oh, sa online, tuloy, no?
1: Kinikwento niya yung kanyang pag-tsugi. 16 years old pa lang daw siya, naka-tsugi na siya, no, ng isang nag-aaral din, no, sa university, no. So, makita natin na kinikwento niya 'yan, no. For 6 years, nakita natin na medyo na parang naging normal, no?
0: Yes, yung, no? Ni-normalize talaga.
1: Tsaka yung mga harassment, yung mga violence, no? Parang
0: yes, naging normal. Yan.
1: Yes, kaya, at sa AJ, no? Sa pagkakaalam ko, yung Namarel ay DDS daw.
0: Yung tiyahin, no? Daw. Isang pulis at ano na mga...
1: DDS.
0: Oh, yes, DDS siya.
1: Pero... kaya malamang, no? Kaya ganun siguro.
0: Hindi, tsaya sa pa-admin Rich, no? Yung pulis na chay ng itong Namarel ay hindi siya naging, tawag ito, naging masinop sa kanyang gamit, no? Dapat, yung mga ganyang bagay, una-una, baril yan. Dapat ikinikip niya ng mas sa tagong lugar. Hindi basta-basta makukuha ng bata, di ba? Dapat din, siyempre, no, hindi yan kumbaga naka-display lang sa bahay mo, parang nakasabit yung pantalon mo, tapos nandun pa yung holster, tapos nandun pa yung barrel. Diba? Doon pa lang, sasabihin na natin, hindi siya naging maingat, no? Naging ano siya, pabaya. Naging pabaya siya para, kasi mayroon siyang kasama sa bahay na maaring kuhanin, diba? Especially yung mga bata, masyadong mapupusok, no? So, sa mga ganyang bagay, ang tapatagan sa sinyan, yung police mismo, dahil naging pabaya siya. Ikaw, ano man ang sabi mo? Tama ba yung nasabi ko?
1: Okay din yan, no? Pero, yun nga, nagsama-sama na ibang factors.
0: Yes.
1: Tulad din ng sa pamilya, hindi masyadong siguro, no? Hindi masyadong sasabihan ng bata.
0: Hindi
1: ng
0: caring yung family, no? Hindi caring.
1: Oo. Family, tapos, andyan yung environment. Nandiyan yung 6 na taon, no, ng Darius Pangulong Duterte. Sama-sama na lahat, no?
0: So, tapos, yeah, tama, no? Tama,
1: andiyan pa yung dating naging Deputy Secretary na kita niyo nagbabanta, di ba?
0: Yes, oo, oh, yun, nakita. Oh, yung pa isang, yeah. So, malaking factor yan. Malaking factor yan talaga.
1: Malaking factor yan, no? Yung pagbabanta ay easy na lang. Yung
0: parang ganun na lang talaga, easy lang.
1: Easy na lang. Imagine kaya mo, malaking influence.
0: Yeah, totoo yan ang sinabi mo. Totoo yan, totoo. To think na dati siyang, yung during na nagbanta, isa siyang DepEd Secretary. So, ito, estudyante. So, sinunod yung payo ng ano, no? Parang na rin siya nagpayo o something na ito gawin ninyo kapag kayo galit, di ba? Kasi, DepEd Secretary ka, tapos ganyan yung asal mo. So, parang, yung mga estudyante na they look up to you, maaaring kang sundan, sa iyong mga pananalita, sa iyong mga gawi, sa iyong mga mararahas na pananalita. Diba? So, kasalanan talaga yan ni Sara Duterte. Hindi ng ating Pangulo. Dahil una-una ating Pangulo ay hindi naman naging marahas sa pananalita. Hindi naman naging, naging violente sa kung anumang form ng ano ng ng galaw salita o pag-iisip, no? Pero ang itong si Sara Duterte na dating DepEd ay sobrang siyang delikado, violent, maras talaga, tapos eh talagang nagmumura siya o on air, no? Sa social media and everywhere. Kahit pagbintay sa pagbisita sa ibang bansa, ganun din ang ginagawa niya, paninira, harassment, violence, pagmumura, lahat na. Lagi niyang ginagawa yan every time na magkaroon siya ng speaking engagement. So, saan niya ang naging, kung ba siya pinakadahilan, kaya mas maraming violenting bata.
1: Correct.
0: Diba? True. So, yun nga, admins, no, sa mag-break muna tayo sa 8:30 pa, no, kasi although na late tayo, hindi man sa tayo late, meron lang na extend ng time para sa importanteng mga news, no, pero this time, mag-break muna tayo, then sa pag-break natin, dire-diretso na tayo, admins. Ang magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lang.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
2: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Oh yes, no, nagbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas, no. Siyempre Admin Rich, no, magandang gabi muli sa iyo at sa ating mga supporters, no. Sa totoo lang, no, nakakataba rin ng puso na itong ginagawa natin, no. Although hindi tayo yung experience sa pag-broadcast o pagbabalita, no, pero yung way naman natin ay hindi naman para kalabanin yung mga broadcaster o yung mga journalists, no, kasi sila ay tagang no, kumbaga nasa tuktok na ng kanilang tagumpay. Tayo naman bilang mga bloggers o parang na rin media practitioners, pero iba yun naman yung ating hinahatag sa ating mga kababayan, no, yung aspeto o idea ng kung paano mamahagi ng o maglatag ng balita para sa ating mga kababayan, no, through blogging, no, which is very different na nowadays, no, pero ang mga traditional media ay nagiging blogger na rin, so parang nagiging maganda na rin, no, nag-mix up na rin sila, no, nagka-crossover, kung parang ganun nangyayari, crossover na rin, no. So ikaw Admin Rich, sa estado mo ngayon bilang blogger, ano yung feeling mo? Imagine, nandito sa radio.
1: Siyempre, experience, no? Yes. Itong experience. Kasi, siyempre, alam naman natin na sa vlogging, no? Hindi tayo katulad sa kanila na mga member ng KPP, pagkatapos, yes, merong mga sinusunod, no, na talaga. Pero medyo strict, no? Yes. Pero sa atin kasi basta huwag ka lang huwag ka lang
0: lalampas sa guwit.
1: Hindi maganda na masa cyber libel ka. Madidemand ka, no? So kahit no? Pwede mong sabihin basta ka lang, yung ingat ka lang na, yes, hindi ka madidemanda. Ganun yung limitasyon natin, eh. Tapos, mas open tayo, mas malaya tayo na magsalita, no? Na bumatikos doon sa mga dapat na batikusin. Yes. Tsaka, syempre, purihin yung mga, magaganda naman yung mga ginagawa.
0: Yes, so, tama.
1: Maganda yung pagsamahin, eh, traditional media pagkatapos itong vlogging. Kasi itong vlogging, tinatawag na yun na new media, no?
0: Yes.
1: Tayo yung bagong media na tinatawag. At, kaya nga yung iba, kahit traditional media, ay pumapasok na rin sa vlogging, no, yung kanilang mga journalists. Kasi ito nakita na mas effective, no? Kasi syempre kapag vlogger ka,
0: marami kang fight. Oh, at real time.
1: Oo. Tapos talagang marami kang ma-influence, no? So, maganda na pagsamahin, no? Itong ibang experience naman kasi itong sa mainstream, ibang experience din sa vlog.
0: Yes, tama ka dyan, admin. At saka hindi lang siya yung basta yung magkaroon tayo ng mga followers o ano ano supporters, no, pero ano ano rin, no, mas marami rin ano bashers. Mas matindi mga bashers, ang dami nilang threat. Kung ano na lang sinasabi din nila sa atin, no, kaya tayo naman ay ini-enjoy lang naman natin, no, at saka hindi naman natin sila pinipersonal, so ganun lang, no, easy-easy lang kasi unang-una hindi man tayo magkakilala personally yung mga nagbabasa atin, at saka isa pa, no, politika lang yung pinag-uusapan natin, hindi yung personal. So, relax lang mga mga idol, no, kasi basher man kayo o supporters, relax lang. Kasi hindi man tayo babayaran sa pinagagawa natin, no, pag-aaway-away natin. Kumbaga, ano lang tayo, diskusyonan, argumentuhan, pero yung walang halong personal. 'Di ba? Huwag kayong ma-personal din, 'di ba? Kasi hindi namin kayo pinipersonal. Dahil una-una, hindi namin kayo kilala din para personal din. Pero yung mga naman personal dyan, ganun na lang, no? Pero ito, politika lang po, no? Nag-iiba. Nag-iiba yung kulay ng politika minsan. Nag-iiba yung ano, katulad dati, yellow, tsaka, red, magkaaway. Pero ngayon, parang nag-crossover na rin, no? Nag-mix up. Kasi ganun talaga ang buhay, nag-iiba. Nagkaroon ng changes. Kahit man lang, kahit sa minamahal nating tao, di ba? Kaya nga mayroong breakup, eh. Kaya merong hiwa, 'di ba, breakup. Kasi nag-iba yung ano, yung feelings niya towards dun sa kanyang minamahal. So ganun lang din sa politika, no? Nag-iibang politika yung agos ng mundo. So wag masyadong hot, chill-chill lang tayo. So ito, ano, ang isa sa mga PBBM good news, no, para sa ating mga kapwa Pilipino na sabi nga ng ating mahal na pangulo, bawat bayan makikinabang. Panoorin po natin 'to.
4: PBBM Good News, magandang balita ito para sa mga mamamayan ng South Cotabato at Cotabato Province. Ang programang Bawat Bayan Makikinabang ay nagpapakita ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Cardinal Marcos Jr. na tiyaking maayos at hindi lamang mga pangunahing lungsod ang makikinabang sa mga proyekto ng pamahalaan, kundi pati ang mga bayan at komunidad sa mga lalawigan.
7: 20,000 student po at saka yung remaining na 100,000 doon naman po mapupunta sa projects na pipili ng mga barangay natin. Hindi po na Liga ng mga Barangay South Cotabato, gusto po namin magpasalamat sa ating mahal na Pangulo Ferdinand E. Marcos Jr. sa programang ito. Malaking tulong po sa mga barangays natin dito sa lalawigan po ng South Cotabato.
8: Actually, it's difficult for us to survive every day kasi yung papa ko, like, minimum wage earner. Ako lang po yung nagpaparal sa sarili ko.
4: Kung maayos na may papatupad, makakatulong ito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya, paglikha ng trabaho, at pagpapabuti ng prastruktura at pagpapalawak ng mga serbisyong panlipunan. Mahalaga rin naman siguro ang transparency at tamang paggamit ng pondo upang maramdaman ng bawat pamilya at tunay na benepisyo ng programa.
8: Hindi lang ako yung matutulungan, pati din sila. Bilang kapalit po sa pagdulong ng gobyerno sa akin, mag-aaral po ako ng mabuti and make sure na makakagraduate.
9: Ako po natin sa Latino, to the President, is thank you for helping us. Thank you din po sa mga subsidies katulad nito for us, para sa aming mga estudyante.
10: Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan panggawin, ang mga solusyon sa mga problema ang nakikita natin. Kaya huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba sa inyong mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahala,
4: sa uli, ang tagumpay ng anong proyekto ay hindi nasusulat sa dami ng inunsad na proyekto, kundi sa aktwal na pagbabago sa buhay ng mga tao, ang bawat bayan at tunay na makikinabang. Mas magiging matatag ang pupunlad ng buong bansa.
11: Ito si AJ 13 Vlog, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
0: Ayun, no, Admin Rich, no, nakita natin naman dun sa South Cotabato naman, tsaka sa Cotabato Province, na mahagi ng pera o ng programa ang ating mahal na Pangulo Marcos dyan. Ikaw, ano masasabi mo sa ginaging programa ng ating mahal na Pangulo?
1: Siyempre, AJ, no, nakakatuwa kasi talagang yung Pangulo natin, sabi ko nga, kapag namamahagi, no, ng mga ayuda or mga financial assistance, talagang madalas nandun siya, no, bumababa siya sa kung saang lugar man yan, no? Minsan, kahit sa mga remote areas na sa tingin natin, eh, parang delikado, no?
0: Delikado. Yo, kasi yan, delikado.
1: Alam naman natin, no? Delikado yung buhay niya, masyado siyang exposed, no? Tapos, dami mga tao, tumalapit sa kanya, tinatouch siya, yayakap siya, hindi natin alam kung ano ba, no? Kung mamaya merong mga gagawa na hindi maganda.
0: Pero, nakabahala.
1: Nire-risk ng pangulo natin yung buhay niya. No? Kasi, ang pangulo natin, gusto niya na personal, no? Na talagang nakikita niya na ito ay natatanggap ng mga kababayan natin. Kasi, syempre, in the past, AJ, alam naman natin, no? Na obligaya ng ayuda pero hindi naman natatanggap ng mga kababayan natin.
0: Yes,
1: sabi ko nga, madalas na, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit isang ayuda, hindi ako nakatanggap. Talagang wala. Hindi ako nakatanggap. No? Pandemic yun. Na dapat sana talagang may ayuda. Kasi nilockdown niya, nawalan ako ng trabaho. Taxpayer ako. Tapos malaki yung tax ko. No? Siyempre, malaki sweldo, malaki tax. Pero wala ko ayuda.
0: Wala ang pakinabang. No? Wala ka na pakinabangan.
1: Wala talaga. Kaya, yan, medyo masama loob ko talaga. Hindi ko makakalimutan yan. Siguro kahit na sa huling hininga ko, hindi ko makakalimutan. Hindi ako makatanggap ng ayuda sa panahon ni Pangulong Duterte. Hirap na hirap ang buhay, no? Hirap na hirap ang buhay talaga. Naranasan ko umiyak, no? Sobrang hirap ang buhay dahil may trabaho naman ako, maganda trabaho ko, pero nilockdown niya. So, pero hindi siya nang bigay ng ayuda. Kaya nga, sabi ko, AJ, no? Tawag ko talaga sa kanya. Proud na proud ako tawagin siya. Inutil. Pinaka-inutil. Sorry po, ha. Oh. Hindi ko ako
0: pero sa alam mo, Admin Rage, ang dami kong alaala
1: that time. Ito ay akin. Komentaryo bilang isang
0: personal yan, personal vlogger.
1: Yan. Ang pinaka-inutil sa lahat ng pangulo na kilala ko sa buong Pilipinas.
0: Yes, yun, tama ka dyan. At naalala ko, Admin Rage, no, yung during that time, no, yung mga police, very active siya sa panghuhuli kahit yung man lang hindi dahil sa ikaw ay pinagbintangan ng sa droga o addict ka. Yung mga after ng 10 p.m. na gustong-gusto lang manghuhuli, parang curfew, kahit galing at sa trabaho, galing ka sa ano, ganyan, nanghuhuli pa rin sila. So hindi naman parang kasi ang meron silang tinatawag na kota eh. So imagine mo nung ako ay nandiyan sa may Sulaiman, sa may Manila Bay. Galing o sa Cavite yata, nag-bike kasi ako, pauwi na. Nakauwi na ako sa date sa Manila. So after that, no, nagpahinga ako dun sa may mga halamanan dun, may chair dun sa halamanan. Umupo ako dun, napagod na kababike. Galing on 13 Martires yata. No, no. So muna ako umupo. Nagkataon pala, hindi ko napansin na 10 na pala. No? So biglang dumating yung police car. At ako, unang-una niyang hinuli. Benamano. Tapos sabi niya, labas mo lisensya mo. Nagtaka ko sa niya, lisensya? Bike lang nung tundal ako, anong lisensya hanapin? Bibigay ko sa'yo. So sa sobrang excited niya na makahuli dahil may kota sila, naalmutan niyang bike lang dala ko. So wala akong lisensya. Kaya yun sabi niya, huwag kang alis dyan. Naghanap siya ng ibang huhulihin. Ang ganawa ko, umalis na ako. Total, iniwan na naman niya ako. So kasi hinihingan niya akong lisensya, wala naman ng lisensya ang bike. So, yun lang, no? Doon mo malalaman na DDS siya. Kasi ano, ob. Diba? Ayun na. Pero ito, no, Admin Rich, no, sa ito nga programa ating mahal na Pangulo, ay talaga namang nakakataba ng puso. Kasi yung mga ating mag-aaral nga, diba? Nagkakaroon sila ng panibagong pag-asa. Yung parang, diba, parang gusto man tumigil, tapos alam mo matalino ka, tapos mahirap kayo, tapos walang kakayahan yung magulang mo, kahit man ng pambaon, di ba, sa araw, kahit pamasaya man lang, ang layo-layo ng dalakarin mo kung sa probinsya ka, tapos wala kang baon kahit man lang 10 piso. So lalakarin mo, tapos wala ang pagkain din. So hirap na hirap ka nun. Sabi nga nung, di ba, nung babae na siya, nagtatrabaho na nga siya para paaralin yung sarili niya eh. Pero ito, may programa ang ating gobyerno regarding dito sa bawat bayan makikinabang at yung scholarship, presidential scholarship, di ba, program na yan. Napalaking tulong ito sa anila dahil nga parang nagkaroon sila ng panibagong magulang na aalalay, no? At susuporta sa anilang pangangailan sa edukasyon nila para ma-reach nila kung yung goal nila, yung mga pangarap nila sa buhay. Diba, admin, napalaking tulong yun kasi unlike before na hindi pa ganun kalaki o kalawak yung mga program ng gobyerno noon, no, para sa getong. Although meron dating study now pay later plan, pero hindi siya ganun ka-effective kung tutuusin. Parang bihira, kakunti rin lang yung nakikinabang that time kasi hindi siya ganun kalawak yung reach sa mga tao. At maraming requirements din siguro, kaya ganun, kaya konti din na nakinabang doon. So dito sa Pangulo, kaya sa program na ating Pangulo sa Presidential Scholarship, ay taga namang, imagine mo, bawat barangay may 5 kang scholarship. Ilang barangay ang buong Pilipinas? Nasa 4,000 yata yan, o more than pa. Diba? Hindi ko na alam kung ilan yung yung barangay sa Pilipinas. Hindi ko na research. So, imagine mo sa 5 barangays na yun, ilang estudyante yung matutulungan, 'di ba? Napakalaking bagay yun. Ikaw, Admin Rich, if in case na ikisa ang estudyante at mabigyan ka ng ganyang klaseng opportunity.
1: Siyempre, nakakatuwa, no? Dahil alam naman natin na mahirap talaga ang mag-aral, 'di ba? Tapos, walang suporta, mahirap talaga, no? Kaya, ito, maganda itong programang ito ng ating Pangulo, dahil ang mga mag-aaral natin ay talagang makakapag-aaral sila at merong suporta, no? Galing sa ating gobyerno. So, dati, hindi masyadong yung mga programa dati, no? Ay hindi masyadong napagtutuunan ng pansin yung ating mga learners. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulong PBM, nakita natin na hindi lang yung mga guro ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, kundi maging yung ating mga learners, no? Yung ating mga mag-aaral.
0: Yes.
1: Kaya maganda ito, LJ, no? Nakaka-inspire at saka talagang, syempre, dapat sisipagan mo ang pag-aaral kasi andiyan na,
0: you
1: know,
0: may suporta. Yes, tama dyan, yeah. Admin. Imagine mo, no, meron silang 20,000, tapos magpapabundis ka ba na yun sa boyfriend mo? O magbabundis ka ng girlfriend mo? Dapat wag na, no? Stop mo na, kasi meron tumutulong sa'yo na mahiya ka naman, kasi ang gobyerno, imagine mo, ang dami-dami nyo sa barangay ninyo, pero 5 ang napili, para ano, tapos ikaw yung isa sa napili. So, magpapabundis ka pa ba niyan sa boyfriend mo? Diba, hindi na? So, mag-iingat ka na. So, sa ating mga estudyante, mag-iingat po, no, na maagang maging ina. At yung ating mga pangarap sa buhay, yun muna unahin nyo. Kasi nanapaling bagay yun dahil kayo ang unang-unang makatulong sa bawat pamilya ninyo. Diba? Sa mga patid ninyo, sa magulang ninyo. Diba? At alam mo ba, Admin Hits, ang ating mahal na Pangulo para ay ipinagkaloob ng 40 million ang Social Civic Project Fund o SCPF para sa pamalang panlalawigan ng South Cotabato at 96 million pesos para naman sa pamalang panlalawigan ng Cotabato, yung province po. No? Ang pondong ito ay gagamitin para sa iba't ibang proyekto at benepisyong maatulong sa mga barangay at mamayan ng dalawang lalawigan. Iyon, napaaganda, 'di ba? Ang laking pera dito, 'di ba? Para maging pondo, para tuloy-tuloy ang kanilang pag-angat, no? Para yung pagsisikap nila ay magkaroon ng kabuluhan, 'di ba?
1: Oo. Ganda, no? Lalo na sa ganyang lugar, Cotabato.
0: Yes.
1: Alam naman natin, eh. War zone, no? Sa unang panahon, eh, yes, war zone talaga 'yan.
0: Parang ang hirap, so, parang ang hirap-hirap nila, no, sa makwento ng ano noon, parang sobrang silang mahirap, 'di ba?
1: Oo, mahirap talaga kasi siyempre laging wasak yung mga bahay, laging merong naglalaban, no? So ngayon, makikita natin na itong programa ng ating Pangulo, tinutulungan niya talaga yung mga lugar, nakatulad ng mga ganyang lugar, mga Cotabato, no? Na dati ay hirap na hirap talaga, pero ngayon ay nakakaahon na.
0: Yes.
1: At talagang andon ang Pangulo natin, nilalagak niya yung mga pondo, yes, no, sa mga ganitong klaseng lugar. So, kita natin na hindi mo masasabi na may corruption, eh. Kasi kita natin yung pondo. Talaga,
0: yes, ibinababa, no? Ibinibigay sa...
1: So, hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon na wala, eh, no? Na hindi natin kita yung mga pera. Kasi yes, nasa bulsa lang.
0: Yes, totoo yan. Tama ka dyan. At isa pa, Admin Rich, no, yung tagang pondo, direkta sa tao. Nakikinabang kagad yung tao, katod yan, mga estudyante, presidential scholar kagad, yung barangay, 200,000, every barangay, para sa kanilang iba pang proyekto, katod yung mga printer, mga ganyan, di ba? Sa estudyante ng kanilang barangay, yun unang makikinabang. Direkta sa tao ang pagtulong ng ating gobyerno. Napaganda ng mga programa ng ating gobyerno. Kaya dapat sa ating mga kababayan ay maging ano, maging mapagbatsyak din, mapanuri, tsaka matutupo po tayong kumilala sa mga gandang proyekto ng ating pamahalaan.
1: Shout out ko lang, AJ.
0: Yes.
1: Saglit, ah. Shout out ko lang yung security guard. Nagsabi mo, wala daw legacy si PBBM. Tinanong ko siya, hello, kuya, dito ka nagtatrabaho talaga, ha? Sa headquarters sa Bagong Pilipinas. Pagkatapos, DDS ka pala.
0: Tama, di ba? Kasi kung maraming reklamo, dapat, di ba? Kung maraya palang reklamo, dapat wala ka dyan. Di ba? Yung pala kasi nakikinabang ka, kumakain ka ng maayos, mayroon kang kitang maayos, di ba? Sapat na kita at may trabaho. Yan ang legacy sa'yo, para, legacy ni PBBM para sa'yo. Meron trabaho.
1: Nag-take news pa ang sabi, zero budget daw ang PGH. Wala daw budget ang PGH.
0: Yes. Fake news.
1: Ano mo po na, marahil ang pinapanood mo palagi ay mga DDS influencer, kaya ikaw ay kumakain ng fake news every day. Pero ito, zero budget daw ang PGH.
0: Eh di sana naglamo na sila una-una.
1: Zero budget ng PGH. Eh di sana hindi na yan nag-ooperate, naka-close na ngayon yan.
0: Oo.
1: Bugo.
0: Diba? Tama din. At syempre nga pala, meron dito nag-message, nag-comment sa ating live today, no, si Gabby Salgado. Sabi niya, hello po, gandang gabi mga idol Radyo Pilipinas. Eh, magandang gabi rin sa iyo, idol Gabby Salgado. At syempre nandiyan din si Maribik Trinidad, no, na ating kaibigan, no. At syempre sa ating mga supporters around the world na nanonood po sa atin, marami pong salamat sa inyo. Oh, admit, syempre, no, may isa pa tayong topic, no. Ito yung panoorin natin yung video para mas matutuan natin ng maayos.
12: Regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. We now call the case.
13: Isang ina, isang lola, at isang taong minsan nakaranas kung paano gamitin ang kapangyarihan laban sa iyo. Hindi ako pwedeng tumahimik kapag hustisya at katotohanan na ang pinag-uusapan.
14: Pinalaki ako sa Iloilo na hindi pangkaraniwan, hindi espesyal, at tulad ang buhay namin ang pangkaraniwang Ilonggo. Natutuwa ako na ang ganung pagpapalaki ay naparamdam ang totoong buhay ng Pilipino, ang totoong buhay ng mga Ilonggo sa aming probinsya. Kasama ito sa paghamon ko, that's why this impeachment is very important for me, because this is a big step towards integrity in public service. Kung walang sala, dapat i-acquit. Kung nagkasala, dapat i-convict at tanggalin sa pwesto.
15: Growing up, I loved comics. And the one who stayed with me was Iron Man. Not because he was perfect, because he wasn't. And he stood up anyway. He was an ordinary man, no superpowers, who chose to use everything he had to protect others. That's what public service really asks of us. The courage to stand your ground when the pressure is immense. To speak when silence is safer.
16: Central yung papel ng mga student politics, no, doon sa bumuhay ko sa high school at sa universidad. Malaking bahagi po roon yung siyempre nakakaroon ko talaga ng malinaw na panindigan para sa kapakanan po ng bayan.
17: At the end of the day, hindi tatungkol sa gulay o kampo. Bilang abogado, ang tungkulin ko ay hanapin ang katotohanan, ilatag ang ebidensya, at siguraduhin pa na ikinigin siya sa tamang proseso.
18: And maybe that's why our generation also asks a harder question. We challenge the system. We demand transparency. It's about the kind of democracy my generation will inherit and eventually leave behind.
19: I'm a very hands-on and doting mom. Doon ang nagaling ang motivation ko sa pagiging isang prosecutor. When you value your family deeply, you also value integrity, stability, and truth.
20: Dala ko pa rin ang pagiging batang yapo. May ingay, may emosyon, pero sa gitna ng lahat ng yun, kailangan mo pa rin hanapin kung nasaan ang katotohanan.
21: Ang pagbilig sa akin bilang miyembro na prosecutor ay hindi lang malaking oportunidad at hindi lang malaking hamon, kundi malaking atas at paliwanag sa mga mayan. Para saan ito? At kaninong kinabukasan na pinag-usapan natin?
22: People often see someone like me as the underdog. But they forget, all dogs have teeth, even the so-called underdogs. And when truth is under attack, we learn that staying silent is never an option.
23: Public office is a public trust. Public officials are accountable to the people at all times. Kapag may katiwalian, dapat may pananagutan. Kung mas matibang ang ebidensya ng depresa, dapat i-acquit, dapat po walang sala. Pero kung mas matibay ang ebidensya ng prosecution, dapat i-convict, dapat managot. The 11 prosecutors have a very clear resolve. We stand for the Constitution. We stand for accountability mechanism. We stand for the best interest of every Filipino across the world. Sama-sama po tayo maging bahagi ng pagulo ng demokrasya sa ating bansa. Let us uphold the supremacy of the sovereign Filipino people. Para po ito sa lahat ng Pilipino, sa ating mga anak, ako, at mga darating pang generasyon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host, Steph Vicente. Filipinos holding valid visas, residence permits, or green cards from several countries can now avail of visa on arrival privileges in the United Arab Emirates starting June 25. The Department of Foreign Affairs, or DFA, says the UAE extended the benefit to Philippine passport holders with valid travel documents issued by the United States, European Union member states, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada, and New Zealand. Eligible travelers may obtain a 14-day visa on arrival for a fee of 100 dirhams with an option to extend once or a non-extendable 60-day visa for 250 dirhams. The DFA says the move reflects the strong bilateral relations between the Philippines and the UAE and aims to further boost economic and people-to-people ties.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news, the Department of Foreign Affairs, or DFA, says several countries have extended humanitarian assistance to support government response efforts following the magnitude 7.8 earthquake that struck Mindanao. Through the Philippine International Humanitarian Assistance Cluster, the DFA facilitated aid from Malaysia, Australia, Vietnam, China, and the United Arab Emirates. The assistance includes rice donations, relief supplies, shelter materials, food packs, and clean drinking water for affected communities. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro expressed gratitude to the donor countries, saying their timely support will help speed up relief and recovery efforts for earthquake victims. The DFA says it continues to coordinate additional offers of international assistance in support of affected areas.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service Post. The Philippine Embassy in Pretoria has successfully completed a consular outreach mission in Cape Town, South Africa, bringing vital government services closer to Filipinos in the Western Cape. From June 12 to 15, the embassy processed 31 consular transactions, including passport renewals, civil registration, and document legalization services, while also registering 12 new overseas voters. The outreach coincided with the celebration of the 128th Philippine Independence Day, highlighted by a community gathering dubbed Zumba Pinoy Style. Ambassador Myla Grace Makahilig reaffirmed the government's commitment to protecting the welfare of overseas Filipinos and promoting unity among Filipino communities abroad. The event also honored Reverend Father Rico Talisik for his years of service to Filipino seafarers in South Africa.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Libya, the Philippine Embassy in Tripoli has joined the observance of National Refugee Day, reaffirming the country's long-standing commitment to protecting refugees and displaced persons. led by Chargé d'Affaires Roderico Atienza, Embassy Personnel wore blue in solidarity with refugees worldwide and took part in a flag-raising ceremony at the Chancery in Tripoli. The embassy highlighted the Philippines' century-long tradition of providing refuge to people fleeing conflict and persecution from Russian and Jewish refugees to Vietnamese boat people and most recently displaced Palestinians from Gaza. The observance also marked the 75th anniversary of the 1951 Refugee Convention and the 45th anniversary of the Philippines' accession to the treaty, underscoring the country's commitment to compassion, inclusion, and human dignity.
5: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
5: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: World News in 5.
1: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The head of the United Nations nuclear watchdog says inspections in Iran will move forward under a preliminary peace agreement with the United States. The BBC reports International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi confirmed that inspectors will soon begin work with details on timing, procedures, and locations still being finalized. The agreement includes provisions requiring Iran's highly enriched uranium to be diluted under IAEA supervision. However, Iran says access to certain nuclear facilities and materials will depend on reaching a final deal with Washington. Meanwhile, U.S. Secretary of State Marco Rubio is consulting with Gulf allies, stressing that any agreement must protect regional security. Talks between the U.S. and Iran are expected to continue, with another round of negotiations likely before the end of the month. In other news overseas, Russian forces continue to make slow gains in eastern Ukraine's Donetsk region, focusing on efforts to surround key areas. However, the CNN reports Ukrainian troops and independent analysts say Moscow's claims of major advances are overstated and may be aimed at projecting strength after recent Ukrainian strikes inside Russia. Russian state media reported that troops had taken full control of eastern Kostyantynivka, but experts say parts of the city remain a contested gray zone. Analysts describe the Russian approach as small-scale infiltrations rather than coordinated advances, noting progress remains slow and resource-intensive. Ukrainian soldiers on the front line say conditions in the area have worsened in recent weeks with an increase in Russian airstrikes. Despite this, they add that the situation remains under control as fighting continues to grind forward. And finally, Japan's Supreme Court has upheld lower court rulings ordering the dissolution of the Unification Church, rejecting the group's final appeal. In a unanimous decision, GG Press reports, the court said the order does not violate constitutional protections on religious freedom and association. The ruling marks the first time the country's top court has finalized the breakup of a religious organization over civil wrongdoing. The case stemmed from a government petition filed after the 2022 assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, which was reportedly linked to the group. The court found the church's long-term fundraising practices caused significant financial and psychological harm, justifying its dissolution. Officials say liquidation of the organization is now underway as the court concluded that stripping its legal status was the only effective way to prevent further harm. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
5: World News in 5.
3: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programa Global na Tayo atin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kasama ang buong puwersa ng ating production team mula po sa ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Ganyan rin sa ating master control, si Namilo Junel at Susan Aison. And of course, sa ating wirecast, si Justin. Gayun na rin, nasusubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service Live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Miyerkules, isang makulimlim na umaga dito po sa, natatanaw ko dito sa Quezon City. Ano, dahil meron pa rin tayong binabantay ang bagyo na si Francisco at meron pang isang lagay na sama ng panahon na binabantayan din ng ating pag-asa na medyo nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ano po. So, mag-ano po tayo, no? Mag-ingat tayo sa ating mga lakad ngayong araw na ito. Bagamat hindi naman mag-landfall itong si bagyong Francisco at humina na ito from a super typhoon, ito ay naging typhoon na lamang. Pero binabantayan pa rin po natin yan dahil hihila po yan ng habagat. Yan. Alam naman natin, pag sinabi natin habagat, ulan. Pag sinabi natin ulan, baha. Alam nyo naman, issue pa rin ng flood control. Anyway, pero hindi yan ang tututukan natin ngayong umagang ito, hindi flood control. Ibang klaseng usapin ang pagtutugunan natin ng pansin sa unang bahagi ng ating programa. At ito ay ang isinasagawang pre-trial conference. Una, nagkaroon ng pre-trial brief, tapos naging nagkaroon ng pre-trial conference sa Senado na kinabilangan, of course, ng House Prosecution Panel at ng Defense Panel mula naman sa side ni Vice President Sara Duterte. Alam ko marami pong nagtatanong sa inyo, ano bang ibig sabihin ng pre-trial doon sa mga ordinaryong Pilipino? Ano, yung mga, alam ko, yung mga nag-uusap-usap dyan sa mga ikanga kanto, dyan sa mga pagtipon-tipon, ano, eh, nagtatanungan, ano bang ibig sabihin ng pre-trial conference? Bakit kinakailangan pa ng pre-trial conference? Ano? At ano itong lumalabas sa mga balita na parang kung ano yung witness ng prosecution, eh parang kinokopya ng defense panel sa side ni Vice President Sara Duterte. Maraming katanungan. At yan tayo po ay tutulungan na sagutin ang mga katanungan na yan sapagkat kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, walang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Attorney Tolosa, magandang umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo.
7: Magandang umaga ho, Sir Riet. Magandang umaga din ho sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
6: It's a pleasure and an honor to have you sa programa, Attorney Tolosa. And of course, kukunin na po namin ang pagkakataong ito upang ikang maipaliwanag sa ating mga taong bayan, lalo nang hindi masyadong nakakaintindi, nakakaunawa ng mga legal proceedings sa ginagawa, sa gagawin ngayon o ginagawa sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siguro po, Attorney Tolosa, ang unang-unang katanungan ko po, ano po ba ang pre-trial conference? Bakit tayo nagkakaroon ng pre-trial conference? At gaano ito kahalaga bilang bahagi ng proseso sa impeachment trial?
7: Napakalaga ho ito, Sir Ray, no? Dahil ang purpose ho nito, no? As it said, it's a conference para ho siyang pagtitipon, no? Para ang purpose ho nito, mapabilis ang actual na paglilitis na gagawin. So bago pa ho magsimula ang paglilitis, which is ho, yan ho yung pagsimula na ng pagpepresenta na ng mga testigo sa korte, magkakaroon muna ho ng pre-trial conference. Ang ginagawa ho sa pre-trial conference, no, we simplify the issues. No? So nag-agree ho, ano ho ba ang mga issues na pagtatalunan during trial? No? Importante ho ito dahil kung hindi ho kasama dun sa issues na na-define during pre-trial, hindi ka na pwedeng magpresenta ng ebidensya patukol ukol dito during trial, no? So dito din ho kailangan na din hong ilista na ho ang mga witnesses na ipepresent ng mga parties, no, para maayos na din ho ang schedule ng mismong trial, no? And then pagkatapos din ho pati ho yung tinatawag na stipulation of facts, no, kung meron hong mga factual matters, mga ibang bagay na pareho naman hong inaamin na magkabilang panig para hindi na ho kailangan pa magpresenta ng ebidensya during the trial itself. Makakapagpabilis po ito.
6: Alright, pinag-uusapan din po ba, Attorney Tolosa, sa pre-trial conference kung gaano kahaba ang maaring tahakin o duration ng impeachment trial?
7: Tama ho, no? Dahil dito, tatanungin na ho ang mga partido ilang araw, no, ang kakailanganin nila para makapagpresenta ng kanilang mga testigo. So dito ho sa atin, ang hiningi ho ng prosecution ay 62 days ho, no, not less than 62 days. Ang sa kabilang panig naman ho sa depensa, hiningi ho nila is at least 30 days. So after ho naming masubmit itong mga request namin, no, mag-i-issue ho ng pre-trial order ang impeachment clerk pagka natapos na ho itong buong pre-trial conference kasama ho yung marking. So nakalagay na ho doon yan, yung final dates of hearing, ilan ho i-allocate sa amin. So based on that, no, since humingi ho kami ng at least 62, humingi sila 30, so we see that it's going to be at least 3 months. No? Mm-hmm. But syempre, possibly pa hong mapabilis yan kung halimbawa, papayagan ho tayo na makapagpresenta ng mahigit sa isang testigo kada araw ng paglilitis. So pwede hong mas mapabilis.
6: Ah, okay. Sa Attorney Tolosa, pinag-uusapan din pala sa pre-trial conference kung ilang bilang ng witness ang isasalang sa kada araw ng trial.
7: Mahirap ho kasing ma-foresee, ano, kung ilan hong witness kada araw ng trial dahil posible ho, meron isang testigo, napakahaba ng kanyang testimony, baka maubos ho ang isang araw. So, but ang ginagawa ho dito is hininga na ang parties ho, no, ilang araw ba ang kakailanganin nyo to present. So, considering the number of witnesses that we have, no, ang hiningi ho namin, 62 days sa kanila, 30. So, kung by way of estimate, titignan lang ho natin doon, mukhang tatagal siya ng at least 3 months. So, ano.
6: isa sa mga tinatanong ng ating mga kababayan, kasi lumabas na nito sa mga earlier reports, na bakit doon sa pre-trial conference, mga I think ilang witnesses ang sinabit nyo sa pre-trial conference, nasa 50 ba o 60? Tama ba, Attorney Tolosa?
7: 57 ho, yung naka-name po namin sa, ano ho, sa pre-trial brief. But humingi ko kami ng 60 days dahil meron din ho mga reserved witness, no, para just to make sure that we have enough trial dates to present all of those witnesses.
6: So 57 witnesses ang pinresent po ninyo sa pre-trial conference. Pero may naging usapan dito, bakit halos lahat daw po ng witnesses na pinresent nyo, kinopya lang ng defense panel?
7: Oh, siguro itong observation na to nanggagaling ho ito doon sa out of 57 na witnesses natin, no, 51 doon ay nakalista din ho, no, as witnesses noong depensa. Oh.
6: So
7: substantial number ho, no, halos lahat out of 57 eh 51.
6: Oo nga. So ibig sabihin kung ano yung witness nyo, sila rin ang yun din ang tatay yung witness nila come impeachment trial.
7: Mukhang ganun ho yung lumalabas, ano, pero I think sa usaping ito lumabas ho yung issue ng tama ba na tawagin na nagkaroon ng mirroring, ano ho, dahil lang sinasabi ng depensa hindi namin maaaring kopyahin yan, no, dahil sabay naman nating sinumite ang ating pre-trial brief, no. Pero mabilis naman hong sagutin yan, ano, itong mga witnesses namin na present na ho ito dun sa mga proceedings before the House Justice Committee. No? Mm-hmm. So, of course, even before we submitted our pre-trial brief, nakita na ho ng buong bayan yan at ng depensa na ito ang mga testigo namin, and necessarily, ipresenta ho namin to ulit sa trial na mangyayari. No? For example, para concrete ho, tulad ho nila NBI Director Melvin Matibag, no? Mm-hmm. Tulad ho ng Director ng AMLAC, tulad ho ng mga handwriting experts, alam na ho na nila ng mga testigo namin ito. So, kahit bago pa kami nag-file ng pre-trial brief, nakita na ho nila ito. So,
6: dito ba pumapasok, Attorney Tolosa? Pasensya na po kayo, hindi po kami legal luminary, hindi kami
7: wala pong
6: maalam.
7: Problema.
6: Dito ba, di ba, magkapareho kayo ng witnesses, halos, may tuturing ba, halimbawa, sa defense, halimbawa, nagkaroon man ng mirroring, sabihin na nating witness din ng defense yung witness nyo, hindi ba maituturing na hostile witness yun sa, para sa defense?
7: Depende ho yan, ano? Not necessarily. Dahil pwede ho na kahit kami ang unang magpresenta ng witness, pwede hong hostile witness siya sa amin. Dahil kung for example ho, ang witness na pinapatawag namin ay under sa opisina ho ng respondent, then pwede hong makonsider siya as hostile witness namin, at kung ipipresenta nila ng sarili nilang witness yon, no, hindi siya magiging considered as hostile witness nila, no, dahil nga tao naman yan ng respondent. Pero gusto kong klaruhin dito sa usapin nito, actually ho, no, sa rule, dahil kapag presenta na namin itong mga witness na to, magkakaroon na sila ng chance, no, na ma-cross-examine lahat tong mga witnesses na to. So kung meron ho silang gustong itanong, magkakaroon na ho sila ng pagkakataon na itanong itong mga to. Kaya ho ngayon, bago ho sila payagan na ipatawag na naman itong mga parehong witnesses na to, kapag sila na ho magpepresenta ng ebidensya, kailangan ho nilang ipaliwanag sa impeachment court bakit sila dapat payagan na tatawagan na naman itong same na witnesses na to. Because of course, no, kakain ho to ng oras, ng resources, hindi lang ho ng mga tao na ipapatawag nila, pati na din ho ng Senate Impeachment Court, pati na din ho ng prosecution, no. So tatagal unnecessarily in trial. So kailangan ho maipaliwanag yan bakit ipapatawag ulit.
6: All right. Kung ito po ang napag-uusapan sa pre-trial conference, does that mean po na ito na yung ano, ito na yung kumbaga, para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan, ito na yung roadmap o ito na yung napagkasunduan ng dalawang panig na itatakbo ng pagpresenta ng mga witnesses mismong impeachment trial?
7: Tama ho yan, Rie. Dahil lo, sa rule, kung ang witness ay hindi nyo ho linatag during pre-trial conference. Hindi nyo na ho yan pwedeng i-present during trial, no? So, exceptional circumstances lang ho yun na papayagan na magpresenta ng bagong witness na wala pa sa pre-trial.
6: Mm-hmm. And of course, matanong ko lang po, Tony, tapos na ba ang pre-trial conference by all measure? Tapos na po ba?
7: Well, ongoing pa rin ho yung tinatawag ho na marking of evidence. So, ang marking of evidence or ginagawa ho dyan is ako naririnig ho yan sa paglilitis. No? Sinasabi ho yan, minsan naririnig natin, I'm presenting this document which was previously marked as Exhibit A. Ano ho, ano, para sa reference ng court, madali hong matrack ano ba yung pinipresent ng ebidensya. Ginagawa na ho yun sa pre-marking conference para mas mabilis na, hindi na ho kailangan gawin yun sa actual trial. Ngayon ho, itong marking of evidence, sinimulan ho to noong first day of pre-trial, no, last Thursday, at tinutuloy-tuloy ho yan. No? So this week, since starting Monday until today, tuloy-tuloy ho yan. No? Sa ngayon, no, by last Thursday, natapos na ho yung pagmarka ng mga ebidensya patungo dun sa grave threats and assassination plot na reklamo, pati ho dun sa bribery, no, dun ho na nangyari dun sa DepEd na reklamo. Mm-hmm. So ang natitira ho na marking of evidence now, yung hong misuse of confidential funds, pati ho yung unexplained wealth, no? Yan ho, inaasahan ho namin na matapos na ho yan within the week. So dito ho, no, dahil ho talagang napakadaming exhibits consisting of thousands of pages, hindi ho maiwasan na talagang it will take some time. No? Kaya ho dito, nagpapasalamat ho kami sa Senate Secretariat. Gumagawa ho sila ng mga adjustments, accommodations para lalo ho itong mabilis. For example, today ho, ano, papayagan tayo magtrabaho until 7 p.m.
6: Uy.
7: Tapos ho, nagdagdag ho sila ng personnel para makatulong dito. In fact, they created 5 marking teams na sabay-sabay nagmagmarka ng mga dokumento, no, kasama ng mga abogado ng magkabilang panig, paukol ho dun sa mga ebidensya para dun sa confidential funds. Tapos, 2 marking teams naman ho para doon sa unexplained wealth. No? At in fact, kung hindi ho yan matatapos hanggang bukas, hinihingi ho natin na payagan tayo na magtrabaho hanggang Sabado. And my understanding is pati ho yan na bigay ho yung accommodation sa atin kahit sa Sabado.
6: Mm-hmm.
7: Patuloy ho ang trabaho para matapos ito.
6: So ang start po ng impeachment trial is July, tama ba? July 6. So do you think Attorney Talosa, with all of this nabanggit yung markings at proseso ng pre-trial conference, mamimit natin yung July 6?
7: Oho. Sa tingin naman ho namin, no? Dahil talagang ginagawa naman lahat ho ng makaya para matapos ito sa lalong madalis na panahon. At itong mga accommodations, binibigyan naman ho sa atin ng Senate Secretariat. So sa tingin namin, matatapos na ho ito.
6: Ito pang siguro huling katanungan ko na lamang, ano po, Attorney Talosa, alam kong napakarami niyong kampanin bilang spokesperson ng House Prosecution Panel at iba pa. Pero isang malaking katanungan po kasi mula sa publiko, nung pinresenta po ang mga private prosecutors, no, napakaraming private prosecutors, siyempre kasama na po kayo, at tumatay na rin po kayong spokesperson. One thing na na-mention ni Representative Luistro is this is a pro bono endeavor from the private prosecutors. Tama po ba yun? Talagang pro bono, wala po kayong tatanggapin ni Cinco sa House panel.
7: Tama ho yun. Lahat ho ng private prosecutors, isa ho talaga yan sa requirement, no? Na dapat may understanding ho, talagang completely pro bono ho ito.
6: Bakit, Attorney? Mabigat na kaso to. You are going to litigate the second highest official of the land. And of course, dala niya ang apelidong Duterte. Alam naman natin yan. Pag dinala mo yan, yung political clan na yan, it has weight dito sa ating society. Ano po? Pero why? Why volunteer and contribute your time for free para po dito sa prosecution, Attorney Talosa?
7: Tama ho yan, no? We recognize that there are serious risks involved, no, by taking on this role. But, you know, as a trial lawyer, I've been doing this for almost 2 decades already. I saw this that since impeachment is a pivotal constitutional proceedings, no, I saw it as a meaningful opportunity for me to place my experience, no, in the service of that process.
6: You. Hindi pa ba kayo nababash ng kabilang kampo? Ng mga...
7: magmula ho nung unang araw na nagsalita ho tayo, wala na hong tigil ang bashing ho. Pero tayo ho, as much as possible, ayaw ho nating pansinin ho yan. Focus lang ho tayo sa trabaho.
6: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang gustong ipahatid na mensahe sa publiko na nakikinig sa atin ngayon. At salamat po muna sa paliwanag kung para maintindihan ng ating mga ordinaryong mamamayan kung ano nga ba itong isinasagawang pre-trial conference at ano nakapaloob dito. Go ahead po, Attorney Tolosa.
7: Opo. Maraming salamat din ho, no. Gusto lang ho naming sabihin, no, sa ating mga kababayan, nagsimula na ho ang proseso, gumugulong na ho, at sisiguraduhin natin na magpapatuloy ho ito sa maayos na paraan at matatapos ho ito, no, and to reach its logical conclusion. No, siguraduhin namin, no, na tuloy-tuloy ang puspusang pagpreprepara namin para sa paglilitis, para ho at the end of the day we'll be able to establish ho na a compelling case backed by solid evidence para kapag ho nagdesisyon na ang ating mga kagalang-galang na senador, no, makikita ho nila, no, ang ebidensya na ating inilatag at ang kanilang desisyon ay magiging base dito sa ebidensya na ito.
6: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po at nawa ay huwag po kayong magsawat. We hope and pray na hindi ito ang first and last na makakapanayan po namin kay regarding po dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Thank you very much, po, sir. Attorney Tolosa.
7: Maraming salamat din ho sa pagkakataon.
6: Ang ating pong butihing legal spokesperson ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Benjamin Tolosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, kabilang po sa ating tututukan din sa ating programa, itong naging move ng gobyerno, ano, ng Pilipinas na, o ng ating BSP o ng ating mga economic managers na ibaba ang gross domestic product sa 3.5% to 4.5% for 2026, if I'm not mistaken. Mas mababa po ito kumpara doon sa mga naunang forecast na 5% to 6% na gross domestic product target for 2026. Ngayon, anong ibig sabihin nito para sa isang ordinaryong Pilipino na nakikinig sa atin? Anong ibig sabihin nito para sa isang overseas Filipino worker na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na nasa ibayong dagat? Mahalaga ba ito? May epekto ba ito sa ating ekonomiya? Ano bang ibig sabihin nito sa overall performance ng ating ekonomiya sa likod ng mga nangyayaring geopolitical conflict sa labas ng ating bansa at maging dito sa loob ng Pilipinas sa nangyayari sa atin? So alamin po natin yan mula po sa

0: Singapore kasi natin for 2026. Can we please know, Yusek Edilion, ano yung mga factors na naka-affect para ibaba ang GDP to 3.5% to 4%?
1: Kwan po, 3.5 to 4.5%. Yun po yung bago na ano
0: Okay.
1: na forecast for 2026. So, ito po kasi so as you know, ano na no, kalahati na ng taon. And so ang kailangan natin ngayon is actually we're preparing for the 2027 budget. And so for the 2026, kailangan magkaroon tayo ng mas realistic, no? Na numero for 2026 kasi ito rin ang pagbabasihan ng ano yung magiging target for 2027 at saka ano yung pinaka-importante yung ano yung levels nito. So nakita natin kasi na for the first quarter of this year, yung GDP natin, ang growth rate was only at 2.8. Nag-moderate tayo ng nag-slow down, no? Ang ating GDP growth rate. And tapos nagkaroon tayo nitong Middle East crisis nga beginning March. Actually February 27-28 na. So March 1 ito yung naka-apekto hanggang ngayon nga po na nararamdaman natin to. So ina-expect natin na this will affect many sectors. Tapos ang nakita rin natin from the first quarter siguro until the second quarter, no? Is yung sa public construction. So malaki rin na nagiging delay natin dito. Actually for the first quarter, ano po yan, public construction contracted. Minus 31.5% po yung contraction na yan from the year before. So malaki po ito. Dahil nga po to dun sa mga, kasi nga yung mga listahan ng mga naka, yung medyo kaduda-duda natin na, ano, no, na contractors. So in-stop muna to, tapos doon sa iba nagdagdag ng mga controls. Kaya malaki po yung naging ano, naging kabawasan sa spending on construction. Pero expectation naman po natin is for the second half mas mag-accelerate po tayo, magka-catch up po tayo dito sa public spending na to.
0: Okay.
1: Yung agriculture po natin, ano din, bumaba, nag-contract din po ito nung ano, nung first quarter. And we expect that with the El Nino, tapos dahil sa Middle East crisis, tumaas din po ang ano, presyo ng fertilizer. So, ito po yung ano, parang during the time na magpa-plant sila, dito nila kailangan yung ano, yung sa fertilizer nga, ito yung tumaas yung ano, yung presyo. Tapos, nagkaroon din tayo kasi ng medyo mainit na panahon talaga nung first few months of the year, no? So ito po yung mga ano, mga sector na maapektuhan dito, pero syempre kasama pinakamalaki din po dito yung transport, mga utilities natin, expected din po to na matatamaan.
0: All right. So may kinalaman din po ba dito, Yusek Edilion, yung government spending natin ngayon? Kasi parang nakikita yata mas medyo mabagal pa rin o mababa pa rin ang government spending.
1: Kapag kung ang pag-uusapan po natin yung government spending on MOOE, yung maintenance and other operating expenses. So ito po yung mga operational, no? Yung mga supplies and materials, yan pati na po yung mga pagbigay ng mga cash assistance natin. Ito po ano to, on time naman po to. Wala po tayong underspending dito, no? Ang malaking ano natin, naging delay talaga sa paggastos ay yung pong sa construction, yung pong sa capital outlay. Kasi nga po, during the first few months of the year, we were still implementing yung mga stricter na protocols. Tapos yun nga, may mga contractors tayo na talagang hinigpitan natin yung pag-release sa kanila, no? So ito po yung ina-expect naman natin na going forward, magka-catch up po ang ano, catch up po yung ano, infrastructure spending.
0: Ayun, okay. And of course, Yusek, isa rin sa mga nakikita, tinitingnan yung paghina ng piso laban sa dollar. Meron bang connection dyan, ang paghina ng piso laban sa dollar?
1: Meron din po, pero ang mas malaking factor para doon sa paghina ng piso is really what the Federal Reserve ng US Facebook, kung ano po yung

0: ano po yung ginagawa nila, at saka kung ano rin nakikita natin sa ano, no, nangyayari sa US. So kung halimbawa po magiging malakas yung ano, yung prospects, growth prospects in the US, so inexpect natin na yung capital will go to the US, doon po sa lugar na yon. So inexpect na po ng marami na ano, na magkakaroon ng demand for reconstruction dahil nga po dun sa gera. So for sure sila rin po yung ano dito magiging in charge, no? Syempre meron din po sila mga i-reconstruct sa mga ano, mga bases din nila na nasira in the Middle East, not to mention yung mga damaged infrastructure din sa Iran. So bukod sa Iran mismo, malamang malaki rin na magiging yung magiging tawag nito, yung magiging projects, no, na ang mag-implement is the US itself. So may mga ganitong ano, may mga ganitong kumbaga ay nakikita na growth prospects sa kanila. So talagang papunta sa kanila yung ano. So nag-strengthen yung ano, yung dollar, pero ibig sabihin noon, nagwi-weaken yung ating ano, yung ating peso. So mas kasi pag sa ano po, kalakaran po ng foreign exchange, talagang masyadong malaki po itong merkado na to. Talagang world economy po ang pinag-uusapan din dito.
1: Okay. So, siyempre, itong naka-apekto rin ito, tulad na nabanggit nyo kanina, Yusek, yung nangyari sa Middle East, ano po, between US and Iran, pagkasara ng Strait of Hormuz. So, if this persists, although nagkaroon na ng, sabi natin, memorandum of understanding between US and Iran, pag-uusapan nila within a 60-day period kung para sa isang permanenting peace deal. Pero if this one breaks down at nagsara ulit ang Strait of Hormuz, do you think at least sa inyong pananaw kung makakamit pa natin yung mas magandang performance for the second half of the year?
0: Meron din po tayo nakikita ng mga adjustments na ginagawa, no, sa dito mismo sa atin at saka din sa nangyayari sa ibang ano, sa ibang lugar. So we are seeing let's say yung sa ano, yung sa Kuwait, no, na nag-offer sila ng another passage, no? So rather than the Strait of Hormuz, magkakaroon ng another passage para din sa kung saan dadaan, no, yung mga oil imports na ito. So nakikita rin natin na may mga umalis sa OPEC. So itong mga to, ibig sabihin hindi nila kailangan mag-abide by kung ano yung mga napag-usapan na ano, no, production output. Pwede silang mag on their own mag-decide kung gaano kalaking output ang ilalabas nila sa merkado, kasi they might want to take advantage of these high prices, so mag-produce sila ng mas marami, pero syempre in doing so mababa yung ano, mag-stabilize yung ano, yung pressure. So marami pong ano nangyayari. And then of course sa ibang mga bansa, and including us in the Philippines, na dumami rin po yung mga paggamit ng electric vehicles. Dumami na rin yung mga gumagamit ng mga yun sa solar panels, no, yung mga renewable energy. So in short, iba na rin po ang ano, ang demand situation with respect to imported fuel or fossil fuel. So isa po to sa ano, sa parang kumbaga silver lining, no, dito sa nangyaring gera sa Middle East or sa Iran. Pero we really hope that it will be resolved very soon. Unang-una yung loss of lives, no, hindi talaga dapat nangyayari yon. Tapos syempre affected yung mga yung sense of security pa ng mga OFWs natin and their families, and syempre ng buong mundo rin po.
1: Alright, nabanggit nyo po kanina, at pag-uusapan natin, Yusek, yung isa sa mga causes nito na maaaring naka-apekto sa slower GDP para sa between 3.5 to 4.5%. Nabanggit nyo yung, well, yung slower government spending, yung epekto ng Middle East crisis sa transport, sa agriculture. Pero of course, pag sinabi kasi nating gross domestic product, ang naiintindihan po natin mga kababayan is more on gaano karami yung napoproduce ng Pilipinas na produkto. So, sa manufacturing sector po, ano po ba ang mas pinakamalaking tinamaan dito batay sa naging pag-aaral po ng DepDev?
0: Actually, as a whole, yung manufacturing sector, malaki po ang ano nila, ang tama nila dito, especially dun sa mga nasa tawag natin mga island provinces, to, especially mga off-grid na provinces. Kasi ito pong mga to, naka-rely po sila sa mga diesel-powered na generators. Eh, dahil mahal nga po siya, no, si diesel, so ang laki po ng nagiging ano nila, nagiging gastos sa kanilang pag-produce. So yung iba na syempre may hirapang mag-cope, medyo babawasan muna nila yung kanilang production. Yung iba naman meron namang naka-stock na inventory, so they will just draw down on these inventories and hoping that things will get better bago sila mag-produce ulit. Related din po dito, Sir Ray, yung ano, yung global economic outlook na medyo malaki din po yung forecasted na slowdown, no? Mga 3.1% na lang ang naging expectation. That's for the entire world. So makakaapekto rin po to sa ating exports, although sa ngayon maayos pa po ang ano, ang performance ng exports natin as of the first quarter. Tapos eh ang pag-asa din natin dito kasi karamihan po nitong mga kunwari mga chips na yan, yung
1: mga semiconductors.
0: So, marami po dito ano eh through plane ang pag ano no, pag pag-ship nila. So isang maganda naman is expected na bababa yung jet fuel, yung presyo ng jet fuel. So this will be a good development naman for them.
1: So ito po bang lower GDP na 3.5 to 4.5%, may epekto po ba ito sa ang ratio ng GDP to our national debt, Jose Cadillon?
0: Ang nagiging ano po namin, ang rule namin, no, sa DBCC is we maintain yung tinatawag natin na deficit to GDP ratio. So for this year 2026 parang sorry nakalimutan ko yung ano no, parang 5 for next year 5.1 eh. So for this year I think 5.3 parang ganyan. So we maintain kung ano yung nakikita natin na ratio. So yung GDP remains as is. I mean, remains kung ano yung naging forecast. Dahil dinowngrade natin yung forecast, so between 3.5 to 4.5 na lang, so magkakaroon po ng bagong computation din yung sa nominal GDP, and then kung magkano yung kalalabasan nitong deficit na to, yun lang po yung magiging ano, yung sa borrowing program natin. Now, just to say as well, na with respect to the borrowing program, ang ginagawa rin po kasi natin is we also take advantage of yung investor appetite dito sa atin, sa bansa natin, at saka globally. So nakikita po natin yan kapag bumababa po yung interest rates, so mukhang magandang mag-issue ng bonds. Ganun. So ito nga po yung nangyari nitong past week, no? Kasi dahil nagkakaroon ng magandang development sa Middle East, bumaba yung international interest rates. So nagkaroon ng bond offering ang Pilipinas, no? Ang government of the Philippines, at naging successful naman to. So ito po yung mga ano, mga tinatawag din natin na ano, debt, yung iba debt restructuring, iba liability management po. Para tingnan natin kung saan tayo mas makakaganan siya. Depende nga po sa takbo ng merkado. Pero minamaintain po natin na dapat yung ating deficit to GDP ratio pababa po to all the way 2030. Meron po tayong tinatawag na fiscal consolidation program wherein yung deficit to GDP pababa to over the years. Although ipinrolong na nga namin yung ano, yung pagbaba all the way to 2030. Yun, ito po yung ano natin, yung ating kung paano natin minamanage yung ating debt.
1: So okay, pababa na po siya yung deficit to GDP until 2030. Tama po ba yung tinig ko?
0: Until 2030, tapos hayaan na po natin yung susunod na administration na para na sa kanilang commitment going forward. Pero we hope that they will continue that downward trend.
1: Alright. Okay. So, sige. By average, yung pong pagbaba percentage simula nung nabanggit po nyo hanggang 2030, mga ilang percentage po ang pagbaba?
0: Hindi ko alam yung ano namin, no? Yung kasi nagbago rin as of the 193rd DBCC. Siguro i-text ko na lang po sa inyo yung
1: Apo, apo.
0: attorney
1: Sige.
0: kasi
1: No problem. No worries po.
0: wala sa akin yung ano, yung bagong statement namin.
1: Apo. Well, siguro, last question na lang po, Yusek Edilion. Kasi medyo, siyempre, anything that comes out from the economic managers mula sa DepDev, especially when it comes to economic figures, tinututukan po ng bayan. Maski na yung ating mga ordinaryong mga kababayan, natuto na rin tumutok sa mga ganitong klase ng mga usapin. Pag sinabi po ba nating binaba sa 3.5% to 4.5% from 5% to 6%, dapat po bang may ikabahala ang sambayanan ng taong bayan sa pagbaba ng GDP? Is there any, meron ba silang dapat ikabahala? Are they supposed to be worried? O anong dapat nilang gawin tungkol dito, Yusek Edilion?
0: Well, lahat naman po ito ay, kumbaga, all because of we want prudence in fiscal management. So, tulad nga po ng sinabi ko na for sa ngayon, ang ginagawa din po natin ay it's really about the budget for 2027. Yun. Kasi kung halimbawa po, sasabihin namin na okay, i-maintain natin yung ano, yung target 5 to 6%, so ibig sabihin palagay niyo na na ano na ang magiging base natin is nasa let's say kunwari 30 trillion. Hindi pa naman tayo ganun, pero para mas madali tayo magana na. So 30 trillion po. So so kailangan yung budget natin ganito kalaki lang, yon. Or ganito kadami, yon. Mm-hmm. Let's say 7.5 trillion ganyan. Eh kung halimbawa hindi natin na-meet yung ano, yung GDP na yun nga
1: okay.
0: Na 30 ano, 30 mm-hmm. trillion dahil nga mababa yung ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan talaga nating i-adjust to realistic numbers itong sa ngayon, itong 2026 na to para mm-hmm. mas tama yung ating magiging basehan para sa budget for 2027 para hindi tayo over budget.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung dahilan kaya ano. So ito pong syempre ang gusto naman namin is we will be growing faster than this number.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: And all the shocks. Mm-hmm. And then we take this into consideration in coming up with the 2027 budget. So para firmer po yung ating numero itong 2026 at ito yung magiging ano basehan for the 2027 para yun nga po hindi ano hindi over budget tayo pa pagdating sa 2027.
1: Ayun. All right. With that, Yusek Edilion, maraming salamat po again as usual sa pagpapaliwanag po sa level na maintindihan ng ating mga ordinaryong Pilipino. Ito pong panibagong GDP figures na lumabas po. Thank you very much, Yusek Edilion.
0: Maraming salamat din, boss, sa pagkakataon.
1: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakakausap natin si Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ito po'y hinggil naman sa latest forecast ng gross domestic product ng Pilipinas for 2026 at least nasa 3.5% to 4.5% lower than 5% to 6% na earlier target ng mga Philippine government for 2026. Ano po, at dito na ipaliwanag ni Yusek Edilion kung ano yung mga naging factors kung bakit bumaba sa 3.5 to 4.5% ang GDP. Pero ina-expect nila na come this second half of the year, eh makabawi at makabawi ang Philippine economy at maibalik man lamang sa 5% to sabi natin 6% yung gross domestic product target for 2026. Now mga kababayan, alam ko inaantabayan ninyo itong panayam na ito sapagkat ito ay ika nga na pag-uusapan talaga ngayon simula nung nangyari ang karahasan pamamaril dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Na ikinasawi ng tatlong estudyante at kinasugat ng marami dahil sa pamamaril ng dalawang menor de edad din na estudyante. Marami nagtatanong ngayon, talaga naman, bakit hindi sila pwedeng litisin o bakit hindi sila pwedeng patawan ng parusa katulad ng mga ordinaryong gumagawa ng ganitong krimen dahil ba sila'y menor de edad? Dahil ba sila'y protektado na tinatawag na Juvenile Welfare Act? Ano po? Just to mention, itong batas na ito, itong Juvenile Welfare Act na ito ay inakda, inotor ni Senator Kiko Pangilinan. Ano? At ito ngayon ang malaking usapin dito na kasi sinasabi po nung initial reports, ha? Yung mga initial reports, investigation, planado nung dalawang menor de edad na sangkot dito yung pamamaril. At mayroon ding aligasyon na sila daw ay nabubuli, okay? Na pinapabulaanan naman ng mga ilang mga nakakakilala doon sa mga estudyante. Pero ang ano dito is parang pinagplanuhan nitong dalawang ito yung pamamaril at mukhang pinag-aralan pa raw nila batay sa mga ano initial na mga investigasyon ay mukhang pinag-aralan pa nila yung anong maaring mangyari sa kanila kung sakaling mahuli sila. At alam naman nila mahuhuli sila eh. Pero anong mangyayari sa kanila? Kung may pananagutan ba sila sa batas o wala? Pero pinag-aralan daw eh. Batay doon sa mga naunang reports. Pinag-aralan. At pinag-aralan ng dalawa. At mukhang nagkaroon sila ng conclusion na, uy, hindi pala tayo makukulong. No? Dahil protektado tayo ng batas. Dahil doon sa Juvenile Welfare Act. So alamin muna natin sa mata at pananaw mula sa isang eksperto sa batas. Ano po? Makakasama po natin. At ito, nagkaroon na talaga ito ng experience na sa litigation laban sa isang juvenile. Ano po? At kung di ako nagkakamali, nakakuha siya ng conviction dito. Kung di ako nagkakamali, dito sa minor de edad na ito, naggumawa ng krimen. So makakasama po natin si Attorney Josel Batapa Sige. Ang ika nga po ang ating makakasama mula po sa side naman ng mga law experts natin. Ano po? Magandang umaga po, Attorney Josel Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. Magandang umaga po, Attorney Sige.
4: Magandang umaga po, sir. Good morning to all your viewers. Magandang umaga sa lahat.
1: Oh, thank you very much po, Attorney Batapa Sige, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. So, napakahalaga po ng ating pag-uusapan, very timely, very relevant, very important, lalo na sa mga nakikinig nating mga magulang sa public at maging kung meron man nakikinig na mga estudyante dyan ng law, ng batas, magandang mapakinggan po nito sapagkat totoo, tama po ba yung nabanggit ko, you have an experience in litigating a juvenile who has committed a crime and successfully litigated itong juvenile na ito at napatawan ng parusa. Tama po ba ako doon, Attorney Sige?
4: Yes, sir. So, hindi lang po iisa, pero several times. And I'm actually a lawyer since 1998. I specialize in children's rights and women's rights and gender cases. Kaya maraming beses po tayong nagkaharap sa mga akusado na minor because I would usually, yung kaso ko po for my first 10 years of practice was for rape victims, mga batang mga babae, and normally mga minor din po yung mga sampot. And also, I specialize in gender related policies. Konsihal po ako for 9 years.
1: Uy,
4: sa Bacolod City. And dati po akong undersecretary din ng Department of Information and Communications Technology. Kaya alam ko rin po yung epekto ng digital technologies
1: yes.
4: sa atin pong mga kabataan. So, I'm happy to share some insights today.
1: Okay. So, Attorney, sige, hindi totoo yung sinasabi ng iba na hindi pwedeng makulong ang isang minor na ika nga sakop ng Juvenile Welfare and Justice Act. Hindi sila pwedeng makulong, maski gumawa sila ng krimen. So, walang katotohanan doon.
4: Sige, briefly po, I will try to condense the answer. Ang sagot po doon is we actually need to understand the law and to qualify the answer. Kasi meron po tayong layers of ages or edad in terms of liability.
1: Mm-hmm.
4: And ang sinasabi po nating liability, it's differentiated between civil, administrative and criminal and other liabilities, no?
1: Mm-hmm.
4: So ang ating pong pag-uusapan today, I would assume na yung ating MACR, yung minimum age of criminal responsibility.
1: Mm-hmm.
4: Yun po ang napapag-usapan ngayon.
1: Mm-hmm.
4: Hindi po tayo pwedeng maka-generalize na wala ng pananagutan ang isang minor de edad. Kahit pa wala pa yung juvenile justice, may mga pananagutan na po yung mga minor de edad. Depende po sa kaso at paglalahat sa korte. Hindi nga lang po natin masabi na ito'y criminal ba, civil ba, or administrative ba. So pag sinabi nating administrative, maybe meron mga sanctions na hindi naman punishment, pero para sa ikaka-reform ng bata. So sir, when we talk of minimum age of criminal responsibility, tama po na 15 po yung ating sinusunod dito sa Pilipinas. And if we compare it with other countries, iba-iba po yon. Meron po mga countries na as low as 10, as low as 12, meron na pong criminal responsibility. So dito po sa Pilipinas, dahil po sa RA 9344, naniniwala po yung Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga mambabatas na importante ang tinatawag na restorative justice.
1: Okay.
4: Hindi po remunerative or punitive justice.
1: Mm-hmm.
4: Yung sinasabing punitive or remunerative justice, yun pong talagang a tooth for a tooth. Yung pag may pinatay ka, dapat patayin ka rin.
1: Mm-hmm.
4: So, dito po sa Pilipinas, ang ating pong what we believe is really restorative justice.
1: Mm-hmm.
4: Na pagbata pa yung tao, baka naman mag-reform. Kahit
1: okay.
4: nga naman yung mga matatanda na, pwede rin naman asahan natin na mag-reform.
1: Mm-hmm.
4: So, ang nilagay natin na edad sa batas is 15. Pero, meron po yung mga nuances. Okay? So, first of all, pag 15 po, below 18, tinitingnan po natin yan kung meron siyang discernment.
1: Alright.
4: Okay?
1: Mm-hmm.
4: Yung talagang sinadya, yung talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, yung sinabi mo, yung you know, yung premeditated, yung vicious mental thinking na talagang gagawin ko to at alam ko ang consequence nito. Yun po ang tinatawag natin na discernment.
1: Alright.
4: Pag below 15 po, yun po ang tinatawag natin na wala siyang criminal liability pero pwede po siya pa rin mag-undergo ng diversion. So,
1: mm-hmm.
4: ang diversion po natin, yun doon tayo talaga gumagamit ng restorative justice. Ang problema po, sir, and I hope we have time to discuss,
1: sige
4: yung
1: po.
4: Sinasabi natin diversion, parang hindi din naman ito epektibo kasi in my experience, marami po tayong mga bata na dumataan sa diversion, paglabas nito ay nagiging criminal pa rin.
1: Okay.
4: Kaya yun po ang sinasabi natin na parang alam mo, ang maganda yung adhikain ng batas, no? The law, the spirit is good, but the implementation is really questionable. And you know, I feel like, just to wind up this first answer, lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang itong nangyari sa Tacloban and many other things, sir. Mm-hmm. It's really a wake-up call for our policymakers. Mm-hmm. Magtrabaho naman po kayo. Kasi marami po tayong dapat aayusin sa ating policies. Ang policies po ay napaka-importanteng gawain para sa ating bansa.
1: Tama yung panawagan nyo, Attorney. Sige, magtrabaho naman yung ating mga mabatas, lalo na yung mga hindi nagsisipasok at hindi nag-a-appeal sa mga session. Ano? Anyway, Attorney, ganito, kasi sinabi mo, isa sa mga kinoconsider dyan, yung minor, kung may discernment, pinili po na, pinilit po natin siya makapanin sapagkat si Attorney Jocel Batapa, sige, ay humawak na ng kaso ng juvenile case na katulad ng mga nangyayari ngayon. And sabi nga niya, sa haba ng kanyang profession, mga ilang kaso na rin ng mga minors ang kanya nahawakan sa korte at mga kasong ika nga po, successfully litigated. Kaya meron siyang experience pagdating sa juvenile law. Kaya siya po ang ating napiling makausap. Pero kulang pa ng oras, tutuloy natin sa iba pang mga pagkakataon. Maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Siguro yung Digital Pinoy, ano po, shout out po sa Digital Pinoy. Shout out, sabi ni Ms. Stephanie Vicente, kay Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoy. Shout out daw po sa inyo. Shout out daw po ulit sa Digital Pinoy, sabi ni Ms. Stephanie Vicente. Pasensya na po, Mr. Gustillo, no? Baka naman pwede nating idalin o ikarga sa iba pa nating programa. Itong panayam. Kasi importante rin itong panayam sa Digital Pinoy kasi tinuturo po sa mga naunang investigasyon, napakalaking impluwensya ng ano ba 'yun? Ano ba itong larong tong Gorbax? Gorbax, no? Laro to na Gorbax. Ano ba 'to? Katulad ba 'to ng Red Alert na kinalakihan ko noon? Iba. O kaya yung Doom, yung mga ganun ba? Iba na ano naman 'to, masyado raw gory itong Gorbax eh. Ito raw yung nilalaro ng isa doon sa mga suspect at parang ginaya o something. Kaya nakaban ngayon tong Gorbax. Ano po? So, ang tabayan po ninyo yung panayam na yan with the Digital Pinoy sa panguna ng kanila national campaigner na si Ronald Gustillo. Maraming maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin at thank you very much kay Garage sa message na pinadala mo sa akin. Thank you so much. Thank you so much for that message. Ano po? At again, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo, ako po yung lingkod, Ray Sampang. At tabayanan, ang iba pa natin mga programa, especially ang ating English Service Program, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa mahalagang balita, pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident makatatanggap ng tig 150,000 pesos na financial assistance, psychosocial assistance, ipinagkaloob rin ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Paabutan ng pamahalaan ng tulong pinansyal ang mga nauli ng pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, makatatanggap ang mga ito ng tig 150,000 pesos. Bukod dito, magtutulong rin anya ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng psychosocial services sa lahat ng apektado ng insidente. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Castro na labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
5: Kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
3: Si Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Samantala, suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Alan Ray Co, dumami na ang bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata nang may sapat na pag-unawa sa kanyang ginawa.
6: Medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
3: Si Acting PNP Spokesperson Alan Ray Co.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na ulat, maaaring patawan ng parusa ang isang menor de edad, depende sa edad nito at uri ng krimen na ginawa batay sa Republic Act Number 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ito ang ginawang paglilinaw ni Attorney Jocel Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office sa panayam sa Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa batas, ang mga maling akala ng publiko hinggil sa pagpapatupad ng Republic Act Number 9344, particular na ang usapin at pananagutan ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Komprehensibong paliwanag ukol sa iba't ibang antas ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR at sa prosesong kinakaharap ng isang Child in Conflict with the Law o CICL mula sa paunang pagsisiyasat hanggang sa paglalahad ng kaso sa korte. Binigyang diin ni Attorney Batapa Sige na lubhang mahalaga ang pagtukoy sa kalikasan ng kaso ng bata upang malaman ang kaukulang hakbang sa ipapataw ng batas.
7: Ang sagot po doon is we actually need to understand the law and to qualify the answer. Kasi meron po tayong layers of ages or edad in terms of liability. Mm. And ang sinasabi po nating liability, it's differentiated between civil, administrative, and criminal and other liabilities, no?
8: Mm-hmm.
7: So ang ating pong pag-uusapan today, I would assume na yung ating MACR, yung minimum age of criminal responsibility.
8: Mm-hmm.
7: Yun po ang napapag-usapan ngayon.
8: Mm-hmm.
7: Hindi po tayo pwedeng maka-generalize na wala ng pananagutan ang isang minor de edad. Kahit pa wala pa yung juvenile justice, may mga pananagutan na po yung mga minor de edad. Depende po sa kaso at paglalahad sa korte.
3: Ayon sa kanya, may mga pagkakataong ang kaso ay nasa ilalim lamang ng administrative intervention kung saan ang pangunahing layunin ay paggabay, rehabilitasyon at pagbabago ng pag-ugali ng menor de edad.
7: We talk of minimum age of criminal responsibility, tama po na 15 po yung ating sinusunod dito sa Pilipinas. And if we compare it with other countries, iba-iba po yon.
8: Mm-hmm.
7: Meron po mga countries na as low as 10, as low as 12, meron na pong criminal responsibility. So dito po sa Pilipinas, dahil po sa RA 9344, naniniwala po yung Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga mambabatas na importante ang tinatawag na restorative justice.
8: Okay.
7: Hindi po remunerative,
8: mm-hmm,
7: or punitive justice.
3: Ikinumpara niya ito sa konsepto ng punitive justice na maihahalin tulad sa prinsipyong mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa ilalim ng tradisyonal na sistemang ito, ang parusa ay nakatuon sa pagganti sa nagawang pagkakamali sa halip na sa paggaling ng individual.
7: Lagay natin na edad sa batas is 15, pero meron po yung mga nuances. Okay? So, first of all, pag 15 po, below 18, tinitingnan po natin yan kung meron siyang discernment.
8: Alright.
7: Okay? Mm-hmm. Yung talagang sinadya, yung talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, yung sinabi mo, yung, mm-hmm, you know, yung premeditated, yung vicious mental thinking na talagang gagawin ko to. At alam ko ang consequence nito. Yun po ang tinatawag natin na discernment.
3: Ipinaliwanag din ng abogada na bagaman itinakda ng batas na 15 taong gulang ang MACR, hindi ito nangangahulugang otomatikong ligtas sa pananagutan ng isang bata. Masusing sinusuri ng mga otoridad kung ang menor de edad ay kumilos ng may discernment o may sapat na kamalayan at sadyang pagkaunawa sa tama at mali habang ginagawa ang krimen. Pinaalalahanan din ni Attorney Batapas Sige ang publiko na ang mga batang may edad na mababa sa 15 taong gulang ay walang criminal liability o pananagutang kriminal sa ilalim ng batas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang kahinatnan ang kanilang ginawa. Sa halip na kulong, ang mga nasabing menor de edad ay inobliga na sumailalim sa diversion program sa pamagitan ng Restorative Justice Layunin ng programang ito na panagutin ang bata sa pamagitan ng pag-aayos sa pinsalang na idulot sa biktima at komunidad nang hindi kinakailang dumaan sa formal at traumatikong proseso ng kulungan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, disinformation tungkol sa juvenile justice law nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan ang kabungulati hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na ang pag-alat ng maling impormasyon o disinformation tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ang isa sa mga dahilan kung bakit may paniniwalang hinihikayat nito ang minor na edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas. Anya, may malinaw na mekanismo ng accountability sa ilalim ng Republic Act 9344 at labag sa batas ang basta pagpapalaya sa mga minor na edad na sangkot sa krimen. Maaari rin anyang managot ang mga opisyal na nagpapalaya sa kanila kung walang legal na proseso. Binigyang diin ito ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 po ang nasugatan. Kasama ni Pangilinan sa isang online discussion si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na nagsabing hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at nanawagang labanan ng maling impormasyon lalo na sa social media. Pinaliwanag na sa ilalim ng Juvenile Justice Law ang mga batang nagkasala ay sumasa ilalim sa intervention, diversion at rehabilitation programs para maiwasan ang pag-uulit ng krimen at matulungan silang makabalik sa komunidad. Nakasaad din sa batas ang pananagutan ng mga magulang, tagapag-alaga at komunidad sa paggabay sa mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantala muna nating hinihinto ang ating balitaan upang bigyang daan ng isang maikling panayam. Kasama po ang ating Department of Social Welfare and Development o DSWD patungkol sa iba't ibang paksa, partikular nga po itong nangyaring school shooting sa Tacloban City. At kaugnay nga po niyan ay kasama na natin ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asak Dumlao, welcome po ulit sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Steph, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC, sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. Unang-una po sa lahat ay kaugnay nga po nitong pamamaril dito sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi po ng 3 estudyante. Ay nais po namin muna malaman kung paano po agad na tumugon ang DSWD upang matugunan ang pangailangan ng mga direktang naapektuhan ng insidenteng ito.
3: Well, yes, Steph. Unang-una na ay sa ating bagiter na talaga tayong nalulungkot dito sa nangyaring incident ng pamamaril sa Tacloban City. Kaisa po ng mga pamilyang naulila, pamilyang nasuktan, at the entire community, ang DSWD po. At talagang tayo ay nakikidalamhati. Sa katunayan nga po, agad po na nagpahatid ng social workers ang ating pong tanggapan sa mga pamilya. Nang sa gayon ay makapag-provide tayo ng immediate psychosocial first aid para matulungan sila sa kanila pong nararanasan, magkaroon ng incident stress debriefing, maunawaan po yung kanila pong mga nararamdaman, and matulungan sila no eventually sa kanila pong healing process. Apart from that, Steph, of course, we've provided financial assistance to the families na namatayan, gayon din po yung mga nasugatan, nag-provide tayo ng burial assistance, likewise medical assistance. Hindi na po iisipin ng ating mga kababayan yung pong gagastusin sapagkat sa DSWD na po ang mamamahala dyan. Sila po ay hinikayat natin na mag-focus sa mga ibang pangangailangan ng kanilang mga pamilya at pagtitiyak na sila nga po ay maghilom mula sa insidente nito.
0: Asek, sa gitna po no ng matinding trauma na naranasan ng mga estudyante po at guro dyan sa San Jose National High School, ay paano po isinagawa po ng ating DSWD ang rapid assessment upang matukoy nga po no ang agarang psychosocial at material na pangailangan nitong mga naapektuhan ng school shooting na ito?
3: Well, Steph, Ito ay talagang intervention ng DSWD, especially na yung insidente ay talagang nag-cause ng trauma, ng anxiety, ng paghahabahala, takot. Kaya in stage 3, we provided psychosocial first aid. Although this is not an overnight process, inumpisahan na po natin ano, na sila i-counsel, kausapin. Kasi mahalaga eh, na sa ganitong pagkakataon na napakalungkot yung kung naranasan, very tragic yung incident. Eh, mahalaga na may nakakausap po yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nauwina ng family members. Sapagkat hindi po inaasahan yung incident and nobody is ready for such an event. Kaya nga po, mahalaga yung ginawa natin na agad-agad tayo nag-provide ng tulong. No questions asked, Steph. With this incident, ano to, bahagi ng ating talagang menu of services na ibinibigay, lalo na kapag may mga gantong traumatic experiences.
0: Sa pakipagtulungan naman po no, ng DSWD with the Department of Education at syempre yung local government dyan sa Tacloban, ay paano po sinisiguro na tuloy-tuloy at organized ang pagbibigay ng suporta sa ating mga estudyante dyan at maging sa mga guro sa loob man at labas ng paaralan?
3: Well, yes, this is a multidisciplinary approach. Ibig sabihin, hindi lamang po social workers ang nagbibigay ng tulong. There are also teachers, there are also psychologists, counselors, there are also faith-based organizations ano, na tumutulong. Ang mahalaga kasi dito, lahat ng stakeholders ay nagbibigay ng assistance, especially for those who may have been affected mentally. In fact, nasa Tacloban City ngayon si Secretary Rex Rochelian at kasama niya no ang iba pang mga experts nang sa gayon pati na ang JJWC nang sa gayon eh nakapag-develop tayo ng isang plan that will be in support the healing process of all those who have been affected.
0: Asak bukod po sa psychosocial support, ano pa po yung mga konkretong tulong ang tinitingnang ibigay ng DSWD sa mga pamilyang na wala ng mahal sa buhay at maging dun sa mga sugatan from that incident?
3: Well, sa gaya ng nabanggit ko, nakapag-provide na rin tayo ng burial assistance, ng medical assistance. Kasi sabi nga ni Secretary Rex Rochelian, may alinsunod rin sa kautosan ng Pangulo Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng tulong ay naipapabot sa ating pong mga kababayan. Sabi nga ni Sec, wag na pong isipin ng mga pamilya yung gastusin sa pagpapalibing, sa pagpapa-ospital, sapagkat kami na po ang bahala dyan. Kaya kahapon nga, nakapag-provide na tayo ano, ng financial assistance.
0: At sa pakipag-ugnayan po no sa mga sa lokal na pamahalaan ay paano po sinisiguro ng DSWD na walang maiiwang biktima lalo na yung mga tahimik lamang po no na hindi sila nakapag-express ng kanilang pinagdaanan o hindi agad lumalapit no para makahingi po ng tulong.
3: Well, yes. Alam niyo po ang DSWD ay closely working with the Department of Education so that we could identify sino yung mga teachers, sino yung mga school students na affected because we understand DepEd is also moving on providing the interventions to them but we will work with them kasi magsasalitan tayo, no? May scheduling para sa pag-provide ng psychosocial interventions. And also, we're working with the local government units. So in that partnership and in that collaboration, that we could ensure that no one will be left behind.
0: Maisingit ko na lamang po ito Asek kasi syempre nagiging usapin pa rin no yung pag-deal naman doon sa dalawang menor de edad na nasangkot sa insidenteng ito no. Ano pong interventions naman po yung ibibigay ng DSWD kasi mga menor de edad pa rin po ito.
3: One step we will follow what is provided under the Juvenile Justice Welfare Act. Sinasabi dito, pag 12 to 15 years old, exempt siya from criminal liability but we will provide the necessary interventions dyan po sa mga bahay pag-asa kasi iko-commit po sila sa bahay pag-asa. Now, is 15 to 18 and we need to determine if the individual acted with discernment while we don't want to preempt the ongoing investigation and whatever will be the ruling of the court. Ang sa atin kapag nakita po ng korte na the individual acted with discernment, kailangan dalhin po sila sa regional center for rehabilitation for the youth at magkakaroon ng diversion program para ma-rehabilitate yung individual. Imo-monitor po sila ng court representative para makita kung magkaroon ng pagbabago dun sa behavior following the interventions at provided in the diversion program. Yan po yung nakalagay ano doon sa batas. Hindi po nangangahulugan na wala po silang magiging responsibility. But of course, the right interventions and the right management as provided under the Juvenile Justice Welfare Act will be followed there.
0: On other matters naman po, ASEC, sa usapin naman po ng disaster response, ay kasi parang nagkaroon po no, ng collaboration ang DSW with an analytics platform, yung tinatawag na Click. Paano po makatutulong ang paggamit ng data analytics platform na ito sa mas mabilis na pagtukoy ng pangailangan ng mga komunidad tulad po no, ng mga lugar na nahaharap sa krisis?
3: Information is power. In order to ensure that the necessary assistance is provided to all those who have been affected by emergencies or disasters or crises, mahalaga na may tama tayong information so that we know how to properly plan and how to properly execute our plan. So yung data gathering procedures natin using the necessary technologies ay ginagawa po natin para una, matukoy natin kung sino ang mga apektado, ano yung naging epekto sa kanila, saan-saan sila, and then of course, from there, we could plan, map out kung saan yung mga manggagaling, yung ating pong mga tulong, and from there, makikita natin how fast we could respond. Ano, yun ang kahalagaan ng meron tayong datos, meron tayong informasyon, because this will inform our decision, this it will inform our actions.
0: Kaugnay naman po no ng serbisyong medikal ay muli nga pong tinatanggap no yung mga guarantee letters sa mga butika tulad na lamang po no ng isang kilala no na pharmaceutical chain no. Paano po makatutulong itong mga ganitong hakbang sa mga pamilyang naapektuhan ng mga insidente na nangangailangan po sila ng agarang gamot? ASEC, ayun mukhang naputol. Ayun, naputol tayo. Ayun, we will try to redial para makakonect tayo ulit kay ASEC Dumlao dahil mahalaga ito, no? Bukod, syempre, ayun. ASEC, naputol po tayo. Ulitin ko lamang po yung tanong ay kaugnay naman po on other matters. On other matters po, no? Ay kaugnay ng serbisyong medikal ay muli na nga po tinatanggap ang guarantee letters, no? Sa mga butika tulad na lamang po nung isa na kilalang chain, no? Ng pharmacies. So, paano po nakatutulong ito sa mga pamilyang naaapektuhan ng mga insidente na kung saan kailangan po nila ng agarang gamot?
3: Well, tama. Tama yan. Meron tayong partnership with private drugstores. Nauna yung generika and then now we have Mercury Drug. Ang kagandahan ng meron tayong partnership na ganito ay mas napapabilis natin at mas nailalabit yung servisyo ng ating pong pamahalaan sa mga kababayan natin, lalo na yung mga in-crisis situation. So with this partnership, makakatiyak po tayo na kung ano man po yung na-prescribe na gamot dito sa mga vulnerable sectors natin, ay madi-dispense entirely ano, and fully dun po sa client natin, nitong drugstore na partner natin. So, Steph, hindi naiisipin ng ating pong client kung paano bibilhin yung gamot nila, yung mga maintenance medicines, because ito po ay ma-avail nila through this partnership nga po na kung saan yung mga drugstores will accept guarantee letters from DSWD.
0: Matanong ko lamang po, ASEC, no? Kasi ito, hindi lang naman ito yung unang beses, meron pang mga past, no? Na magpagtanggap nitong guarantee letter. So far, ilan na po, no, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ilan na po ang mga beneficiaries nitong mga panananggapan na ito ng guarantee letters sa mga butika?
3: I don't have the data right now, Steph, but you can be assured that we have a lot of beneficiaries already or clients benefiting from this partnership. Ano? Kasi kung dati-dati, pumipila sila for cash sa mga CIU units as crisis intervention units natin, ngayon, they will just have to present yung pong medical certificate, yung pong prescription, o yung reseta and their ID to our social workers, and they could be issued na the guarantee letter. And that guarantee letter, dadalhin na po nila doon sa butika para po maka-avail nung kanila pong mga gamot na kinakailangan. Take note that this guarantee letter for medical assistance is under the assistance to individuals in crisis situation.
0: Mm-mm. And with that po, no, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong panahon asak dahil alam ko po na abalang-abala ngayon, no, ang DSWD sa iba't ibang mga concerns ng ating mga kababayan, especially dun sa nangyari sa Tacloban. Maraming salamat po asak sa pagsama niyo po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat din, Steph. Magandang hapon.
0: At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Tayo nagbabalik na po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ikalawa nating panayam para sa araw na ito ay makakasama natin ang ating Department of Information and Communications Technology dahil meron tayong matatawag na milestone kaugnay ng ating eGovPH super app dahil meron na itong mahigit 56 million downloads at 800 million transactions. Marami na po ito. No? Isa itong malaking milestone para sa naturang application. Kahit ang inyong lingkod ay gumagamit din ito. At kaugnay po niyan ay makakasama po natin ang Undersecretary for e-Government ng DICT, walang iba kundi si Undersecretary David L. Almirol Jr. Yusek Almirol, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Hi Steph, magandang hapon.
0: Magandang hapon din po, Yusek. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. So nabanggit ko na nga po itong milestone na ito, 56 million downloads at 800 million transactions. So sa gitna po nitong mga milestone na ito ay paano po sinusuri ng DICT ang kahalagahan ng mga numerong ito sa pangkalahatang digital transformation ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito sa aktual na karanasan ng mga Pilipino sa pagkuha po ng services mula sa ating pamahalaan?
6: Oo, Steph, no? Napakaliwanag yung instruction ng ating mahal na Pangulo na dalhin ang gobyerno malapit sa tao, no? So alam naman natin na pag tayo po ay nagtatransact sa government dati ay talagang mahaba yung pila at talagang maraming mga manual processes, no? So pati kami, medyo namangha din kami dun sa adoption na nangyari dito sa ating eGov Super App, no? Ito nga, na nasa 700 times increase nga ng usage sa comparing last year's transaction. At lumobo nga yung ating download ng mahigit na 56 million downloads na ngayon at nasa mahigit 800 million na transactions. So ibig sabihin nito, tayo mga Pilipino talagang techy tayo, no? So talagang na-appreciate natin na kung pwede naman palang sa bahay na lang mag-transact sa government, dapat doon na lang, di ba? Hindi na kailangan pang bumiyahe o pumila. So sa amin, hindi namin ina-expect po yung ano, yung ganung kagrabe yung ano, yung acceptance ng ating mga mamamayan.
0: Mm-mm-mm. At nabanggit niyo po kanina, Yusek, yung pagtaas, no, ng usage nitong eGovPH Super App. So ano po kaya, no, yung mga particular na salik o polisiya na nag-ambag sa biglaang pagtaas ng adoption rate na ito at paano po ninyo ito pinapanatiling tuloy-tuloy?
6: Kung mapapansin mo, Steph, wala tayong mga ano, no, matinding mga promotions, no. Kung mapansin mo, wala tayong mga billboards or mga TV advertisement man lang. Ang napansin namin yung word of mouth, na napansin natin na kapag when someone experience convenience, when someone experience efficiency, they talk about it. No, I think ang nangyari dito, dahil especially yung ating national ID, di ba? Kung mapansin natin, marami pang walang national ID, yung physical card, nasa 40 million pa yan, no? So, nung in-announce ng PSA na pwede na palang digital sa eGov na lang, so talaga nag-downloadan sila at ginagamit na nilang digital ID nila ngayon, yung eGov. Pero, hindi lang pala yun ang benefit nila, no? Aside to have digital ID, na-automate na rin pala yung mga iba-ibang mga transactions nila, the like ng pag-ibig, PhilHealth, GSIS, andyan na rin yung NBI clearance, driver's license, BIR, TIN number, at iba-iba pang mga government services na na-discover nila na pag may eGov na pala ako, napakarami na pala mga government services ang nandoon. So, nag-contribute din dito yung mga bagong features na nilagay natin, like yung ELG natin, pati yung pag-apply ng mga permits, pati yung pag-apply ng trabaho, pati yung AI nandyan na din. So, nasa mahigit 1,300 government systems na po ang naka-integrate sa eGov. Kaya po, yan po siguro yung nag-cause po ng massive gamit ng ating mga mamamayan.
0: Mm-mm-mm. At dahil lumagpas na nga po, no, yung bilang ng users na nito nga eGovPH Super App sa original target na 30 million before 2028. Grabe, marami pa po, no, ang maaaring madagdag kasi 2026 pa lamang po ngayon. Ay paano niyo naman po ina-adjust yung long-term roadmap para sa eGovPH upang masabayan po ang mas mabilis kaysa sa inaasahan po na bilang ng paglago?
6: Napaka-supportive po ng ating mahal na Pangulo. In fact, nagkaroon po siya ng direktiba na bigyan ng pansin po at malagyan ng sustainability. Ito po nga napakagandang priority project ng Marcos Administration. At kausap din po namin ang DBM. Actually, last week lang, I had a meeting with the Secretary Kim ng DBM. And we're so lucky na even our DBM Secretary is a tech guy, no? Naintindihan niya yung automation at ganda talaga ng pag-unify. Kasi hindi lang ito basta lang technology, no? Ang laki ng tipid natin. Kasi kung meron ka na palang teknolohiyang ganito na pampadali ng buhay, aside sa matitipid ng ating mga citizen, pati pa yung mga government agencies na paulit-ulit yung mga expenses nila sa data encoding, data gathering, capturing ng information, biometrics, paulit-ulit na document na sinasubmit, pwede naman palang once na lang, di ba? Na kapag nag-submit ka ng information mo or document mo sa isang system, ina-automate na lahat. So imagine yung double effect, no, to save a lot of taxpayers' money. Hindi lang yung gastusin talaga ng mamamayan niyan, personal, na makatipid sa gasolina or biyahe, malaking tipid din pala ito sa ating mga government agencies. In fact, Steph, I don't know if you've heard na when we launched this automation, nakatipid kami ng mahigit 60% sa aming mga expenses dahil nga hindi na umuulit yung mga proseso. So, ito pa lang, ang laki na po ng ating benefit sa ating ginagawa ngayon sa eGov office.
0: At ito nga po nga eGov PH as super app ay yun nga po nagsisilbing nga one-stop platform no para sa mahigit 1,300 government systems. Hindi po yan biro, no? 1,300 yan. So paano po tinitiyak ng DICT na maayos po yung magiging integration at interoperability ng iba't ibang ahensya na may kanya-kanya pa pong sistema at proseso?
6: Oh, Steph, actually hindi lang ito DICT ang gumagawa nito, no. Ang achievement po ng 28 na platforms, isa lang po si eGov app sa ating successful na na-launch, no. Ito ay collaboration na napakaraming government agencies. Ang nakakatuwa po sa Marcos administration ay parang for the first time na mga government agencies po ay nagsasanib puwersa for a common goal, no, to make sure that to bring better service sa ating mga mamamayan. Ngayon po ang ginagawa natin ay to make sure po na every datos po kasi ay nasa agency, wala sa amin, no. So example, pag nag-click ka ng PhilHealth mo, naka PhilHealth yung data, pag nag-click ka naman ng national ID mo, naka PSA ang data. So ang ginagawa lang ng DICT is basically to unify yung interface at yung interoperability para hindi umuulit-ulit. Pero inaasistahan ho namin, no? Meron kaming proper po na guidance sa mga government agencies how they could secure their data, how could they enhance their system. Kasi alam naman natin maraming mga lumang-lumapang mga sistema yung government agencies. So tinutulungan namin sila, we're assisting them, we're guiding them kung ano yung gagawin para makapag-integrate sila seamlessly sa ating sa eGov super app natin. So it's not I know a 1 month's job or a one agency job, no. Itong ginagawa natin. So isang interagency collaboration para we're able to make things hindi man perfecto po ito, no. Sinasabi natin, no, marami pong mga challenges yan na aming pinagdadaanan din, no. Pero ang nakikita namin dito sa dami po ng government agencies na nagkasanib pwersa ngayon para po mabigyan ng mas maayos na sistema ang ating mga mamamayan, ito po yung nagiging success story natin.
0: Ito naman po, no, marahil yung mga hindi pa po nakaka-download, no, nitong eGov PH super app ay maaring medyo nag-aalinlangan, nag-hesitate, no, due to some cybersecurity concerns. So sa panig po ninyo, no, just to give them the proper information on this, ano po yung mga advanced cybersecurity measures na ipinatutupad po ng DICT upang maprotektahan ang data ng mga user po, no, nitong eGov PH super app laban sa hacking, data breaches o misuse?
6: Yan po yung number one na priority natin, Step, no. Anong ginawa natin itong eGov, talagang yan, hindi yung number two or number three, yan yung number one, no. Kasi alam mo ninyo, ang trust and confidence ng tao ay kapag nagagamit niya ng maayos at alam niyang secure yung kanyang data, no. So priority ho natin yan. Kaya naglagay ho tayo ng napakaraming mga layers of security at alam nyo ba na full encrypted po, no, yung mga personal information natin sa eGov. Ibig sabihin, kahit nabuksan mo po yung data natin, walang mababasa, naka-encrypt siya, no. So meron siyang hashing or tokenization na sinasabi natin technically para po kahit na ma-hack yan or wala pong mababasa at all na data, walang silbi yung data na makikita. Pero aside po sa encryption na ginawa natin, naglagay pa tayo ng maraming layers of security. Napaka-importante po yan. At hindi po to bago, no? We ask also guidance of other advanced countries. In fact, andito po ako

0: Masasabi pa pong hamon sa pagpapatupad nito, lalo na sa mga agencies na kulang, no? Hopefully wala na masyadong ganito kasi nasa digital age na tayo, no? Pero meron pa rin siguro na medyo kulang pa rin sa technical capacities.
1: Napakaganda po itong bagong batas, no, na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo, no. Alam mo, sa ibang bansa, matagal na pong meron pong mga GovTech Singapore, GovTech Korea, yung mga e-gov office po nila, no. Yung iba nga dyan, 20 years ago, 10 years ago. Pero for the first time po, no, nagkaroon na po tayo ng e-gov office. So under the new law po, ay meron na pong bagong opisina under the ICT. Ang pangalan niyo po, ang pangalan niya ay e-government project, unified project management office. So napakaganda po ng laman ng batas na ito, no, na layunin nito na ma-simplify ang mga proseso at para maiwasan na rin yung mga doble, triple o quadruple na mga gastusin ng gobyerno. Kasi nga ini-implement na po natin yung tinatawag po na once only policy saka cloud first policy. So ito pong mga standardization na ito, ang laki po ng tulong nito, no. At unti-unti na pong na-appreciate siya ng ating mga government agencies. Part din po ng laman ng batas ay para po matulong para marami din pong mga IT professionals na mag-join sa government. In fact, ito ko yung ina-ask ko po talaga ng maigi step, no. Alam niyo naman ang baba ng sweldo po, no, sa kapag nag-join ka sa government, especially kung IT ka, mas gustuhin mo pa na mag-join sa private kaysa government. So sino ang magme-maintain ng mga nasimulan natin, yung sustainability ng ating mga nasimulan? So ang pangarap natin ay kapag naipatupad na po tong bagong batas na to, sana po ay marami na ng mga IT professionals na mag-stay sa government at ituloy yung ating mga nasimulan. Marami pang laman po yung ating batas na yan at marami pa kong mga good provisions ng batas na yan na i-implement natin. Hindi lang simplification, standardization. Kasama na rin po dyan po, no, yung compliance ng mga agencies na mag-integrate na rin po sila sa mga ginawa ng administrasyon.
0: Bagamat mabilis po, no, yung digital adoption na USEC, marami pa rin po yung mga Pilipino na walang access or hindi masyadong digitally literate po, no. Paano po tinutugunan, no, ng DICT ang digital divide upang masigurong hindi mapag-iiwanan po, no, yung mga nasa remote areas o yung mga marginalized sectors po natin dito sa bansa?
1: Napakanda nga tanong po yan. At hindi po natin po ginagawang anti-poor ang technology, no. Kaya po ang e-gov, ginagawa po ng DICT rin, ang part ng innovation po at integration natin, ay naglalagay po tayo ng mga free wifi, no, projects po sa mga liblib na mga lugar. Ito po yung mga public areas, mga munisipyo, mga public school, just in case na wala po talagang connectivity, they can go to those free wifi sites, no. Number two naman, yung mga talagang hindi po sila embedded or kumbaga technically incapable sila of using technology, walang cellphone or walang connectivity or talagang hindi po sila makagamit talaga ng technology. Meron pong bagong mukha ang e-gov po, no. Ito yung tinatawag po na e-gov servicio center naman. Physical one-stop shop naman ito, step, no. Physical one-stop shop. Pagpupunta ka po sa San Juan o kaya sa Cebu, meron na pong dalawang branch po ang e-gov servicio center. Pagpunta mo sa lugar na yon, nandun na po lahat ang government agency in one place. Imagine mo, in one building, nandun na po ang PhilHealth, Pag-ibig, PNP, NBI, lahat na po ng government agencies para wag ka na pong pumunta pa sa iba-ibang mga lugar. Kumbaga, ang e-gov ngayon, meron tayong e-gov super app na virtual one-stop shop or online one-stop shop. Meron naman po tayong e-gov servicio center na physical one-stop shop naman po yan sa ating mga kababayan naman na hindi po marunong gamit ng teknolohiya.
0: That's good to know po para at least ay kahit paano ay yun nga po, no, ma-address po ay itong tinatawag na digital divide. USEC, ito na lamang po siguro, no, bago ko po kayo pakawalan. Sa mas malawak po na perspective ay paano po nakikita ng DICT ang papel ng eGov PH Super App sa pagbabago ng kultura ng bureaucracia dito sa ating bansa mula sa tradisyonal na manual processes tungo sa isang mas transparent, efficient, at citizen-centered na pamahalaan.
1: Alam mo ninyo, hindi po to dapat kami nagsasabi, no. Ang ginagawa lang po talaga ng gobyerno ay gawin ang kanyang trabaho at bayan hayaan nating maramdaman ng tao. Mm. Ako po mismo ay experience ko po 'yan, no. The more na pinipilit mo ang Pilipino or mga mamamayan na gumamit ng isang bagay, kung hindi naman nila nararamdaman yung talagang benefit nila, walang silbi ho 'yon.

0: po siguro yung napakagandang learning din namin po sa eGov Office under the ICT, na when people experience convenience and efficiency, when people see that the government is working for them, na talagang ang gobyerno ay binabawasan niya yung mga pila or nawawalang red tape dahil nga wala na pong physical transaction, nawawalang corruption kasi nga wala na yung doble-dobleng mga gastos natin at napakamahal na binabayaran nating mga services. Dito po magsisimula yung tinatawag na trust and confidence to the government. So it's the people who will decide. We just need to make them experience that. No? Yan po yung ating priority. Another one din, siguro na learning din namin, ay for the first time na initingala tayo ng ibang bansa ngayon. At alam mo ho, nakakatuwa. No? Alam nyo, noong 2022, ang baba ng ranking natin sa digital governance. No? Rank 80th tayo. No? Out of 178 countries, ang baba ng ranking natin. No? Pero noong 2024, at nilaunch natin po at pinesent natin sa United Nations ang Ego app at iba-ibang mga platform, nag-jump tayo to rank 49. Imagine mo, sa ating online services index, 31 na bansa ang nilampasan natin. Diba? At sa Pilipino, nakaka-proud din, no? Na hindi lang tayo pang-local. At tayo din ay tinitingala na ngayon in a global community na how we're giving better services to our people. So, for us and our team po, syempre may konting inspiration din kaming nare-receive, no? At patuloy pa kaming magkatrabaho at to make sure na madagdagan pa ng mga iba-ibang mga government services na pampagaan po ng buhay nating lahat. Hindi lang po sa atin to, pati sa mga susunod na henerasyon.
1: And with that po, maraming salamat po Yusek for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, Steph. God bless also.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa pangalawang panayam natin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang Undersecretary for E-Government ng Department of Information and Communications Technology o DICT, walang iba kundi si Undersecretary David L. Almirol Jr. Tayo babalik na sa ating balitaan. Sa iba pang mga ulat, congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings, inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye na balita ihati naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nanawagan si Acobilcol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na agad na reviewin ang batas sa pananagutan ng mga menor de edad at patawa ng mas mabigat na parusa ang mga pabayang may-ari ng baril. Ayon kay Garbin na isa sa may akda ng Anti-Bullying Act of 2013, ang trahedya sa San Jose National High School ay hindi dapat palampasin na lamang bilang isang lumipas na balita, kundi dapat maging mitsa ng tunay na pagbabago ng batas. Anya, bagamat maganda ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na protektahan ang mga bata, binigyan diin ng mambabatas na may nakakatakot na trend ngayon kung saan ginagamit na itong panangga ng mga kabataang may sapat na pag-iisip at alam ang tama at mali. Bukod sa pananagutan ng kabataan, iginiit din ni Garbin ang paghihigpit sa mga may-ari ng armas. Kaugnay nito, formal na hinimok ni Garbin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, ang mga otoridad at ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang batas na ito upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Samantala, National Bureau of Investigation o NBI iniimbestigahan na rin ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa Tacloban City. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
4: Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang nangyaring pamamaril ng estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na patuloy ang isinasagawang fact-finding team maging ang investigasyon sa nasabing insidente at pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan sa pagkalap ng impormasyon. Muli naman siniguro ng NBI na mas pabibilisin na nila ang investigasyon maging ang resulta nito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, biniberipika pa rin ng pulisya ang kumakalat na screenshot sa social media na sinasabing usapan ng dalawang menor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ang dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamaril. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Allen Ray Co, kabilang ang isa sa shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ang harsh o mararahas na content.
5: Doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
1: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Philippine National Police o PNP nanawagan sa mga magulang at guro na tumulong bantayan ang online activities ng mga menor de edad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dargala.
6: Nanawagan ng Philippine National Police para sa matibay na pakikilahok ng mga magulang at paaralan upang bantayan ang paggamit ng social media gayon din ng iba pang mga gadget ng mga bata. Idigasunod rin ang batugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangutan ng dalawang minor de edad. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatas Jr. ang mga magulang o guardian na magsisilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadget. Nanawagan din ang PNP sa pamunuan ng mga eskwelahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamamagitan na rin na maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan upang agad masagkaan habang maaga pa. Ang nangyaring shooting spree noong Hunyo 22 ay magsisilbing palatandaan ani Nartates ng posibleng marahas na layunin na unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Para sa Bagong Pilipinas, Impantikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, mahalaga ang pre-trial conference dahil dito inilalahad ng prosecution at defense panel ang magiging takbo ng aktual na impeachment hearing sa Senate Court. Ito ang sinabi ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Attorney Tolosa, bago magsimula ang aktual na impeachment trial sa Senado, nagkakaroon muna ng tinatawag na pre-trial conference kung saan pag-uusapan dito ang mga issue na kanilang tatalakayin at ililista na rin ang mga saksi na ipipresenta ng magkabilang panig. Ani Attorney Tolosa, kung mayroong mga bagay na mapagkakasunduan na sa pre-trial conference ang dalawang partido, hindi na ito kailangan pagtalunan pa sa korte, kaya mas napapabilis nito ang aktual na gagawing pagliditis. Aniya, kung ano lamang ang naipresenta at napag-usapan sa pre-trial conference na mga issue, iyon lamang ang pagtatalunan at hindi na pwedeng magpasok pa ng mga bagong ebidensya sa aktual na paglilitis sa korte. Dagdag pa ni Attorney Tolosa, kapag natapos na ang pre-trial conference, dito na itinatakda ang mga magiging pagdinig sa korte at kung gaano ito katagal base sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment clerk.
7: Ang ginagawa ho sa pre-trial conference, no, we simplify the issues, no? So nag-aagree ho, ano ho ba ang mga issues na pagtatalunan during trial, no? Importante ho ito dahil kung hindi ho kasama dun sa issues na na-define during pre-trial, hindi ka na pwedeng magpresenta ng ebidensya patukol ukol dito during trial, no? So dito din ho kailangan na din hong ilista na ho ang mga witnesses na ipepresent ng mga parties, no, para maayos na din ho ang schedule ng mismong trial, no? And then pagkatapos din ho pati ho yung tinatawag na stipulation of facts, no, kung meron hong mga factual matters, mga bagay na pareho naman hong inaamin na magkabilang panig, para hindi na ho kailangan pa magpresenta ng ebidensya during the trial itself. Makakapagpabilis po ito.
1: Si House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. At sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dantling Kaalaman.
8: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Labrador o Labrador, Pangasinan na isdang tapusin ang paggastos ng milyon-milyon sa pagtatapon ng basura nito sa pamagitan ng pagtatayo ng sariling landfill. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
9: Gabay lang sumpalan na lokalya gobyerno na Balay na Labrador at Luyag na Pangasinan so panggastos da na milyon-milyon at panagbantak labat na basura na balay kada taon. Aya dyan pa na maglay na plano na LGU yung mampaalagay ya sarili dan modernized municipal sanitary landfill ang pyan walalay pangyakaran na basura na kokolekta da at nanduruman ang barangay. Ayang plano at binantungtungan dyan first semester Municipal Solid Waste Management Board meeting ya dinauluan ng Labrador Mayor Noel Uson kaiba si Engineer Mika Mislang sa Menro Designate na balay. Unong at si Mayor Uson sa gabay da para at balin na Labrador at sa pangmabayagang solusyon para at malinis ya kaliber-liber da. Kaiba mga at sari apantungtungan at board meeting sa so karampondo na Menro are na awat ya pangkabat na bitan opisina tan LGU na napo ng January 2026 tan are untumbok ya plano para at mas manakap ya panasikaso at basura na balay. Manlala po Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok, hindi pa kumpirmado kung African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pinakahuling pagkamatay ng ilang baboy sa Sagada habang pinaigting na ang mga hakbang sa seguridad. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
10: Saan pa'y akumpirmado no African Swine Fever wenno ASF tirason? Iti kamaudyan anatayan dagiti daduma atarakan ababoy ijay Sagada Mountain Province. iti interview iti Office of the Provincial Veterinarian in baga ni Dr. Josephine Dawan nga awan pay iti pinal a kompirmasyon manipod iti laboratorio no ASF ti nang apektar kadagiti baboy a naipadamag ijay sagada ngam sigon iti record. Dagiti na i-report anatay a baboy ket nagpositibo iti rapid test para iti ASF ngam inlawlawag ni Dawan asaan a makaanay ti rapid test tapno maikadeng akaso ti ASF takasapulan latta iti opisyal a laboratory confirmation. Inayon na a posible mat a daduma asaksakit kas iti cholera wenno sabali pay asakit dagiti baboy tigapuna iti papatay dagitoy. Kabayatan na in palagip ti OPV kadagiti manalon nang runa kadagiti agtartaraken iti baboy ken publiko a kanayon nga suruten dagiti biosecurity measures ken aganad iti panaggatang ti karne ti baboy nang runa numagapo iti sabali a lugar. Manipod dito'y DZRA Bontok saon Andona Kawisbalyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk, Sustainable Tourism, iminungkahi ng Department of Tourism o DOT sa Cordillera. Sa pamamagitan ng kanilang regional director na si Jovita Ganongan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Roaquin.
11: Kasapulan iti Sustainable Tourism Program iti may isang lugar tapno makatulong iti pagbiyangan iti umili ken lugar nga pagnaudan. Dito iti inpakamo ni Department of Tourism Regional Director Jovita Ganongan. Kabayatan iti may kasangapulo kat siyam atawen nga founding anniversary iti siyudad nga Tabuk iti Kalman. Kurana nga iti turismo kat san lang nga may panggap iti napintas nga lugar no di kasapulan amang tenmat na ito iti pagsapulan dagiti umili, proteksyon iti aglawlaw, preservasyon dagiti natural a kinabaknang, seguridad kenta dumapay. Dinakamat na pay nga masapul nga naidumduma when no unique iti may pay nga tourism packages with services kaling iti bisita kas iti nabaknang a kultura, sala, musika, tourist attractions ken dadumabay. Manipo DCRK, Tabuk City, Renzi Roaquin, akipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Roaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. Mahigit 1,000 residente sa Alqueres na kinabang sa serbisyong pangkalusugan ng probinsya ng Quezon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
12: Nakinabang ang mahigit 1,000 residente sa mga isla ng Alabat, Perez at Quezon sa iba't ibang programa na inihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa ilalim ng malawakang kalinga sa mamamayan caravan. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, bukod sa serbisyong medikal, inilapit din sa mga residente ang tulong pinansyal, programang pang-edukasyon at suporta para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa unang araw ng programa sa Perez, umabot sa 2,600 na residente ang nabigyan ng medical consultation, dental at optical services, laboratory services, bukol screening, libreng gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. Naihatid naman ang kalinga sa mamamayan, libreng gamutan sa Alabat kung saan nakinabang dito ang mahigit 2,040 na mamamayan. Samantala, tinatayang mahigit sa 3,200 na residente sa bayan ng Quezon-Quezon ang nahatira ng libreng serbisyong medikal, gaya ng libreng konsultasyon, dental and optical services, laboratory services at ang pamamahagi ng libreng gamot. Kasama dito ang Provincial Treasurer's Office at PSWD sa paghahatid ng tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo. Maraming residente rin ang nakinabang sa mga programang Strengthening Access to Education College Assistance Program o STAN-C, Educational Assistance at STAN Kalinga sa Mamamayan, tulong pinansyal mula sa Kapitolyo. Nagkaroon din ang serye ng consultation ng Office of the Provincial Agriculturist sa mga magsasaka, magniniyog at mangingisda sa Perez, Alabat at Quezon-Quezon kung saan personal na pinakinggan ng mga opisyal ang hinain ng mga residente kabilang na ang kakulangan sa puhunan at kagamitan para sa kanilang kabuhayan. Para sa World Service, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. 5 natatanging municipal treasurers sa Palawan kinilala. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat.
13: Hingtawan pagsaludo ay ang gobyerno ng Palawan ng 5 ka mga municipal treasurers nga ang pakita ikakaibang paganap andang mga obligasyon sa dagong diya sa natabong awarding ceremony sa City Asturias Hotel digi sa siyudad ang Puerto Princesa sa Palawan. Agpanguna bilang top 1 municipal treasurer si Maximo Ardoña ang munisipyo ang El Nido, pangalawa si John Reynan Espedido ang munisipyo ang Nara, pangatlo si Renato de Vera ang munisipyo ang Culion, nabulda Emma Tabangay ang Brooks Point ang pangapat nga pwesto, ig Ellen Mansul ang munisipyo ang Rizal ang ikalimang pwesto. Ang imbasiyan ang pagkilala sa mga importante pamantayan kabilang ang annual target versus gross collection, pre-remittance ng provincial share, ig punctuality of submission of reports, ig attitudes, behavior, ig working relationship. Ing dawat ang parangal anda Acting Regional Director Dennis Cunag iang Bureau of Local Government Finance o BLGF Memaropa, ig Provincial Treasurer Lino Mondragon kadingan iang buat nga training workshop on local revenue collection. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Calbayog City nakisa sa global observance ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog.
14: Nakiusa ang Calbayog City sa Global Observance on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026. Ginpahigayon ang community gathering kakulop Hunyo 23 sa Barangay Bagakay Covered Court nga may tema World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang aktibidad kundiin iya ginpabugatan ang padayon nga commitment sa syudad kontra drug abuse, pinaagi sa mas marigon nga barangay initiatives, interagency collaboration, ngan mga bag-o nga pamaagi nga angay sa lokal nga sitwasyon. Sumalakan Mayor Uy ang pagkontra sa illegal nga droga, diri la responsibilidad sa gobyerno, kundi usa nga kolektibo nga misyon sa mga ahensya, pamilya, kabataan ng komunidad. Nagpaabot liwat sa mensahe sa suporta ang mga partner agencies sugad sa PNP, PDEA, DILG ng City Anti-Drug Abuse Council. Pinaagi sa IDADAI 2026, ginpamatud-an sa Calbayog City ang era panindugan nga magpadayon sa pagtukod sa mas talwas, mahimsog ng drug-free ng mga komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 2 Fisher Folk Association sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, nakatanggap ng Norwegian Marine Fish Cages mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
15: Opisyal nga gitunol sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Kabag ang City Agriculture Office din sa siyudad sa Tandaga, ang duha ka unit sa HDPE, Norwegian Marine Fish Cages, ngadto sa duha ka Fisherfolk Associations. Kinisip dugang panginibuan o kabahin sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagbalig-on sa seguridad sa pagkaon o malungtarong pagbalambo sa aquaculture industry. Ang matag fish cage package naglakip sa usa ka unit sa Norwegian Marine Fish Cage, 10,000 fingerlings sa bangus o 400 kabag sa feeds. Amang proyekto nagkatidad sa kapina 2.3 milyon pesos. Kining inisyatiba nagpakita sa walay hunong nga suporta sa gobyerno pinagi sa mga malungtarong programa sa pangisda o sa pagsiguro sa saktong pagdumala o pagpalambo sa aquatic resources alang sa kaayuhan sa mga lokal nga mangingisda. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, 1,102nd Brigade nagsagawa ng ICS-DRRM orientation para sa disaster response readiness. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
16: Pia Kusumpa sa 1102nd Infantry General Brigade in Pagdaka Manila hapag Sambaga. Sininda Gini Saramala hakaagis in pagpaon sin Incident Command System at awa ICS, Iman Disaster Risk Reduction and Management at awa DRRM, a headquarters sa inilito a Barangay Bualuok sin kahapon niya June 23, 2026. Iagdira nini sin ang mga kasundaluhan din ang 21st Infantry Battalion, 101st IB, 1104th IB, bilang pagpalawak pa sin panghati nila tungod sin disaster response sa emergency management iman coordination hadungay-dungay upis sin parinta. Magdunon 1102nd Infantry Brigade a bahagi di sa binisin pagtaka Manila ha magadurunggo-dunggo na inter-agency exercise amin paguhanan sin Western Mindanao Command. Masiin pag matuyo sin sa Brigade hawat mapapasug pa inakapadayan nila ha tungod sin security, humanitarian assistance, disaster response operations sa duwang-duwang lual halupasuga. Ang RP Holon, Rita Salip Jukirang para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Napanatili ng Pilipinas ang pagiging nangunguna sa budget transparency sa Southeast Asia ayon sa pinakahuling resulta ng Open Budget Survey o OBS na isinagawa noong 2025. Ang OBS ay isang pandaigdigang pag-aaral na sumusukat sa antas ng transparency, accountability at pakikilahok ng publiko sa budget ng 86 na bansa. Sa naturang survey, pumuwesto ang Pilipinas sa 10 sa buong mundo na may fiscal transparency score na 76 mula sa 100. 2 beses na itong nakamit ng bansa matapos ang unang pagkilala noong taong 2023. Ipinapakita ng resulta ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maging bukas at responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang OBS ang kinikilalang nag-iisang independent na pagsusuri sa budget accountability ng mga central government sa buong mundo na pinangunahan ng International Budget Partnership. Layunin itong suriin at mapabuti ang mga proseso ng pambansang budget upang higit pang mapalakas ang transparency at mahusay na pamamahala.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, nagtala ng 6.2% nakita ang Pension Booster Program ng Social Security System o SSS mula January hanggang May 2026. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, nananatiling matatag ang performance ng programa sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Mas mababa ito kumpara sa 6.83% noong 2025, ngunit mas mataas pa rin sa 4.77% na 91-day Treasury bill rate. Sinabi naman ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad sa pagretiro ng mga manggagawang Pilipino. Umabot naman sa 699 million pesos ang kontribusyon sa programa noong 2025, mas mataas ng 21.8% kumpara noong 2024. Hinikayat naman ng SSS ang mga miyembro na mag-ipon ng maaga sa pension booster upang mas mapalago ang kanilang pondo para sa pagre-retiro.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, naisama na ang Bureau of Internal Revenue o BIR bilang isa sa mga unang dalawang ahensya sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform o NSWITFP ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kasabay nito, matagumpay na naipaloob sa sistema ang Electronic Authority to Release Imported Goods matapos makapasa sa User Acceptance Testing kasama ng National Tobacco Administration o NTA. Bahagi ito ng pilot go live operation ng digital trade platform na inilunsad noong June 19, 2026. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng sistema na pabilisin ang proseso ng importasyon, mabawasan ang red tape at gawing mas epesyente ang mga transaksyon sa gobyerno. Suportado rin ito ng Department of Finance o DOF bilang bahagi ng digital transformation ng ahensya. Inaasahang madaragdagan pa ang mga ahensyang isasama sa platform para sa mas mabilis at mas maayos na trade facilitation sa bansa.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, ipinatutupad na ang bagong estratehikong pamamaraan ng Department of Agriculture Philippine Fiber Industry Development Authority o DAFILFIDA na magpapalakas sa industriya ng hibla. Ayon kay DAFILFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza, obligado na ang kanilang mga tauhan na magtanim ng abaka pagkatapos sugpuin ang pag-atake ng mga peste sa mga taniman. Dagdag pa ng opisyal na mahalaga pa rin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mas lalong sumigla ang nasabing industriya. Binigyang diin pa ni Atienza na sagana sa abaka ang buong bansa. Merong programa ng ahensya na naglalayong turuan ang mga asawa ng mga abakalero na gumawa ng mga abaka school bag na maaaring maibenta ng 900 pesos bawat isa. Patuloy ang isinasagawang pag-aaral ng ahensya sa mga produkto na mayroong halong abaka tulad ng bulletproof vest, plastic, papel, plywood, armchair at iba pa.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 24, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 36 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 35 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 3 centavos, habang nasa 7 pesos and 83 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 81 pesos and 2 centavos habang nasa 69 pesos and 85 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 centavos o 43 pesos and 18 centavos habang katumbas naman ng 16 pesos and 16 pesos and 34 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
3: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Okay, magandang araw po ng Linggo sa ating lahat. Ito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na handog sa atin ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service, na nakasentro sa mental health awareness and education. Ako po ang inyong kasama sa palatuntunan. Pansamantala muna ako muna ang inyong makakasama, si Bea Gaza de Guzman at si Steph po. Bakit hinihintay nyo? Titignan po natin kung makakahabol po siya. Meron lamang po inaasikaso si Steph sa ngayon, pero sa mga ka-warm heart natin na naghahanap sa kanya, syempre umatabay pa rin po kayo dahil meron pa rin po kaming inihanda para sa inyo na pag-uusapan natin. Napakahalaga po nito. Syempre po ang warm heart ay live nyo na pong mapapakinggan. Radyo Pilipinas World Streaming or Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service ay mapapakinggan na po live sa audio streaming. I-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users o sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Syempre, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-type at i-search lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre naman, paki-subscribe, like at share na rin po. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, ay pag-uusapan po natin ang psychotherapy, no? Meron tayo makakausap pa mamaya na isang panauhin, no? Si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychologist Services. Ito pinag-uusapan natin na psychotherapy. Sino po sa ating mga taga-pakinig, taga-panood o mga ka-warm heart ang naghahanap ng makakausap kapag may problema, no? Meron ba dyan? Taas kamay, like, o mag-react naman po kayo sa ating Facebook live streaming. Sino naman po ang nakakaramdam ng gaan pagkatapos maikwento ang mga pinagdadaanan sa kapamilya, kaibigan, o kung meron na po kayong or in a relationship kayo sa inyong partner? Gumagaan po ba ang pakiramdam pagka nashishare po ninyo ang inyong mga saloobin? Alam niyo po ba may tinatawag na talk therapy o itong psychotherapy? Ano ba ito at paano ginagamit ng mga mental health professionals para i-manage ang kanilang mental o ang mental health concern ng mga tao? Iyan at iba pang katanungan, bibigyan po natin ng kasagutan dito sa Warm Heart. At live po natin makakasama via Zoom si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach, at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychological Services. Magandang araw po, Miss Samantha. At welcome po dito sa Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Miss Bea. At ako ay nagagalak na nandito sa inyong platforma upang makapag-share ng about sa mental health o kalusugan sa isip.
0: Ayan! Batang-bata po si Miss Samantha. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Kahit Sunday po, no? Baka day off niyo po today, no? Pero pinaglaanan niyo pa rin po kami ng oras. At meron nga po kaming gustong malaman, no? Kasi meron daw pong tinatawag na psychotherapy. So ang una naming katanungan sa inyo, ano po ba ito? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong psychotherapy?
1: Okay, so ang psychotherapy, isa siyang serbisyo na professional, no? Approach kung saan nakikipag-usap ang isang individual sa isang trained mental health professional para matulungan na maintindihan ng sarili. So, pupwedeng ginagawa ito para ma-manage yung kanyang emosyon, makahanap ng mas healthy or malusog na paraan para harapin ang problema. So ito ay isang form upang ma-address yung emotional, behavioral, and mga iba't ibang concerns. So ito, dito tinatakil yung mga issues na nabanggit niyo po kanina. Pwedeng sa relasyon, pwedeng mag-asawa, pwedeng sa pamilya, at iba't ibang klase ng stressor. So parang iniisip natin para mapadali, no? Pwede nating ihalintulad ito sa isang computer. Minsan, nagkakaroon tayo ng virus or sobrang daming files as individual or as tao. Minsan, dahil sa sobrang daming files, simula nung pagkabata ka, dumadami or bumabagal ka. So, ang psychotherapy ay parang nagre-reformat or isa sang tool para mag-install ng bagong software para mas gumana yung iyong pag-iisip, yung system mo, at para mas malinaw yung or mas kalmado yung pakiramdam at mas epektibo ka na kumilos sa iyong buhay.
0: Ayun, so isa po siyang approach ng pakikipag-usap para ma-manage ang ating emotion. Napakaganda po at simple, pinasimple ang paghahalintulad po ni Miss Samantha sa psychotherapy at yung parang computer, kumbaga yung individual ay parang isang computer kung saan nagsistore ng maraming information, maraming emotions, thoughts, feelings. Tapos eventually kapag napuno na siya o masyado ng marami yung ating nasistore na feelings, emotions, thoughts, siguro experiences, mga ganyan, napupuno at bumabagal tayo, no? Parang sa computer nga, naglalag na, kumbaga, at saka hindi na nagfa-function ng maayos. So, ang ginagawa is mag-software, ano sabi ni Miss Samantha, mag-software upgrade or update, no? Para po malinis yung ating system at makapag-function na mabuti, no? So, napaka simple at madaling maunawaan po yung kanyang pagpapaliwanag sa kung ano po yung psychotherapy. Ngayon, Miss Samantha, may uri po ba or types ng psychotherapy, at kung meron po, ano-ano po ang mga ito, ma'am?
1: Okay, maraming uri ang psychotherapy. Ito ay depende sa style, depende sa need ng isang individual, depende din sa approach ng isang therapist, kasi ang therapist nag-gather yan ng mga training. So iba't iba, depende sa specialization. Pero magbabahagi ako ng iilan na mga ginagamit. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Therapy. From the word itself, no, cognitive. Dito inaayos natin yung pattern ng pag-iisip para lumabas siya sa ating behavior. Kung naapektuhan na tayo ng ating mga iniisip, na ating mga nararamdaman. So parang training ito para mapalitan yung negative programming natin. Minsan kasi sa isang computer, no, may negative programming na nangyayari. So ang CBT, hinahanap niya yon at tinatry niyang ayusin yung negative programming na yon sa tulong ng CBT. Mm-hmm. So meron din tayong tinatawag na psychodynamic therapy. So ito, hinahanap naman dito ang root cause ng problema. For example, meron kang past experiences nung ikaw ay bata. Paano ka napalaki o kaya naman trauma. So dito, para kang naghuhukay sa ugat ng puno para malaman mo kung bubunga ba yung halaman mo ng maayos or baka hindi na bubunga, kailangan natin mahanap yung ugat. So dun tayo pumapasok or ginagamit yung psychodynamic therapy. Meron ding pangatlo, yung humanistic therapy. Dito sa humanistic, human, no? From the word human, dito nakatuon to sa self-acceptance. Paano mo ba tinatanggap or paano natin malatanggap yung sarili pagkatapos ng sabihin natin malaking problema? Paano mo matututunan yakapin yung mga bagay na kahinaan mo at mahalin ng sarili mo ng buo? So ito, ang maganda dito sa psychotherapy, hindi lamang ito pang individual.
0: Okay.
1: Meron din tayong uri na pang family, pang couples. Ayun yung sinabi kanina, no? Pwedeng may pag-aaway. Pwede ito sa mga mag-partner, mag-asawa. Maayos ang kanilang pakipag-usap, mabuuang tiwala. Pwede din sa group therapy. Kung for example, merong iisang problema isa sa isang komunidad. Sa akin, meron tayong hinahandle na group therapy sa mga substance use disorder. Meron silang iisang kondisyon or iisang struggle. So pwedeng therapy sa kanila ay pang-group No, inaayos natin, nagbabahagi tayo ng strategy para matulungan sila. And lastly, na pwede kong ma-share ay yung tinatawag na creative therapy. So pwede ito sa mga bata, pwede natin gamitin yung tinatawag na animal assisted therapy sa creative therapy. Gagamit tayo ng mga laruan nila, mga animals, pwede ding play, through play, kahit paglalaro, pwede maging therapy sa kanila. Music therapy and even art. So, iba't ibang uri ng therapy depende sa need ng isang individual at approach or estilo ng isang therapist.
0: Ayun, napakarami palang klase. Depende sa pangangailangan ng client or dumudulog doon sa psychologist. And also, depende rin po sa style ng psychologist. Ano? Meron nabanggit si Miss Samantha na apat, no? Yung CBT, kung saan nagbabahagi yung client ng kanyang experiences. Pangalawa, yung psychodynamic. Dito naman, hinhukay yung mga root causes ng ating mga issue sa buhay, ano? Parang interesting yun, ano? Parang doon ka mas lalong nagiging self-aware, no? Kasi minsan tayo, di natin alam kung anong problema natin. Basta lang alam natin na parang ang hirap-hirap, no? Pero di natin alam kung ano. Parang yung psychodynamic, interesting yun. Pangatlo, yung humanistic, kung saan siguro meron kang pinagdaanan na nakapagpababa ng self-esteem mo, self-confidence, or self-worth. Dito tuturuan ka ng self acceptance, no? Ang gaganda nitong mga to, parang gusto mo rin matutunan kung paano to ginagawa. Dito naman po sa humanistic, sabi ni Miss Samantha, pwede siya sa group, family, couples, or group therapy na sumasailalim sa karanasan, no? Para iisang karanasan. So, dito parang yung sabi niya, may hinawakan siya mga nag-undergo ng rehabilitation, no? Pwede yun, na parang group as one kayo na nag-make sense or nagpo-process sa inyong mga karanasan. Pang-apat, creative therapy para to sa mga ano, no, mahilig sa siguro pwede dito yung art therapy. Sabi niya kanina may animal assisted therapy, o ito yung mahilig sa mga pets. Katuwang nila yung pets sa kanilang healing or kanilang mga experiences, kumbaga sila yung comfort. Yung mga ayan, animal assisted therapy para sa ating creative therapy. So yun po yung mga uri ng psychotherapy. At ito naman tanong natin kay Miss Samantha, ano-ano po yung mga kondisyon ang kayang pagalingin o kayang i-manage ng psychotherapy?
1: Okay, so ang mga kayang i-manage ng psychotherapy, hindi lang actually mga mental illnesses or yung mga diagnosed, kaya din ito na i-manage yung mga emotional or behavioral challenges na meron tayo as individual. Mm-hmm. So unang-una, dito sa Pilipinas, no, malaking porsyento ang may mga anxiety and depression. So halimbawa, lagi kang kinakabahan, kaya naman walang gana sa buhay. Marami pang sintomas, pero yun yung iilan na sintomas na pwedeng i-manage ng psychotherapy. Ang mm-hmm. anxiety and depression. Okay. Pwede din ang trauma kung ang isang individual ay nakaranas ng abuso or aksidente. O kaya naman, pwedeng kalamidad. Pwede yun pumasok doon. Okay. Na kayang i-manage ng psychotherapy. Pwede din ang relationship issues. Mm-hmm. Okay? Mahirap mag-connect sa anak, pwede din yun family issues. Grief and loss or kamatayan. So sa psychotherapy, tinutulungan yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay. So, hindi lang din yung malalalim ang minamanage ng psychotherapy. Pwede din yung mga stress sa trabaho, okay, sa pag-aalaga, mga burnout sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. So, na-mention ko kanina, pwede ding behavioral problems. Isang bata na nagwawala sa school, o kaya even mga college student or mga individual na nagtatrabaho na meron nagiging problema sa kanilang pag-akto o kanilang mga aksyon. At even yung sinasabi natin, chronic pain and medical condition, kung tutuusin, paano matutulungan ng psychotherapy yun? Pero hindi para gumutin ang kanilang physical illness mismo, pero mabawasan yung stress na kaakibat ng kanilang medical condition. Kunyari, sila po ay merong sabihin natin isang sakit na cancer. Siyempre, pag may sakit ka, naiisip mo ang financial na problema. Ang problema sa pamilya, paano paano mangyayari yun? Ang buhay mo, ang future mo, iniisip mo. So, pwedeng makatulong din i-manage ng psychotherapy yung ganong mga stress at psychological impact na nadudulot nito.
0: Dami pala, no? Marami pa kaming katanungan, pero in the meantime, magkakaroon lang tayo ng maikling paalala. At sa pagbabalik po ng Warm Heart, antabayanan po ang ating mga pag-uusapan pa.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. At kasama niyo pa rin po ako, ito po si Bea Gaza de Guzman. At narito na po ang ating ka-Warm Heart partner.
1: Ayan, narito na po. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Ayan. So sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Warm Heart ay pagpapatuloy po natin yung ating mga gusto pang malaman kay Miss Samantha Nicole sa Tyra Pan. At Steph, meron ka bang katanungan kay Ma'am?
1: Ayun, Miss Samantha, ito naman po yung tanong namin. Paano po malalaman ng isang individual kung kinakailangan na nitong sumailalim sa psychotherapy?
2: Okay, magandang katanungan ito, ano? Kasi as individual, kailangan natin maging aware hindi lang sa ating mga sarili kundi sa mga tao na nakapaligid sa atin. So meron tayong mga indikasyon na tinitingnan. Kapag ang problema

0: reaction mo sa mga bagay-bagay. Mabangga ka lang habang lumalakad. Iba na yung proseso ng isipan mo sa ganong mga kaparaanan. Pupwede din, anong physical manifestation ng makikita natin? Mahirap, nahihirapan kang matulog? Nahihirapan kang kumain? Nahihirapan kang mag-focus? O alin man doon sa tatlong iyon? Pwede sa tulog, either tulog ka ng tulog or wala kang tulog. Pagkain, pwedeng kain ka ng kain or wala kang kain. So, hindi dahil kumakain ka ay okay na. Pwede ding sinyalis kapag nasusobrahan. Ano? So, itong mga ito, posibleng indikasyon. At kapag nangyari itong mga bagay na ito, napapansin mo sa sarili mo, pupwedeng nagre-relay ka na sa unhealthy na coping mechanism. Dito napapasok na baka sobra na yung pag-inom mo, sobrang frustration, ikaw na gumagamit ng mga bagay na pinagbabawal. So, makikita mo na may changes sa the way kang umakto. Okay? At makikita mo din dito, isang indikasyon din, yung family mo at mga kaibigan mo ay nagiging concern na sa iyong kalusugan, nagiging concern na sa iyong pagkatao dahil para bang again, may changes na nangyayari. So, kapag may ginawa ka, at para bang hindi ito nagiging epektibo sa iyo, posible na indikasyon na ito na kailangan mo nang magpatingin sa isang mental health professional.
1: Okay, ayun. So, batay po dun sa mga nabanggit ni Ms. Samantha, pwede nating malamang kung kailangan natin ng tulong kasi ito yung pinakamahirap sa lahat na humingi tayo ng tulong kasi minsan hindi pa nga natin aaminin na may problema tayo. Ano po?
2: Ito naman po ang aming tanong po, no? Parehas po ba ang psychologist and psychiatrist, no? Ay kayang mag-administer ng psychotherapy? Kasi alam naman natin na magkaiba po, no? Ang ibig sabihin ng psychologist at psychiatrist at may mga tao na nalilito po, no? Isama pa po natin yung mga psychometrician. 'Di ba? Ay nagpa-practice din as mental health professionals. So, 'yun nga po ang tanong namin na Ms. Samantha, kaya po ba parehas ng psychologist at psychiatrist na mag-administer ng psychotherapy?
0: Yes. Kaya, pwede, pero may pagkakaiba. So, alam natin ang psychologists, they are trained to do talk therapy or psychotherapy at iba't ibang klase ng technique. At ang psychiatrist naman, sila ay mga medical doctors na nagre-reseta ng gamot. Pero hindi lahat nagpa-practice sa psychotherapy, pero may iba na psychiatrist na gumagawa rin. So, pwede na mag-administer, pwede silang gumamit ng psychotherapy. So, meron akong iilan na mga kliyente na sa kanilang mga past psychiatrist ay doon sila nag-undergo ng psychotherapy nila. So, pwede po iyon.
1: Okay. Ayan. Now, ma'am, paano po ba isinasagawa yung psychotherapy?
0: Okay. Isinasagawa ang psychotherapy. It involves yung pakikipag-usap, okay, sa isang trained professional. So, dito, nagpo-provide ka ng suporta, ng safe space na tinatawag natin. Pag sinabing safe space, anuman ang kanyang kananasan, we provide non-judgmental environment for them. So, dito sa psychotherapy, again, tinutulungan na maintindihan ng sarili ang kanilang pattern at ang kanilang mga problema. So, gamit ang mga technique na nabanggit kanina. So, pwede itong, again, individual, couples, family, group. Pwede ito sa clinic. Okay, pwede din ito through online. Ngayon, ginagamit na online, teletherapy ang tawag. Pwede din ito, ginagamit ang psychotherapy para mag-process ng kanilang assessment for diagnosis. Pwede din itong regular session. Minsan, tatanungin ng mga kliyente hanggang kailan matatapos or gaano katagal ang duration ng psychotherapy, pero iba't iba nga ang depende sa need. So, ang technique na ginagawa dito ay pwedeng binibigyan ka ng homework, pwedeng, again, talk therapy lang, pakikipag-usap, at ine-evaluate ang kanilang mga progress. So, para itong pagtuturo sa isang estudyante, merong treatment plan, may lesson plan, merong mga assignment, meron ding mga feedback na nangyayari sa loob ng psychotherapy para makita kung nagpo-progress ba. So, yun yung nilalaman ng kung paano isinasagawa ang psychotherapy.
1: Parang nagkaklase ka rin naman pala, no?

0: Parang pag ganun at gusto mo matutunan lalo yung tungkol sa sarili mo, parang ako interesado ako sa ganun, no? Yung get to know yourself more na hindi lang yung ikaw ang mag-isa ang nagsa-self-discover para may guidance sa ibang tao na mas nakakaalam kung paano nag-work ang ating mga minds, ano? Parang interesting yon.
1: Ito naman po, Miss Samantha, anong-ano po yung mga benefits na nakukuha natin from psychotherapy?
2: Okay, ang mga benepisyo na nakukuha natin sa psychotherapy, ito ay nababawasan yung mga symptoms ng ating mga mental health condition o yung kaninang mga nabanggit kong indikasyon. Nababawasan o kaya naman completely natatanggal kung maganda ang proseso ng psychotherapy. Pwede din dito ang benepisyo na natutulungan ka sa mga coping skills or coping mechanism na hindi mo natutunan or hindi na ituro sa'yo regarding sa pagharap ng stress at problema. Ano pa, napapataas nito ang pagtingin sa sarili, ang self-confidence, pagiging aware sa sarili, nakakapag-ayos ito ng relasyon sa ibang tao, relasyon mo sa sarili mo, or pwede din yung benepisyo. At nakakatulong ito na maging fully functional and healthy individual. So, ang gusto natin dito, mamuhay tayo ng maginhawa. Okay? So, depende yun sa definisyon ng isang tao. Pero ito ay mga benepisyo na makakatulong sa na ibibigay ng psychotherapy. So, para itong pagpunta ng gym, halintulad uli natin sa gym, hindi lang gumaganda yung katawan mo, kundi nagiging malakas ka, nagiging matatag, at kakaroon ng energy. Ganun din sa psychotherapy, hindi lang basta isip, kalusugan sa isip, kundi kalusugan ng kabuoang pagkatao mo.
0: Mm-mm. Gusto ko yung sinabi ni Miss Samantha na depende sa definition mo ng ginhawa. Ano? Kasi subjective yun eh. Minsan, mas komportable ka yung feeling mo. Ito na yung ginhawa ko. Pero di natin alam na na-stuck tayo, di ba? Parang it takes siguro a certain level of bravery and humility na i-accept mo na hindi pa ito yung ginhawa. Mas maigiginhawa pa ako. So, pwede ko pang i-develop lalo yung sarili ko. Pwede ko pang i-improve, no? So, gusto ko yon. Ang definition ng ginhawa ay depende sa pananaw mo. At kailangan rin ng self-awareness para malaman mo kung ito na ba yung ginhawa, level ng ginhawang gusto mo. Ayun. Go ahead, Steph.
1: Ayun. Ito naman po, medyo curious kami dito sa question na ito, no? Miss Samantha, totoo po ba na pati yung mga physical na karamdaman? Kasi alam naman natin na ang mental health ay kasing halaga ng ating physical health po, no? So, yun nga po, totoo po ba na pati mga physical na karamdaman tulad ng back pain ay napapagaling ng psychotherapy?
2: Okay, so magandang katanungan nga yan. Pero ang kasagutan dyan, hindi direkta nagagaling yung back pain mo kagaya ng ginagawa ng isang doktor or ng medication. Pero nakakatulong ito sa management. Halimbawa, kung ang back pain mo or sakit sa ulo or anumang sakit sa katawan mo ay lumalala dahil sa stress or lubos na pag-iisip, anxiety, ang psychotherapy ay makakatulong para ito ay mabawasan, no? Yung perception mo sa sakit at matutunan mong mag-relax. So parang hindi mo man mababago yung bigat ng dalahin, pero matututo kang dalahin yun, matututo kang buhatin yun kahit pang may sakit. So yun yung gusto nating maintindihan, dahil ang mga physical manifestation na nakikita natin ay posible dulot ng mental load o yung sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. So, yun ang gusto nating magawa. Hindi man natin direkta matatanggal, pero gusto nating matutunan na buhatin yung mga bagay-bagay, yung responsibilidad natin sa buhay, kahit mabigat.
0: Ayun, hindi naman pala literal. Ayun. Para tutulungan ka baguhin yung pananaw mo para you take better care of yourself, pagka inalagaan mo yung sarili mo, ayun, mag-gym ka na, mag-exercise ka na,
2: yes,
0: matutulog ka na lang ng kompleto, no?
1: Oo.
0: Kasi minsan, kaya din tayo nasa stress dahil di rin tayo nakakapagpahinga.
1: Mm-hmm.
0: No, mahalaga yun. Ngayon, meron po bang risk, Ma'am Samantha, ang proseso o pamamaraan ng psychotherapy sa mga individual na sumasailalim dito?
2: Yes. Kaya naman ang mga nag-undergo ng psychotherapy ay sila ay hinahanda nung ine-educate muna sila sa mga bagay na ito dahil may mga risks. Anong mga risks ito? Posible na kapag nag-enter ng psychotherapy ay pag-uusapan yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na tinatago-tago mo, o yung mga bagay na hindi mo maalala na nagdudulot na pala ng problema. So, pag nilalabas yun, di ba, parang may discomfort sa pakiramdam.
0: Oo,
2: so,
0: nga.
2: Posibleng mangyari yun. Pangalawa, pagkatapos mo ng session, pwede mong maramdaman yung pagod. Siyempre, again, meron kang mental parang difficulties na nangyayari sa iyong isipan na ina-unload mo ng paulit-ulit tuwing session mo. So, pagkatapos no, napapagod ka, okay, nadideplete ka ng energy. So, pwedeng rest yun, maramdaman mo. Pupwede din na during the psychotherapy or during the therapy sessions, hindi naging maganda yung match mo sa iyong therapist. Kumbaga, hindi dahil hindi magaling si therapist, kundi dahil hindi kayo nagmamatch sa inyong kagustuhan ng proseso, ng estilo. So, posible yon. At minsan, kapag ganun ang nangyayari, merong kaisipan na hindi magaling yung iyong nakukuhang psychotherapy. Pero pwede din na hindi lang kayo match doon sa mga bagay na yun. So, importante maging honest doon sa part na yun. So,
0: okay.
2: Pwede din sa psychotherapy, matitrigger yung mga matitinding emosyon kundi mahandle ng tama. So, ibig sabihin, kapag nasa psychotherapy, dahil ina-unload mo, inuungkat mo yung ugat, okay, matitrigger ka uli. So, posibleng hindi mo yun mahandle, lalo na pag hindi maayos ng proseso. So, yun yung mga risks ng psychotherapy.
0: Okay. Alright. Follow-up lang po doon, Ms. Samantha, kasi meron po akong nabasa na ang sabi po nila maaaring ma-alter yung memory kapag, kasi di ba kinukwento mo siya habang nagpapa-therapy ka para mag-make sense siya. Pero may mga instances daw po, correct me if I'm wrong kung tama po yung aking nabasa, na na-alter daw po yung memory mo sa isang bagay dahil doon sa prosesong yun. Tama po ba?
2: Okay, so yung pag-alter ng memory ay depende pa rin sa pangyayari doon sa moment na yun. Kasi kapag pinag-uusapan natin ang trauma, matindi yun. Minsan meron tayong tinatawag na repressed memories, yun yung mga nakalimutan mo na. So, para bang pakiramdam mo ay na-alter, naiiba. Okay, naiiba yung mga the way mong maalala yun kasi due to your experiences. So, posibleng mangyari yun pero hindi kalimitan na nangyayari yun. So,
0: okay.
2: Pwedeng ma-alter pero hindi natin masabi na laging nangyayari yun. Pwedeng na-alter siya dahil lang sa confusion na nangyayari sa iyong isipan. So, pag binabalikan mo, minsan may pagkakapareho ng sitwasyon. Kunyari, nangyari ay ang isang abuso.
0: Mm-mm.
2: Ang isang naabuso ay naabuso ng paulit na ulit, paulit-ulit, hanggang sa kasalukuyan naabuso pa rin. So, para bang may confusion o para bang may nagahalo yung mga nangyayari sa kanya. So, posibleng mangyari, pero hindi palagi. No? Sobrang liit ng chance na merong may mga na-alter na memory.
0: Okay.
1: Follow up lang din po ulit, Ms. Samantha, kasi syempre nabanggit nyo na maaaring may mga matrigger po, no?
2: Yes.
1: Kapag ka isinasagawa itong psychotherapy. For example po, kuwari, trauma, no? Ang pinag-uusapan. Kung sakali man pong matrigger at may mga bagay na hindi na po makontrol, kunwari po nagka-anxiety attack po, no? During the psychotherapy session, ano na po yung intervention na binibigay immediately kung ganun nga po yung mangyari?
2: Okay, kaya yung na-mention ko kanina, bago may proseso bago pumasok sa pakikipag-usap regarding sa mga trauma. So, posible, dapat bago pa lang mapunta doon sa proseso na yun, ay inihanda na siya or nalaman na ng therapist na ready na siya harapin. Ngayon, naramdaman niya na ready na si client na harapin na kanyang trauma, pero umiyak pa rin. So, sa kaisipan ng therapist, ay ito ay normal na fenomeno na nangyayari dahil nga traumatic ang experience. So, anong gagawin? Hinahayaan na ilabas ang kanyang emosyon. At minsan naman, kapag nakikita na hindi na nagiging maganda para sa kanya, pwedeng pinuputol. Okay? Pwedeng pinuputol
0: okay.
2: Panandalian at iibahin natin, pero babalikan. Okay? Okay, hindi kasi natin pwedeng i-push ng i-push. Baka magkaroon yung sinatawag natin na breakdown, emotional breakdown. At pag nagka-emotional breakdown, mas mahirap nakausapin. Pero meron naman, ang emotional breakdown ay makakatulong sa kanila. So again, depende iyon sa klase ng trauma or sa coping mechanism na nabuo na sa kliyente, yung skills na nabuo na sa kanya. Pero during that, it's either pwede mong ipagpatuloy or pwede mong i-pause for the meantime, pero kailangan na balikan. Lalo na kapag ang technique na ginagamit ay psychodynamic, kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Pero again, hindi ito pinupush beyond sa capability or capacity ni client. Pag nakitang hindi na kaya, sinabi niyang hindi na kaya, merong respeto doon sa part na iyon.
0: Okay. Ayan. Miss Samantha, ito naman po, para po sa mga sumasailalim nito, based on your observation o dun sa experience nyo as an expert, gaano po katagal ang pagsasailalim sa psychotherapy para masabi natin na mabisa siya, epektibo o nagwo-work nga siya doon sa tao na sumasailalim dito?
2: Okay, so depende yung tagal sa lalim at uri ng problema. So meron tayong kapag pumapasok sa psychotherapy, minsan tayo ay nagsiscreen sa kanila, inaalam natin yung risk level. So merong mild, moderate, severe, depende sa kung anong condition ng pinag-uusapan. So pag pumasok siya sa mild, pupwedeng ilang linggo hanggang sa ilang buwan ang tinatagal na ito. Pag chronic or complex yung issue or yung cases, ibig sabihin, ng complex, talagang matagalan na nangyayari ito. Simula pa pagkabata, pero ngayon lang naharap. Pwedeng 6 months pataas, okay, mas matagal, at pwedeng umaabot ito ng mga taon. Okay, lalo na again, kapag ito, ang pinag-uusapan natin ay kondisyon na talagang naging complex na para sa kanya. So, dito sa katagalan ng pagiging epektibo, mas magiging epektibo ang psychotherapy or yung mga serbisyo na ibinibigay kapag consistent, kapag collaborative, okay, ang kliyente at ang therapist, at may openness, honest, ano, kasi malaking factor yung mga bagay na yun. Kasi posibleng tumagal ang psychotherapy pero walang nagiging progress. Baka yun yung tinatawag natin, nagiging dependent na lang ang kliyente sa psychotherapy. So kailangan makita natin yung progress. So parang pagtatanim lang yan, no? May tanim na mabilis tumubo, meron ding tanim na medyo mabagal pa yung pamumunga. So titingnan natin anong naging problema or baka naman iba ang kondisyon nito sa karamihan.
0: Ayun. So ang goal pa rin is kakayanin na nung tao na magsarili, no? Kasi parang ano din siya, no? Hindi rin siya maa-assess as helpful dun sa tao kung dependent na. Meron palang tinatawag na ganun, nagiging dependent si client kay psychologist. Kasi ang goal talaga nung psychotherapy is bigyan ka ng skills para kayanin mo na siya mag-isa, no? Yung pagharap doon sa hamon. Steph?
1: Ito naman po, Miss Samantha. Meron po bang masasabing wasto or hindi wasto na pag-administer ng psychotherapy, no? Para sa kaalaman lang po ng ating mga tagapakinig at syempre marahil yung mga bagong psychologists dyan na papasok na, no, sa tunay na, sa real world, kumbaga.
2: Okay, so meron bang wasto at hindi wasto? Yes, meron. So, merong wasto, kapag sinabi natin wasto or maayos, merong malinaw na plano. Sa umpisa pa lang, inaalam mo na anong mga problema, paano mo gagawin yung treatment plan within confidentiality. Ibig sabihin, binibigyan mo silang informed consent. Wasto yun dahil kailangan nilang malaman yung benepisyo na makukuha nila. Kailangan din nilang malaman yung risk na pwede nilang makaharap pag pumasok sa psychotherapy. So, wasto na meron ang kliyente na kaalaman. No? Kasi sinasabi natin, ang kliyente, kapag ang turing natin sa kliyente, sila ang mas matalino sa kanilang mga bagay, sa kanilang mga problema. Hindi ang psychologist. Guide lang, pero sila ang may mas alam. So, mas wasto kapag malinaw yung pagbibigay natin ng servisyo sa kanila. Pati yung mga technique na binibigay natin sa kanila, sinisigurado dapat na evidence-based, talagang ayon sa pag-aaral, yung mga ibinibigay, epektibo talaga. So ano naman ang hindi wasto? So kabaliktaran, hindi malinaw ang goals, papasok na kung ano na lang mapag-usapan, hindi po pwede yan, ano?
0: Mm-mm.
2: Pwede ding hindi wasto kapag meron ng kinocross na yung mga boundaries,
0: mm-hmm.
2: okay, wala ng professionalism, or paggamit din ng technique na hindi naman epektibo, mm-hmm. pwede kasama sa hindi wasto. At hindi wasto kapag hindi mo sila binigyan ng paglilinaw sa kanilang mga nararamdaman. So kaya nga silang lumapit para may kaliwanagan. Pero kapag hindi maliwanag, pwede din pumapasok ito sa hindi wasto na pagbibigay ng psychotherapy sa kanila.
0: Mm-mm. Ma'am Samantha, paano naman po yun sa mga, kunyari ka, warm heart natin dyan, ating mga tagapakinig at tagapanood na siguro napapakinggan ito at gusto nilang sumailalim sa psychotherapy pero medyo nininerbyo sila, di nila alam ang gagawin. May tip po ba kayo para sa mga first timer na nasa intention na nila yung humingi ng tulong o magpa-psychotherapy?
2: Okay, kapag nasa intention na nila, naisip-isip na nila. So, ibig sabihin, mas kailangan na nilang gawin, no? Ang una nilang tip, kailangan nilang humanap ng isang qualified mental health therapist. Alam mo, ang nakakalungkot po, Miss Bay and Miss Steph, ay meron akong nakikita ang mga page kung saan maraming humihingi ng tulong regarding psychiatrists and psychologists.
0: Mm-hmm.
2: May mga nagre-reply, and then after a while, magpo-post uli sila na na-scam sila. So, ginagamit sila mismo sa kanilang mm-hmm. kahinaan. Kaya napaka-importanting tip, kung ikaw ay magsisimulang maghanap ng psychotherapy or ng psychologist or iba mental health therapist or professional, maraming scammer, you need to find a skilled, trained, and licensed individual. So, marami pong kaparaanan. You can go to PRC website, check nyo po yung license number para ma-sure. Dahil nalulungkot po ako sa tuwing nakikita ko na sa kanilang mga pinagdadaanan sila pa ay naluloko.
0: Mm-mm.
2: So ano pang tip? Pwede kang maging honest, okay, kahit mahirap. So maganda maging tapat kapag ikaw ay may nararamdaman. So kapag ayaw mong sabihin sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, dahil naiisip mo hindi naman kami ganito sa pamilya, hindi naman kami ganito magkakaibigan, nag-uusap ng mga emosyonal na problema. So, pwedeng may makakatulong sa iyo. So, yun yung mental health professional. So, isa ding tip, wag po tayong mag-expect ng instant result or instant mm-hmm. magic kapag pumasok sa psychotherapy. Yun pong lagi kong sinasabi na progress. It takes time. So, lagi lang tayong may tinatawag na one step at a time. So, pwedeng one day at a time. So, isa sa isang araw lamang. So, ang pinakaunang step na gagawin nila ay pagpunta sa isang mental health professional para sila ay makapag-consult. So, bago mag-start, ililista na nila yung goals nila, ililista na nila yung mga naging problema nila para pagpasok ng therapy session ay ready na sila. So, yun yung pwede nating maibigay na tips sa kanila. So, lagi nating tatandaan, ang unang session ay normal lang nakabahan. Pero kapag ikaw ay nandoon na, nailabas mo na, malaking kaginhawaan na makahanap or makakita or makakausap ng isang taong pwedeng makatulong sa na maging malusog ang ating isip.
0: Mm-mm. Ayun. Nako, panawagan po yun. Mag-ingat po kayo sa mga scammer, pati na po yung mga dumudulog sa mga psychologist. Ayun, nasa scam, nakakalungkot po yun. Pero yun, nagpaalala si Ma'am Samantha na maging maingat tayo at tignan natin yung mga legit naman. Usually naman, nakalagay dun yung mga kung registered ba sila sa ganito. Alam nyo na po yun kung paano tumingin ng mga legit o hindi legit. Ngayon, curious lang kami ni Steph, kahit dito na lang po sa The Gentle Listener Psychological Services, meron po ba kayo mga estimates na number ng mga clients or parang datos or figure na nagbibigay sa atin ng overview kung sino or ilan po ba ang gusto or open for psychotherapy? Meron po ba tayong bilang?
2: Okay, ang current na bilang ng The Gentle Listener ng mga clients, ganun ba?
0: Opo, na nagsiseek ng psychotherapy services.
2: Okay, so ang The Gentle Listener, ang kanilang currently na nagiging datos ay around 500.
0: Marami! Yung
2: mga na-test nila or nabibigyan ng psychotherapy. Ngayon, iba't iba yun. Ngayon, kung tatanungin natin, doon ba sa 500? Ilan kaya ang gumagaling? So, sabi natin kanina, hindi ito base sa paggaling, kundi base sa progress na kanilang nagagawa. Mm-hmm. So, kung gusto natin na magkaroon ng progress sa ating mga buhay, posible na mapabilang tayo doon. So, ang one step lang na kailangan nating gawin, no, ay maghanap ng trained individual, again, qualified and licensed na individual na pwedeng makatulong sa atin.
0: Ayun. Marami-rami na rin ang 500, no? Kasi di ba lagi natin pinag-uusapan, Steph, yung stigma. So, para makarinig ka na number na 500 ang open na to talk about your well-being and mental wellness, ano? Para nakakatuwa na yung 500 na malaman mo, yung mga taong 500 na to, nagsisik talaga sila ng help and open sila to improve themselves, ano? And mapagaling kung ano may yung kailangang i-heal or i-treat sa kanilang mga sari-sarili, no? Now, ayun, Ma'am Samantha, we're running out of material time. So, ito na lang po ang inyong final message. And of course, siguro, take this opportunity na kung sino man po ang gustong dumulog sa The Gentle Listeners, saan sila pwedeng mag-message or tumawag.
2: Okay, so maraming salamat ulit sa pagpapaunlak na ako ay makatulong at makashare sa inyo. So, gusto ko lang po matandaan ng bawat makikinig or manonood na ang psychotherapy ay hindi lang para sa may sakit, kundi ito po ay para sa sino mang gusto na mapabuti po ang kanilang kalusugan sa kanilang isip. So, gusto natin magkaroon ng malusog na isip, hindi lang basta kailangan diagnose ka, hindi lang basta kailangan meron kang sakit. So, minsan misconception po yun, no? So, po pwedeng mag-benefit po kayo sa iba't ibang kaparaanan. At tandaan po natin na ang pagpunta sa psychotherapy, hindi po ito tanda ng kahinaan. Siyempre, sa kultura natin, mga Pilipino, may ganun stigma na na-mention kanina. Pero alalahanin po natin na itong first step na gagawin natin ay tanda ng lakas at tapang para maalagaan po natin yung sarili natin. So, gaya ng pagpunta sa doktor, kapag ikaw ay may problema or may sakit, nilalagnat, natural lamang na pumunta tayo sa mental health professional kapag may sugat or may pag-aalala din sa ating mga isipan. Lalo na po ngayon, sa mundo ngayon, ang dami pong stress sa bawat titingnan natin. So, malaking hakbang po ito mag-invest sa ating mental health. And ready po ang The Gentle Listener at yung mga licensed psychologists na nakapabilang po dito para kayo po ay tulungan. So, ang Facebook page po namin ay The Gentle Listener Mental Health Services. Pwede din po kayong tumawag sa 0927-398-7770. So, yun po at marami pong salamat ulit, Miss Bea and Miss Steph.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa ating mga ka-warm heart. Thank you po, Ma'am Samantha. Ayan po si Ma'am Samantha Nicole Satayrapan, registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at ang lead psychologist or lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Services. Magbabalik po ang palatuntunang warm heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Magandang araw po. Ako po ay si Henry Michael Gonzalo Doliges, General Manager ng Kamapat Agricultural Cooperative sa Bayan ng Patnong Antique. Nais po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, and to the Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa kanilang desisyon na ipagbawal muna ang pag-angkat ng bigas. Bahal din dyan ang bulig din naman ng mga mangungumari dyan sa may probinsya kang Antique. Tingad sa pagpauntat karoon kang imported ng bagas, matugruan ng karoon kamataas na presyo ang amon ginani ng mga paray. Kag matugruan man karoon kang importansya rin ang amon ng production. Nakita naman na sa kadya na sa paguntat anay kang imported ng bagas, matugruan man kang motivasyon dyan ang mga mangunguma sa amon ng probinsya na mapadugangan pagidang-anda ng pag-ani, mapanami ang pagsagot kang anda ng mga tanam, kag makamulig din sa anda karon nga pagpataas kang anda nga production.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, Nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng Rion, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran.
5: Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalun sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic.
3: Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa Rion. One Region, One Health.

0: Ayun, at nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. May ilang minuto na lang tayong natitira, kaya tayo maghahatid muna ng ating mga PSA. So, bubuksan na no, ng Ateneo Bulataw Center Community-Based Services o CBS ang kanilang Katatagan Plus Program. Interesado, no? Kayo ba interesado na ma-improve ang inyong resilience, no, upang makapag-prepare, no, sa upcoming semester para sa mga estudyante? Ito kasi semester, eh. Ayan. At kung kayo'y interesado, ay pwedeng-pwedeng mag-sign up, no, dyan sa libre to, no, libreng Katatagan Plus Program. Ang Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk sa mga mental health condition. Ginagamit ito ng programang ito ang bio, psycho, social, spiritual framework at layo nito na matulungan ang mga individual na nakaka-experience, no, ng mga pagsubok na makapag-develop ng adaptive coping skills katulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills, at problem-solving skills upang sila'y maging mas resilient pa. At itong mga skills na ito ay makatutulong upang ma-manage yung mga challenges natin both in the short and long term. At itong programa na ito ay isasagawa, no, online, no, para sa 8 module, no, na facilitated once a week on weekends mula September hanggang November. Certificates of completion ay maibibigay din dun sa mga makakakumpleto ng 8 sessions maging ng pre- and post-test evaluation. Pero meron silang disclaimer dito, no, na ito, kasi psychotherapy yung, yes, ating topic, yes, no, ay hindi ito, itong Katatagan Plus program ay hindi po replacement sa psychotherapy. At mm-hmm, para mag-sign up dyan sa Katatagan Plus program ay, ayun, makikita sa kanilang ano, no, sa kanilang
1: social media card.
0: Uh-huh. Ayan, yung QR code, scan na lang, mm-hmm, at lilitaw na yung form. At yun nga, tulad ng nasabi nila kanina, kasi naglagay din sila ng mga numbers na pwedeng tawagan, no, as alternative kung talagang therapy, no, o crisis hotline ang kanilang hinahanap, kasi tulad niya ng nasabi nga, no, ay hindi ito replacement, no, hindi ito alternatibo sa psychotherapy. At kung kailangan man ng urgent attention, so kanilang inilagay sa kanilang caption, no, ang DOH NCMH hotline na nakalagay din sa ating screen,
1: yes,
0: no, 0917-899-8727 o 02-7989-8727. Nilagay din nila dyan yung sa Hopeline PH, no, mm-hmm, ng Natasha Goldburn Foundation, 0917-558-4673, 0918-873-4673, at 02-8804-4673. Meron din sila dito, no, yung In Touch Crisis Line na 0917-800-1123, 0922-893-8944, at
1: 0288-93-7603. Ayan, okay. So, yan po na ibahagi sa atin ni Steffa, ating isa sa mga public service announcement. Okay, naku, wala na po tayong oras, kaya na mama, bago po tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo, Steph, sa mga nakasama natin dito sa ating production.
0: Syempre, ito all-in-one. Parang isa na lang nung papasalamatan natin, all-in-one from Warcast sa ating master control at sa live streaming, syempre, sa ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Ayan, maraming salamat, Sir Leo, for the assist, no? Talagang all-in, sabi nga ni Steph, all-in-one na. Syempre po, abangan niyo po ang mga susunod pang episode ng Warm Heart tuwing Linggo po yan, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience kuya na may namatay along the way sa ambulance.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Orasin natin sa buong kabuluan, 2 minutos makalipas sa 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang umaga sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nakadagdag inspeksyonin ang 2 mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City.
1: Headlines.
8: Pangulong Marcos iniuto sa mga otoridad na agad naman determina ang dahilan ng serye ng mga pag-atake sa mga paaralan.
1: Headlines.
8: Amiendas implementing rules and regulations ng gun ownership na rekomenda ni Interior Secretary Janvic Rebulla sa Kongreso.
1: Headlines.
8: Ang magulang ng 2 batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi inaakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council.
1: Headlines.
8: Iba yung dagat naman, libo-libong Venezuelan nangangambahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: Mga detalye ng ating balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagdagdag inspeksyonin ang 2 mahalagang proyekto ng pamahalaan dyan po naman sa Quezon City. Ito ay ang GR-RETA drainage system at ang konstruksyon ng isang gusali ng National Kidney and Transplant Institute. Paglalagyan ho ng daang-daang dagdag na dialysis machine sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na Araneta drainage system sa Quezon City na inaasahang target na makakatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan sa paligid ng area. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing flood mitigation project ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pipes. Pero bago magtungo sa Araneta Avenue, ipupunta muna ang Pangulo sa NKTI para inspeksyonin ang konstruksyon ng legacy building nito. Ito ay isang 13-story building na kapag natapos, ang konstruksyon ay magkakaroon ng 200 hemodialysis machines. Sa hapon naman ay dadalo ang Pangulo sa endorsement of Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 at sa paglulunsad ng DBM Open Budget Portal Transparency Dashboard na gagawin sa Malacanang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Maraming salamat, by next door, Alvin Baltasar. Ho? Pantala, inyuto sinamaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin mga otoridad na agad matetermina ang dahilan ng seri ng mga pagkatake naman sa mga paaralan. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang mga nasabing insidente sa isang press briefing. Sabi naman ni Communications Undersecretary at Malas Press Officer Claire Castro. Ay, good morning, Ate Claire. Nang heartbroken ang Pangulo nang malaman niya insidente na pamamaral sa San Jose National High School na Global City. Dong estudyante ang nasawi sa nasabing insidente. Init po ni Castro na hindi dapat baliwalain ng mga otoridad ang ganitong mga pag-atake.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pantala, inirekomenda naman Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na amyendahan ang implementing rules and regulations ng gun ownership. Ikasin po ang insidente naman na pamaril pa rin sa San Jose National High School, Tacloban, na ikinasawi ng 3 mga mag-aaral at ikinasugat po ng 20 iba pa. Tapulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga provision hinggil sa responsibilidad ng mga may-ari ng baril. Lagyan ho ng criminal aspects ng illegal na paggamit at illegal na pagtransfer naman ng baril.
10: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.

0: Mandala. Ay sinusulong ng Philippine National Police ang komprehensibong pagsusuri naman sa pagkabatibad po naman ng mga mayro ng gun regulations. Matapos, madiskubre ng Manoy pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa mamamayal sa isang paralan dyan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancho Nartatas Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan sa firearms regulations. Maaaring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Patay ho sa investigasyon, ang .38 caliber revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isa pang baril niya naman sa Bohol. Yari yun. Dahil dyan, nisiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon at pagtatala ng record po naman ng mga baril. Sabi pa ni Dartartes na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglagay ng serial number sa mga baril. Nagdag ba ng PNP Chief? Alaga na matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magulang ng dalawang batang suspects sa Tacloban school shooting incident hindi inakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng dalawang batang suspect ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakipag-usap sa mga magulang ng dalawang minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inikala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Aniya, ngayon ay nangangamba rin ang mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinaliwanag naman ni Oco na maaaring magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari o ito maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ang mga magulang dalawang minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 1 minuto na makalipas sa 6 ng maga, samantala nanawagan naman si Senator Bob Aquino para sa agarang pagkabadiba ng School Safety Act kasunod. Ang insidente ng pamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban ay kinasibin at kinasugat ng ilang estudyante. Kaya Aquino, tumisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya mga nasabing bata at dalawin ang mga sugatang estudyante sa mga ospital. Aniya, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karasan sa iba pang paralan dyan sa Leyte. Ba? Agad namang ipinasa ng senador ang impormasyon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Mabilis na nagutos si Remulla ng investigasyon at aksyon sa magitan po naman ng Criminal Investigation and Detection Group.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Masalamat naman si Aquino sa DILG at CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang sasabing banda. Sabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang mga biktima. Ito yung pagkamit ng hostisya para sa mga nasawit na saktan. Ang pagtiyak na hindi na mauulit pa ganitong karasan sa mga paaralan. Diyan, init po ni Aquino kahalagahan po naman ang School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Portado na nitong si Aquino ang pagre-repaso at pag-ambienta sa Juvenile Justice and Welfare Act hindi na panukalang pagbabawal o sa paggamit ng social media at sa mga batang mas mababa po naman sa 15 taong gulang may siyang tunay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga trahedya po sa eskwela, nakatagdang bubusisiin po naman sa Lunes ng House Committee on Basic Education and Culture. Apo naman sa kamera, aritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatakbang talakay ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasa ng motto propyo investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng 2 atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Andala, muling iginito ng Department of Education at DepEd ang kanyang mga hakbang upang magkaroon ng mga ligtas na paaralan at magbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral at guro. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Karma at binigyang din nila ito sa mga paaralan upang tiyakin na hindi na maulit at walang manggagaya sa parehong karanasan na ginawa po ng 2 menor de edad na dyan sa eskwela po naman dyan sa Tacloban City. Dagpa ni Undersecretary Karma, nagsasagawa na rin sila ng inventory ng lahat ng hakbang pangsiguridad mga pampublikong paralan dito sa bansa. Alam pa rin po naman sa inventory kung mayroong security guard sa mga paralan, ilang paralan ang may kakayahan at walang kakayahan mag-install ng CCTVs, kung ilang paralan ang mayroong metal detectors.
4: We are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan na malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na natin pagpapalakas pang lalo ng ating mga security measures.
0: The Department of Education Undersecretary Malcolm Garba.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ng Philippine National Police ang mas mahigpit na mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at lumalahok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities. Sinunod ito ng nakadagdang pagtatapos po ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, ilang team building sa Dipaculao, Aurora. At sa swimming pool nyo lang ginawa yan eh. Ayon kay PNPC Police General si Melanson Artatas Jr., pinakikita sa nagsasabing trahedya pangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat po naman ng aktibidad. Pinaigting din ho ng PNP ang proteksyon sa mga estudyante tiyaking isinasagawa ng ligtas. May pananagutan ng mga aktibidad sa paaralan. Pinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Auna ng ibinanggang ni Tarnates. Tinitingnan ng mga investigador ang posibleng pananagutan ang humigit kumulang sa 10 hanggang 11 individual na makaramihan ay may kaugnayan sa basketball program ng Ateneo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto na makalipas yun ng mga 6 po ng malang umaga. Magbabalik po ay kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik
1: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto na makalipas, ay ganito naman ang mga balikan natin ng mga bumper-to-bumper na mga balita. Inatasan ho ng Office of the Ombudsman si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Robin Padilla, dating Senator Sergeant Adams, mau-aplas ka na magsumite ng kailang counter affidavits. Dekognay po ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa kontrobersyal na pag-alis po ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos yung nangyaring putukan. At ay sa kutusan na may pechang June 23, 2026. At nilagda po naman ni Assistant Ombudsman Moreno Generoso, binigyan mga respondent ng 15 araw para magsumite ng kanilang counter affidavits. Kapag nabigo na magsumite ng kanilang paliwanag ang mga respondent, ay ituturing na ito ng Ombudsman submitted for resolution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bensa naman ang National Bureau of Investigation na matibay ang kasong plano nilang isang panaman kay dating Congressman Mike Defensor. Ito isang kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot umano ng dating mamabatas isang KTV bar sa Pasig City. Ito po ni NBI Director Melvin Matibag. Hindi nila basta-basta isasampa ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction. Patay sa Memorandum of Circular ng Department of Justice, kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up.
7: Hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutubay sa Memorandum of Circular ng Department of Justice that there is a reasonable certainty of conviction. So yung sabihin, nakasisiguro ang NBI ang mga nag-imbestiga nito, kaya ka medyo ng tagal ng dalawang buwan sapagkat aming pinag-aralang pag-ibig. Kung ano ang mga ebidensya ang isusunod sa piskalya at literally ang gagamitin
0: ng
7: ebidensya
0: ng piskalya
7: para
0: akit
7: sa
0: order. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaasahan naman ang isasambang kaso o reklamo aban kayo dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na may go signal na mula sa Department of Justice ang pagsasampa ang 44 criminal tax cases laban po sa tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control scandal. Bilang dito sina J.P. De Leon Mendoza, Ernest Alcantara, Bryce Erickson D. Hernandez. Ayon sa BIR, maabot po sa migit sa 1.68 milyong piso ang kabuhang tax liabilities na sangkot sa mga kaso. Nag-ugat ang mga kaso sa investigasyon hinggil sa maling malaking discrepancy. Iniklarang kita at aktual na gastos sa mga dating opisyal, hindi ng under-reporting ng tax returns. At ay po sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakita ang probable cause para sampahan ng kaso mga sangkot dahil sa munoy paglabag po sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para pa rin po kay Mendoza, 16 criminal information ang nirekomenda ng DOJ kognay po ng taxable years 2021 hanggang 2024. May kabuang tax liabilities na nasa 179.7 milyong piso. Samantala, 18 kaso naman ang nirekomenda lamang kay Alcantara. Sa taxable years 2022 hanggang 2024, may liabilities na mabot po naman sa 913.8 milyong piso. Abang 10 criminal information, ang nirekomenda lamang naman kay Hernandez para po naman sa taxable years 2020 hanggang 2024 na may kabuang tax liabilities na nasa 593.7 milyong piso. Ayun po, kay BIR Commissioner Charito Martin R. Mendoza, mahalagang hakbang ang pagkakaroon ng probable cause para mapanagot naman ito laban sa tax evasion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala pre-trial conference para po naman sa impeachment trial. Vice President Saro Duterte, natapos na. Nasa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Formal lang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Ang unahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pagmamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Batangas Representative Gerville Luistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ng impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantog ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 22 minutos makalipas ang 6 ng umaga, samantala isang court sheriff na nasangkot po naman sa insidente kay Vice President Sara Duterte noong 2011, ang kabilang sa mga testigong iaharap po ng House Prosecution Panel, nakadagdang impeachment trial. At ay po sa pre-trial brief ng prosecution, isa po si Sheriff Abe Andres sa 8 testigong inaasang magbibigay ng testimonya ugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Andres, ang sheriff, nagpapatupad ho ng demolition order sa isang pinag-aagawang lupain sa Barangay Suliman, Agdaw District sa Davao City nang magkaroon ho ng kumpratasyon ay alkalde namang si Sara Duterte. Ayon sa ulat, nagtamo ng mga pinsala si Andres matapos sumanong suntukin ang 4 na beses ni Duterte sa mukha at likod. Nalas siya sa ospital kasunod po ng insidente. Sinabi ng House Prosecution Panel na gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang aligasyong may tendensya na ito si Duterte na gumamit ho ng karahasan. Bilang din sa mga nakalinyang testigong ilang miyembro ng law enforcement agencies at mga mamamahayag ay kaugnayan sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang balita po naman, pinasinayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Antong Dam at Irrigation Project System Project sa Sultan Kudarat. Kanyang talumpati, tiniyak ho ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Aniya, nakatuwang ng gobyerno mga magsasaka sa paghahanap po ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mapataas ang kanilang produksyon. Inigyang din po ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga sistema ng irigasyon at pagpapalibay sa mga infrastruktura. Iubang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima kabilang ang epekto ng El Niño. Ano yan? Saan makatutulong na rehabilitate na irrigation system sa pagpataas po ng 6 na mga magsasaka dahil sa mga maasahang supply ng tubig? Po sa kanilang mga sakahan, dagdag pa ni Pangulong Marcos. Alagang ipagpatuloy ang pamumuhunan sa agrikultura pang mapalakas ang food security ng bansa, matiyak ang mas matatag ang kinabukasan para sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya.
11: Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Marcos ay personal na pinakinggan ang karanasan at bungkahin ng mga magsasaka. Diyan po naman sa Consultant Sultan Kudarat mula sa Malacanang. At ang kulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan.

0: food security at mas maunlad na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mabot 6 na minuto na makalipas ay 6 ng maga. Samantala, sinabi naman ni Andong Barangay Captain Johnny Sarongon na muling magkakaroon ho ng pagkakataon ng mga magsasaka sa kanilang lugar na makapagtanim ng palay. Dahil may sapat na supply ng tubig mula po naman sa irrigation system. Ayon kay Sarongon, matagal nang nahirapan ang mga magsasaka na mapakinabangan ng kanilang mga sakahan dahil po sa kakulangan ng tubig para sa irrigasyon dahil sa pagbubukas muli ng Antong Dam. Inaasahang mas magiging tuloy-tuloy ng pagtatanim at produksyon ng palay sa kanilang barangay. Naniniwala naman ang mga lokal na opisyal na malaking tulong ang proyekto sa pagbabalakas ng agrikultura at kabuhay ng mga residente sa lugar.
3: Ang tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukuna nila, yung palayan.
2: Tong barangay Captain Johnny Sarongon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sunod naman yan, nagpahayag po lang pasasalamat ang mga masasaka sa Sultan Kudarat sa muling pagbubukas ng Antong Dam. Inasang makatutulong sa kanilang kabuhayan ayon sa mga magsasaka. Magkakaroon na sila ng sapat na supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Bagay, mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang produksyon. Ano itong pahayang ni Antonio Almirol? Po naman sa mga binibisaryong magsasaka, dyan po naman sa Sultan Kudarat.
4: Pagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka. Dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat kay mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit itong dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam.
2: Isa sa mga binibisaryong magsasaka na sa Sultan Kudarat, si Antonio Almirol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Talaga, tubig at langis, mahalaga talaga yan. Binungunahan po naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Corundal City, kung saan ipinagkaloob ang pondong ayuda sa mga lalawigan po ng South Cotabato at Cotabato. Lalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF, tumanggap ang pamalang palalawigan po ng South Cotabato ng 40 milyong piso. Abang 76 na milyong piso naman ang ipinagkaloob sa pamalang palalawigan po naman ng Cotabato. Kanyang talumpati, iginito ng Pangulo, kailangang direct na maramdaman ng mga mamamayan ng mga programa tulong ng pamahalaan, alo na po sa mga naapektuhan ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol. Iyak din po ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya sa magitan po ng agaw ng pagbabalabas ng quick response funds, bang suportang pinansyal na po sa mga nasirang tahanan.
5: Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan.
2: Salamat po. Yan po si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dala Public Financial Management Roadmap ng Bansa, in-update ng Department of Budget and Management. Detalye dyan si Lorenz Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at efisyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy

0: Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalagang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino na sa pananalangin para po sa kaligtasan at mabilis na pag-recover ng mga komunidad sa apektadong magkakasunod na lindol, tumama po naman sa Venezuela. Kung matatandaan, ang kasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol tumama sa Venezuela nung itong Miyerkules. Ngayon kay Pangulong Marcos, ikinalulungkot niya ang nangyari. May nagpagpapabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang lamang naitalang Pinoy na sugatan o nasawi dahil po sa dalawang malakas na lindol. Base sa tala, asa 74 ang mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela, karamihan dito, religious missionaries na natiling nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon dyan sa Venezuela sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan po doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, libo-libong Venezuela pinagagambahang nasawi. Kakasunod na malalakas na lindol mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service. Natungulat naman ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangangambahang nasawi ang libo-libong katao matapos yanigin ang dalawang malalakas na lindol ang Venezuela nitong Huwebes. Ayon sa United States Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang kabiserang Caracas na sinundan agad ng magnitude 7.5 na pagyanig wala pang isang minuto ang nakalilipas. Dahil sa lakas ng lindol, maraming gusali ang gumuho sa Caracas at kalapit na mga lugar. Iniulat ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na umabot na sa mahigit 100 ang kumpirmadong nasawi at halos 1,000 sugatan. Pinakamalubhang naapektuhan ang La Guayra State malapit sa pangunahing paliparan ng bansa. Maraming bansa at pandaigdigang organisasyon na rin ang nagpahayag na kahandaang magbigay ng tulong upang mapabilis ang rescue at relief operation. Samantala, nananawagan ang pamahalaan sa mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Agri World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ating balitang sports, may batang Pinoy 2026 pagbibidahan po ng mga atletang nasa 8 to 15 years old bracket. Detalye, wala po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayeto.
4: Sa idinaos sa Philippine Sports Writers Association Forum, inihayag ni PSC Chairperson Pato Gregorio na magsasagawa ang hensya ng pamahalaan ng age adjustment para sa idadaos na Batang Pinoy 2026 sa lungsod ng Bacolod sa darating Disyembre. Ayon kay Ginoong Gregorio, mula sa 12 to 17 years old student athletes, nasa 8 to 15 years old na lamang ang maaaring mag-compete sa darating na Batang Pinoy Games. Ito'y upang makilala ng PSC ang mga atletang maaaring magrepresenta sa Pilipinas sa magaganap na Southeast Asia Plus Youth Games 2027 na isang under-16 competition. Ang Batang Pinoy ay isang top-class grassroots event ng bansa na sanctioned ng Philippine Sports Commission. Gaganapin ito sa December 12 hanggang December 18 ngayon taon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 35 minuto lang makalipas sa ikanin po naman ng maga. Magbabalik po rin po tayo at mamaya tututukan natin mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Hotel asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 27 minuto na makalipas ay kanin po naman ang magat. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ngayon, tutok naman tayo sa ating mga bumper to bumper report. Manggagaling po sa mga kapatid nating himpilan sa Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang buntok sa Luzon. Higit sa 5 pamilya po naman sa Bauco Mountain Province. Ginabang sa Local Government Support Fundraise Assistance Program. Detalye, nandiyan po naman si Dolanin Balyo ng Radyo Pilipinas, Bondog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nakinabang ang mahigit 1,000 pamilya sa Bauco Mountain Province ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng magkakahiwalay na pamamahagi ng tulong. Ayon sa LGU Bauco, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 20 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Rice Assistance Program. 353 na pamilya sa Sinto, 227 sa Mount Data at sa Mabaay ay 465 naman na pamilya. Ayon sa LGU Bauco, layunin ng ayuda na makatulong sa mga pamilya, partikular sa mga magsasaka at senior citizen upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng kanilang gastos sa transportasyon na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Bauco sa Office of the President sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maghanda po naman para sa pagpapatupad sa kampanya ng Ligtas Digdas sa Dagupan City, Egting ng DOH at ng LGU. Detalye, nandiyan po si Verna Beltran na daban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinaigting ng Department of Health at City Health Office ng Dagupan City ang kanilang paghahanda para sa pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas-Tigdas Campaign upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Pinangunahan ng City Health Office ang pagpupulong ng mga stakeholders sa vaccination area upang palakasin ang koordinasyon at matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa syudad. Dumalo sa pagpupulong sina DOH Ilocos Center for Health Development Director Dr. Paula Paz de Chongco, City Health Officer Dr. Joe De Venecia, kasama ang iyo pang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at sektor, kabilang ang BFP, Region 1 Medical Center, Barangay Health Workers, mga punong barangay, Philippine Red Cross at CSWDO. Tinalakay sa naganap na pulang ang ulat sa nakaraang MRSIA implementation, kasalukuyang kalagayan ng measles rubella surveillance sa lungsod, mga alituntunin at vitamin A supplementation ngayong 2026 at ang communication plan para sa kumpanya. Ayon sa LGU, layunin ng pambansang immunization drive na maprotektahan ang mga bata laban sa mga nakakahawang sakit, maiwasan ang pagkalat ng outbreak at mabawasan ang panganib ng malubhang komplikasyon gaya ng pulmonya at infeksyon sa utak. Hinimok naman ni De Venecia ang mga magulang at tagapag mag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan sa oras na ilunsad ang programa sa Agosto. Maaari makatanggap ng bakunang measles rubella at vitamin A supplementation ang mga kwalipikadong bata anuman ang kanilang nakaraang vaccination status. Binigyan diin ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga health worker at komunidad upang matiyak na ligtas at protektado ang bawat batang Dagupeño laban sa mga sakit na maiwasan sa pamagitan ng pagpapabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Andala, NFA Eastern Pangasinan, tiniyak mo ang sapat na supply habang inaasahan naman ang bagong anihan. Detalye, nandiyan naman si Mildred Cokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: May mahigit 700,000 kilo ng rice equivalent inventory ang kasalukuyang naka-inbox sa NFA Eastern Pangasinan bilang paghanda sa nalalapit na pangunahing anihan at para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng pangangailangan. Sinabi ni NFA Eastern Pangasinan Branch Manager Frederick Dulay na kabilang sa paghahanda ang tuloy-tuloy na milling operations upang magkaroon ng sapat na espasyo sa mga bodega para sa pagpasok ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka. Batay sa tala ng ahensya, meron silang humigit kumulang 430,000 kilo ng palay at 270,000 kilo ng bigas na maaaring gamitin lalo na sa panahon ng kalamidad at relief operations. Sa kabila nito, umabot lamang sa 7,112 na sako ng palay ang nabili ng NFA mula April to May, katumbas ng 1.02% ng taunang target na 700,000 na sako. Pinaliwanag ni Dulay na karamihan sa mga magsasaka na unang nakapagbenta sa mga pribadong trader habang natapos na rin ang harvest season para sa summer crop. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Cokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Upang masolusyon naman ang napupunong landfill, 4 na dump trucks at pyrolysis facility naman sa Legazpi City, minamadali na. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay JM Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Minamadali na ng pamalang lungsod ng Legazpi ang pagpapatupad ng mga technological at administrative solutions upang agarang masolusyonan ang mabilis na pag-abot sa maximum capacity ng kasalukuyang sanitary landfill ng lungsod. Sinabi ni Committee on Environment Chair City Councilor Charlton S. Lahara, opisyal na nag-purchase at nagdagdag ang lokal na pamalan ng Legazpi ng 4 na bagong dump trucks ngayong buwan upang mapabilis ang koleksyon ng basura sa lahat ng mga barangay sa Legazpi City. Kasabay nito, mabilis ding binubuo at pinalalago ang konstruksyon ng isang modernong pyrolysis facility sa barangay Taysan upang magsilbing pangunahing makinarya sa pagpaproseso ng solid waste. Ang pasilidad na ito ay dinisenyo upang sunugin at direktang gawing abo ang mga nakolektang basura na siyang magiging mabisang paraan upang mapababa ang volume ng dumi at mapahaba ang kapakinabangan ng landfill area. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mga partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations sa Catanduanes, nilala sa kauna-unahang agawad agraryo ng Department of Agrarian Reform. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Kinilala ng Department of Agrarian Reform o DAR Catanduanes Provincial Office ang iba't ibang partner agencies, agrarian reform beneficiary organizations o ARBOs, media at iba pang katuwang sa kauna-unahang gawad agraryo na isinigawa kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ayon kay DAR Catanduanes OIC PARPO Augusto S.A. Medina Jr., layunin ng gawad parangal na bigyan pagkilala mga individual, organisasyon at institusyong malaki ang naging ambag sa pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka sa lalawigan. Binigyan din ng DAR na ang pagdiriwang ng anibersaryo ng CARP ay pagkakataon upang maipakita ang mga tagumpay at inisyatiba ng programa sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at magpapabuti ng kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang sa makinilalang katuwang ng ahensya, ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga institusyong pang-akademya, mga ARBOs at mga organisasyon sa media kabilang ang Radyo Pilipinas Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julie Stella Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apat na po tanim na minuto lang makalipas. Ay ganin po naman ang mga magbabalik pa rin po naman ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tabay lamang, tutok balita tayo sa Visayas at Mindanao. Ilang muna mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abang dapat 7 minuto na makalipas ay ganin po naman ang maga. Tutok tayo sa ating mga balita. Unahin natin ang Visayas. Susundan po naman ang Mindanao. Daya Region 6, binigyan po ng bagong service vehicle ng Iloilo Provincial Government. Mga detalye, nandiyan po naman si General Bacray, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tumanggap ng bagong sasakyan mula sa Iloilo Provincial Government ang Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas. Isang L300 van ang ibinahagi ng probinsya sa PIDEA upang magamit pa sa kanilang mga operasyon. Opisyal na pinirmahan ni na Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at PIDEA Director General Isagani Neres ang deed of donation sa isinagawang turnover ceremony na ginanap sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Defensor, kanilang ibubuhos ang pagsuporta sa PIDEA hindi lamang sa pagbibigay ng sasakyan kundi sa lahat ng aspeto upang mapatibay pa ang mga programa at kampanya laban sa illegal na droga sa probinsya. Pinasalamatan naman ni PIDEA Director General Neres ang lokal na pamahalaan sa kanilang suporta lalo at sa pamamagitan nito mapaigting umano ang kanilang mga operasyon. Hinikayat nito ang publiko na makibahagi sa pagsusumbong ng mga drug personalities sa kinauukulan upang mas mapadali ang kanilang trabaho na puksain ang mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Samar State University nakapasok sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 The Sustainability Impact Rankings. Detalya, nandiyan po naman si Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nakapasok ang Samar State University o SSU sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 Times Higher Education o the Sustainability Impact Rankings. Mas mataas ito kumpara sa naunang ranking ng universidad na Top 1,001 to 1,500. Ayon sa SSU, ipinapakita nito ang mas pinalakas na papel ng universidad sa pagsusulong ng United Nations Sustainable Development Goals o SDG. Nakamit din ng SSU ang mahalagang pag-usad sa ilang SDG areas kabilang ang SDG 1, No Poverty, SDG 5, Gender Equality, SDG 14, Life Below Water, at SDG 17 o Partnerships for the Goals. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, mas naipapakita ng SSU ang patuloy nitong lumalakas na kontribusyon sa paglikha ng makabuluhang pagbabago para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamunuan po ng lalawigan naman ng Sultan Kudarat, malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam. mga detalye ng balitang yan nakatulok si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Malaki ang pasasalamat ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam sa bayan ng Lutayan sa nasabing lalawigan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Manguda Dato na napakalaking ginhawa para sa mga magsasaka na naisaayos ang nasabing dam na nasira dahil sa mga malalakas na buhos ng ulan noong 2021 hanggang 2022. Giit na gobernador na hindi lang pagsasakatuparan ng pang-imprastrakturang proyekto ang nagawa ng rehabilitasyon kung hindi maging sa pagpapalakas ng food security sa kanilang probinsya.
20: Mr. President, congratulations for this achievement and legacy. Thank you for partnering with us and investing in the future of Sultan Kudarat Province. Mabuhay po tayo lahat.
17: Kahapon, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatapos ng rehabilitasyon na nagkakahalaga ng 1 billion pesos kung saan mahigit 1,563 na hektarya na sakahan na may 355 na mga magsasaka ang makikinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Bulaman, Iligan City, pinalalakas ang kampanya kontra illegal na droga. Tali, nandiyan po naman si Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sumailalim sa pagsasanay ang mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa Iligan City sa pamamagitan ng Strengthening Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council o SICAP Badaka. Pinangunahan nito ng pamahalaang panlunsod ng Iligan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT. Isinagawa ito sa tatlong batch kung saan bawat batch ay sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Iligan City Anti-Drug Abuse Council Barangay Drug Clearing Program Team Leader Danilo Paterno Jr., mahalagang mapalakas ang mga barangay dahil isa pa rin ang illegal na droga sa mga ugat ng iba't ibang kaso ng karahasan sa komunidad. Sa pinakahuling ulat ng tanggapan, nasa 19 sa 44 na barangay sa lungsod ang drug cleared habang 2 naman ang drug free. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang kontra droga at paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng social media at mga kampanya sa paaralan upang maisulong ang layuning makamit ang isang drug-free Iligan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, samahan niyo po naman ng kabuuan ng mga balita at hatid sa atin ngayong araw taon ng Biyernes, EGIF sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Salamat sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo, Television, maging sa social media platforms. Siyempre, sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianigue, ay pansamantala pa rin po ninyong nakasama sa loob ng tatlong araw. Pero, Ilustre Robregado, maray pong salamat. Kandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
23: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
24: Ako sir, ambulance driver ako.
23: Ambulance driver? Oh.
24: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
23: Dahil hindi na umabot.
24: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala. Oo.
3: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
23: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
23: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
23: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Sa isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ipo ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ilang pambungad pong balita, mga kababayan, alamin natin ang kalagayan ng atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ngayong Biyernes ng umaga, makakasama natin ang gabay ng ating lansangan, Kuyang Charlie Nozares.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Kuyang Charlie.
6: Yes, good morning. Sa ito sa mga alian, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, wala namang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may northbound ng EDSA mula po dyan sa may Ayala hanggang Buendia. May konting build-up na po dyan. At after ng Buendia, light traffic na towards Cubao and Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue southbound lane sa may service road lamang po ng Sevierville, nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may J. Vargas sa C5. Moderate traffic na rin hanggang sa may Lanusa. Habang ang northbound naman ng C5, dyan lamang po sa may bahagi ng Canley Road, light to moderate yan, patungo din ng Lanusa intersection. At masusundan yan, dyan na po sa may pag-akyat ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. At paalala na lamang po sa mga motorista, dahil maluwag po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0, at bawal na nga po kayong bumiyahe sa ngayong oras na ito, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang ating number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: Mga kababayan, yan po ang ating gabay ng lansangan, Kuyang Charlie Nosaris, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan sa MMDA Metro Bay. Ilang minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Quezon City QCPD o in Quezon City Police District. Ipinresenta kay Mayor Joy Belmonte ang panukalang Student Safety Guide. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: At ipinresenta na nga ng Quezon City Police District kay Quezon City Mayor Belmonte ang panukalang Student Safety Guide on Immediate Action Drill para sa mas pinaikting na seguridad sa mga paaralan. Pinangunahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Glenn Silvio ang pagpapakita nitong proposed guidelines sa kanilang pulong sa alkalde sa Quezon City Hall. Layo nitong ilatag ang malinaw na safety protocols at response procedures para sa mga emergency sa paaralan, tulad na lang ng active shooter incident, pananaksak, student riot at bomb threat. Binuo ang panukala matapos ang workshop na isinagawa sa Campo Caringal at iba pang police sa kung saan kasama nga yung mga QCPD command group, district staff at iba pang police personnel. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon kasama ang Quezon City government para matiyak na mas ligtas ang mga estudyante at mga school personnel sa loob ng eskwelahan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang programang Boses matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon.
14: Sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
5: Bing 3 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunan ng boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihan. Tanggapin naman natin ang karagdagang pang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Sa labas po ng ating himpilan, CIDG nagtungo sa pamilya ni Rene Baterbonya sa Surigao del Sur kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon ito sa pagkasawi ng nasabing player. Ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Al, binisita nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur ngayong kahapon yan. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay bahagi na rin ng isinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipacolao, Aurora, kung saan kumuha ng sworn sa testimony ang CIDG sa ina ni Rene Baterbonya na si Ginang Robinin Baterbonya sa loob ng San Agustin Gymnasium Talacogon, Agusan del Sur, kasama ang kanyang counsel na si Atty. Kenneth Ming Lana. Ang nasabing pahayag ng ina ni Rene ay isinama bilang bahagi ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint na kanilang isusumiti naman sa Department of Justice ngayong araw na ito. At kahapon nga ay hindi na si inihayag nito si CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Morico na hindi nakakailangan ang personal na presensya ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay Morico, sapat na ang ipinadalang affidavit nito na kanyang kinatawan na dumating naman sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame kahapon. Napatid na pinatawag nga ng CIDG itong nasabing negosyante para sa nagpapatuloy na investigasyon. Sa kayo naman ay haharap si DILG Secretary John Victor Mulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. para magbigay at inasang magbibigay ng mga kaukulang update may kaugnayan nga dito sa kaso ni Bater Bonya at sa iba pang mga tinututukan nilang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. Tapos ang ulat na yan, mga kababayan, patuloy po ang tulong na ipinagkakaloob ng atin pong pamahalaan sa mga naging biktima po ng marahas na pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. At tatandaan niyo po, mga kababayan, na nagimbal po ang ating bansa dahil sa marahas na pamamaril kung saan dalawa doon sa mga sospek doong pamamaril e minor de edad. Para intindihin po, mga kababayan, tupang makita natin ano nga bang ginagawa ng ating pamahalaan para tulungan naman yung mga biktima na itong naging marahas na insidente ito. Dahil lang saglit, makakapanayan po natin mula po sa Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao. Bukod dyan, makakapanayam din natin mula naman sa National Irrigation Administration Region 12 ang NIA Manager ng Region 12, si Engineer Diosdado Rosales. May kinalaman doon sa inauguration naman ng Antong Dam at ng irrigation system project nito at paano nito mabibinipisyuhan ang atin pong mga magsasaka. Tatandaan po natin, mga kababayan, isa po sa mga prioridad sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na matulungan ang atin pong mga kababayang magsasaka. Napakalaking tulong po nito, hindi lamang po sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, but in overall food supply na may pagkakaloob nito sa mga Karatig Bayan, hindi lamang po no, sa Karatig Bayan dyan sa Region 12, kundi dito sa Metro Manila. Maaari po nito matulungan yung supply ng bigas dito po sa Metro Manila and to the entire country, in fact, mga kababayan. Habang inaantabayanan po natin ang atin pong mga panayam, ang oras po natin, 19 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
16: Boses, kasama si Alan Alanige.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
19: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
18: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
19: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
18: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
19: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
20: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
21: Miss Philippines!
19: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
18: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
19: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another Kultura.
18: It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool.
3: Yan, ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
26: Radyo
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Sports Radio Radio Pilipinas
29: World Service.
30: Ang taginting ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpila.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak,
35: mas maraming mararating
36: at mas maraming maaabot ng impormasyon
37: at serbisyo publiko.
38: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
39: Radio Pilipinas News Nationwide.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon
43: sa Philippine Sports Broadcast.
44: Ipapahuli
45: sa mahalagang kaganapan.
46: 66 Informasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
49: 738.
50: Sports Radio 918.
51: Radyo Magazine
52: 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas
59: World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Servicio Publico.
63: The AM and FM collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Publico.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Tawang dalawat-tatlong minutong makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:23 AM, mga kababayan, sa punto pong ito, makakausap po natin mula sa National Irrigation Administration, Region 12, ang manager po nila, si Engineer Diosdado Rosales. Kaugnay po ito ng inaugurasyon ng Antong Dam at ng irrigation system project nito. Joining us this morning, Engineer Diosdado Rosales. Sir, magandang umaga po.
57: Yes, magandang umaga, Sir Al, at saka sa lahat ng iyong nakikinig sa programa mo.
5: Po, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ang administrasyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy sa pagpapalakas ng agricultural resilience ng bansa sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagsasaayos ng mga irrigation infrastructures. At kahapon po, actually, pinasinayaan na mismo ng Pangulo ang pagbubukas ng rehabilitated na Antong Dam and Irrigation System Project dyan sa Sultan Kudarat. Una po sa lahat, paano po nito matutulungan ang atin pong mga agricultural communities?
57: Sir Al, itong dam na ito nasira kasi ito nung year 2021, ano? Since then, talagang hindi na nakapagtanim ang ating mga magsasaka dahil nga hindi nga maipasok natin yung tubig galing doon sa sapa. So, ngayon na ibalik na natin yung functionality ng ating diversion dam, including yung mga facilities natin, no, mga canals, mga structures. Malaking bagay po ito para makatulong po in terms of productivity and even sa livelihood po ng ating mga magsasaka.
5: Apo. And speaking of livelihood po, ilan po ang inaasahan na maaaring makabenepisyo rito, makikinabang po, at gaano kalaking lupang sakahan ang mabibigyan ng sapat na supply ng tubig para sa irigasyon?
57: Ang itong antong irrigation system po natin is meron po itong kalakihan ng 1,563 hectares ang buong area niya, no, yung service area. And mga farmer beneficiaries po nito na miyembro ng association nat nila, yung pangalan ng association is yung Upper Center Lower and Baluno Irrigators Association Incorporated. Meron po silang mga miyembro na 355. Of course, sa dependents po nila, marami yan, no? So, marami po makinabang sa pag-restore ng proyekto na ito para sa irrigasyon, including na po yung mga communities, no, surrounding the area.
5: Opo, Engineer Rosales, sir, na pag-usapan natin kanina at nabanggit po ninyo na makakatulong po ito, no, sa produksyon ng palay. Paano po ba makakatulong ang proyektong ito para mapadaas yung ating produksyon ng palay? At paano rin po na ito matitiyak yung tinatawag po nating food

0: tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at buong sa buong Sugsarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
1: Pinaghahandaan din po natin, hindi lamang po, no, ng National Irrigation Administration, kung hindi ng buong pamahalaan, yung pong matitinding epekto ng El Nino at iba pang mga kondisyon ng panahon. Paano po nakakatulong ang rehabilitated irrigation system na ito upang maprotektahan, no, ang itong talagang isang higit libu-libong hektaryang sakahan natin, ano, laban naman sa tagtuyot na dala ng El Nino?
0: Yes, Sir Al, no, alam nyo, pag itong tagtuyot talagang calamity kasi ito, so talagang hindi natin maiwasan. Talagang minsan bababa yung tubig ng ating mga sources o yung mga sapa, no? Pero ang advantage lang dito ngayon sa Antong, no, irrigation system, kasi nga meron na, naibalik na natin yung serbisyo ng ating diversion dam at saka yung mga canal facilities natin. So malaking advantage ito sa mga farmers natin kasi once irrigated ka, ano na talaga, malaki ang security mo doon in terms of production, no, compared to rain-fed areas. So pag El Niño, pag irrigated yung area, bintahe na yan, no? How much more dito ngayon na talagang napaganda talaga natin yung sistema, yung irrigation system, pati yung mga canals at saka structures na ayos natin lahat. So mas maganda po ang daloy, mas mabilis ang daloy ng tubig natin doon sa ating mga sakahan. Pangalawa po, itong si Administrator Eduardo E. de Guillen, talagang ano niya, no, ni-revolutionize niya yung farming patterns natin dito sa bansa. Dati meron tayong regular na two croppings lang, isang wet at saka isang dry season crop. Ang ginawa po ni administrator natin kasi nakita niya yung bintaha po nang hindi tayo magtanim doon sa panahon na malakas ang ulan, may mga bagyo, may mga kalamidad. So, ginawa po niya, nag-implement po tayo ngayon ng double dry cropping sa dry season, no? Tapos meron pang bonus na wet season. So, with this scheme na parang ang mga farmers natin makapagtanim na halos 3 times in a year or at least man lang 5 times in 2 years. So dagdag ano to, dagdag production, dagdag income, dagdag kita sa ating mga magsasaka. So with the forthcoming El Nino, ito naman itong area naman natin dito sa Antong, at sanay din ito sila sa mga diversified crops sa Sir Al. No, marami din itong mga gulayan, marami silang mga watermelon, mga maisan na tinatanim dyan. So, madali ito silang mag-adjust kasi nga medyo may ano rin, matawag din natin na meron ding good side yung naputol yung irrigasyon natin noon kasi nga natuto silang magtanim ngayon ng high value crops, no? So, with this technology nila ngayon na adapted na nila, madali silang mag-adjust ngayon kung sakali man lang kailangan natin talagang i-maximize yung tubig during the peak of El Nino, mas malalaki pa ang kita nila kasi mas malaki ang kita ng high value crops. So ito po yung security and advantage na maibigay ng project na ito sa area natin sa Antong.
1: Eh, nakakatuwa naman pong marinig yan, ano po, at maraming salamat din, ano, kaya niya Administrator Eddie Guillen doon sa kanyang very novel idea, ano, yung double dry cropping. Pero Engineer Rosales, sir, pag-usapan naman po natin, bukod po sa naitutulong nito sa ating mga magsasaka, no, sa ating agricultural sector, nakakatulong po ba ito doon sa iba pa nating mga proyekto, ano po, sa ating komunidad, gaya po ng flood mitigation at yung water management natin? As we know, simula na ang tag-ulan dito po sa ating bansa.
0: Yes, sa in terms of flooding, Sir Al, ito nga, sabi ko nga, itong project na ito, itong project na ginawa natin na inaugurate ng ating pangulo, na napakalaki po ang masabi natin na advantage na binigay ng gobyerno dito kasi nga pinunduhan talaga nila yung

0: uuhan ng system, including yung mga protection works natin dito sa mga river banks natin ng dam, no? So naiwasan na natin yung overflowing ngayon, magpagbaha doon sa mga kalapit na mga areas natin sa Antung Dam, no? Pangalawa, dahil nga ito hindi ito reservoir dam, ano lang ito, diversion type of dam, no? So wala tayo niyan in terms of electricity and in terms of flood control, kasi kung ano lang anong baha dadaan lang talaga dito sa dam natin. Pero yung nakita namin, no? Nakita namin na magandang development doon sa area. Kasi nga dahil sa ganda siguro, no? Nagandahan siguro yung mga komunidad natin doon, community natin. Maraming pumupunta na mamasyal doon sa area na, so nagiging parang local tourism area na yung ating dam. Hanggang gabi nga, marami pang nagmamasyal kasi nga siguro maaliwalas yung lugar, very fresh yung hangin, maganda yung view. And pag umaga doon, may nagsusumba para. Tapos meron kasi tayong ginawa dyan, Sir Al, na footbridge, no? Kasi na feel natin talaga yung pangangailangan ng mga tao doon sa kabilang side, sa kabilang bank, kasi malapad yung sapa. Sa kabilang side ng sapa, maraming mga community din doon na mag-cross doon sa area, sa kabila, lalo na yung mga mag-aaral, no? So ginawan po natin yan ng footbridge. So lalong napaganda niya yung view ng ating dam. And yun nga, meron pang nalaman natin, may marami nang nag-prenup doon sa area na yan. So that is some sort of local tourism na encourage natin doon sa ating project, no? So aside from that, with the water now na may tubig na yung ating kanal, meron din kasing pinalabas na programa ito si Administrator, although this originates in Region 12, no, sa Soksarjen. Itong tinatawag natin na gulayan sa irrigation canal, no? So with the water now flowing sa mga canals, so pwede na ibalik ng ating mga magsasaka yung tinatawag nating programang gulayan sa irrigation canal. Kasi sayang yung mga areas natin sa gilid ng mga kanal na nagiging idle lang, naging bakanti lang. So ngayon tatamnan na ito nila ng gulay, magiging libre na yung konsumo nila ng gulay at pwede pa nilang pagkikita, pwede pa silang mag-income, no? Doon sa maibenta nila na gulay, kasi mahaba itong mga canals natin. So assured na sa tubig kasi andyan yung tubig sa kanal. And also, nasa ano lang nila, tapat lang ng kabahayan nila or tapat ng mga area nila. So, this is an added or dagdag kita doon sa ating mga magsasaka.
1: Opo, napakarami po talagang benepisyo pala na itong proyektong ito. Hindi lamang po, no, sa ating mga magsasaka, kundi doon sa ating buong komunidad. Ano, biruin nyo, may nagpe-prena pa pala doon, ano, kinakwento sa atin ni Engineer Rosales. Pero Engineer Rosales, sa atin naman pong bahagi dyan sa NIA Region 12, paano po natin tinitiyak yung maayos na maintenance, yung sustainability ng proyekto para mas matagal pa pong mapakinabangan? Hindi lamang po ng ating mga magsasaka, kundi ng ating mga kababayan, itong proyekto nating ito sa mga susunod pang mga taon.
0: Yes, Sir Al. Actually, ito lang talaga ang ano, bintaha sa NIA. Kasi kami sa NIA talaga, hindi lang kami focus doon sa infra side ng ating project, kundi naka-focus doon kami doon sa ating mga irrigators association o yung mga farmer beneficiaries natin. Habang ginagawa natin ng project, ini-enhance din natin yung capacity nila, yung tinatawag nating capacity building ng ating mga farmers. Several training, several meetings, workshops, and lahat na yan, ginagawa natin sa kanila para talaga lalong tumatag at saka maging functional yung organisasyon ng ating mga farmers. So, itong project, pag matapos ang project ng NIA, ito po ay nakikipagkontrata po itong mga irrigators association sa amin in terms of operation and maintenance, no? Katuwang po ng NIA ang ating mga magsasaka o itong mga irrigators association para ma-maintain ng maayos itong ating irrigation facilities, no? Ay yung mga dam, yung mga main canal, NIA po ang may ano diyan, responsibilidad, in charge po diyan ang NIA. Pero pagdating po sa mga laterals, mga facilities, meron po tayong tinatawag na irrigation management transfer na kontrata, na ito hindi lang ito para ibigay natin yung responsibilidad sa ating mga farmers, kundi iparang tinuturuan din natin sila na ma-feel nila na sila talaga ang may-ari ng may ano, may ari or may benepisyo doon sa ating mga facilities. Kaya hindi lang sa i-maintain nila ito, protektahan pa nila ito na hindi masira para mapakinabangan pa ng ating mga sunod na mga henerasyon.
1: Opo, at talaga mas mararamdaman ng ating mga kababayan na itong mga proyektong ito ng pamahalaan at ng NIA, eh ito po ay para sa kanila talaga, no? Kasi ito ay para sa kanilang kabuhayan. Mga
0: Yes,
1: opo. Engineer Rosales, sir, ano pong mga masasabi natin ano na mensahe sa ating pong mga magsasaka tungkol po dito ano sa mga proyekto na patuloy pang pinakikinabangan ng ating mga kababayan, pangunahin na ang mga magsasaka, of course, the general public, yung ating mga komunidad. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: With your permission, Sir Al, no, gusto ko po na munang unahin
1: bakit po?
0: Magbigay pasalamat sa ating Pangulo, no, kasi nga itong proyekto na ito talagang sa mga farmers pa, sa ating pang mga magsasaka, sabi pa nila parang imposible na ito, maibalik itong project na ito. Pero dahil sa talagang committed ng ating Pangulo na talagang hindi pabayaan ang ating mga magsasaka, no? Yung sinasabi niya talaga na tulungan ang ating mga magsasaka, ito, binabigyan po ito ng tamang o sapat na pondo para talaga ma-restore natin, maibalik natin yung operability ng ating irrigation system dito sa Antong, no, sa Lutayan, Sultan Gudarat. So, magpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo dahil kung wala pong pondo, kahit anong plano ang gawin ng NIA, kahit anong request ng ating mga magsasaka, pag hindi tinugunan yung request nila ng pondo, walang mangyari. So, napakaganda po na realize na po talaga yung dream o yung pangarap ng ating mga magsasaka. So ngayon, ito yung pakiusap namin sa ating mga farmer irrigators associations, o not even sa mga farmers lang, pati doon sa mga komunidad, no, na nakapaligid doon sa ating system. Sana pagtulungan natin ito na i-maintain, huwag nating hayaan na masira o mapabayaan na masira ulit ang ating mga pasilidad. Kasi nga, unang-una, hindi po simple yung nangyaring nawalan ng kabuhayan ng ating mga magsasaka ng ilang taon. So huwag na nating hayaan na bumalik pa yon. At saka, pakialaman po natin, no, ang ating irrigation system. Makipag-coordinate po tayo sa ating local government units, no. Very supportive po ang probinsya ng Sultan Kudarat, no, kay Gumpax Mangkudadato at saka kay Mayor Mangkudadato. Very supportive po sila sa ating mga magsasaka. So, let's coordinate, let's converge para po mas lalo pa po nating mapaganda ang income ng ating mga miyembro ng association. So, maraming
1: yun.
0: Salamat po, Sir Al.
1: Actually, dapat kami po magpasalamat sa inyo, Engineer Rosales. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At sana, no, kaisa niyo kami dun sa pagtataguyod ng mensahe natin sa ating mga kababayan. Sana ma-appreciate natin, pagmalasakitan po natin yung ating irrigation project dyan sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Maraming salamat, Charal.
1: Maraming salamat po, Engineer Diosdado Rosales, ang manager po ng NIA, National Irrigation Administration, Region 12.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Ang pontinig ni Engineer Diosdado Rosales mula po sa NIA, Region 12. Apatnapu't isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kahapon mga kababayan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. at walang gutong program sa Surala, South Cotabato. Kahapon, kung saan mahigit 7,000 mga benepisyaryo ng walang gutong program sa lalawigan ang kabilang sa mga nakinabang sa farm-to-table partnership ng Department of Agriculture at DSWD. Ito'y direktang nag-uugnay sa 6 na mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan. Ito po ay bahagi ng whole of government approach laban sa gutom at kahirapan. Pinalalawak ng pamahalaan ng DSWD EPHP program at walang gutom program na target makatulong sa mahigit 600,000 mga food poor households ngayong 2026. At by 2027, susunod na taon po yan, 750,000 na po ang target na maabot. Ito nga binabanggit natin mga kababayan, ano po, isa yan sa mga tinututukan ng pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. Hindi lamang po yung tinatawag nating poverty incidence, hindi lamang po yung tinatawag nating self-rated poverty. Hindi, mga kababayan, yung actual na nararamdamang gutom ng mga sikmura ng mga ordinaryo nating kababayan. Ng target, ano po, ng pamahalaan sa bagong Pilipinas, walang tiyanang magugutom. 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
1: Maligaw.
0: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Boses kasama si Alan Alanige.
12: 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Lawrence Tanhoco. Manila City agad na umaksyon para maiwasan ang mass shooting sa Kapitolyo ng bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nilagdaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 29 Series of 2026 o yung Manila School Safety Initiative na lumilikha sa Manila School and Community Safety Task Force upang maiwasan ang mga insidente ng armadong karahasan at mass casualty sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, palalakasin ng Manila Police District ang operasyon laban sa mga loose firearms, illegal gun trafficking at mga armadong grupo, habang inatasa naman ang School Division Office of Manila na bumuo ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat school district at magsagawa ng regular na emergency at lockdown drills. Inatasan din ng MPD at SDO Manila na magsagawa ng school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 días, habang binibigyan naman ng 180 days ang mga paaralan at barangay upang makakumpleto ang kani-kanilang school safety at emergency response measure. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Alamin naman natin, mga kababayan, ang kalagayan po ng ating panahon dito po sa ating bansa. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong John Manalo mula po sa ating PAGASA Weather Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
12: Sikapin nating maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo mula po sa ating mga kasamahan, mga masisipag nating kasamahan mula dyan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Alamin natin ang ulat panahon kay Ginoong John Manalo.
11: Radyo Pilipinas.
5: Magandang umaga po. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung binabantayan po natin na bagyo na si Francisco ay tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility kagabi ng alas 7. Samantala, yung isa naman po na nasa labas ng PAR na may international name na Higos ay pumasok naman ay kahapon ng 3 p.m. At ang maganda po dito ay mabilis po yung kanyang pagkilos. Ibig sabihin ay within the next few hours ay lalabas na rin itong si Gardo na sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod araw, most likely sa tanghali. At ito ay nasa layong 1,285 kilometers east na extreme northern zone. Wala na po itong magiging direct.
12: Sikapin nating maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo. Wala po yan sa PAGASA DOST. Sika natin si Ginoong John Manalo. Yes, Sir John?
5: Yes po. Opo, continuous po no nung ating binabanggit kanina. Ibig sabihin wala nang sa mga susunod na oras ay wala nang magiging active na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may nakikita po tayo na cloud cluster dito sa eastern section.
12: Taga medyo nahihirapan tayo ang linya natin sa PAGASA DOST. Well, anyway, sa mga pagpapatuloy po ng ating mga palatuntunan, kapin natin ulit makuha ang PAGASA DOST. Oras po natin, 51 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Gusto kong magpasalamat po sa ating mga nakapanayam mula kay NIA Region 12 Engineer, si Engineer Rosales, kaninang mga ilang saglit, mga nakapanayam po natin sila. At eventually, sana makuha natin sa mga susunod na pagkakataon na si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, kay Boss Arnel Villamor, kay Madam Jo Marie Rifarial, and of course sa ating po mga executive producer, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Alcor Puz. Isang magandang umaga po sa ating lahat, and thank God it's Friday.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
11: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
20: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
19: Siksik sa impormasyon.
20: Mga
17: napalatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
11: Sports Radio 918,
17: Radyo Magazine 1278,
11: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3,
20: Radyo Pilipinas World Service,
11: Sports Radio,
17: Radyo Magazine,
11: Servicio Publiko,
17: the AM and FM collab
11: sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: We know you're always on the go,
23: on the go.
22: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
23: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
22: Reliable news delivered to you as it happens.
23: Para sure na wala kang mamimiss.
22: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
26: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
25: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
27: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
28: Ano nangyari?
27: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
29: Ako sir, ambulance driver ako.
28: Ambulance driver? Oh.
29: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
26: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
28: Dahil hindi na umabot.
29: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
26: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
28: Makapal yung simento.
26: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
28: These are the reinforcements.
26: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
25: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
28: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
30: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Record start.